0: Thinking has to signs no ang without warning signs amo ni siya ang fever lang gid with headache flu like nga kamatsag nga kabugat so without warning signs na but so kinanglan without warning signs kadto na ta sa health center mangayo na ta Orison kay na ta request for dengue NS1 CBC platelet pag nag warning signs na this the occur ni siya usually day 2, day 3, day 4, sa fever ta. So, ano ni siyang mga warning signs? Ano na, vomiting, LBM sometimes, may bleeding.
1: Bleeding, very dangerous.
0: Then. Nose bleeding, may gastrointestinal bleed, tapos nagapangyami na itong pasyente. Meaning paglantaw to sa skin, nang yami siya, ang pulso, if you check on the pulses. Well, ang tama nagurong pulso, ano, the area sa body, tanga naga-ari sa arm na ito, upod lapit sa hand. So, the pulso, no, ginalantaw. So, most often, kung paskog na siya or hindi. So, kung mga warning signs na ito, naga-ano ni siya, naga-weak ang pagpitik-pitik niya. Pero di ba ko makita mo imo crush kay baskog na siya.
1: Oo.
2: Amo gani na tok siling ko.
1: Kagag delikado pag hindi lang crush. Kung makita mong turko, kapalapit sa balay niya eh.
2: Amo na ang pulso, Dok. Duwa na kaklase, Dok, ang pulso, Dok.
1: Kaya ginabla mong basot dahil ka na kurente, kanipse.
2: Kung ang grabe, pulso gina mo kay Pebel dyan, Dok, kung ang imo pulso, abi ko ni pagkuha mo pulso, Dok, ang yes na permingan daro, dugdug.
1: Dugdug.
2: Dugdug. Kung, nervyos na niya.
1: Nervyos.
2: Kaya ara lang turko. Pero
1: kung dinggi, ha?
2: Kung dinggi, ha?
1: Dugdug.
2: Ga mo na siya. Pero kung makita mong crush mo, Dok, lain man yang iya nga andar sa
1: digi, digi, digi, digi, digi,
2: digi, digi, digi, digi, digi, digi, ga mo na ba na siya? Lain na, ay nang sound dyan mo. Nga, ratur ko, ratur ko.
1: Pag ang muling discussion ta, Dok, ang tanantantag pala mati, ganahan, gin mamati.
2: Hindi, marami.
1: Pero seriously, ha?
2: Makarelate sila.
1: Pag maghina na ang pitik sang imo pulso, nga ga palang lapsi ang imo panit,
2: something is wrong with
1: your body. Kagtapos may dugo gagwa sa imo ilong,
2: seriously wrong.
1: Hindi mo na pagpabayaan.
2: Seriously wrong.
0: Any of those, hindi sa pagulat ko niya magtilingob na siya, ha? So, basta gahilanat, lantawon ta ang kamot, no? Ang kamot, usually gilantaw, eh, dahil sa agtang, di ba, no? Oops, mainit. Butangan ta fever patch sometimes
2: okay
0: sa ulo. So ang problema is di ba lantawon ta ang skin kung paglantaw ta ang skin mayami it's not a good time meaning to go na siya into dehydration na nga part so mahatag na ta na fluid okay so kung magnaba pagid or magweak pagid iya pulses hindi naman na siya namin, meaning gagaw naman na siya into dehydration. So, warning signs na
2: okay.
0: Na na siya sa nearest na health center or hospital. Kaya dapat maagapan ta na siya. So, ang dengue doesn't look into, hindi ang basis na sa dengue, hindi ang platelet count. But ang symptoms ang aton pasyente.
2: Okay.
0: Kaya ang may ara ko sa una cases niya, ika-apat niya na nga adlaw na wala na siya ikat-duwa na nga daw nga wala na siya hilanat. But, nubo ang iya platelet count, up and about siya, nami iya kaon, 45 na to gani platelet niya, but, ako na, nami iya kaon, up and about. So, wala na to siya gani hospitalization. So, ang ato niya, once mag-warning signs na siya, dapat double ang alarm ni naton, pa-admit na to siya. So, when nagkasulod ang warning signs? Ang warning signs naton, usually, manok ni siya naton, first day niya madula ang hilanat. Kasi si dengue naton, visitors, nang mahilanat ka, no? Mahilanat, medyo init ang pamatsyag, init ang pagsandog naton. But, iya gina-face, meaning, i-go through isang dengue na stage, no? Na mahilanat, na yun manaog ang iya fever. Pag panaog sang hilanat, abi naton, okay na, kay wala na lagnat aton pasyente. Amugin ang ginabantayan na ito, no? Wala na, ay okay na, wala ka na hilanat. Safe na ni Bia, ano na, sa ginikap ang mga bata. But, sa dengue, pag panaog sang hilanat, diri na ni dapat bantayan ta. Kapag panaog sang hilanat, ang aton nga na platelet count nagaamat na napanapog, ang ato nga hematocrit nagalapuyot na na, sugasakat na siya, nagadehydrate na ni dayon ang pasyente naton. So that's why dira na siya ang warning. So first day, pag hilanat pa lang, nakuha kita si BC platelet count kay baseline tani siya. Pag kabalun ka na isang doktor mo, magdula ang hilanat, first day nga magdula ang hilanat, balik ka, kay i-follow up ta ang imo si BC platelet count. Makita tani diyon, nagapanaog ang platelet, nagasaka ang hematocrit, nagaconcentrate ang kaconcentrated aton nga dugo, ganun ang yut. Because part na siya sang dehydration na lang ang ginatawag naton. So kung baga mo na nagawaran na ginadayon niya admission na. So part na siya sa mga severe nga or warning signs naton. To top it all, pagpanaog sang iya nga hilanat, nagalaba og inang blood pressure niya.
1: Okay.
0: So amo na da nag weak ang pulse, nagayami ang skin, nagalaba ang blood pressure. So these are all mga warning signs na na gina-encourage din si patient yung magkagto sa hospital. So, okay. Dapat wala ka na ginahulat. So, paano sa malikawan? Di nga, hindi na niya magkagto sa mga warning signs. Kasi, face ni siya, sir, excuse me, face ni siya sa dengue nga, i-go through gid ni sa dengue nga, stage niya gid ni bala, febrile stage, a febrile stage, no? Tapos, recovery stage. Pag nag-agi na siya sa a febrile na stage, or critical na stage, ang nina na og niya dengue, after siya na 24, 48 hours, the most is 72 hours, mag-go na siya doon into recovery stage. So, maayo gina si pasyente. But, who among these patients, ang hambal tanga, paglabay niya sa critical phase, critical gate. So, these are the patients niya, in the first place, wala talagaan sa adequate na fluids or results in the early stage ang fever ta. Wala nga daan kapangaman. Kumbaga, ang nutrition niya hindi manami na. Ang status niya nga daan hindi na manami. So, pag-abot ng febrile stage tanan naga-fever na no, pag-abot ng critical stage nag-worsen sila because ang pangaman is not good na in the first place. So, dapat ang aton mga kabataan i-enhance ng immune system before maghilanat or before the crisis.
2: Okay.
0: No, diba?
1: So, alagaan ng adan.
0: Sa period, ano na sila, ready na sila.
1: Okay, so, sige.
0: Amo managuro, sir.
2: So sa simpleng istorya,
1: prevention gijagya po na.
2: There is no alternative but to boost your immune system. Correct. Before the storm eh. Do amo ginang nang aton nga labi da
1: so, immune system niya, timprano pang bata mga daan husto ng nutrition nga ginakaon niya. Tigisa sa kapigaduhon balanta mo iban di matatapan pero you know simple foods like tangkong ha kaon na meat man no
2: and aswada
1: mo tagaan lang sa maitis parang vitamin C is very important sa lawas ng tao no very important
2: immune system kita mas gugunta
1: so doc pasalamat gi kita sa ning information sa at least finally doc kay kumo oras na limitado na can you please do the final recap kag appeal sa mga utod ta paano talaga ani kag dapat hindi ta magkampante kun nagulo hilanat kay amo na permission nga hindi hilanat lang na without knowing kay gali na dengue ng ilas ni pasyente iba sa panugyan sa mga tagpalamati ta doc.
0: Okay. Sige, so ang sa dengue ta no, we have the 5S. Ang first gid no is search and destroy. Kung damo na lamok sa may kita mo or do may optimism sa bagrong sa palibot ko, both sa aga kag sa gabi, it means may breathing place na da siya. So search and destroy ko ka, na natanan. Especially after tapos ang ulan, palibutan na na imo sulod sa tagwa sa balay, lantawa ko may mga gakulek na tubig. One day, 2 days, na collection sa tubig, isang limpyo ka na da. Kuwaan na da. So basura is the number one nga gina istaran man sa lamok no kay hindi na hindi mahimos ang tubig sa dalom. So ang lamok niya basta may tubig dira na siya mag-breathe, dira siya madamo. So search and destroy. Second is seek early consultation. Amo na siya first day pa lang sa hilanat. Pa-check up na. Next is support with dehydration or give plenty of fluids. Give na Orisol, first day pa lang sang hilanat para hindi na mag-go into the crisis stage. Then, screen mo or butangan mo, use long sleeves, long pants, no, use repellent para hindi pagkagtun sang lamok. And ang ika-fifth niya is support fogging and spraying in hot spot areas or clustering. So si City Health will come in kung may ga-clustering sang case. Una kita nag-fog and nag-spray kun ang aton lang reason is damo-lamok. Kaya ma-prevent ang dengue. Ang first thing aton is search and destroy. Pwede na maubra sang kada panimalay. Kada institution, they can do the search and destroy. It's the most practical way to hila ang lamok sa panibot mo. Search and destroy, ah. Pagpanutod is not, not the answer. Fogging is not the answer para madula. Search ang lamok, no? Search and destroy, gid. Okay? Kung may breeding place, sir, ang lamok, mangitlog, gid. Kita na dan, kaladto niya. Mangitlog pa na siya sa lugar ta. Kung remember, ang isa ka lamok can produce around 600 eggs in a lifetime niya of 1 month. Kung hindi mo pagkuha on breeding place, isa lang ka lamok na female, may 600 ka na din sa larva, kapitik-pitik. Kalupad na siya after a week. Puno na ta din sa lamok. So search and destroy, get the basic practical way nga ma-eliminate ang lamok sa palibot. So it goes also sa school, sir. Kaya hindi mo kami gusto nga kada left and right, mapa-fog, mapa-spray. Remember, these are chemicals na dupilit sa walls and can cause also hazard sa mga estudyante kag sa mga pumuluyo sa. So, search and destroy. It's practical. We can save the environment. We can save man ang aton na health man. Kaya wala siyang baho.
1: Okay. Dr. Grace Tan, thank you good sa information. You, salamat ni Doc, nag-mayong aga sa imo.
2: Thank you, Doc.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
1: Dabatian si Dr. Grace Tan, City Health Office, gingaan tagi ni Chempo ki Pemirik, knowing niya gasaka ang kaso.
2: Kaga, sindengi. Anamit naman ba niya? No substitute, no alternative for a strong immune system.
1: Di pa maitisita sila. Alkaline na vitamin C.
2: Klaro na to. Yaway na to.
1: Kagina po nagaduda ka na, kung laka o Risol, ang imuon mo, ang vitamin C, iprik mo, tag-isa mo sa tubig.
2: Kagbisan, why ka pa makagatsang naman mo? Kaya inom ka na.
1: Inom ka na yung vitamin C para sigurado. Para pagabot sa tiyempo, ready ka na. Pagbalik na to mga kakipipe, hindi pamahog sang dengue, pamahog ng gidya maniro sa eskulahan. Sa banwa sa Ibi Magalunang Istoryanta. Oras sa K5, alas 8:13.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: akin. DTX 500.
6: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
7: asiminto.
6: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
7: Correct, Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga taong hindi allergy sa seafood. Mm. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. Mm. No?
6: Ang iba niya, makakaon niya pasayan, kasag, sila.

0: outside.
1: Husto.
0: Na sa imo dugo bangod sang hypoventilation or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati, secondary respiratory failure eh, patay.
2: TTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na.
2: TTX 500.
0: So simple man lang, management sir JP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuha na vitamin C.
1: Gusto.
0: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo na ka importante nga adlaw-adlaw mainom gigaya DTX 500.
1: Correct.
0: Isa sa pamatuwa na, Sir JP, ang sige na ko inom sa MITC, wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na, loyan sa ginawa, man. Kaya ang sikrito, guys, palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka MITC, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung MITC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Terminator lagi natin lumot. Intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka MITC kag DTX para amo na pagkaon dayon sa imong immune system? Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
1: Tuod, no?
0: Because of antioxidant.
5: Correct.
0: Of course. Because of antioxidant. Hinahatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa ato.
1: I-transfer sa imo. Husto.
0: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kakapoy magsikaw na ng mga bark.
4: That's why the DTX 500 lang ang MITC.
0: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
1: Correct.
2: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
7: Tila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
7: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
7: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
7: Mga ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
7: Anong resulta? Tila na?
6: Sobra na lang 100.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500.
8: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
9: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate. Valid

0: ID kag MDR. Joyceru's Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyceru's AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyceru's AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: DTX 500!
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
1: DTX 500!
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
0: Nagapangita ka bala sang libre nga pagpakonsulta diri sa siyudad sang Sagay?
6: Yeah!
0: Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center handa gid nga magbulig sa imo. Ilabi na gid kun ikaw ang nagabatsyag sang balatian o kun hindi maayo ang pamatsyag. Kami ang nahamtang sa Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound. Bukas ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, kada Martes, kag-Webes lamang. Humalin alas 9 sang aga, tub-tub alas 3 sang hapon. Magkato na! Kag magpakonsulta.
7: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mamakan sa mga butika.
7: DTX 500!
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
1: DTX 500!
4: Extend Food Superman
8: for Men. Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Nagamugin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: DTX 500.
7: Ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
6: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
10: K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
11: K5 Eric, while we are having this broadcast, subong nakakordo na ang isa ka lugar sa dinaghamyangon ng isa ka ginatudlo barangay kapitan sa isa ka barangay no diri sa aton sa Negros Island Region.
12: Okay.
11: Bantayan karon ang dugang mga detalye nanungod sa ning information mga ka K5 ang nagresulta sa kamatayon sa isa ka ginsiling barangay kapitan sa isa ka barangay sa isa ka banwa sa Negros Island Region. Aga pa kay Pabirika. So, kay na yung istoryenta, threat lang sa dinggi, makamamatay kung in danger na ang imo sa estado. Ilabi na kung nagapalang lapsi ka na, ganubo na imo pulso. Daw halos gasululuka ka na, ginableeding ka na. One of the symptoms ka kay Pabirika is crucial.
12: Crucial. Gito.
11: Pero,
12: dapat hindi magsalig.
11: Hindi magsalig. Amo-amo man sa mga ginatawag ng pagpamahog sa bulutuan.
12: Na hindi magkumpiyansa.
11: Hindi magkumpiyansa. Tingwan ta malabot si Police Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sang Negros Island Region PNP, no? Para ibaluon tani kada pagwa na sang advisory ang PNP abi ka kay Pabirika, no? Ang Philippine National Police pagi naman sa regional office nagpagwa sang ila sa ning advisory.
12: Okay.
11: Ang PRO NIR cops, no? Respond to reported social media threat in EB Magalona School. So tingwan tabing kopod karon si Lieutenant Ocon si Colonel Joe M. Malong ang spokesperson sang Negros Island Region. Ha? May kopod siya live sa ato naman yung program sa karong adlaw.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
11: Sa line number one, ka-stand by Colonel Joe M. Malong. Ma'am, good morning.
12: Morning.
14: Hello, morning, ma'am. John, good morning.
11: Yes, Colonel Malong, upunta si K5 Eric at K5 L John, no?
12: Good morning.
11: In line sa itabok ang nagluntad man sa nagliligan sa Tacloban, sa Sambuanga, hindi na pinakalaite sa Banga, South Cotabato, na medyo grabe na pagka-alerto subong sa aton yung mga bulutuan, ang pinakalaite ining threat o pagpamahog dito sa EB Magalona School. Anong pinakalaite sa nikag, anong mga tikang ginihimo sa aton kapulisan sa mga bagay, Colonel Malong?
14: So kahapon sir naka-receive based sa investigation naton may reported na threatening message lang niya actually nga nag-send through the social media account sang isa ka estudyante so yung pabalo nila ang authorities naton or
11: very good.
14: School authorities naton and this was reported sang aton nga principal mismo sa EB Magalona police station so immediately ang aton nga EB Magalona police nag-coordinate sila, sir, sa aton nga school administration kag nag-conduct sila sa initial investigation. They also conducted security assessment man dito sa school mismo. Mm-hmm. And for the time, may ara kita nga ano nga police visibility nga gin-assign dito sa school premises to ensure safe ang tanan kag hindi to siya tuod ang threat nga to. Now, ang aton sir nga next nga tikang diri is nag-coordinate kita sa regional anti-cybercrime unit naton para mag-conduct ang technical investigation kag tracing sa account na involved. So, so now sir, amuna isang update sa aton investigation.
11: Now, sa atong mga utod, yung nagpamati siling natin, pagpawag mo lang ito sa Facebook, nga dapat gibalarmang PNP. Mamalong, you mentioned rin sa press release, that matters like this, gina-consider ini a serious threat sa aton ng mga bunutuan na Colonel Malong, ma'am?
14: That's true, sir. Whether tuod na siya or hindi, tanani ng mga threats ginakabig to ni seriously because una, on investigations on the other incidents na nangatabo like in Cotabato, Abanga, South Cotabato, nakita na dito ng this has the incident did not start kumbaga outright nga natabo to sa nanganiro lang sa
11: correct.
14: Were several instances in the past wherein may mga red flags na kumbaga. That's why sa aton dire every time na may maamoning nga matabo although hindi sa tuod no ginam record ta ni sir kag gina-actionanta siya gina-actionanta sa because amo na gani we do not want nga nigali nga mga gagmay nga butangan no i-left out nato
11: correct
14: pagtampo ni sad why dapat ginaseryoso na ang mga
11: aning nga mga agree on that
15: Okay. Colonel Malong, K5 Eric Tinerepe ni. Colonel, ginhambalin nyo nga ining threat dito sa IB Magalona is gin-verify although it's just a threat, no? Curious lang kami ni K5 Eljan kag sa tagpalamati naton. With all this mga experience naton subong sa Banga nga natabo dito sa Davao, sa isa ka school ga private
11: South Cotabato, sa Sambuanga.
15: Sambuanga kag sa Tacloban. Diri sa aton sa Negros Occidental, mga pilaman ka threat, if any, ang inyo nga nabaton so far, Colonel Malong?
14: Actually, sir, ang iban, wala na gina-report man sa school sa aton. They acted on themselves lang. Or gina-report man siya sa aton, pero what he said, sa tuod. So, actually, we do not have the record kung pilagid, sir. Kay, ang iban di ano alleged lang man sa so wala na to sa kumbaga wala kita data no regarding that but tanan sa sir sa git support sa aton it was acted upon by our ano our personnel on the ground so tanan ni sir may coordination kita sa school authorities aside from that the regional anti-cybercrime unit yun although aton na hindi pa sila mo gid na ka-equipped with with
11: the
14: sa aton because we're a new region but at least they're trying man no nga ma-identify gid ra ya kung sino ni sang gadala sit gapadala sa mga amo ni nga mga messages
11: I see
14: and if nagakambat ang aton ng let's say for example ginahampangan lang nila no ang mga amo sina nga magpadala sila sa threat sa school para mauntat ang klase or i-disrupt nila ang activities sa school or to send lang gid sang message sang fear lang gid para sa mga kabataan and they thought all the while hindi sila matrace. Tandaan, once a crime is committed online, no, may traces, hindi na siya nga mabilin.
15: Okay.
14: It will take some time, no? It will take some time nga matrack ni sila. Pero later on, makilalaan din sila. And we're hoping mas mapadali ni sa sang ato ni anti-cybercrime unit man.
11: Okay. Now, na-mention ang ato niya cybercrime unit. Ang Tacloban, it was established. Gaining kabataan were recruited in an online group. Ang latest, si Mayor Palencia Obanga, South Cotabato, mentioned.
15: Naghambal man.
11: Ang suspect, ang shooter, is a member of True Crime Community or TCC. Isa ini sila sa gin-identify as members of online cult or nihilistic violent extremist.
15: Okay.
11: Nga nag-ooperate online. can our team sa cyber group, not only here sa region sa NAR, but in other parts of the country as a whole, may arap lang ang pagsinapol, if we can track down ining GC or group chat, kalabanan nagahampang sila sa mga online games na dira nagasulod ining mga tao nga mga manipulative kag gina-check nila mga vulnerable member of their group nga mo ing lamangin target para mangin miyembro sa ilang grupo kag i-manipulate to do harm sa ibang tao, Colonel Malong.
14: Actually, sir, I asked our Regional Intelligence Division regarding this, no? If the true crime community exists, diri sa iyo or not. Well, hindi ta na siya ma-confirm for now because una, ang mga accounts sir nga ginagamit sa mga kabataan natin are of their own.
15: Fake.
14: So, as of now, we continue to do the cyber patrolling and ang mag-inisa sir, ang pinaka-important siguro nga part is on the part ng parents, especially pag minor sa mga kabataan, to really check kung anong ginubra sa mga kabataan yung under on their tablets or online. Because sa end ng PNP sir, kung gusto na siya natin sundon ng mga muna ng mga account or activity sa mga bata, we have to seek for warrant pa from court and it will take time. Now the prevention part though budlay na sa ubrahon kung ang saligan ng naton is a part lang din sa law enforcement kay there are privacy matters, no? Or laws na nakita nga ga-cover sinasubong, hindi basta-basta nga masulog na to ng mga accounts sa mga kabataan na to. Whereas, sa mga parents, yeah, because they are parents, they are the legal guardian of their children, they have the right to do so. And, amo na isa nga kinanlan na isa na to. But on information, if the true crime community exists, diri sa aton, we can't confirm yet, although we are monitoring this, sir.
11: I see. No?
15: Very good.
11: We based that sa statement ni Mayor Palencia because sa trace up nila nga may ara group chat ining bata confirming about the connection sa true crime community. No? Now, on the other hand, may mga video clips ipinay police in LA, masami siya nag-vlog. And most of the time yung ginatumod, bisan dito sa Amerika, ginamonitor na nila ining grupo because this group, ang ginobra nila is they are entering sa mga online games like Roblox, GTA. They joined with the group sa mga kabataan ngani. Well, having sanghampang, abi sa kabataan na to ng ilakampang, mga kaedad lang nila, without knowing, ini sila are members of this kind of group. Nagapanilag sila, ginatanaw na silang vulnerable sa ilang grupo, i-incite nila, kagtapos i-invite nila to join sa ila exclusive na GC, or may ginatawag sila nga podcast.
15: Correct.
11: Nga ang bata to nga problematic, abi ka bata to, ang himo ko nila, abi mamang ila style, ipa-feel nilang bata nga plangga nila, gaulikid sila, they will get the trust and confidence of their target.
15: Correct.
11: The moment makuha na nilang trust and confidence,
15: sugod sila.
11: Sugod na sila amat-amat manipulate hasta nga ang ilagid ni target is to create hatred sa paminsaron, tagipusoon sa bata to the members of his family, iya mga peers,
15: classmates,
11: including
15: friends,
11: sa community kag ni Pam Eric. So amo ni mga bagay nga siling ko kung ang aton siling mga experts sa IT whatever pabuligan nila nga mamonitor ni kag pabuligan nila aton nga otoridad
15: even ang RACO na to can RACO do something.
11: Yes that's what I'm trying to point out. Makayayan nila i-monitor ini ma'am considering ati kadelikado kay kabataan niya managu mo na makita mo sa kwarto na ni nila mamalong hindi na magwagwa
14: Sakto na siya, sir. And ang managani, ang ginabantayan tani subong because this is like modern na siya nga.
11: Correct.
14: Baga, terrorism man eh.
11: Correct.
14: Sa Japan. So, it was defined clearly sa aton nga USDOJ kag FBI, no?
11: USDOJ.
14: Na sila ang mga individuals nga dya involved sa criminal conduct, no? Hindi siya, sir, related gidya sa political, social, or religious goals, no? Hindi na siya amo niya.
11: Wala labon.
14: It emanates from the hatred. Tsak, tutong ginambal mo, sir. And, kumbaga, ginasto nila or nagatanom sila no, sa chaos, kag-distraction gid sa mga communities na to.
11: More on terroristic activities.
14: Yeah, more on terroristic. So, amo na ganin, kung kami mag-ano, sa layman's term, though, modern terrorism na targeting the youth.
11: So anong kanami ito sinasang point, no? At least nabal, ang tarasumog nagatutok. As members of the PNP, anong mga enrolled risang mayaramang kita nga Women and Children's Protection Desk, no? Is there any way this group can conduct a massive information drive sa eskwilahan, educate the children and the parents? Kaya para at least bisan pa paano, ang information dissemination insakto, pakapabukas pabinsaron sa mga nanay that dito, all the while, their children are safe because aram lang sulod balay kay Pemerick. Hindi, bata ko yung butbuot niya mamalong, ari yan sa sulod siya. Kwarto ay nagadigwa-gwa. So, muling isang mga bagay na very dangerous mamalong.
14: Actually, sir, pinakadelikado ang mga kabataan nga nakakontain lang sila balay online lang per me, kaya wala kita gani kabalo kung anong ilang mga activities, no? So that safe buot siya, kaya lang sa susulod balay kay all of those parents man whose children were involved in this violence, naghambal man sila nga buot namang bata, achiever na sa school.
11: Correct.
14: Na na-influence gani sila sang amo na si me. That's why it's very important. And we already have said, no, that this is not the responsibility of the police alone. Hindi it's just for kumbaga not solely for the police, because sinananap doon ang tubig sa mga parents, pagpaintindi sa mga kabataan sa schools. Sakto to Sir Ginambal mo, we have the Women and Children Protection Desk, and of course the our PICAD personnel coordinating with the schools every day. So, but we could just do so much gani ang ba namon, because hindi man natin makover ni sang tanan yung mga kabataan. That's why we really need the help of the parents here, no, para ma-prevent natin ang amoning ng mga activities sa mga kabataan. Sa amon diri sir, since the DILG is promoting the safer schools, our regional director, the new regional director, has instructed already to our regional staff to come up with the implementation plan on how we could have safer schools gani. And I think our RD is planning to have this school security summit and joining all the security sectors, no, to make sure that all the students are safe in schools and to establish protocols whenever incidents happen. Much more, sir, ang bagani namon, it should be on the part of prevention.
11: Correct.
14: We could act when this incident comes, pero mas mayong gid yung ma-prevent ang mga amuning ng mga incident. Hindi na siya matabo.
15: Mas mayigid ang prevention nga area. Isang sanga, mag-react ka lang nga may natabo na, may napilasan, may tatay na.
11: No, ang guwenta do
15: reactive. Reactive.
11: So, kula montang tinaga sang DepEd kay Kipay Berik.
15: Okay.
11: Siling nila kuno, it takes a village to educate the child. Okay. Siguro kinanglan taman, it takes a village to protect a child. Kaya hambali mamalong, we cannot just depend on the PNP. The parents should also participate. Yeah. So, simbahan, eskwelahan, ginikanan, kapulisan, tanan mabuligay in order to protect these children. No?
15: Correct.
11: So, gusto ni Gurong Hambal, it takes a village, tanan ta, even members of the media, we should do our share, no, of helping these young people to be educated, well-informed, about the dangers of this online terroristic group ka Kipay Berik, no? So how I wish may summit tani nga muni ka Kipay Berik arang PNP ara ginikanan ara tanan para ma-discuss bala kay ang approach ka pangkabilugan. And how are we going to address this problem kag tani tuntuod na to nga gina-contemplate na pagban sa mga online nga mga bagay nga maka-impluwensya sa malay nga panguna-una sa kabataan, no? So pasalamat sa mong mamalong kay iniba lang bangod sang massive information campaign sang PNP sang grabe nga mga balita. Kadasig, imagine kun wala abi nanugid ang kabataan sa maestra nila, paano sila kabalo? Kay kun amo man to natabo sa banga, nanugid man to sa mga maestra tani, napunggan man to kay Kipay Berik incidente, no?
15: Correct.
11: So taas naman subong ang level of awareness ang tao. That's why we would like to thank them. Nami na nga gamay nga bagay, as you mentioned always kay Kipay Berik, never underestimate sa amo ning klase nga mga pamahog kay kadelikado.
15: Kadelikado eh, whether
11: ano ganyang right term nga ginagamit? A school is a sleeping.
15: It's a sleeping volcano.
11: Time bomb. That anytime it will explode.
15: Siya. So why nagika? You cannot take things for granted kung baga mamalong, no. So it's good that ara ka subong ma'am, nagahambal ka nga very proactive ang aton kapulisan, and it's a reassuring position on the part of the parents nga makabati ng aton kapulisan are on top of the situation and coming up may ara ka mo nga mga proactive measures nga ginahimo antes pa matabo ining mga krimen. At least nagagiho kita sa bugta naman.
11: Pasulod ko lang ni Ma'am, may ara nga development nagsulod. Nakasulod na sa regional office that there is a shooting incident involving a barangay captain sa isa ka Banwa in Negros Island region na Colonel Malong, Ma'am. Kalabot na sa inyo attention.
14: Wala pa ko, sir, some detail as of now. Kay wala pa ko na-furnish ng reports, but we will confirm it pag-ara ng report.
11: Sige.
15: No, kay may natabo eh.
11: May natabo, no? It's something in La Libertad, no? We have that information nagsunod bago lang with the video, but we're trying to verify also the information. Colonel Malong, ma'am, thank you good sa time. Nami nga makaupod ka naman from time to time sa mga issue pariyos yun eh, para makatag kita kasanagan sa aton yung mga tagpalamati. Salamat, yun, ma'am. Good morning sa imo.
14: Thank you, good sir, and I hope that our listeners today sa K5, no, hindi lang basta-basta man mag-share sang unverified na mga information.
11: Correct.
14: Gusto ko pag-i-sir ipalabot dito sa program ninyo. Mm-hmm. And nagpasalamat gita ko, sir, sa invitation nyo, and I hope that I could be part, no, of your program again pag may mga issues. Kita nga kaangay sini kay para mabuligan yung man ang PRONAR na sa pag-disseminate ng kung anong dapat ubrahon sang ato yung mga parents, mga kabataan, kag sang schools manapon. So thank you very much. Good sir. Salamat din sa time maging hatag ng T5 sa amon. On behalf of our regional director, Police Brigadier General Reales, nagpasalamat din kami sa time maging hatag niyo sa PRONAR, sir. Salamat din.
11: Thank you so much, okay, ma'am. Good morning and God bless. Matian si Police Colonel Joe M. Malong, ang Public Information Officer sang NIR, NIR, no? PRONAR, Police Regional Office, Negros Island Region. TK5, very kichakto na nami itong punto ni Mamalong. Hindi kita mangin instrumento sa pagpalapta sa mga sarang information. So that's why dapat gina-verify naton maayo no, before anything else. So, dolang alang na ta. Ano na'y? Ara si Junya, pinalabot niya.
15: Ara siya? Hindi po may mga ipadala na.
11: Ipadala na?
15: May mga pictures na ipadala?
11: Si Grabby, no?
15: Positive.
11: Positive. Siguro ka K5 ita na rin. May ari ko din.
15: Ang signal hindi maayo eh.
11: Ginatry ko subong tawagan, dali lang. We have this contact number para ginapangita ko ha. Kagi pa very kinakontak ko subong ginapangita ko sa aton Banawan ang police station nga concerned kay tawagan ta, no? Dinata ni region ano na ginabu abukay ko region 9 alapaw nako. Dapat di ba in IR ta? Ari pa ni sa region 7 anay kidaan pa ni, no? Daan pa ni region 8? Region 8 na siya actually. Dala sa, hindi, Region 8, ako niya, na Tacloban. Police Station, Amlan, ari Amlan. Amlan, Tanhay, ano kali, La Libertad. Ari na, kagipaberik. Try na ton nga tawagan ang La Libertad Police Station. Tingwaan na ton nga malabot kagipaberik kasi of the moment, kung malabot ha.
15: Kaya na pang source out ko din sa piyak.
11: Ari. Kabalo ka naman
15: kagipaberik. Hindi kagawa siya may nagagulwa.
11: Why gagulwa?
15: Kaya na pang pangita ko.
11: Pero ginatry tani confirm ha.
15: Kapiyon, may
11: tingwaan, alak na. Police Station, sumong tingwaan kung makontak kagipaberik. Para at least magaan tani nagakaigo ng atensyon, no? Delikat, aga pa ni. Imaginon mo, katimprano, pasang information nga nabaton ta nga may gintiro nga barangay kapitan tindilong lahog.
15: Kaya ginatanaw ko dere sa K5 why na muna naging pagwa una kaya gina-confirm pa but right now may mga pictures na it's confirmed. Sige ko ka istorya, sige Colonel Malong, sige ko ka scroll pangita ko wala pa siyang may nagatuluhaw, wala pa. So I think this is one breaking news naman for K5 subong.
11: Okay, ginatry ta subong, no?
15: Hari na garing,
11: kaya garing. Garing ta.
15: Are.
11: Kapag nawag subok si Ma'am Riling, kapag dala mga picture sa ato, no?
15: Oo.
11: We're trying to connect.
15: Garing, ha? Police station ni subok.
11: Hello, good morning, La Libertad PNP. La Libertad PNP.
16: Yes, sir.
11: Hi, ma'am. Yes, sir. This is a press call from K5 News FM, Negros Island Region. K5 News FM. I-confirm na ho namin, meron ho bang shooting incident na naganap dyan sa inyong bayan?
16: Yes, sir. Meron po, sir. Barangay Kansumandig po, sir.
11: Barangay?
16: Kansumandig.
11: Kansumandig. Is it true nang involved dito at biktima isang barangay captain?
15: Barangay Kansumandig.
16: Yes po, sir.
11: Meron na ho ba tayong pangalan? Sinong biktima?
16: Dennis Himpayan po, sir.
11: Dennis?
16: Himpayan.
11: Jumipayan. Spell out mo ba, ma'am?
16: Dennis Himpayan, sir. Dennis Himpayan.
11: Himpayan.
16: Taiko, November, Incha Shera.
11: Okay.
16: Himpayan, Juliet, Incha, Mike, Papa, Alpa Yankee, Alpa November.
11: Himpayan, correct? Dennis Kimpayan.
16: Yes, Kimpayan.
11: Mga
16: yes,
11: ano oras mo ba naganap itong pamamaril at pamamaslang kay Barangay Captain Kimpayan?
16: Wait lang sir ha, ibigay ko po kayo sir sa ano po sir.
11: Sige po, hintayin po namin.
15: Ano yung barangay ulit?
11: Barangay, kalimutan ko na ulit.
15: Barangay ulit, para ma.
11: Balikan
16: sir,
11: natin.
16: Good morning. Good morning.
11: Hi ma'am, good morning. This is K5 Eljan Castaño and K5 Eric Tinerefe of K5 News FM, Negros Island. May ano sa on the line po ma'am?
16: SSG Piñalosa sir.
11: Sergeant Piñalosa?
15: Yes.
16: Yes, sir.
11: Okay. Ma'am, ano ba yung barangay na ano ba pangalan ng barangay kung saan nabaril ito si Kapitan Kimpayan?
16: Barangay Kansumandig po, sir.
11: Kansumandig, La Libertad.
16: Yes, sir.
11: Okay. Mayroon na bang initial investigation? Paano naganap ang pamamaslang sa
16: Sir, for info, sir. Mm. Among tropa sir, still at the kuan sir, crime scene sir, hindi pa kami makahatag og formal na kuan sir,
11: sige,
16: information
11: sige.
16: Teka pa sila dito sir. Layo so, man ko niya sir, mga 30 kilometers away from the kuan
11: proper
16: station.
11: Oh, medyo malayo.
16: Oo.
11: Kasi nakikita malayo, namin sir. Dito sa picture ngayong pinadala sa amin, medyo rough road nga yung daan. Merong mga portion na semento, yes, pero rough road pa. Tapos,
16: oo,
11: parang
16: okay,
11: na mountainous area yung terrain, ha? Merong mga pa yes, lubi sa, niog sa gilid na naka, ano. And then, sige. Andun ngayon yung tropa natin.
16: Yes po, sir.
11: Ongoing pang investigation.
16: Medyo mahina din po yung signal doon, sir. Kung tatawag kami doon, parang ano, hindi man kaintindihan, sir, kay ano, yung signal, sir.
11: Sige, sige. So basta confirm, namatay. May namatay.
16: Opo, sir.
11: Ano oras yun, ma'am? May idea ka? Maaga pa? 7, 6 o'clock?
16: Wala po akong... basta kayo nagtawag sila dito, sir. Mga 5:50 a.m., sir. Yung BIN informant po ng hotel namin, sir.
11: Okay.
16: 5:50 na po ng umaga po.
11: Sige. Balikan naman namin kayo. Salamat po, ma'am, sa information, ha? Thank you for the confirmation po.
16: Okay po. Thank you po, sir.
11: Okay. No?
15: Confirm.
11: Anong barangay?
15: Barangay Kansumandig.
11: Kansumandig, La Libertad.
15: La Libertad.
11: 550 na baton ang tawag from the informant na maging tiro ng barangay captain.
15: But barangay kapitan, Dennis Kimpayan.
11: Exclusive sa atin yung iyon. Noon na tayo.
15: Barangay kapitan, Dennis Kimpayan, barangay Kansumandig. Kag-upland barangay sang La Libertad.
11: So, at least mayong banawan tali, no? Updated pag number na. Biko ano yun, obsolete na ni. Mapuslan.
15: Ara siya.
11: So, amon yung pinaka-latest information mga ka-K5, Dennis Kimpayan, barangay captain sang, why ta kabalukon amon yung barangay niya?
15: Pero dira siya nga barangay na
11: Datiruan.
15: Datiruan.
11: Kansumandig.
15: It's a very far area barangay, ang Kansumandig.
11: Mm-hmm.
15: Kag jutay lang tao na.
11: Correct.
15: It's only around 1,300 people living in that barangay.
11: Oh, bantayan. Dito para sa pagbantay tas ang development, kung balasin o mabungguanay, si Third Day kag si Habi, o kung si Congressman Pero, aram picture, gintabunan, uy.
15: Tabunan lang anay ng kilid.
11: Kasakay siya sa motor yung guro niya.
15: Kasakay ni guro, to
11: ginawaylay
15: siya, ginambos bla, something.
11: Tidu alang alang nita galing Chempo kay Paberik nami patani galing duway nita Chempo karon di ba development risk program pa iring baw ka nami ina no dali na lang hindi pa man officially na buksan gina plaza pero nahuman ang porsyon nakasilip ka na nakasiits dilip ka na
15: dilip ka ta kag mga badjaw kayo pero dapat baday kampyon na
11: pero abi nami ang kulang naka ditribayo ka nga bisan papaano hindi ka paghila naton kag trangkason bisan may patay balik-balik mo subukin
15: naghambagin bas doktora
11: pabaskugagi daging
15: yung immune system ato yung kampyon na tugon to ha doktora TS Makulon.
11: Oh, dapat pabaskugon. That's why may DTX 500 yes, sila and then Mighty C. Alkaline nga vitamin C. Kag mayo pagig kumay D3 Bio.
15: Kag hindi kin magkalipat, Miyerkules ubong free si Doc Charles kay Doc sa Kabangkalan.
11: Kabangkalan.
15: Ara kita sa Texas Street, Barangay 1, Arroz Building.
11: So, hindi pa na ma-check ibang report, bantayan ang karon sa ilaban ng BPS, dugang abang update. Ilabi na ining kaso ang nag-involve mga ka-K5 sa drug operation, update pa ni karong pagpatay na kay Kapitan Kimpayan. Thank you for being with us, ang amon panugyan na mo ini. Ha? Hindi na paghulata nga maglala pang balatian antes ka magbisita sa doktor ha? Para ikaw marisitahan. Another day.
15: Another FDLP.
11: Sa pangalan naman ni K5 Ethan Sarmiento, among Chief Tech K5 Brain Yellow Alcantara. Kao po na ato mga station managers Rods Palma, Jin Chetita, and Colleen Manzanares Cubia. Po na among CEO and President, Dr. Ramil Uy. Ako si K5. L. John Castan.
15: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
11: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Bye-bye.
17: K5 News FM.
18: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagatino man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
18: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
18: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka, magabutika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So na,
24: problema, gid ako sa akong body odor.
25: Kabuya na ako magatubang sa mga customers.
24: Pero subong,
25: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
24: Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
25: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
27: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando. Storya ko kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
27: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
0: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee.

Tabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Welcome, kamusta ito nga programa? Informasyon sa ikaayong lawas. Na? Merkulis nga edisyon, kag orasubong alas 9:05. Sa liwat, welcome kamo kay kadamo sang amon gina plano, mga programa para sa informasyon sa ikaayong lawas para everyone magiging healthy. Na hindi kamo magkalipat ha, sa aton nga Detox 500 of Dantasing Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinicas for Biotics. May mga kape man kita, may mga habon kita, kag mga deodorant para sa aton mga ilok. Okay, now welcome ang aton mga partner, si Brad Paul, mayong aga sa imo, kag kay Sir Boy Solweta, mayong aga. Mga partner, kamusta ang tagsa-tagsa?
2: Mayong aga, engineer, kag namiyaan ko si imo kay magambag kay kadasig. Hindi kami iyawan ulat, no? Good morning, kamusta imo gabi? Ayos lang. Kalapyo, kapoy, na usado, na kulang sa pahuway, guro. So, ayop engineer, na inom na nila tanan ang ilang pampabakod,
1: okay.
2: Pampabaskog,
1: dapat lang.
2: Pampagana, pamkontraluya. Pamkontraluya.
1: Correct.
2: Kay karon engineer, istoryahan ta ang kahatnes ko.
1: Ang kapagkamainiton mo?
2: Ang
1: ano?
2: Kakahang ko.
1: Ah, abi ko gani, init.
2: Kahatnes ko. Kagni katumbal.
1: Oh!
2: Ang ginasuso ta sa sinamak, nagapadugang sang init kagkahang.
1: Aha.
2: Amo na itong storyahan. Iniblang katumbal, bla, kahang lang ang mapuslan ta sa iya? O ano nga mga neutrina ang mahatag niya sa lawas ta? No, hibaloon ang sikrito ni katumbal. Kag kabay pa, maparis ta ni sa DTX 500, a good bakod ka na gid. Hindi dali matumbalay, hindi dali mabalda,
1: hindi malupaypay.
2: Malupaypay, healthy ka kung ga DTX 500 kag Mighty C ka adlaw-adlaw. Good morning, Sir Boy.
3: Thank you, Pastor JP. Storyahan tong hotness mo karon. Storyahan ta karon kung paano mo lang makabulig ang ginatawag nga DTX 500 to maintain your vitality, amba ni Sir JP, no, when it comes sa DTX 500. Rin isa sa mga pahubin si imo, kapabaskog si imo. It basically helps you defy aging, no? And if you're into your exercises, if you're into you're a gym rat like a Brad Paul, you really need DTX 500. DTX 500 is a super antioxidant that protects your cells in a cellular level, the foundation of your health. That's why essential gid ini kay ginakontrol ni ang pagdamo sang free radicals that causes oxidative stress ang gapatigulang sa imo. Ano pag accelerate gapadasig sa imo patigulang, ha? Imo bisyo, ang pulaw, ang stress, all of these things contributes to aging. Kung gusto mo na punggan, gusto mo na maghagan-hagan, dapat puno ka sa antioxidant. And DTX 500 is the superior antioxidant. Ang pinakataas, ang pinakabaskog na antioxidant found locally in our market. That's why, kung gusto mo patiktahan ang imulawa sa premature aging, ha, para hubin ka, permi, hamis ka pa, ha, mag DTX 500. Ang paaman, kapanubo sa imo blood sugar, kay may charantia extra ka din sa ampalaya nga kapanubo sa imo blood sugar naturally. Kung gusto mo yung ibusin imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas, mga makabato man sa ginatawag mga micro invaders. Ang mga viruses and bacteria, ma-check na yun. Ma-check sa imo immune system kay bastante sa alkaline vitamin C. Kinaka Mighty C every day. Ang paaman, kampiyon ng skin, glowing. Kay, gapataas yung glutathione level. Kag, gapataas man sa ginatawag nga protein called collagen para layo ka sa wrinkles. And of course, when it comes to your eyes, wala na iban kundi mag-eye care gold. Tandaan ang ngalan, ha? Eye care gold, kampiyon gini sa mata if you want to maintain your 20/20 vision. Kung gusto mo layo ang imo mata sa mga degradation caused by oxidative stress and aging, this is the best food supplement for you. Eye care gold. And of course, kung gusto mo yung mga mahugasan, mapa-relax ang imo tired eyes from a tiring day, ki-computer the whole day, kag-cellphone ginatubang mo, mag-eye care eye drops. No? Kombinasyon, eye care gold and eye care eye drops. Pero kung sa tang kaso, bosip on kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ha? Kontra sa mikrobyo, mag-D3 bio.
1: Okay, proceed na kita sa makahang na lectures mong ni Brad Paul.
3: Abi, Dr. Ethan, do tayo dapat na introduction nyo. Sex na hotness, be.
2: Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-
4: Di pa ando tulang may into-into ako.
2: Ah, siya to?
4: Di, ah, tulang contest mo lang
2: ginagalala. Ah, oo, ang isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa mikripuno.
4: Isa, dalawa, tatlo. Pagsubok kay Sir JP. Oh, sige na.
2: Okay. ang hotness namin eh. Uh-huh. Sino balang din gusto kahang, Jiner?
1: Correct. Oh. Correct, wow. Correct.
2: Ang katumbal, abinyo ginasulo sa, ang pinakonami, diyan papangangkot ito.
1: Ay, grabe, ginakahalang-halang ginaya.
2: Pitit pa kun sa kwan engineer sa mga gusto mo. Pasok sa imo ni kutitot.
1: Ang mga kutitot hindi na yung pasok.
2: Ay, mga hype, bagay gi mga kutitot. But anyway, linsa mo mga tag-asya lang ang lagba ya. Paborito kay lagba.
1: Oo. Tito hindi na tahang.
2: Paitan.
4: Paitan ka.
2: No.
1: Pinanitan.
2: Pinada ko paitan. Anyway, engineer, ang kutitot, kapimpang kutitot, engineer, ha? Isagal ini bala ka pain reliever.
1: Oo! Hindi matunawan, pwede na.
2: Agali ka? Especially di, gapaniwang.
1: Okay.
2: Oo, gapaniwang. Sir Boy, kulang sa kutitot, kakatumbal ko rin. Si Itan, Itan, kulang ka kutitot, kakatumbal. Iniman ka padula sa mga sakwan bala? Katul, gin, ano kagli, gin, irasan.
1: Oo, pwede na.
2: Galing siya.
4: Kimadula ang katul, init.
1: Hindi na mo, bro. Inang ko, dahuyup, wala bagaw.
2: Agin research ko ni wala nga, tul, kakas siya. Tapos, nami, masasakataro kag sipon.
1: Sa mata ni... Ni Sir Boy, pwede na? Sa mata? Mata ni Sir Boy?
4: Hindi kung kaklagnose ka mata mo, engineer. Gusto mo?
2: Kung kaklagnose ka, bla? Ipahit mo di, kakastal mo kasi pun.
1: Patulong sa kakaso.
4: Sa kakahan. Hindi mo lang paminsaran.
2: Hindi kakatulog?
1: Ha?
2: Hindi magpiyong mata mo?
1: Oo.
2: Butay ka tumbal.
4: Ay, hindi. Saga pa mati. Joke lang.
2: Joke lang. Pero, ang totoo lang di, ha? Ang totoo lang di, ha? Nami sa kataro, sa sipon, kagaprotekta pa sa nervous system, engineer. Nagapadula man sa inflammation. Nga, timan, baka doon kalayo to yahaw? Ano to ba, nami sa, ano, hindi ka ginawa? Gurong ibutang mo siguro sa ilong mo para mangatsi ka, mangatsi. Hindi. Ini siya bangod, bugana sang vitamin E.
4: Mm.
2: May vitamin C.
4: Mm.
2: Okay? So sa micronutrients, okay na si vitamin C mo kag si vitamin E.
4: Mm.
2: Ang pinakabakod niya di is antioxidants engineer. Nga man, may beta carotene, may choline, may lutein, ngamba mo ubos sa mata, oh. May lutein, may zeaxanthin kag may cryptoxanthin.
4: Dugay-dugay wala ka biatag sa kompleto ang research.
2: may time. Kag miyari pa sa sang capsaicin. Oh, ang katumbal nami siya nga bulong para sa pangatsi kag atulo nga sipon.
1: Mm-hmm.
2: Ang capsaicin.
1: Ano ni na kung palong pangatsi kami?
4: Ang capsaicin.
2: Bali.
4: Capsi.
2: Oo. Cap, tapos.
4: Si. Saicin.
2: Oo.
4: Correct.
2: Oo. Saicin. Ang nami si engineer, block ano? Ari, paano ipreparar?
4: Ang katumbal.
2: Ang katumbal, engineer. Para isaw-saw mo bala sa sinamak.
1: Butangan mo asin dayon.
2: Oh, ano paano ipreparar, engineer?
1: Iti ang kwanda ya mostly nga ginagamit sina, ginapudpod bla kag i-dry up tapos ibutang sa imo mga supas.
2: Ah, amo
1: na ya gakahang-kahang na ya.
2: Kada paksi kada isa tunlon mo.
1: Oh,
2: hindi ba pus-on.
1: Okay. Ah, kunya gina-dry, ginakuha ko ina bulan ko pa ya.
2: Oh, ginabulan mo. Pero mo na hindi mapagpatami. Kaya ba si hindi mo blamaga? Amo gan engineer, balo kasang 2015 nga study, ang katumbal nagapatay sa streptococci na kagaw.
4: Okay.
2: Oo. 2015 study ha, makapatay siya sa streptococci nga bakterya.
1: Mm-hmm.
2: Sa strep. That's why nami isa sa strep throat. Kita mong iban engineer, kundi ang shellfish magkaon kasi ni... gindogin painitan mo parang buka, engineer.
1: Okay,
2: bigla boy magkaon ka talabas, medyo painitan mo sa parang buka.
4: Uh-huh. Oysters, oo.
2: Oo, kada ba dilaw-hilaw na siya gawa.
1: Uh-huh.
2: Bala ka kung kabalo ka nga, ang akon maestra sa una, si Ma'am Nepomuceno, sa akon microbiology.
4: Uh-huh.
2: Ang iyang thesis, pag-master siya, nakadaog sa best thesis.
1: Uh-huh.
2: Ang iyang thesis, ang iyang study, is... ano ni? Sinamak nga may katumbal.
4: Mm-hmm.
2: Nga kung ang imo gali sinamak, engineer, halin niya sa tuba

0: igo.
1: Dapat ginabrasyan,
0: ginabrasyan na. Wow, mo na siya pag-prepare. Amo to sa amon sa mga high-end resto sa US.
1: Mm.
0: Baligin na ginabrasyan na iya. Mm. Diriya.
1: Sadiin ka sa States.
0: California. Pasadena.
1: Pasadena.
0: Oh, Pasadena. Oo. Area code Melbourne Street 916.
2: Kompleto sa kada.
0: 5. Tara na. Ara na. So ang engineer, ang imo sina isaw-saw muda siya.
2: Oo. Uh-huh.
0: Kay ang langgaw plus sinamak kag ang iya ni nga damo nga katumbal makapatay ni iskagaw engineer.
2: Oo. Uh-huh.
0: So, pero wala taya kami nga nagakaon niya engineer ya sang mga seafood nga na.
2: Uh-huh.
0: Ay bawal na iya ginabal sa Ginoo yang hindi umog sige kaon sa mga
1: anti sa
2: ina. May
0: bilis. Pero ang nami gid is amo na siling ko. Okay, gid si katumbal. Ang problema sini, tamudamo sa antioxidant, ang problema sini, paano mo kaunon?
2: Mm-hmm.
0: Alangan mag-create ka din mo sa gikakaong nga create ka, kundi diri ka na lang sa DTX 500, same ang gapon, anti-inflammatory, anti-carcinogenic, anti-proliferant,
2: mm-hmm.
0: Okay? Anti-mutagenic, alright? Anti-inflammatory, ara man siya tanan. Kag isa lang man tuod ang antioxidants ang kuano duha lang man ni oh na belong sa polyphenols flavonoids
2: mm-hmm.
0: Amo lang man ni iyang antioxidant pero the best nga antioxidant engineer ang ara sa DTX 500. That's why anon mo na tuod nga namudamo antioxidant si katumbal in smaller amounts lang man.
2: Correct.
0: Kag need mo pa yung magpadamo kaon usapon mong pulo 20 ka katumbal kakangkahang.
2: Sa amon, sa mga sa Ilocos, grabe nang kinaunay isang baka tumbal.
0: Oo, oh, no? Sa mga
1: Bicol,
0: Bicol. Ito lang ang Bicol. Ah, mga taga Bicol, kaya mo na.
1: Aring ranking sa pala kaon sa katumbal.
2: Ang ginakaon nila yung katumbal, ang sudaan nila, asin.
1: Sa ay, Bicol, naman di
0: may gata eh. Mga pigado na yung engineer, sobra ka naman niya.
1: May gata eh.
0: May kulukwarta, yung may...
3: Pero ang country, gid nga grabe, kasi kumbal,
1: siyempre, amo na sa Latin America, mga Meksikano, eh grabe, gid. Pero wala sila katunga sa mga Asyano, no, lalo na sa mga Thailander, nga taga isa ka kutsara, isa ka katumbal, ginaputang nga kanon. Or ba, isa ka kutsara kanon, putangan din na isa katumbal, nga fresh.
2: Kada timo, kada timo.
1: Tapos ang sudan niya, kang kahanggid. Oh, so why na sila yung immune na sila ya sa kahang, no? Na it takes a lot for them pambal nga kahang. That's why balukan man healthy man mga tao to tungod sa siguro sa Sir JP, no? Sa pagkaon sa katumbal.
0: So manino Sir Boy kung ka pala doga katol imo tutunlan. Kaudan magin siguro, no? Sa kahang.
1: Sa makahang.
0: Basi magkarhat pag iblaway, takabalo. Ako yan, hindi ko mag...
1: Ako hindi ka naanad sa kahang. Kasi may mga allergic reaction
0: na, why kami
1: di ka. So, halong gida.
0: Why kami nagambal sa inyo, nga amo na imuon nyo. Depende ni sa tolerance mo. Kaya basi, it will do more harm than good. Ang napabalo lang mo sa inyo ya, ang potential sining, ang capability sining katumbal to help you. Pero kung di mo yan masarangan, at hindi TX500 ka engineer eh, kaya kung sa antioxidant lang man, it has 1.3 million antioxidant units ining kapsula sang DTX 500. So, dali ka na lang sa masapos, kapsula, abi mo ang DTX kung panitam na, pait-pait ng engineer.
2: Correct, oo.
0: Kay mapait nga bahin sang tubo na, puwarte gina yung kapait. Pait-pait gina yan. That's why gimbutang na sa kapsul para pag inom mo,
2: swabi. Swabi lang.
0: Ah, swabi. So, para sa inyong antioxidant needs, mag-take sang DTX 500 parisan sa mighty si everyday. Pero magkatumbal ka ayos man. Kanto to sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Kampiyon ng lecture ni Sir JP. Oh, halin sa hotness ang katumbal sa pagtinlo sa talaba. Do amogit siya sa una. No? Kalanan ko no, pugaan gid sang yatawag nga kalamansi, kaglanggaw ang imo sa usawan nga may katumbal. Okay, of course, abi mo sa usawan lang na, pero kung natural nga langgaw ang asaron mo, rich in lauric acid may mga properties acetic acid gili, no? Acetic acid and of course ang katumbal rich in vitamin C plus kalamansi nga rich also in vitamin C. So kanami ya, kanami isang sausawan mo kun amo na
2: ang naa kunyang sausawan niya may upod nga luya. Nami may luya man yang sausawan mo taga Bombay kamatis.
1: Kung ano ka mo sa luya, ha? O luya is good, no? Pero hindi ka mo mapatama luya kaya basi magyatawag mo hypotension. That's how potent that ang luya nga ina. Kung sobrahan ka luya ka garlic, Ha?
2: Gagahypo ka man?
1: Gagahypo ka. So, but it's good for hypertension. No? Okay. Mamam na. Wapat subong sa...

0: nga daw no sa D3 Bio, tunan ta kung paano bala makabulig ang ginatawag nga D3 Bio when it comes to overall health or general topic. General topic, no? Kung ano gula mabulig ni D3 Bio when it comes to your overall health. So, let's set this aside, no? First and foremost, balo na magitaya nga ang D3 Bio is a superb antimicrobial food supplement tungod sa iya cold pressed extra virgin coconut oil, tungod sa lauric acid nga unod sina, kag tungod sa monolaurin.
1: Okay.
0: Nga makwa mo da. I-set aside na na iya. So, kung gatumal ka D3 Bio, kay gusto mo layo ka sa trangkaso, ubusip on kagilanat, sakto na. So, everybody knows that. Everybody knows that, no? Pero kabalubala ka mo nga ang D3 Bio basically is also amplifier of the absorption of your minerals and vitamins. Ang vitamin A, D, E, and K, nga fat soluble vitamins, nga kailangan sang lawas ta, ginabuligan na ng D3 Bio because they are fat soluble. What about minerals like zinc? What about magnesium? Paano bala mabuligan ni D3 Bio kung hindi mo na sila fat soluble? Ha? Paano mo mabuligan ni D3 Bio? Ginapanami ni D3 Bio through its medium chain fatty acids ang imo gut lining, lalo na sa imo ginatawag nga parts ang imo intestine nga ga-absorb sa mga minerals. Ginapanami niya ang walls because of its lauric acid and because of its promotion of good health of probiotics. So dira pa lang makita mo nga D3 Bio could directly positively affect your health or indirectly gapanami manggapon sa imo health. So D3 Bio is really a pharmacy inside a soft gel capsule, no? Di mo makita na ang D3 Bio is what ang correct nga term engineer is ginabuligan yang nami ang imo health, bala gina-amplify tanan-tanan, no? And when it comes to inyo gut health, hindi matawaran kay probiotics tungod pa damo ya. Amunay ang gahimo sa imo gut-derived B vitamins, gapanamit sa imo metabolismo, kaga pa-alert sa imo immune system. But besides that, those minerals nga ginpanami nga absorption ni D3 Bio, those zinc and magnesium, calcium, and potassium, those are essential. Essential sa aton health cause those micro and macro minerals are basically part of creating enzymes and hormones and what you call this in making our immune system react better. So di mo makita nga ang D3 Bio is not only a protector but is also a enhancer of your health, no? So da pa lang dani, bayad na bayad ka na, no? Last time din storyahan tang brain health. Kita ko man ko ni picto ni D3 Bio sa brain health. Thank you, Sir JP, for staying. And of course, di mo makita nga ang D3 Bio could basically help your body in a lot of ways besides defending your body from those foreign invaders, mga invaders ng mga viruses and bacteria. But may kapamangkot sa aton. Subong video, open topic. May kapamangkot sa akon. How does D3 Bio help and may prevent sa ginatawag nga cancer formation? Of course, malamo nga bagay. First and foremost, ang monolaurin.
1: Cancer.
0: Cancer. Ang monolaurin may help. May mga studies that shows that monolaurin fights off cancer cells. Ginapatay niya ang cancer cells, no? But besides that, ang D3 Bio through its medium chain fatty acids will also enhance the what we call this, the warriors of your body, which is the natural killer cells and your T cells. Di mo makita nga ang medium chain fatty acids kiniigili has a positive effect on natural killer cells, which is a natural cancer hunter. No, da mo makita, no? So, dira pa lang makita mo nga ang D3 Bio is may yara man siya cancer, anti-cancer properties, no? And besides that, hindi mausal, ang muna sa for me, isang amunin pinakapotati, hindi mausal sa cancer cells ang D3 Bio as a source of energy. Mausal sa sang normal cells as a source of energy, pero ang cancer cells, hindi. Kaya unlike normal cells that could use glucose and medium chain fatty acids and ketones as a source of energy, ang cancer cells, hindi. Glucose lang mausal yan.
1: Mm-hmm.
0: So, di mo gili nga mga sulod nga kung palakaong katamis, kag medyo may tumor ka, it's not healthy.
1: Naga-healthy ang kwan, ang cancer?
0: Ang cancer cause, ang cancer cells ko no, could consume glucose are more than 200 times compared sa normal cells. Mas dalok-dalok ni sila kuno when it comes in consuming glucose. So, going back to D3Bio, kung ang D3Bio igatag lang yung medium chain fatty acids and ketones as a source of energy, hindi nagliya mo usar sa cancer cells. Ang pinakanami pagdi, may review nga, ang may studies nga makita nga medium chain fatty acids including its monoglyceride derivatives like monolaurin and monocaprolin has a gina-downgrade niya or gina-deregulate niya ang ginatawag nga health sa mga membrane sa mga cancer cells. So, gawin mo makita nga ini nga monolaurin hindi lang gali pang mikrobyo. Hindi lang gali pang virus. Ha? May anti-cancer properties mang gali. Ang monolaurin nga makuha mo sa pag-inom sang D3Bio. So, of course, no, ang cancer treatment, yeah, dapat ya is will be handled by a doctor, no, a medical professional, no. What we're saying here is ang ginatawag nga food supplement nga ini has also its anti-cancer property. So di mo makita, no, nga ang D3Bio gali, yeah, is really a pharmacy inside a capsule. Di mo makita nga ang D3Bio hindi lang gali po kontrat ng kaso ubusip on kagilanat. If you want to maintain your overall health, importante gid no nga sa cabinet mo, sa bulsa mo, no, or sa imo opisina may hala ka sa ginatawag nga D3Bio para protektado ka all day lalo na katag ulan sa buong engineer. Ay hindi ka pakot, no, kay base ha. Base may mga flu like mga viruses kag bacteria nga gulpi ka lang gakarhat ang tutunan mo. Nga hindi mapunggan ang sipon mo ay mga simptomas na, mga sinyalis na nga base ginatangkaso ka na. So kung gusto mo kontra di ka dali magmasakit, makontra mo dayon ang mong ginatawag nga growth sa mga foreign invaders, sa mga viruses at bacteria, mag D3Bio. Basta tangkaso ubos sipon kagilanat, dala na ba ang imo overall health, mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy sang imong lecture. Happy gid ang aton mga tagpalamati kay another naman nga tips no para sa cancer gini. Dapat likawan ta ang mga bad nga mga kwan, mga lifestyle ba, Sir Boy.
0: Correct,
1: na nagadulong no? Sa aton sulod ang cancer sa aton. Pero dapat i-enhance man aton adlaw-adlaw mag-take kita D3Bio.
0: Uy, bis ka na healthy lifestyle mo ha. Pero ang inyo lahi, yeah, may ala na cancer line.
1: Uh-huh.
0: Halong gid, no? So, kaon pa may sa mga utan kag prutas, no? Take your food naturally, no? The more natural your food is, the way it's cooked and prepared, kag kung ano siya klase nga food, kung utan siya o prutas siya, ang importante gina in maintaining your body's protection.
1: Aha.
0: Against the big C.
1: Mm-hmm. Okay, pero kinanglan taman na proteksyonan taman ang aton panit, Sir Boy. Kay diri makita mo kung healthy man ang imo nga lawas, Sir Boy mo. Kung hindi mabaho, medyo nami, wala kasing mga skin diseases, kinanglan mo magpanghabon, Sir Boy, adlaw-adlaw nga paligo, manghabon kita gamit ang aton nga DTX Beauty Soap, Sir Boy. Naa, Sir Boy, nga DTX Beauty Soap?
0: Ang DTX Beauty Soap kampyon, no? Ang antimicrobial properties si ini, no? Tungod sa VCO, nga alas ining habon. Ang VCO, rich in, nga tawag naton lauric acid. Ining lauric acid nga ini, has superb antimicrobial properties, no? That basically fight off mga skin diseases brought to you by viruses and bacteria and fungi. Yung mga mga psoriasis muda, mga tinatawag ng bunhi, and even your pimples are caused by those microorganisms. Tiginakakasan ni lauric acid, no?
1: Uh-huh.
0: Para hindi na mag-infecta, kag dali mag-ayo man ang ginatawag ng infeksyon nga ini. Ang nami pagid kay ining DTX Beauty Soap may ferulic acid tungod man sa VCO, which is a natural antioxidant, the best kind of antioxidant for your skin. And of course, ang ini nga microbioman nga gatuga sa ginatawag pagbaho sang lawas, gina-check man ni sang VCO nga na sa DTX Beauty Soap para hindi ka magbaho dayon after taking a bath. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may pa-pain. Mm-hmm. Nga paputi sing imo skin, ha? Ginduangan pagid sang ginatawag nga guava extract, rich, extremely rich in vitamin C that also whitens your skin from the within by increasing your glutathione level, pati na ang collagen production mo para layo ka na sa wrinkles, puti ka pa, mumot ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Pero nami man sir boy, kung kwan ba lang, imo ilok bala, like example, kalain sang baho, tapos itong pang imo nga ilok, may aram kita solusyon, sir boy. Ining aton informasyon sa ikayong lawas nga programa, nagahatagid, no? Clinica Diofresh, 48 hours nga protection, hindi ka dali-dali, sir boy, mahuyan. May ara, kuya kilala, sir boy, gakahuyan siya, kaya gapalagyo ang iyang mga barkada, sir boy, tungod sang ilok niya, nga grabe ka baho, labi nagig kong balason bala. Magamay lang nga daw ka ang panahon init, ara dayon nagaalis nga dayon ang iya baho sang iya ilok, sir boy. So Clinica Diofresh ang solusyon.
0: Kag of course correct diet, no? Diet and good hygiene, maligo. Daw 2 to 3 times a day. Kag, ang pagkaon mo, chikon mo, kung medyo prone ka, nga dali magbaho ang imo lawas, kag ang imo ilok, it might be your diet, no? Kag pigaw ang imo hygiene, lalo na, ha? Kung ang imo protection, pigaw man. Dapat ang imo protection mo, da, wala ba ni engineer, Clinica Diofresh Deodorant, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor. That's why ang Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness. Clinica Diofresh, the natural deodorant.
1: Kinanglan to man mga piadlaw-adlaw, sir boy. Ako ya, guaranteed niya, sir boy. Kada agay, pangapigig ko DTX Coffee Mix. Kaya nagapati ako, nagapangapi ka na, nagadetox ka pa.
0: Ano ginanamian mo sa DTX Coffee Mix?
1: Tiyang iyang nga aroma bla, panlalaki gidya. Kag
0: sa health benefits, ano namian mo?
1: Ang health benefits siya, kay tungod may ara chia seed siya, ginatinloan yang imusulok-sulok, sir boy. Now, kag tungod inidamo iyang mga good things na mahatag sining aton DTX Coffee Mix.
0: Ang namian ko dyan sa DTX Coffee Mix, ang DSE, no? Ang pinakakusog nga antioxidant, alisin nga kape, no? That protects your body, ha? In the morning where your oxidative stress is in its peak, no? Pinakataas niya. So, what's the best way of relieving or panubuon ng oxidative stress nga kapatigulang sang aton lawas? Siyempre, mga pe, ang kape mo nga puno antioxidant, perfect. Amo na ang ginanamian ko gid sa gitawag nga DTX Coffee Mix. Sakto si engineer. Gakapi ka na, ga detox ka pa. Pero kung gusto mo ya, we're talking about detox. Kung gusto mo yang gusto mo gid tinloan ang lawas mo from within by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee ka na. Ang DTX Premium Coffee, hindi isa, kundi duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ginatawag nga ergothionine, nganin sa gano mushroom, called as the herb of immortality sa ginatawag sa ano sa Japan, kay this is the longest staying antioxidant in the body, longer even compared to vitamin E, kuno. It has the ability to revive old antioxidants or use antioxidants. That's why gadamo ang antioxidant level mo kung naka-ergotayin ka. Siyempre, makuha mo na pag-inom sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag ini Dr. Ramil sa gitawag na DSE, ang pinakakusog na antioxidant. Nga ara sa DTX 500, giniupod sa ergotayin sa DTX Premium Coffee to give you optimum protection against oxidative stress by drinking a cup of coffee. So, sa mga bisyuhan na, this is best for you, no? Sa mga medyo diabetic, the best manigapon, kaya ang sweetener ni stevia, no? Balo naman ta kung diabetic ka, ha? Damo ng mga, kumbaga, mga di mayo sa lawas ta. That's why, kalalan mo puno ng antioxidant and the best way to take that is drinking a cup of coffee. Mag DTX Premium Coffee ka na.
1: Okay, no? Pero sa mga kwan blaster boy, mga like for example ining aton nga antioxidants, ha, ining aton nga spore biotic, sir boy, ang aton sulok-sulok, ang aton nga tiyan, grabe na day nga mga bad ka good bacteria nga radira sa aton gut, bla, sir boy. Mm-hmm. Kinanglan situate nga madamo ang good bacteria.
0: Mm-hmm.
1: So mag clinical spore biotic, sir boy, may 80 billion units, mm-hmm, colony forming units nga nagabulig sang imo nga sulok-sulok nga mag kuana multiply sa mga good bacteria, sir boy, ti second brain na sang aton nga kuan mo.
0: Your probiotics is really important. Uh-huh. And clinical spore biotics contains 80 billion colony forming units of different strains of spore forming probiotics or good bacteria that repopulates your gut, no, para mabalik ang ginatawag nga normal flora sa imong gut, nami ang production sa imong gina gut derived B vitamins, sa imong mga happy hormones, serotonin, dopamine, all the enzymes nga kinahanglan sa aton brain and our whole body, nami man ang pag-absorb sa mga minerals kag bitamina, linsing mo pagkaon, nami man ang ginatawag nga gut wall mo, ang health sang imo gut wall. Remember, your gut wall is really important. It prevents those bad bacteria to go around in your body. So the best way to do that, lalo na kung nag-antibiotic therapy ka, kag gusto mo ibalik ang mga good bacteria sa imo tiyan, tandaan ang ngalan, Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming of good bacteria that helps maintain your gut health. Talking about probiotics, pwede mo man madala sa kape. Gusto mo ma-prebio coffee ka. Prebio coffee, rich in, ginatawag naton nga spore-forming probiotics man, when ikapatay sa init sa tubig sa imo kape or sa asidosing imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning. So if you're not a morning person, minuburingot ka, this is the best coffee for you. Prebio coffee. The mood enhancer coffee.
1: Okay, okay, na. Hindi man ko magkalipat, sir boy, labi na gid sa mga mo edad-edad bala. Kung gusto mo hindi maakig kag hindi ka permi nga si kuho ni Mrs., ha, mag-extend food supplement for men. Inang kusa do mo, an ka sir boy, sa aton ads bala. Nya, nugay na gani tikal, isa ka lang man, hindi ka naman katapos. Isa ka lang kuno ka round, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: So kinanglan mo mag-extend food supplement for men para hindi ka sab singiling ko, hindi ka mawian kay misis. Kay nagapabaskog sa imo stamina, nagapabaskog sa imo pagkalayaki, kuanang go go go. Siling ni lolo. Sige, so ginakuha na to ng extend
0: food supplement. No, I'm namin gina-extend, no? Makabuligid sa performance ni sir, na para matis makayuhong man si madam, no? Uh-huh. And namin pag-extend, kiga pa namin si imo blood flow. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon ang imo blood flow, ha, magpamasahi ka. 2 to 3 times a week, no? Magpamasahi. Mga kusaris, ang balanyos ka kampiyon. Ang balanyos nga gagawa sa imo kakapoy. Ga-relax mo mga kasukasuan, dakag mga tired muscles mo. Mag-DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, ha, kampiyon ang init nga ginahatag sini sa mga tired muscles mo, no? Gasulod gini sa mga area nga kanalan ma-relax, no? Ini nga liniment nga ini kampiyon mang ginatawag nga aromatherapy that relaxes you by its scent. So, mm-hmm, iya pa lang scent, ga-relax ka na.
1: Sa aroma pa lang.
0: Sa aroma pa lang. And kung may gabiyahi hilo ka, pwede mo man masimot-simutan ang ginatawag nga DTX Liniment Oil pa makuha ang imobiyahi hilo. Mag-DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan.
1: Sige, sir boy. Gayang pa problema lang. Uras ta, sir boy. Anong mga tips before kita mag- palayag sa kahanginan, sir boy, anong tips nga ihatag mo sa aton mga tagpalamati din sila makabakal sing aton mga suplemento?
0: Of course, numabakal ang aton mga suplemento sa aton Lazada and TikTok shops o ang official stores ang Clinica di Alternativo, available man sa aton mga clinics, no, diri sa Bacolod and all over Western Visayas including Dumaguete, na NIR na tagli sa mong dalana na NIR, no, available man sa Mindanao and Luzon. So ano na ni Subong, no? Luzon, Visayas, Mindanao, ha? Mukulang apari hanggang hulo, may D3 bio. kayo na ang available sa ma-order mo. And of course, hindi kayo maglipat every day, mag DTX 500 para protektado atong cellula, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C para kampiyon ang imo immune system, mag Eye Care Gold para kampiyon ang eye health and eye care drops, and of course, para layo ta sa ginatawag nga tangkaso, ubos ipon kagilanat, kag problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Salveta, ngambal good morning and God bless.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, nga pasalamat kami kag of course ang aton nga Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, aton nga Station Manager Sir Rods Palma, ang aton mga pinalangga man kag guwapohon nga mga technician Sir Yeniel kag si Sir Ethan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, ialbao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Sige lang. Unahon tayo subong. Madrawing tanay. Kay perdihon ta sila sa itong activity.
2: Oo, manggane.
1: Sino ay mo hero nga drawing unaw?
2: Ako niya si Spider-Man nga sa baba yan nagagwa balang lawa.
1: Oh. Sa baba?
2: Oo. Oh. Para lain naman balaw. Amo na iya ang napilian ko nga hero. Ano yay mo?
1: Ako niya, plano ko ya si Superman.
2: Hmm? Ati mayo na. Sa di niya galin ang iya power.
1: Gagawa ang power ya? Kung mangutot siya.
2: Wow!
1: Para lain naman balaw.
2: Hmm? Daw nakapuntos ka sa akon, eh dyan ba?
1: Amo gina ya? Balos-balos lang ah.
2: Sadya-sadya, you know?
1: Wow!

0: Norbing de Malunhao?
1: Yes, Marites. My ex-girlfriend. What can I do for you?
0: Kaon ang tanga kaon, no? Wala gid ulo istorya. Busog na sa kananay. Wala gid ka istorya.
1: Daw ginasuli mo pa ba?
0: How? Mayo eh. Daw naabot mo.
1: Nagutom ka na, how?
0: Oo eh. Ikaw ya wala, how?
1: Gutom man eh.
0: Eh, di ano pang ginahulat mo? Amat-amat na Norbing de Malunhao. Bakal na to.
1: Diin pag hindi may karinderya magluwas kay Kayot Hao?
0: Nga daw nagalikaw kaya kay Kayot Hao?
1: Ah, natak-an lang ko sa iya.
0: Nga aman. Kay daw permi lang akig?
1: Kay daw permi lang akig?
0: Siling ko gidaw. May ano ka mo, MU, hindi gani, LQ, Love Quarrel?
1: Wala man ay abaw. Anong matyagan mo sa amon, mga teenager how?
0: Amugid man ina ang maayo sa imo. Basta gani, hindi ka mo goods ni Kayot, dahil sa akong magpa-care-care.
1: Abaw? Magpa-care?
0: Eh, balasakto ko. Abi mo sa akon, ang gaanggaon taman ka. Mahala ka na iya.
1: Hey, abaw. Si Marites pala mo. Maghuluhang palmatyagan ko. Wala na hidlaw sa akon bulitas.
0: Bulitas mo nga daan naman ha. Kagtuktukon na.
1: Abaw, tilawi ah. Agod mapamatudan mo.
0: Ay, hindi na ah. Base, amo naman ang ikabalik mo sa ospital.
1: Wah! Ay, singganan na timingan lang tuyaligan.
0: Ay, amo na nga hindi ko. Kay base kon matimingan naman liwat. Kag ako pa yung mabasulan.
1: Wah!
0: Ah, dito ka na lang kay Kayot ah.
1: Ay, si Marites bala mo? Dayon gid ka sulusunggod nga daw. Angay ka bata gamay.
0: Nugay eh, Kuya Norbing ah. Suluhad ang ginasiling mga bulitas mo nga may bertod. Bahala na kundi ko na matilawan liwat. La ko na hadlok ya.
1: Hala, sadya-sadya ay do.

0: Ibus Ban Ribulta.
1: Yes, Mr. President.
0: Kamusta ang ginapahimo ko sa imo?
1: Already done.
0: Good. Why?
1: Sa pila ka mga inoras, may magagwa na nga warrant of arrest kay Inday Lustay.
0: Ay tuod ka?
1: Tuod din na iya, Mr. President.
0: Bagay lang na sa iya.
1: Amat-amaton ta siya panas sa nawong sang politika sa Pilipinas, Mr. President.
0: Oo. Agud wala na sang may mabalabag pa sa aton mga kagustuhan.
1: Smooth na ang aton lakat. Daw danlog pa sa okra kag takway nga ginlaswa.
0: Agoy. Goods. Amo na ya Ibus Man.
1: Kun ako ya magiho.
0: Aba.
1: Wala gid niya sabit.
0: Mhm. Ate, amo gid maayo kag gidya kay ti limpyo.
1: Hindi pareho sa kun utod nga bukay man lang buhok. Damo kontra.
0: Oy,
1: ilabi na gid sa ahensya sang mga kalayo bla.
0: Ha? Ay, sino mo nga utod?
1: Sino pa? Kundi si Jongkik Rimulta.
0: Bad. Ayala, magutod ka muna gali.
1: Oo, bla. Hindi nalang haw.
0: Aya, ha, daw subragid ang akong nga kalipay subong nga nabatian ko nga may kaso na si Inday Saray Lustay.
1: Ano ang plano mo dason, Mr. President?
0: Ang sunod ko nga plano, ang madason, amo ang masunod.
1: Ano na, Mr. President?
0: Eh, i-chat ko na lang para hindi ko malipat.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Mami, kayot?
1: Yes, Venus.
0: Nakalabay ko to bala kay lapit sa kay Inday, chay Marites bala.
1: Ote, ano dayon?
0: At to bala sa yes in Orbing, di malunhaw, mami.
1: Ano?
0: Pagkatapos, nagkanto di si Norbing, di ba?
1: Mm.
0: Deson, nagpaamulya naman to siya kay Chay Marites.
1: Labot ko na sa ilang aduha.
0: Alam si Mami, doon nagapangimon, ha?
1: Ay, pwe! Sinugid siya na pangimonan ko, Aber.
0: Pero, Mami, halatagid ba lang nga nagapangimon ka?
1: Sus! Ako? Mangimon? No way!
0: Ay, hala, Mami. Halatagid yung nagapangimon ka.
1: Sus! Never nga mangimon ko yan, oh.
0: Bautod ka, Mami?
1: Of course! Kay halin pa man sa sanguna, mas nauna na ako kay Norbing. Ulihe na lang na yasi Marites.
0: Ay, gali ka, Mami.
1: Amo na nga hindi ko'y affect kung mag-upod sila nga duha. Pagusto na yasi lang sa ilay himuon.
0: Hala.
1: Amber, bisan mag-ano pa na sila, magsuli, baliktad, bahala sila da. Why kolabot?
0: Nay, sadya-sadya, Mami, no?

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
1: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra, nabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra, nabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
7: Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugtog las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugtog las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500!
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac. Pigrolac ang ka sa pinaka Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Nagapangita ka bala sang libre nga pagpakonsulta diri sa siyudad sang Sangsagay?
0: Yeah!
5: Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center handa gid nga magbulig sa imo, ilabi na gid kun ikaw ang nagabatsyag sang balatian o kun indi maayo ang pamatsyag. Kami ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sang K5 News FM Compound. Bukas ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center kada Martes kag Huwebes lamang. Humalin alas 9 sang aga, tubtob alas 3 sang hapon. Magkadto na kag magpakonsulta.
1: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Baka sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Extend Food Superman.
4: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kadto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad Sangsagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500, aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: K5 News FM.
10: Jupiter, my son, what is the latest issue?
11: Same as usual, Dada.
10: Ano ang buot mo siligon, Jupiter?
11: Nagaginual gihapon sa mga kapihan, barbershop, kagmakalanan. Kung bala, madayon gid ang eleksyon o kung hindi.
10: Ote, sa diin ang mas madamo nga nagapabor.
11: Mas gusto gid sang kadaman, Dad, nga madayon ang eleksyon.
10: Agod may isla ng barangay official nga wala ga-perform?
11: Hindi, Dad.
10: Oh, ano man?
11: Mas gusto nila nga badayon ng eleksyon. Agod nga makatilaw naman sila kwarta sa mga politiko nga may bala sa stipler blaw. Oh, Daddy. Amo nang gusto nila ya. Kiti, talagsa man lang sila kung nakatilaw kwarta mo. Alin sa politiko?
10: sa bagay, may punto ka. May punto man sila.
11: Oo, Dad. Amo na gano'n, Dad.
10: Sa bagay, may punto ka. May punto man sila.
11: Oo, Dad. Amo na gani, Daddy, nga. Patilawon mo man sila sang imo kwarta. Nga may stipler sa eleksyon.
10: Ay ho, Jupiter. Ready na kuya sa eleksyon. Ready na kuya. Eleksyon na lang gani ginahulat ko kung madayon eh. Kay withdraw ko na din ang kwarta ko.
11: Bao? Tuhod ka, Daddy?
10: Oo, ginapreparar ko ng akong kwarta. Agod ipamakal butos ang taga-kalising ko. Man ang mga tao di sa aton lugar, dalalon sa kwarta.
11: Sa dasadyada din, no? Ha, ha, ha, ha. Sure, ako hindi.

0: 生的那么的这里呢？
1: 今天要个 super hero， 一模一样就会呢。
0: 啊，过年是大人呐，
1: 大人呐，啊哦，
0: 妈哟，你也是大人呀，该，都帮得乱八糟。
2: 哎呦你，
1: 大人呀，不，
0: 我来那呀，给那吐脑呀，得等那呀吐卵呀。Amo na yung paborito ko kaya si Darna.
1: Okay na, Arna. Ang ako niya nga superhero ya si Lito Lapid.
0: Superhero na siya?
1: Oo, bala. Opo, dyan na ya si Coco Martin. Pero mas gusto ko si Lito Lapid kay siya yung daan niya nga superhero.
0: Ay, alo.
1: Tapos, senador pa siya. Kaya yata nga buligan sa oras ng atin pangangailangan.
0: Ma! Uti,
1: doi puson man na siya? Oo, puson na na siya. Pero kapampihak mayabala kung tiroon siya.
0: Hala, amoy na si Little Lapid?
1: Oo, palaya. Hala, sadyo-sadyo, galing na.
0: Nga!

0: Jagwara buskwan! Naano ka?
1: Wala ah.
0: Ano ka wala man? Inat mo ka palagi na panilagan nga ka katulala ka. Naano ka silingkwan?
1: Namingawan lang ko.
0: Namingawan? Tanga aman?
1: Ito eh. Ako na lang dito nag-iisa eh.
0: Ay!
1: Kami ngaw nga wala di si Norbing di malunaw.
0: Ay, baka doon sa into, kayo mo yung jaguar.
1: Sige lang ah. Lasang kaso ah.
0: Agoy! Ay, hala. Doon nag-imot-imot ka subong jaguar ah.
1: Sige na ah. Okay lang ko di. Bihaya na lang ko di, nurse.
0: Ay, aboy, amang.
1: Sige na, nurse.
0: Ha? Doon sa piho ka, haw?
1: Tapos naman ang imok inanglan sa akon. Pwede ka naman guro ko lakat.
0: Ay! At sige na lang gani, ah. Draka na lang gani. Doon sa into, ah, kay mo niya.
1: Ay, hala.
0: Amo na ako, ah.
1: Lakatan to.
0: Bala ka, da!
1: Bow, ato na siya, ho. Wala, kaya kaluoy ang nurse nga to sa akon. Ang mayo pa. Planuhan ko diliwat ang akon pagpalagyo, ah. Inang sipti na git ko. Nang hindi na kumdakpan. Sininyat yun. Makapalagyo na ko yung wala sang sapit. Bayaan ko na di ang kalbaryo nga lugar nga ine. Mangita ko pagi. Nga makaikyas ah. Bahala ka na di agik ka nga nurse. Malagyo na ko di. Malagyo na ko di yung wala sang sapit. Para sa dasadya ino.

0: pagtatabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM,
3: championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 10. 12 na sa aga.
2: K5 News FM,
3: championing the lives of the food.
4: Oras nga dulong sa inyo sang Mighty C.
5: Isa naman ka edisyon sang bombahana yang inyo mabatian. Kaupo ng iyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo. Diri, ginahatagan sa tigo ka mga isyo nga nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhanina.

Marilu. Bomba Marilu.

Buwan mga biyan, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpanganagad sa Bombahanay sa Norte. Today is Wednesday, mga kakayfay, September 23, 2026. Isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Mga ka-K5, nagapamati ka mo sa lehitimo legal nga radio station diri sa northern part of Negros. Ini ang 89.7 MHz. K5 News FM Northern Negros, amo ini ang dominante. Numero 1, mas ginapamatian sang kadamaan nga mga tagpalamati. Mayong aga na sa inyo, September 23, 2026. Kita ang adlaw mga ka-K5 Miyerkules. Malambutan sang ato naga bagusbos nga signal ang siyudad sang San Carlos, Banua sang Calatrava, Toboso, Minapasok, Don Salvador Benedicto, siyudad sang Escalante, Manapla, Cadiz, Victorias, pipila ka mga kaislahanan sang probinsya sang Iloilo, lakip na mga ka-K5 ang isla sang Estancia, Carles, Ahoy! O mga ka-K5, naturalmente basko ang aton signal diri iya sa may siyudad sang Sagay sa 25 ka mga barangay nagasigabong nagaragaak nagaragamak ang K5 News FM Northern Negros. Ako inyo kubos nga laga, this is ka-K5 Bomba Marilo. Isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Hinaota nga yaragig kamo sa mayong pagkaimtang subong adlaw, bag-o na naman nga talakayan, bag-o na naman nga mga topiko mga ka-K5 ang aton pagahulohambalan dirigid lamang sa aton nga pagpakalagad sa K5 News FM sa Bombahanay sa Norte. Paki-like and share mga ka-K5, live nyo kitang makita kag babatian. Pinagi naman sa aton official Facebook page sa K5 News FM Cadiz Digital. Subong man mga ka-K5, live nyo man kita makita sa aton Facebook account sa Bomba Marilo. Sige, plastar ka mo mga ka-K5. Plastar ka mo kay plastaron taman sa inyo ang aton nga mga balita nga natipon subong adlaw mga ka-K5. Sa ato na mga pangulong dinalan, kaso sang dengue sa sulod sang tatlo kasimana sining bulan sang Setyembre, ang Barangay Paraiso ang may pinakataas nga kaso sa dengue mga ka-K5. Grabe, subong sinimana mga ka-K5, even diri sa aton sa siyudad sang Cadiz, dira subong sa siyudad sang Sagay, ang pinakamataas nga kaso sang dengue nga halin sa Lamok mga ka-K5 ang Barangay Paraiso, siyudad sang Sagay. When in fact, diri sa aton sa siyudad sang Cadiz, sa mga tinalikdan niya mga sinimana, nagakampanya na kita, nagadisseminate kita information regarding sa pagpakig-away sining kaso nga dengue nga dapat mga ka-K5 limpyuhan ta ang may mga nagastak dira ka mga tubig. Especially mente ang aton dira nga mga ginpiyak.

makamamatay ini mga kaki-5 ang halit nga dala sang lamok mga kaki-5 nga dengue. Oh, makahalalit ini mga kaki-5 ining dengue, ha? Ining dengue virus mga kaki-5. Okay, tikon makakagat ini sa imo, ha? Makakagat ini sa imo mga kaki-5 ang lamok nga may dala sang dengue, posible ikaw mga kaki-5 mapatay kay panubuon nyo ning imo nga hemoglobin, imo immune system kag iban pa. Di amo ni siling tama kay K5, dapat mangin alerto kita kay diri gani sa siyudad sang Cadiz, pila na to asod-asod to may mga nagkalamatay di sa aton sa may barangay Mabini, siyudad sang Cadiz, sa may barangay Kabahog may napatay man tungod sa dengue virus. No? Tungod ini isa ka viral infection caused by dengue virus, mga kaki-5. That is why we're encouraging, especially sa may mga panimalay nga nagastagnant o kung nagastack up ang tubig. Di isinigid lamang nga simana ang may pinakamas mataas ka kaso sang dengue, dira iya sa may syudad sang Sagay, amo ang barangay Paraiso. Paunta na karon mga kaki-5 ang balita nga dala sa aton ni kaki-5 Ariel Apas. Dugang pang mga balita, ari ang mga balita ni kaki-5 Jo Maris Sunido. Pang syudadanon nga mga balita. Bla. Mga CityBet report with kaki-5 Jo Maris Sunido. Mga update sa tagsa ka mga banwa, tagsa ka mga syudad. Oh? May ara ang banwa sa Calatrava, may LTAF caravan. At least maayo ini para ma-disseminate nato ng information sa aton nga mga kauturan. Ang mga wala dira lisensya nagahupot sang illegal nga mga armas, kinahanglan nyo na mga KK5 magpakigbahin sining LTAF o kon license to own and possess firearms. Mas namigid mga KK5 nga lisensyado ang aton ginahupta o ginauyatan nga armas mga KK5. Di karon iplastar ina sa aton ni KK5 Jo Maris Sunido. Dugang pang mga balita, subong adlaw mga KK5. September 23 na, lima na gidlang kadlaw, lima na gidlamang kadlaw mga KK5, kag-filing na sang COC, Certificate of Candidacy, mga KK5, do wala pagidyapon tinimok-tibok, kung bala madayon, o kung mapospon, ining barangay, kag-SK election. No? Sige, dari kita ako na sa aton yung mga topiko. Dugangan tama ni karon mga KK5. Ang wala abo kanami nagilang ang balon nga wala tupa nga pagserbisyo sining Prime Water. Ay ambot gyud nagtiner pa kamo de. Ay ambot ginpantos yung pumuluyo Prime Water. Sano pa kamo maglalayas de? Nagilis-ilis kamo sa ngalan yung hiraya-hiraya. Oo, nagnami ang ngalan. Nagnami ang alan hiraya, kanami sang buot silingon sang hiraya. You defuse it kag one-fourth. Ang fuset na diyo, no, hindi man mayapon magtululubod. Naghulo hiraya ka mo. Ang singgitan na mundri ng mga taga-Cadiz. Ang singgitan sa mga konsumidor, paglalayas ka mo. San mo nyo pa na i-turn over sa mga district water naton? Ha? Sa mga water district naton? San mo nyo pa na ibang turn over? Kung hindi bala kamo kasarang nugay kamo pabinturar bala Prime Water Cadiz, ginilisan nyo lang ang alan nyo hiraya. Amo mangyapon ang serbisyo nyo, hindi hiraya, hinaya. And now we are challenging the board of directors from Cadiz City Water District nga bi presyuron tani upon sa aton yung mga konsumidor nga nagapyaet, nagawiet, nagasinggit sang pigaw, bahaw-bahaw na serbisyo sang hiraya Water Corporation nga. Ha? Dapat mga KK5, ugyanan tani upod sa mga board of directors, hindi na ni husto. Tama na nga pag-into. Kagpagpabudlay sa mga konsumidores sining Hiraya Water Corporation. Oo kanami, kay ginislan nyo ang alan. Ha? Ginislan nyo ang alan mga KK5, Hiraya Water Corporation, pero the same service nga gina-offer niyo sa tao. Mahuya kamo! Ah, saan o pa kamo ni maglalayas? Amo nang siling ta, daw pa matyagan ta, daw pa

0: tiyagan ta mga ka-K5, daw ginainto lang ta ni nila. Ang singgitan sa pumuluyo, isla ng serbisyo, baguhon ng serbisyo, hindi kay baguhon ang alan. We're thankful and we're blessed kay nga nagnami ang alan, naghiraya. Kung hiraya ay hinaya, amo man gyapon, ang punto kagusto di sang pumuluyo, Hiraya Water Corporation, ang serbisyo nga nami, ang serbisyo, mga ka-K5, ang ginapangayo kag singgitan sang pumuluyo, amo ang makabinipisyo sang maayo nga serbisyo sa tubig. Tanawa nyo to sa syudad sang Sagay, hindi man perpekto ang ilang paghatag sang serbisyo sa tubig, pero hindi pariyodi sa aton sa Cadiz nga Lagolo. Dito sa Sagay may ma-encounter kagin man nga mga ati, like for example kung brown out, wala mayo tubod, pero not to the extent nga pariyo sang huol nga ginahatag sa aton sang Prime Water / Hiraya Water Corporation. Sa syudad sang Sagay may ara gin man nga mga low pressure sang tubig, pero not to the point, not to the extent nga galawig tagpila ka semana, tagpila ka bulan masolusyonan. Inaiya iban kun may naga brown out lang mga ka-K5 sa syudad sang Sagay. At least tungod ang syudad sang Sagay, why sila yan nagsulod sa Prime Water? Ara gyapon sa Sagay City Water District, that is why hindi gidyad ako nga problema ang tubig sa syudad sang Sagay, tungod ang nagamanihar sang tubig mga ka-K5. Ang nagamanihar sang tubig, amo iya ang local nga water district, ang Sagay City Water District. Tanawa ni, sang ginsudlan kita sining Lagolo, ah, wala tupa nga serbisyo sang Prime Water, tanawa ni, nanimaho sa kangta. Mga K5, tama nang inintuanay Hiraya Water Corporation, ginpalami nyo lang ang ala nyo, pero ang serbisyo nyo the same. Sige, kabay pang sa sining mga tinion, we're challenging our board of directors ng Cadiz City Water District to conduct investigation thoroughly, kag-review honta ang aton memorandum of agreement kay wala man inatuman sang Prime Water or Hiraya. Ginpaname nyo lang ala nyo, pero servisyo nyo Lagolo. Wala to pa pigaw guys. By the way, nag-upod sa aton pamati mga ka-K5 ang mga nurses kag staff sang Sagay City Health Office. Now, may agad ra sa inyo mga taga Sagay City Health Office or City Health of Sagay. Good morning dira sa inyo mga moms kag sir. Sige, dugay-dugay mga ka-K5, before takwaon si ka-K5 Ariel Apas sa mga tinalikdan nga mga sinimana, may mga balita takita diri nga na-receive sa syudad sang Cadiz mga ka-K5. May kang tanan sining dengue virus or dengue nga halin sa lamok mga ka-K5. And basi maybe this week makakuha kita sa aton resource person, or maybe dira sa syudad sang Sagay makakontak kita paagi dira sa aton nga mga resource person. Ano pagid ang mas nami nga himuon kontra dengue? Kay ti sa aton sang una sa barangay gina-exercise naton ang 5S kontra dengue, di ba? And we're hoping nga kabay sini this week mga ka-K5 ara kita resource person from the City Health of Sagay or either in Cadiz or in Municipality of Manapla, agod nga makadugang pag-inidukar sa aton. Bukas sa nga mong talatapan mga moms and sirs, especially to the health offices of the second district Makasa mga ka-K5. Bisan diin lang banwa or syudad, biara kita sang resource person mga ka-K5 nga magtudlo kag mag-edukar pagin sa aton ining mga ka-K5 ang 5S kontra dengue kag iban pa nga education dissemination. Bukas ang aton talatapan diri sa K5 News FM mga ka-K5 sining pag-edukar sa pumuluyo kontra dengue. Kay ti diri gani sa aton sa syudad sang Cadiz may mga nagkalamatay na nagliligad nga mga binulan dira sa may barangay Kabahog, may napatay man dira tungod sa dengue. sa may barangay Mabini, sining latest gid lamang may napatay man tungod sa dengue. Di amo ni karon ang aton ginakahangawa mga ka-K5. Amo ning aton ginakahangawa nga kabay nga bululigan tanitanan kampanya kag tudloan ang aton nga mga kauturan. So paagi diri sa K5 News FM bukas ang amon talatapan sa pag-edukar sa mga pumuluyo. Mga ka-K5, sining may kang tanan sa pagpakig-away or pagkontra sa dengue. Waon ko na yung balita with ka-K5 Ariel Apas, and then we will explain to all of you gamay lang pagpanalawsaw naton, gamay nga pagtuon naton sining may kang tanan sa 5S kontra dengue. Balikan tani mga ka-K5, agod nga ma-review once again ang aton yung mga tagpalamati dira kung paano ang basic na pagpakigaway sining dengue mga ka-K5. Nagkondiin ini bala naghalin ang dengue mga ka-K5. Tulutun anta na karon kundiin ini naghalin ang dengue mga ka-K5. May report si ka-K5 Ariel Apas, may kang tanan nga ang Barangay Paraiso, Siyudad sa Sangay, amo ang may pinakataas nga kaso sa sang dengue mga ka-K5. May report si ka-K5 Ariel Apas.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel?
2: Yes, ka-K5 Bomba, mayang aga. Siyempre, kagahapon nga adlaw kay tingin ula na subong, tingin nga check naton ang Sagay City Primary Care Facility kung sariin na sunod sa 25 kabarangay ka-K5 Bomba, may naitala nga kaso sa dengue, 143 ka mga persona. Kagkalabanan sini ang may mga edad na ka-K5 Bomba, kag aton lang gyud ang nakita, kag na-highlight sing kaning may mataas nga kaso sa dengue, amo ang barangay Paraiso ka-K5 Bomba. So kung sariin, aton man gin bisita si punong barangay Aster Lopez ka-K5 Bomba, kung tuod gyud bala nga sila ang mataas nga kaso sa nga dengue ka-K5 Bomba. So may arap ta nga hinabi ni ka-K5 ni punong barangay Aster Lopez ka-K5 Bomba, sunok pa sa iya nga may ara magi ka-K5 Bomba kaga ila naman gintagaan sang aksyon, nagpatigam na sang fogging kaga ila lang gyud pa na pangabay ka-K5 Bomba nga kuntani nga magabulig man ang mga residente sa may natuunan lang nga kaso sang dengue ka-K5 Bomba para nang sa may Jordan o Conjordan kag sa housing ka-K5 Bomba, kaning mga abandon lang housing ka-K5 Bomba dira man ang may mataas nga kaso sa dengue.
0: Ti sa karon ka-K5 Ariel, ti ano kalabanan sini ang mga edad to nga kwan naka ginpang dengue ka-K5 Ariel?
2: Kalabanan ka-K5 Bomba, may edad na ako na tigulang na way masa naglawag kung pilagid ang edad po nagambalan sa may mga kwan ka-K5 Bomba, tigulang na ka-K5 Bomba ang laban nga naigo sa sakit ka dengue.
0: So far, may ginhatag sila nga number, K5 Ariel? May ginhatag sila nga...
2: Yes, K5 Bomba. Sa may barangay Paraiso, 41 ang may naitala sa kaso nga dengue.
0: Pero so far, wala pa man sang makatalagam. Gid nga ba report? Nga ti, purya palayo lang, may napatay K5 Ariel tungkol sa kaso sa dengue dira sa Sagay?
2: Glory to God, wala man sang casualty, kalabot ni ning kaso sakit-sakit na dengue na tapna man ka-K5 Bomba. Kung may ara man ang record pero wala man sang casualty ka-K5 Bomba.
0: Kaysang unat K5 Ariel, sa aton nga mga katigulangan, madumduman ta sa aton mga lolo kag lola, isa sa pamaagi sa to among pagdabok, bla? Inong pagdabok kun hapon sa mga basura, pero ti subong may mga balaod na kita nga nagabawal na ang pagdabok sa mga basura ka-K5 Ariel. Ti isa ato kadako nga kwan nga bulig man sa aton sa pagkontra sa dengue kag may ara nga K5 Ariel ay donut no kun iba nagagamit pagyapon sang bunot no inablang bunot sang lube wala ka bunot no ginadabukan na nila or paggamit na sa mga mosquito repellent ka K5 ba Ariel eh nga mga pamaagi kag ti amo ni gani siling tama mas maayo basi kon maka kadto ka sa City Health, makakuha kita digto sang resource person bisan 5 to 10 minutes lang ah, nga ma-invite ta diri sa atong program nga maka-edukar man ah, paagi sa K5 News FM ang mga pamaagi kung paano magkontra sining dengue K5 Ariel.
2: Yes, ka K5 Bomba, may aral sila mo kaning 5 ka S pero nalipatan ko K5 Bomba kaning 5 ka S ni ka K5 Bomba.
0: Oh, explain ka na.
2: Kapag umutan ta si Mama Juan, amo na siya ang coordinator sa may Sagay City Primary Care Facility. Kag siyempre, panungamutan naman, mahinabi na itong live report si Doktora Oscar Kakipay Bumba, siya ni ang higit sa Sagay City Primary Care Facility Kakipay Bumba.
0: Mm-hmm. Sige, basi malambot mo sa K5 Ariel at itong sining mo, bisan 5 to 10 minutes na ma'am, buloligan ta rin nga makakampanya, mm-hmm. pagi man mm-hmm. sa social media sang K5 and sa radio, mm-hmm. sa airwaves, makapalambot kita sang pagdiseminar sang information, may kang tanan sa pagpakig-away kontra dengue K5 Ariel.
2: Yes, Kakipay Bumba. So, muna ang natipon kong balita subong aga Kakipay Bumba kag nanukadri sa may siyudad sa Sagay kag ini nga balita ginadulong sa Extend Full Supplement for Men ang lumay nga Y orasyon. Ang pangalumanay ni Manay para si Manoy pagkanunay maaga migugmay kay Manay. Para sa Bumbahanay sa Norte, ini si Kakipay Padilapas. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagkalinga once sa Northern Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Now mga ka-K5, kay ti nagliligad gani ang mga sinima na ginistoryahan ta ining kaso sang dengue. Now may ara kita ginatawag mga ka-K5 nga may ara kita ginatawag nga 5S kontra dengue mga ka-K5. Sige, kaya rin kagin na kontak na ton si Dr. Maria Victoria Ivanias, ang City Health Officer sang Cadiz. May ginbili na siya sa aton kung sino aton pwede nga interviewon. So, basi kung makakontak man kita para makadugang kita sa information mga ka-K5, sining 5S kontra dengue kag iban pa nga pamaagi mga ka-K5. Now, gamay lang ang pagpanalaw sa mga ka-K5 sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Let me remind sa aton nga mga kaabyanan, especially ining delikado ining dengue mga ka-K5, makamamatay ini mo. So dapat bululigan tani mga ka-K5, bululigan tani nga ma-disseminate ang information especially sa mga mataong nga lugar. Kapin paara kamo sa mga squatters area, ara kamo sa mga lugar nga mga ginatiniran sang mga tubig mga ka-K5. Nagastagnant, nagastack up ang tubig. Especially inang may mga balde kamo nga ginatiniran sang tubig, may mga guma kamo nga ginpiyak or weda nga ginpiyak, nagastack up kag nagastagnant ang tubig dira. Amo ginang nanamian nga istaran sang lamok mga ka-K5. Nawario ang gamay naton nga pagpanalawsaw sining 5S kontra dengue sang aton nga Department of Health. Una, search and destroy. O pangitaon ta kagubuon ta kun sa diin nagakipon ang ilistaran sang mga lamok mga ka-K5. Dapat gid nga regular nga tanawon naton kag ihaboy ipangula ang mga naka-stack dira nga mga tubig nga posible itlogan sa mga lamok. Ha? Kag tinluan ta, kag takpan ang mga balde, drum, plorera, mga rueda nga ginpihak, kag iban nga mga nagabara nga mga tubig, mga ka-K5. Una nga S, search and destroy. Ipangitaon ta, kagubon ta ni ang posible nga balayan kag itlogan sa lamok. Ikaduwa nga S, self-protection measures. Ti protektahan tagid ang aton nga kaugalingon. Ti pagi sa paggamit sa mga mosquito repellent, paggamit sa mga long sleeves kun ara kita bisa kun hapon ilabi na kun kaagahon or hapon ti dira nagaginuwa man ang mga lamok. O kun gabi, magamit man kita sa mga mosquito repellent or ti wala naman iban guro kulambo magtulog, oh. Una, search and destroy. Pangitaon naton kundi nagaitlog kagubon ang ilitlogan, posibleng ilitlogan sa lamok. Ikaduwa, self-protection measures. Tidiri kita dapat protektahan taman ang aton nga kaugalingon. Ikatatlo, seek early consultation o kon magpatanaw gilayon sa doktor mga ka-K5. Inita pagbaliwalaon inang sintomas nga gulpi lang nagsaka ang imo hilanat. Kag naglawig ini sang duwa ka adlaw or sobra pa, hindi mo na dapat pag hindi ka dapat magpakampante. Kung nagsaka ang imo hilanat, grabe ang init sang imo hilanat mga ka-K5. Kag ang pagtiner sang hilanat, masobra na duwa ka adlaw mga K5, dapat magpatanaw gila yon, magpakonsulta gila yon sa pinakamalapit nga doktor. May di may available man nga aton mga city health offices or mga municipal offices naton mga K5. May mga pagpalanakit sang lawas. O likod, mata kag may ara sang pagpantal-pantal, hindi muna pagpadugayan pa, dapat pa-check up gila yon or pa-konsulta sa doktor. Tiya mo nang ikatatlo nga S, seek early consultation. Ikaapat nga S, say yes to fagging. Support spraying or suportahan kang fagging mga K5. Dapat gid may fagging. Mag-intra kita kag suportahan ang pagpaaso or fagging sa aton nga mga lugar. Ilabi na gid kon ginadeklarar sang aton nga local government nga may mga kadelikado or outbreak nga mataas, madasig ang pagsaka sang kasong dengue mga K5. Tiya mo ni gani man kun ka isa ang pala makutanon ta no. Kay ti kinaanda naton sa aton nga mga panimalay nagadabok kita o galing kay ti may mga balaod man ang aton DNR nga bawal ang magpanutod pero ang illegal mining kag ang illegal quarrying kag pagpangutod sang kahoy pwede lang. Pero kung nagapanutod ka dakpon ka. Kung ang mga utod naton yung mga pigado nagapanguling ahawsa nga dakpon. Pero naga illegal quarry, naga illegal pamina, naga illegal nga pangpulod, daw na hadlock man ang taga DNR man dakop. Sugid-sugid lang man. Ang mga ahaw-ahaw nga mga utod ta nga nagapulo panguling, nagadabok-dabok tungod nga sa lamok, dakpon. Pero ang mga naga illegal quarry, ang naga illegal nga pamulod, ay pagbaha to sang tinalikdan nga bagyong Kino, Diyos ta, ang mga dlagko nga mga troso, ang mga dlagko nga mga kahoy nga mga inutod sang tsinso nagdulolog pa idalom. Di may illegal gali ito yang akwan. May illegal laging gali gagakatabo sa kabukiran ng aton DNR na way man may nagpangdakop. Pero kung magdulodabok-dabok ka kontra ni sa dingge, dakpon ka. Di galing mo ni gina-discourage naman ang pagdabok. Kay ti, layiin mo. The law may be harsh, but it is the law. Oh. Layi, may mga balahod kita nga bawal na magpanutod. Ti isa gani naton to ka KSS member. Nagpangayo gani bulig sa aton kay ginpasumunan sa barangay. Ah, nga nagpanutod, ti anunta kay advice ta, amoy ng layi. The law may be harsh, but it is the law. Bawal gid man ang magpanutod. Bawal gid man ang magpanutod. O galing masakit-sakit lang mga ka-K5. Not related to dengue kay ti dakpon kas pagpanutod pero ang mga nagapangutod sang dagko nga kahoy, ang mga nagailegal quarry, ang mga chemical waste nga nagakadto sa suba, sa pa, okay lang. Why dinak panay? Why dinak panay? Nga di mo ni balik kita mga ka-K5. Yes to fagging, no? Suportahan ta ang mga fagging dira sa inyong mga barangay kag inyong mga lugar. Pero iwasan ta lang ang magpaaso sa aton mga basura, especially ang pagsunog sa plastic, pagsunog sa mga dahon, kay tandaan ta mga ka-K5. I know, nga isa ini ka pamagi, kay kinaandan ta na ini, hindi man ta magpakapilosopo, kag magpakapilosopa, but kinaandan na ini sa aton mga katigulangan, nga nagadabok gidya sa oras sa ngapon. O galing, kay ti sa nasiling ta na, may mga balaod kita nga nagaproteher, kag nagaprotektar, kag nagabawal. Nagabawal sang pagdabok kay ti masiling kita gani nga nipis ng aton ozone layer, di ba? Di mo na mga ka-K5, that is why may kang tanan man sa pag-amlig sa dunang manggad, ginabawalan man ang pagdabok-dabok, especially siling plastic mga ka-K5. Ikalima nga S mga ka-K5. Sustain hydration or panatiling or dapat gid nga maintain sang pag-inom sang madamo nga tubig. Uminom or mag-inom sang sapat nga tubig or oral rehydration solutions. Ba kapin pa kung ginahilanat ka, nagasuka ka, kag likawan gid nga ma-dehydrate ka dulot or tungod sining dengue mga kakita. Speaking about dengue, before we proceed to our next report, mga K5, ti ay no ang aton nga mga medical experts ang mga taga City Health will disagree with me sa sining ako nga experience, kay team experience kami as herbalist, kag ang amon nga simbahan, ang amon nga simbahan ti ara kami nagatudlo sa mga herbal bala. Kay kami mga kwan kami 70 Adventist. Ti ang palatukuran sang simbahan nga Iglesia Adventista del Septimo Dia amo ining mga herbal mga kakifive. So that is why we believe nga dako man ang mabulig sang aton nga mga herbal o galing ti ini kontra sa or hindi ginarekomendar sa institusyon sang aton nga mga medical, especially sa mga hospital or mga city health or municipal health naton. O galing kanon taman kag sa indi, tuuhan taman kag sa indi, patihan taman kag sa indi, dako gidyang mabulig sa mga herbal. It is because iniya amo ining gintuga sang aton mahal nga makaako nga makabulig sa aton. Di mga kakifive, aryo, ang dengue, isa sa mga makabulig nga sa dengue, mga kakifive, in terms of herbal, ang ugbos balasang kapayas, o galing, I know nga, some of the medical experts, some of the medical staff will disagree with me, kay ti mayari ni sila isang palatukuran kag prinsipyo mo, ang aton nga mga ara sa hospital kag sa aton city health office. Sorry, but I think, makabulig ba ini sa aton nga mga kauturan because ini herbal, oh? May ara mga kakifive nga mga bagay, especially ining ugbos ang kapayas, bla? Dako ni mabulig nga magpasaka sang ano gani ni? Ginapanubo ya blang imo nga nalipat ko sang term. Oh, ginapasaka ya ang ginapanubo yang imo nga nalipat ako sang term.

0: ang imo platelets. O, platelets gali mga ka K5. O, sorry, platelets gali. Di once effective na kay isa ka kaso sa to na experience kung ako ni manghod na kaagi dengue. Naglambot na to gani sa pinaka lowest part ang iya nga platelets ara na sa delikado. Mga 37 na lang guro, I think 37 ang iya platelets. Now mga ka K5, tungod niya may knowledge kita sa herbal. Ah, gintago ko gidya eh. Gintago ko gidya. Oh, prangkana yung istorya. And I know ang prinsipyo sa aton yung mga medical institution na wala din nag-recommendar, pero as person, as individual, nagapati man sila sa herbal. Now mga K5, from 37, wala pa na pagpainom ko sa to sa akon manghod, sa amon agot, sang dinokdok bala nga pinuga nga ugbos ang kapayas. And then mga K5, after 20 to 30 minutes, may miracle gid kay tiiniyagin tuga niya sing Ginoo ang mga gulay, prutas, vegetables, gintuga niya sing Ginoo mo. May gahom iniya sang Ginoo ang pagtuga sini kay ti kon balikan tang Biblia, amo gid man ni naga amo gid man ni ang sanguna ang gina kaon kag kalanon kag ginagamit man sa pagbulong, kasi wala pa man sanguna mga medical nga mga bulong mo, ti herbal pa lang. Man mga K5, from 37 platelets, nagsaka gila yun into 100 something. Ti dako gidya mabulig mga K5. Sini mga herbal, ti ugaling kung dalon na sa ospital, hindi naman na nila ya ginarekomendar kay ti may mga bulong manday mo, may mga medical medicine, may mga medicine manday ang aton nga mga doktor. Pero speaking of herbal, dako mabulig sini mga K5, no? Dako mabulig sini, ini balang ugbos ang kapayas, hugasan mo naturalmente, hugasan mo, dukdukon mo sa dukdukon mo saan din pugaan, isulod sa baso nga gamay, ikwaon mo lang ng mga down-down, paita sa katama. Ginparisan ko lang to sang, ano na, meringue or merang, ano ng pronunciation sina, merang or meringue, ano na blang puti, na blang soft, gilaw tinapay. Ginbudburan ko sang gamay nga merang or meringue, mana, kahit ipait-pait mo. Anding painom sa manghod ko, after 20 minutes may miracle ginya nga tabo plus prayer abi kay dako ang bulig pagid sa dako gid ang bulig sa pagpangamuyo, and then from 37 platelets nagsaka mga ka K5, dako ni mabulig mga ka K5 ang ugbos ang kapayas, ti ugaling prangka nga istorya kun dalon mo ni sa ospital, hindi ka gid pagpasugdan posible sa mga doktor kay ti may mga may mga medicine inada sila. Pero ti kun balikan naton ang original nga pagbulong kag ginagamit kay pagbulong sang aton nga mga katigulangan, herbal kay wala pa man sad to na diskubrehan ang mga bulong. Hindi man ni makahililo, dako man bulig, no? Mga K5, that is why a little tip sa mga little tip man aton in terms sa herbal nga pamaagi, ang ugbos ang kapayas, no? Kun daw nagaginatlang kaso kamo nubo si K5, ang Phil will agree with me, ha? Huh? Experience yan eh, kag iban pa naton yung mga utod, no? Kung may mga kabataan kamo dira, may mga pamilya kamo nga daw grabe na ginilanat, try ekwa na kung ginakulang-kulang kita sa financial do, hindi ta madala-dala gid sa ospital, pero mas maayo gid nga madala ta gid sa ospital, mag-seek kita sang early consultation. Kung much better ang available da samtang gaplano kamo mo pa ospital, gahimos kamo dadasig mo lang magdukdok 5 minutes, 3 minutes tapos na ang pagdukdok puga ipainom sa iya mga K5, kay dako gid ang improvement plus pangamuyuan, no? Herbal plus pangamuyuan. And then much better gid ginarekomendar ta gid nga mag-seek early consultation sa aton mga doktor. Ara aton yung mga kuana na mga alternatibo nga pamaagi, no? As may background kita sa herbal mga kakipan. No? Dako ni mabulig, especially kung lopigado ka, layo ka pa bi sa ospital, amo nang ginabatyag, no? For the meantime, samtang nagapadulong amo sa ospital, or going kamo sa ospital, di paim na sang binukbok nga ugbos ang kapayas, ang pinuga pait na paguan pa lang pa tinawa dayon kalamay kay ti pait gid ba na mo, or something nga tamis da bla nang merang or meringue da, oh kun pro kun makaya yang malang mga K5 ang kapait, di painom sa iya kay for sure mga K5 may alibyo gid, no? Di pro sa aton dire gina-recommendar ta gid nga mas maayo kag makapamaayo gid nga dalon sa ospital para magpa check up konsulta sa aton mga doktor. Sige, next naton nga topiko before we proceed mga ka K5 sa report ni ka K5 Joe Marisonido. May rekomendasyon karon mga ka K5, balikan ta. Nami ini ang rekomendasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga dapat kun magpadalagan ka kapitan, magpadalagan ka kapitan kun treasurer ka, barangay treasurer ka, may civil service eligible ka gid. Dinami ni nga diri ta babal-an mga ka-K5 nga may unod man lang aton mga kapitan. Nga before ka magpapili pagkakapitan ang requirements, eligible ka gid sa civil service, di dapat nakapasar ka gid. Di mas maayo man eh, kita para mabalaan ta, makapitan ta, nga may kusog kag may kapag-on nga liderato, mga ka-K5. Pero tikod ka isa in, on the other hand, makasiling man kita nga ang pagpangalagad sa barangay, hindi man ipalam-alam, as long as you have the heart to serve the people. Kagkabalo ikaw, kag hindi ikaw kurapika, hindi ikaw why ikaw sang personal interest, but you have the public interest, mga ka-K5. Kaya nga, sa masiling tana, isa sa mga ginahalimbawa, tanga example, mga ka-K5, why man tanaga pasipsip kay mga maninay, kag maninoy ko ni, si Maninay Bida Escala, kag si Maninoy Manuel Escala. Gina-claim na nila nga hindi gin man ni sila sila nga maalam-alam gid nga mga kapitan, pero ang balatyagon sa Pumuluyo, mga ka-K5, upod sa council sa Tiglawigan, palangga sa Pumuluyo sila. Kag may pagbatyag sila, abi, may kaluoy, may pagulikid sila sa Pumuluyo. Kag ambal na ambal tagani, isa sa mga dapat before ka mo magpakasal, before ka mo magpakasal, ang pinakanami nga i-guest naton, ipahambalo naton ang resource person sa especially sa population ano na population committee or PAPCOM, si kuno si Kapitan Maninay Bida Escala kag si Maninoy Manuel Escala, kay kasweet niya sila nag senior citizen, ay doon nato pila na ni sila senior citizen, kasweet niya sila kundi sila magkadto ululupod gahong hitay pa niya pagkaon, galuguray pa ni sila magkwan magpaligo. Nagdawala sila ya, siling atragsa lang sila gaaway, bala mga ka-K5. Di mo ni siling ta, ang pagpangalagad ta sa barangay, it doesn't mean nga paalam-alam. Paalam-alam, ang ato lang diti, kung kabalo ka mag-servisyos Pumuluyo, kabalo ka magpahat-pahat sa mga proyekto dira para sa Pumuluyo nga makabinipisyo. Di mo ni siling ta nga dako ng halimbawa, si Maninoy Manuel Escala kag si Maninay Bida dira sa may barangay Tiglawigan, updan pa binimigo ta Rolando Batos Batosan. May agad sa inyo. Tiyan mo na mga ka-K5, no? Ginatikuhaan kid kay may mga suwisyon nga may civil service. Di sila ni may mga civil service naman ni sila. May mga civil service naman ni sila, mga ka-K5. May mga civil service naman ini sila. Nga na, eligible na ni sila. Kay ti kapila na ni, kuan mo, kapila na ni magbalik-balik, mga ka-K5. Kapila na ni sila pila na katuig mag-servisyo sa barangay, mga ka-K5. Tiyan mo ni siling ta, eligible naman ni sila kahit ka-graduate na 3 terms, ka-graduate na sang pagpanerbisyo. So, makasiling ta, eligible naman sila sa civil service, mga ka-K5. So, sige. Ako ilang pila ka mga plano, mga pila ka mga plano sang or ni Ombudsman Boying Remulla, mga solusyon, mga ka-K5, may kang tanan sang pagpiniliay sa barangay, mga ka-K5, nga dapat eligible gid sa civil service. Ganto ang tang katapusan nga balita wid ka-K5 John Maris Unido. Kay ti ari mayo man nga kampanya, ho, from kampanya kontra dengue, makampanya man ta kontra illegal nga armas. Kay ti ang aton nga mga kapulisan gani, may mga programa ini mga ka-K5 nga illegal nga armas by Lobugas. Di ko aon tas ka-K5 John Maris Unido, latest update from the Municipality of Calatrava, kay miara sila karon sang LTAF Caravan. Ka-K5 John, ibalita mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 John.
2: Yes, K5 John. Yes, kaya kaya bumba may ngunto sa imo, kag mayong ngunto man sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati. Awa naman niya, ang maayo naman nga balita nga aton niya nga pagadalon karon kaya kaya bumba. Tungod kay hindi gid nato niya madinay, wangod sining mahugot iya nga kampanya sa aton iya nga kapulisan, may kaangtanan sining loose firearms Now, ang ini naman yang mga expired kag unrenew nga mga firearms, makonsider na nini sila nga lost firearms kakipay bomba. Now, ang iba naman yang ila ginahimo, ginadeposito ni nila ya sa ato diya ka police station samtang expire pa ang ilang lisensya kag pagkatapos pag ma-renew na nila kakipay bomba, makwa na nila liwat. Now, ini naman yang pinakadako nga oportunidad karon ngay man sa palabuton nga pizza 24 kag pizza 25 sining bulan sa September buwas na kakipay bomba. Sugod buwas pay ara ka patigayo patigayonon nga license to own and possess firearms caravan sa Banwa iya sang Kalatraba. So isa naman iya kadako nga oportunidad no ang ginhatag sang lokal nga panguluhan sa nahinambitan nga Banwa ang paghatag sang oportunidad sining mga responsible gun owner nga nabudlayan sa pagparinyo sa ilang inultap kakipay bomba sa nga gindala na ang ini mismong serbisyo sa ugsaran sa nahinambitan nga Banwa kakipay bomba. Ang isa sa pinaka dako gidiya nga punto nga mabuhin-buhinan niya kakipay bomba ang kadamoon sang makonsiderar iyang lost firearms bangod sining oportunidad nga ginahatag sa Banwa sang Kalatraba sa pagdala mismo sang amo nga serbisyo sa ila ugsaran.
0: At least mayo man ka K5 job kay tisiling tagani may mga ginakampanya nga aton nga mga kapulisan kangay sining armas ano gani baylo bugas di ba may mga musana.
2: Sa Eskalante, may aras sila armas baylo bugas.
0: Pero ti ang pamangkot ni K5 Jom, tagpilang bayad si ni K5 Jom, may bayad sa pagpag... Naturalmente, may bayad. Gini mo, no?
2: Pwede ninyo mabisitahan, no? Ang Facebook account ni Honorable Marilyn Ira, ang municipal mayor mismo kakipay bomba, kay may ara sina sang mga balayran. So, ang aton iyang pag sa aton iyang nga na-memory, ang retention sang aton yang auto kakipay bomba ang ini may ara duha ka kategori ining LTAP nga pur duha lamang ka armas ang iya equivalent ini ya para sa mga barangay officials 500 nilbala ang tuig ang tuig kakipay bomba kag 1,000 ang mabayaran sang aton yang sa ining mga civilian private individual mga businessman kakipay bomba. So ang dugang nga mga detalye labi na gidya sa mga balayran aton lang i-post sa aton yung Facebook page sa K5 News FM Escalante dugay-dugay kakipay bomba.
0: Sige.
2: So pag abot naman niya pag abot sa civil service eligibility kakipay bomba, once magdaog ang isa ka barangay captain sa ato niya pagkahibalo automatic na sila kakipay bomba.
0: Siga
2: professional civil service eligible na sila.
0: Basta nakatapos kasi imo termino siling tagani, basta nakatapos kasi imo termino eligible ka na. Pero kon newly aspirant ka dapat kon amo sini ang rekomendasyon ni Boying Rimolya makwa ka gauge civil service exam.
2: Dati amo na siya ang medyo mabulubudlay kakipay bomba kag siling nato niyang may mga pila ka mga kontra sina nga masiling nato niya nga unconstitutional ang mga recommendation. Pero medyo maduguon pa na nga discussion kakipay bomba kay ang may mga legal man nga basihan pero ang pinakapunto malang da pamangkot kung maabrobahan. Actually isa man kita sa mga daw hindi pabor sa amo yang recommendation kakipay bomba tungod kay kisa ang kinamatarong sa isa ka tawo nga magapadalan kaya magalid nga may kapasidad apang hindi civil service eligible kakipay bomba hindi man ayabasihan ang eligibility sang masila naton kapasidad kag kapabilidad sang isa ka barangay official kakipay bomba. Sige, sabado pila ka mga balita nga aton natipon sa aton paglibot-libot sa aton nga area of assignment gagangin nga man nga balita dala sa aton sa Kaluan sa Ditix 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C D3 Biospore Biotics kag Extend Food Supplement. Ditix Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa para sa programang Bumbahanay sa Norte. Ako si K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Norte nga Bayan sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Dagang salamat kanimo ka K5 Joms Unido. By the way, happy happy birthday sa aton pinalangga nga brother Triskillion. Sa brother naton sa Tauga, Mafi Triskillion Grand Fraternity, the Chief of Police of Cadiz City PNP or Cadiz City Component Police Station, Sir Police Lieutenant Colonel, Brother Lymel Jan Pasken, Brother, happy happy birthday. More birthdays to come. Isa ka sa mga kampyon kag maayong liderato sa pagkahepe diri sa probinsya sa Negros. Brother Lymel Jan Pasken, Brother Triskillion, happy happy birthday sa imo.

Happy birthday sa kay Police Lieutenant Colonel Lionel Jan Pasquin. Good morning, Idol. Pa-shoutout kili sa guwapa ko nga Iloy, Gloria Barso. Kag-ako magulang nga sexy nga guwapa si Geraldine Barso Mahinay. Rosie Magbano, maing aga. Maing aga, gida. Sige, Leo, greet 7th birthday ni Lily Gabilia, sir. Salamat, gida. Huwag nagkikita sa nagkakaigo ang panahon.

0: Sa ngala na lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Sa technical side web ka K5 Matinasas ang Phil Celestial. Sa ngala naman ni ka K5 Ariel Apas, Jo Marie Sunido. K5 Royal Pineda and K5 Siena Suelo. Ako naman si K5 Bomba Marlo para sa Kampiyon ng Balita. Serbisyo publiko kaligaw sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio na isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant, panghuntra sa mga halit ng free radical. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mamakan sa mga butika.
2: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagkatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
7: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: K5 News FM.

0: Mga ka-K593 Diaz na kid lamang nabilin, Pasko na!
1: Alas 11 na! Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatuman, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw. Pizza 12 na kita or pizza 23 na kita sa bulan sang Setyembre. September 23. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. It's a Wednesday, Merkulis, karong adlaw. At yung makamulugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live pumabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod, 101.5. Jean Paul Generoso, inyo anchorman.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga kinaabuso.
0: Mikos, mikos, mga insan! Rene Boy Auditor, Gina Purano, Annabel Santisteban, Bings Delphine, Sears employees sa Sears da sa may San Sebastian. Sila sa Bacolod. Ray Sindico, Alma Imbang, Boss Jo, Beverly Coralde, Gina Purano, sa Allen Tailoring, mayong aga sa inyo, mga trupada. Ang mga bakod ng mga manugtahi, law ay ang tahi sang bayo nyo, ipaalin nyo! May gisi ang sakang, dala kay Allen! Ang butonis na kakas, isla niya butonis! Ang inyo dlargo, daw sinang unang dalagko, bell, ano na, bell button, ipaputsyong kay Allen! Laba ang sakang, laba ang ang karsonsilyo, ipaot dan.
2: Grabe po.
0: Butitor ka sang una, nagniwang ka, naghalhal ang imong bayo, ipaliwat kay Allen.
2: Grabe po.
0: Basta hindi lang si Allen ang matahi, may mayawan ka gidulan, mga po ka na, huwag ka po matapos. Sa iya lang ang mga kwan, mga badiga, mga ano yun, mga manugtahi. Nakapoy na naiya si Allen, sige pa, nag-iya si EO na iya. Ang imo ba lang tin daw, bago pa sila kyan mo, ang tint mo daw daan. Bago mo lang patakod, gahabok-habok, silo na kay Jewel tin.
2: Grabe po.
0: Gusto mo tent nga dumamira-mira lingling ang pulisi mo, hindi kakita sa sulod. Gusto mo tent nga dulom pa sa ano ni? Dulom pa sa kagabihon kay Joel Cartin.
2: Grabe po.
0: Ang inyong pulungkuan, nagkalakakas, nagkalapaksi ng leather. May mga mantsa kay bot kung gaano kamunta sa bangko nyo. Sang inyong salakyan. Ang inyong bangko, doga kolorinot, doga katol, ang libo mo kay magpungko ka sa bangko, mo doga higo.
2: Grabe po.
0: Ipag-grand upholstery na.
2: Grabe po.
0: Security guard, ang ilang mga butonis na galakakas kay gabudikdik ang buyon. Sa sikyo, nagisi ang sakang sang sagi ka bilangkad.
2: Grabe po.
0: Ang bulutangan batuta na kakas.
2: Grabe po.
0: Ipa-sears na.
2: Grabe po.
0: Ang pito mo gahungaw. Gasungaw ang pito.
2: Grabe.
0: Bakal na sa sears.
2: Grabe po. grabe po.
0: Ngayon bukada pa lang sir sang imong program, doon mapatay na kong kakadlaw.
2: Grabe po.
0: Ati, sige yun te pakadlaw para madayunan ka na gina.
2: Grabe po.
0: Ay, oo. Johnny Ohano, Juna Duga-Duga, Merlita Malbas, Jovelin Maghari, Leonardo Sevilla, Jean Montesino Arroyo, Ray Sindico, Johnny Ohano na inom Alma Imbang.

Albert III di Dios. Hoy, nainom nyo na blang inyong DTX 500. Kung wala pa imnan nyo na, hindi na magulat pa. Magalabalda, ganing liver nyo na kapala. Inom pala sa inyo sang tamis, kape, soft drinks, plakaon na may

0: Natastas ang uniform.
1: Grabe po.
0: Dalana kay Allen.
1: Grabe po.
0: Veronica Delgado Recto, KSS Federation Officer sa Andolawan Chapter, Ilog. Alright. Sige. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. May isa ka video nga daw naga-viral subong about bala ini sa isa ka green nga GSM driver o nga nagpadulong sa iya ang babayi, nagsakay sa iya nga salakyan. Imbis nga dalon niya sa lugar kundi nagpabook ang babayi, o gindalaya sa lain nga lugar, ginparking niya sa kilid, tinatulugan tong babae sa backseat. Hala, nagsailo, sabla ka ginmulistya ito sa sulod. Kadelikado ba yan? Ato niniistoryahan dugay-dugay para makuantas ang lesson. Ha? Makuantas ang lesson, Michael Gun Reyes, Gina Purano, Juna Duga-Duga, Jules Camion, Falma Joy Versusa. Pero prabir sining green GSM driver, ari ang mga lokal nga balita. Suspitsado nga nagbuno kag na sa nagtambag na lalaki sa Inaway sa Barangay Itakuling. Kadayon gyapon nga ginapangita kuno sa mga kapulisan. Ay ba sinala nagyo na to. Kailan kay siyang masurrender da kuno ah?
1: Grabe po ito.
0: Kung nakapoy na siya malag siya mamakadtuda. Hoy migo ko na bala ang taga police station 6 bala. Ang ilad bala nga happy migo ko bala si Major. Major! Thank you gid pagbulig muligad sa ako na.
1: Grabe po.
0: Kathleen Kasuyon, silingyag sa ulog subungsang ika-3rd Bamboo Festival ang Kawayan. Ati okay ah. Veronica Delgado Recto. May update man kita karon sa suspect sa pagpanglutang patay sa 21 anyos sa Barangay Mabini. Kag mga aspirants kuno sa Cadiz para sa BSKE Barangay NSK Election 2026. Dawala kuno tinimok timok tungod pa dayon gyapon nga ginahulat kung bala madayon o kon mapospon ang eleksyon. Na muna hindi pa ni sila na yung mga panya. Sige, ta mga panya nga maglailibot sa barangay karong kuhaan ka naman to. Kaya gawan, why kami bugas? Kaya dasun lang ang kung manog eleksyon na wala pa ba may me ano yan tuigan nga Negros Trade Fair nagbukas na ika-40 na ni kunong trade fair. Alright. Lansing sang digital payout sang uplift assistance ginpatigayon sa siyudad sang Bacolod. City Agriculture Office sa San Carlos may pandam sa mga mangunguma angot sa posibleng epekto sang Super El Nino. Ah, grabe. El Nino lagi diyan may super pagid. Two story nga balay nasunog sa Mamaylan. Ay kaluoy man. Alias Alog, arestado sa by bust operation sa Banwasang Hinigaran.
2: Matay ninyo si Lucifer, mga humhang kayo sa palimbon.
0: Sa sulod sa tatlo na kasimana sa bulan sang Setyembre, ang paraiso may mataas na kaso sang sakit sa dengue.
1: Tinunto ito.
0: International Clean Up Drive ginapatigayon subong sa siyudad sang Kabangkalan. Nakanami, very good, very good. Arinawa Easy Mides Bendico, good morning. Angie Aloy, Jonalyn Rondes Galila, Arinawa.

0: Oh. Tani, pakita, tanatan, may video ka mo, tan. At may mga load ka mo. Ready ng video, itan. Ipakita, tani, kung ano ka... ka... supog ng driver. Kanta ka mo, anay, background. When you say nga GSM or green GSM, isa ni ka operator sang puro tanan electric taxi service. Ang ilan nga kumbuyahan. Puro tanan niya electric. Ang ilang mga salakyan nga ginamanage sang green and smart mobility. Green and smart mobility amon isa nga green GSM. Doka eco-friendly nga ride-hailing transport platform nga nag-utilize ang VinFast electric vehicles. Now, anong natabo? Anong natabo? Allegedly, isa ka-driver sang green GSM nga taxi, okay? Iya nga gin sexually assault ang pasahiro ya nga babae nga natulugan sa likod. Sang yaslakyan. Kag ini karon, okay? Ang ginsulod niya to kagin himuslan. Himailam lang na kagwa ang babae kina kadlagan. Grabe ang teknik sang babae. Amo ning sundon yung mga tekniko madelikaduhan kamo ha. Lantawa kon paano siya nakaeskapo. O ara na kay kuanta ni idea. At tuloy na tabo ni, abi ko gani daw kulo content lang, hindi galingin research ko. Natabo sa to September 12, 2026. Allegedly GSM, hindi pa tayo kasigurado kung GSM. Ganyan pero ti, ang nabutang dariyo, GSM, ganyan kay gin-share yan ni gali ang iyang story sa Rafi Tulpo nga program. On! Shout out kay Betty Fidila Barrios Sali Toren na pinamati. Isla subong pa shout out si Merita Malvas. Aranatan ang video i-play tatan.
1: Panoorin ito mga idol. Isang GSM taxi.
0: Arasa o. Oh.
1: Ayan.
0: Ibalik balatan ara o. Ginparking niya. Okay, ginparking niya, gotan, parking niya, salakyan.
1: Ano rin ito mga idol?
0: And then, nalaog siya, nagsailo sa likod. Aratan, gotan. Basta mag-amo ko nito, no? I-post mo, sige, araw. Na nagwa siya sa iyang driver seat. Sige, go.
1: Taxi. Ayan.
0: Oh.
1: Siya ay...
0: Nagsulod siya sa puwertahan sa likod. Halin sa driver seat. Nanaog siya, nagsailo sa likod. Okay, gotan.
1: Sangkot sa pangre-rate.
0: After pila ka mga minutos, ang pertahan sa likod, nag-abri, nagwa ang babae. Kagwapa. Oh, sa diri pa lang, medyo buron, pero do guwapa. Man ang babae, nagsakay, natulugan sa likod. Naalantaw-lantaw, gano'n, doon ka guwapa, giniyaw, doon ka siksiyaw. Ginparking niyang yaslakyan, nanaog siya, nagsailo sa likod. Ang bayi nakagwao, nag-abri pertahan, padayon tan.
1: Sa isang estudyante.
0: Estudyante, ayan. Galing babae, oh.
1: Papapansin niyo, oh. Umaba yung estudyante.
0: Nanaog, nagpasuka-suka, nanaog man siya.
1: Pero may nangyari na pala.
0: Nanaog, lantawa sa blaw, pagpanaog sang driver, pagpanaog sang bayi, nanaog man ang driver, ginsundan niya. And then, ang babae, nagpasuka-suka, nakita nyo ng driver, nagbalik sang iyang paha. Meaning, ginubay ang larguya guro, ginkakas yung paha niya, kay subong, oh, ginauli niyang paha niya. Bokatunto. Sige, bitan, gotan.
1: Sabi ng estudyante, siya ay nakatulog.
0: Oh, baliktan sa nagsakay sa tanan. Na, go, lewatan, liwat.
1: Panoorin ito mga idol. Isang GSM taxi. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: Siya ay sangkot sa...
0: Oh, nakagwa ang babae. Sige, tan, go, tan.
1: Isang estudyante. Ayan.
0: Oh, nagsuka-suka siya kuno abi.
1: Babaeng estudyante. Nagpanggap na nasusuka pero may nangyari na pala sa kanya.
0: Oh, ginabatak kinandargo yo. Yung
1: estudyante siya ay nakatulog.
0: Ara, pag sa ilo na karon.
1: Tala nitong
0: pasukasukang bayi ging kuya bagya
1: na halayan. Oh. Itong estudyante.
0: And then dumalagan. Dumalagan golpe.
1: Ayan.
0: Eh, kita nyo?
1: Ngayon.
0: Nan! Ibalik pala tayo na rin pagsugod, tan, last na lang tan. Grabe, mahayog yung style sa babae. Nagpasuka-suka sa anay. And then, pagpanaog sa driver, daw wala naman, sigil ang suka ang baye. Nagbalik to siya sa iyang pulungkuan ang driver. Nagdalagan ang baye sa makalugar. Tanda! Sige tan, liwatan, be.
1: Panoorin nito mga idol. Isang GSM taxi. Ayan. Siya ay sangkot sa pangre-rape dito sa isang estudyante. Ayan. Papapansin nyo, bumaba yung estudyante. Nagpanggap na nasusuka pero may nangyari na pala sa kanila. Sasabi ng estudyante, siya ay nakatulog. Pero sinambantala nitong driver ng GSM na halayan itong estudyante na ito. Buti na lang at nakatagpo siya. Ayan. Yari ka ngayon.
0: Alright. Sige. So, ini, Itan, thank you, Ged. I-play lang na pa dayon, Tan. Now, ining babae nag-report sa kay Rafi Tulfo. Gin cater siya, gin istoryahan ini. So, but silingon, legit nga natabo. Hindi content, legit ni. Dito ini natabo sa may Paranaque. Allegedly, sa Paranaque, sang September 12. Oh, mga kwanang pulo na kadlaw ang nagligad, 11 Diaz na nagligad. So, no, sa babaeng estudyante, natulugan siya, nag-book siya sang sining driver online, siya nga cellphone, ginsugat siya, silingan nung, butang tabi nga mapadulong ko sa amon ni. Oh, di siyempre, kay may mobile app, salig ka man, tulog ang bahay sa likod. Imbis nga idulong sa ginambal yung lugar, ay sa iban nga lang lugar yung laki nagpundo, kag samtang kakatulog ang baye na naog siya nagsailo sa likod, ginubay ang pantalon niya, ginurikap yung baye. Di karon ang baye nagpasuka-suka. Yeah, masuka ko nung, masuka ko. Di ko ni ikaw driver, pasugot ka lang sukahan ng muslakyan. O di inabrihan niya, ginsugot niyang abrihan sa baye, nagpasuka-suka ang baye sa ambot, ang din ang suka ang baye, basing suka ang baye, guro sa kalaw, ayan eh. Nagsuka, gurong babae, sa kalaway isang driver. O, tapos yung pasuka-suka, nanaog mo ng driver, kagdog i-secure yung babae, sos nakalugar ang bahay, dumalagan. Kanami nga teknik, sang babae, ha, hindi iya sang driver. Teknik sang babae, ha, hindi iya sang driver. Tikaron, at paano? Suno kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, sila ang nag-issue na sang show cause order. Kag ginagatagman sila sang preventive suspension sa driver's license ning driver sa sulod sang 90 Diaz na identify ang plate number kag salakyan kag ara na karon sa alarm status. Na identify ini siya bangod sa booking app, no? Yang booking profile nakita tag sa sining CCTV. So ang driver kag ang owner sining salakyan ang gipatawag sang LTO kag kon mapamatud-an nga ini ang may sala iga cancel ang perpetual cancellation of driver's license, hindi na gid siya maka-drive. So ano subong ang aton nga leksyon nga makwa? Ah, diri na kita sa resita.
2: Grabe po.
0: Ari ang resita. Sa mga babayi, hindi gid magsali. Bisan pa, may online booking, hindi gid magsali. Kay may mga manyakon, gid klase driver. Hindi malikawan sa mga babayi, may mga panahon nga mapuli kagit ikaw lang isa sa kagabihon, especially sa mga call center agents. Dapat picturean gid ang driver nganong picturean ta kanong nga isend ko sa mama ko kay amo na ang pulisiya sa balay. Basta gani nong magsakay ko sa taxi, gusto ni mama may picture sang driver. Amo nang imo nga style. Oh, ari oh, ari ninja anti-ninja technique. Anti-ninja technique. Pag nagsakay ka sa salakyan, okay? Taxi man na, grab man na, anong man na klase salakyan. Before ka magpadulong, hambalon mong driver nung tricycle man na, tricycle, taxi, grab, oh, bisan ano? Nung pwede tanong kapaselfie nga duwa kay gusto ni mama ang pulisiya sa balay. Basta gani magsakay ko tricycle, taxi o ano man o jeep man kagabihon, dapat may selfie kay para mabalaan nila kung sinong driver. O kundi selfie kada, pag selfie mo, isend mo sa mama mo, sa papa mo, sa utod mo. Now, ano ang implikasyon sina? Ang implikasyon sina is psychological. Psychological. Kung ikaw karon driver, kag may tuyo ka nga malain, himuon mo pa, knowing nga ginpicturan ka na, knowing nga ginpicturan niya na, kakaginpadala na to sa iyang mga utod, kag bat, kag ano ni, kag nanay, kag tatay, may himo ka pamlain. O ti karon kundi hindi ka na maghimo malain. Hindi mo na dayunon imo plano. Kay man, napicturan ka na. Ano matabo sa babae? Obligasyon mo. That's why, idulong mo gid sa. Siguruhon mo nga idulong mo gid. Kay imo to tsura ang nasendya sa mamaya kag papaya. So, amo na ang technique. Always, sambalon ang driver nung pwede ta ka selfie no nga, kay isend ko sa mama ko, pabation mo gid sa, isend ko sa mama ko, isend ko sa papa ko, kay gusto nila sa balay kung magsakay ko taxi, tricycle, kay hindi ko kilala ang driver, isend gid. Tekon siya isa ka maayo nga driver, hindi man sa mga aki. Mamba man sa guro nga, ay sige day, huo day, kay para nga safe ka. Ote, amo na ang pinaka-importante. Oh, si Lolo Wandorimon, kapamati, gikuno permisa akon sa radyo. Ang kapatamyaw, kapaybalo, si Angela Dorimon. Salamat gid Lolo, ha? Lolo Wandorimon. Ayan. Sige, so amo na ang inyong himuon. That's the best option that you have. Otherwise, kung hindi kani magamit sa mga muni nga mga technique, balda ka. Balda ka. So, dapat make sure gid nga safe ka permi. And to make sure nga safe ka permi, ngita kagit pamagi, hindi iya ka madali. No? Ngita kagit pamagi. I-remove ang oportunidad sa krimen. Alright. May nagbuno, may nagbuno sa nagtambag lamang na lalaki sa isa kainaway. Dinis barangay Takuling. Natabo ini. Nagligad nga adlaw pasado alas 10 ang gabi. Ito ginapangita subong sa kapulisan. Mga ayot update kay Red Red, IK5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Red.
3: Yes, Kevin JT, padayon na ginapangita ang sinisang mga kapulisan naton sa Police Station 6. Iting lalaki nga nagbuno sa isa ka lalaki nga nagtambag kay Kevin JT sa Himaway dira sa may CB Ramos. Sa dira ginampik kay Kevin JT tumangan sa CB Ramos Elementary School. Ina siya nga dalan sa may Corazon Aquino Street. Barangita ko na sa Bacolod kay Kevin JT. Natabuin siya nga September 21, pasado alas 10 ang gabi kay FNJP kaya natabusin ang biktima yung kilala nga si alias Arlo samtang ing iya sinigabayaw yung kilala naman nga si alias Joe Kaya ang iya sining nga bayan kay Sir JT nagabiyahe ini siya nga tricycle diras tubangan sa Cebu Ramos. Kag sa makita niya nga mayara sa tao ay iya sining bayaw nagpadulong ini kay Sir JT para pugan kumakapadot tambagan kay Sir JT galing kay Liguro sa laan sa balasag na suspitsado kung basi magbulig sumbag ng Brasilia. Wala yung kita JP madiparahan nga may ara ganun isang patalom ini nga suspitsado nga isang magka-tricycle driver ginatan Audrey kita JP posible agaway sa pasero dira sa tricycle tumangan sa si Miramos Elementary School may nagluntad na pukutanay na bundaan gid ini nga biktima nga 30 anyos sa iya sininga pa kakit MJP delikado na danang paa sa madumduman na kakit MJP may isa ka policeman at Andres Macolod ang naiguan sang armas lutang tirtikadabo isang dugo nga nagwa dito kakit MJP tirtikadabo mga nagwa dira nga dugo sa iya sininga paa nagtawag nila yon sa medical team kaya matipila laman kami pero kakit MJP barangay hall naman sa barangay Takuling gila yon ini nga nagresponder ang rescue team sa barangay Takuling o galing kaya matiling suspitsado nga si alias Nimrod kay PMJ ang nagpalagyo dala pagani ining tricycle nga iya sinigin rentahan kay PMJ ini ang biktima gindala man sa ospital kag tikaron kay PMJ yara naman iya sa luwas nga kaimtangan kag galing kiti sige katuan tong kagahina sinigin lamang aga kay PMJ kiti kagapon na sa sang hapon na kagwa sa ospital suno sini sa himata sini sa biktima di siya magatag statement pero disibido sila nga magpasaka sa kaso nga frustrated homicide batok sini sa suspect kasi alias Nimrod kay PMJ
0: pasakaan gigaso kay karumanan nga mamuno may nang mapriso na
3: gani man kay JP amo gin actually ag statement
0: sa diin niya gin buno pang sa paa
3: sa paa kay JP
0: pero kun ako na pang nabunan niya sa paa pang mapasalamat ko siya ya Meg salamat gid mig sa paa alam mig ako nagbabababaw tapat gid ko ba
3: Gary MJ, tika rin po ako no, nagpukutan ay, gusto kita rin nga punggan eh, sa bayaw niya, kagiling suspitado, nga hindi mag-ininaway. Galing kay Gordon na misinterpret kay PJP, tingin mo no siya.
0: Tiyan mo na bala rin, delikado, bala rin magtambag-tambag rin. Ikaw rin, magtambag rin. Kagi ka nga ikaw na tambag.
3: Delikado kay PJP, kung mga...
0: Ako wala. Ako yung gakwa video, kay post ko.
3: Pang-release.
0: Mag-away? I-cover, Kuya Live sa Facebook. Karon magbulo tambag-tambag, mabunan ko na karoon ako. Paya na intonsis. Amo na platoon pala, Red. It's not wise magtambag ka. Tandaan mo gina, it's not wise magtambag ka. Ibang gambala, nangangaway yung gintambagan. Hey, what if karon yung bikon ikaw ang mabirahan? O, di ba, Red? May kabataan kaya imo?
3: Delikado na kung masalaan, Blackie MJP.
0: Amo, pagid na? Mabuling. Nan! Tiyan mo na, kiss, ari, pagid, tambagan mo, uyatan mo to, ang sala ang nauyatan mo, mo to, ang wala kutsilyo. Ginauyatan mo sa sakamot, kay gusto mo bulagon mo, ang wala mo yung mauyatan, may kutsilyo to, bunon niya tong ginauyatan mo, masalaan ka pa yung nagbulig ka tong inuyatan mo, pero hindi ka sagang.
3: Amo, bidigkat. JP, kibatid isa ako magtambag ka, dakpon mo na daan ang kutsilyo eh.
0: Oo.
3: Kasi kung dakpon mo yung kutsilyo, kakita yung JP, tibati masalaan ka nga upod to sa isa, ang muna kong gaaga, ikaw ang mabulaan, kagati magtang piya sa peligro niyo mo, sinin niya kapuhi, kakita yung JP. So, ang muna yung resulta, sinin siya naglunta.
0: Abi mo rin, agreed si J. Lord Mercado kag si Marlon Nisya sa aton punto. Nga hindi lang tayo mag-intra. Oo. Oo. Oo. Oo. Hindi ba nami bang sagay ka trisam?
3: Galit ka lang. Ini ka sa Jane.
0: Tiyan mo na gani. Ay, inaway ka mo. Tidbla. Trisam na. Hindi ka mag-intra. Dua lang sila. Hindi ka mag-intra. Oo. Salbara ka buhi mo pang delikado. Unless, of course, kung... Ah, basta ako galing rin. Bala na sila. Gap, ginawa ko mga ganyan, kapakabuot, pandi ko kita kontra. Tapos kamo na inyo, yung nag-ilinaway, kumuyaway, kumuyaway, kapugong sa kainit nyo, ispiktaron nyo, kuya nga matambag.
3: Yan, yung magdikin sa baby.
0: Sa dito sa amon sa Amerika, bawal na pang... Dalon ka pa ya priso sang pulis to sa amon sa Amerika ko nagulo intra intra katambag dalon ka pa to ya priso. Nang oo kay gara ka mo sa gamo. Oh nga sa paglantaw sang responding nga pulis kung kita ya ka to nga pukotay ka mo gatambag ka nga kabalo sang gatambag ka lang. Oh what if karon ang gatapong ulay to? May mga may pakaisa gali may utod galing nga dalagan pakadto nga maintra. Tapos ang ginahawidan mo nga matambag kang ginahawidan mo ang ila pa kaisa ti sa paglantaw na nila karon niya upod ka to sa kontra. Di na lang pusan ka dos bordo sa ulo na bakulan ka. Di ba?
3: Gani kita JP. So yari kita JP ang bayad sa bayan ni Police Captain Maglen Montanio agaton sining Station Commander sa Police Station 65 JP. Yari.
4: Bali ang duwa ni ka ano magabyan nag ano naginaway tapos nakita ni sang iyang bayaw nag tambag or nag intra man sa siguro man siyang nabunaan naman ni aton biktima
5: mga ano gini oras kaya sa kasunusay
4: ang mga 10:58 na tabo September 21, 2026
5: posible sorry kaya nakainom na sila sa makahulog mong ilim nung sa ante sa tabo bubog din sila or ano sa
4: wala man nakabutang diri sa aton nga ano nga blatter nga nakainom sila pero pag abot sang pulis naton aton biktima ra na sa ano sa ambulansya no ginadapatan na sang first aid.
5: Okay, ang panis sa suspect din sa nagpadulong at direksyon sir.
4: Ang suspect na pag abot sang aton nga first responder na ano na nalagyo na no tapos ang na-recover naton amo na lang na ang ingamit sa pag buno sang aton nga biktima.
5: Ila kapila sir na agob sang
4: biktima. Isa man lang nakita naton sa left side sang iyang ATL.
0: All right.
3: Pag-payag di Police Captain Maglen Montanio kan iya sini nga panawagan man sa publiko. Ngayon kung may ara dira sa agaway bala pa sa Aero kay MJP, mas dami guro kung kwa na lang i-istoryahan kag dapat pila lang siguro kay for at least ang pasahero makatultol na bala kung di magsakay kay masig bala natin isa nga paypay man to pasahero ang piyaka-tricycle nga paypay man ting isa nga libog ang pasahero kay MJP kag ti magsakay to sa piyaka-tricycle basig bala natin magbutang kung sa aron sa isa ka driver nga agaway agaway sa pasero kay JP.
0: Sige.
3: Sabar kami JP at sige kay balita ka madulong sa programa nga 11 Mbps dulong sa Power Trio ang aton sige nga DTX 500 Mighty Sea kay Klinika D3 by NVCO ang aton man sige nga DTX Beauty Soap sa Beko darang na panit may aras ang alap up muli pong sin at ning magamit lang DTX Beauty Soap dasig ng resulta bingin kutis artista ka pa ang aton sige nga DTX Coffee Mix na nakafiga na nakadetox ka pa kaupon si patrol ng K5 Vincent Coral de ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapiyon ng balita servisyo publiko pagkalingamon sa Negros K5 News FM.
0: Nan, thank you kay Dred Hambal ni Arn Kabugnas. Ya sayang ang aton kagwapo kun maintra pata. Oo. Ang akon balaguyagi na skin care kun iya. Ga DTX Beauty Soap ko kadaligo ko before matulog ga DTX Beauty Soap. Ga pangalimog ga D3 Bio. Ga DTX 500 ga Mighty C. Oh, nalugudan ko mayo akon guya, gina skin care. Oo, may mga moisturizer pa ko nga nabalaan. At dinhi pa sumbag ko lang.
6: Grabe food.
0: Ang akon nga guya para niya sa halok ni Joanne. Kinakondisyon ko niyang guya ko para halukan ni Joanne. Halukan ni Mrs. Oh, kagsang iban.
6: Grabe po.
7: Sinunto ito.
0: Ha? Ang guya ko niya para niya kinapakondisyon ko niya para halalukan sang bibay.
6: Grabe po. Oh,
0: tapos si pa, sumbag mo iya. Mag-iisi pa na karoon ang tahom-tahom kung nga lips na bungi pa ko. Naigo po na karoon ang nami-nami ko nga mata, nalibat pa ko. Naigo po na karoon ang akon nga taas nga ilong naghabok na karoon, nagdapa na pariho na kami ni Itan, saan pa kami mag-utod. Ang guya ko nga kinis, maigo na karoon sang labo, pariho ko kay Joseph Kalauay. Ang akon karon da nga ulo karon malab-an da karon makakas ang buhok, mapariyo ka kay Sinong. Grabe po. Una akon nga buhok, maigo sang labo, makakas ang buhok, mapariyo ko kay Sinong.
6: Grabe po. Oh,
0: right. Ala sabtanyo gid, sabtanyo gid, sabtanyo gid. Amo na hindi ta sa gayin trasay mga inaway, pawarat lang ta.
6: Grabe po.
0: Inyo na sa nagaway away kamuda. Ara si Bumba. Oh, isa lang anay ko on ko siya kay karon mga kulang ta sa oras. Chester, IK5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ches, ari lang anay ang ako na mga sa gaambisyon bla mapadlagan. Amo lang ni anay balikan tal ni karon nga patay patay patay na yo. Ches.
3: Yes, K5JP, tisubukan lang September 23 na lima na gilang kadlaw kang filing na sa certificate of candidacy sa COMELEC. Sa September 28, magasugod na filing until October 5, K5JP, amuling filing sa COMELEC K5JP. Pero subong, unlike sa una K5JP, kung may election niya, mga 1 month or 2 months before, may palito-tuto na kaldo, may libre na tuli, may medical mission, may mga libre massage, libre air cut. Sa mong K5JP, daw kalinong yun sa pinag-pilos sa barangay, wala kinimok-pino kay gaulat kung bala madayon o kung napuspon ang barangay kay SK Election K5JP.
0: Oo. Oh. Daw pareha mo, Mansimo, bala sang una, bala, sang kapadlagan ka to. Layo pa gani, ito yung muna kapangahatag, ito yung isa kilitsi bugas. Pang? Di ba pang sang una kapangahatag ka isa kilitsi bugas? Oh, that's why ang inatagal mo pag pagtalikod mo. Ay day! Oh, ay ari mi atag ko si mo ah. Isa ka litsi nga bugas. Tiwad daw kulang mo ni day. Hindi na ya para tig-angon. Aros kalduhon yun na. Sino na gambal nga tig-angon yun na aw? Pang aros kaldo. Wait lang. Oh, ari pa oh. Oh. Chicken nor cubes. Ah, ari pa bitsin. Oh. Ari ha, kayo daw mo na pang dala kayo sa kalitsi ang bugas mo lang. Ay, day! Kikagawad, Bumba Marilo ah. Oo, sa K5 bala. Ah, sige, Ari ka, anta ka mo da pang pian-pian yun, Ari ha. Oh. Yay, kadam, na, amon, ano ni hatag mo kagawad, pilit? Hindi, bugas. Iti kajutay mo ni tiligangon, wag. Ay, dali lang bala. Kareklamador, hindi na may bala pang tigang... pang aros kaldo. Oh, tigaling way ko di panakot. Ariho ah, oo, oh, ari trisi oh. May dala na ko di oh. Ariho, pang bakal mo nor cubes. Ari luy ah. Makumpra ka na nga dan pang nor cubes, luy ah, bitsin na damua para magkalaitos ka mo. Oh, ari asin oh. Pamak mangayo pagiga, pamak. Uling. Dalaan tayo pagiging kadiluwag.
3: Kaya, pamakti. Ang bet ko siguro nga may buslot. Pero po, hindi mo tayo pamakti.
0: Di mayo-mayo na lang niya pang kaysa sa isa to nga bakal sa isa ka box nga suin nga itnap tapos butaan niya sticker. Tapos ang sticker niya bla pang gabarang isipa. Dumduman mo na nga lalaki nga kagawad sa Manila. May lalaki nga kagawad sa Manila. Ah, paglapit na barangay eleksyon, ang panghatag ito ya, isa ka box nga itnap nga suin. Ah, ang kada bilog, ibutaan niya sticker nga gabarang isi. Oo, dito gidampi sa kundi niya ito binutang. Oo, pinangatag yung balapang.
3: Ay, pwerte, no?
0: Oo, bala. Tibot mo si lingon niya. Pagsuksok mo yan sa ngi mo yung underwear yan, madumduman mo si kagawad.
6: Grabe po.
0: Pwerte. Ha?
8: Wala ka gid may makita mo unlike sa una pa lang ako di election niya 1 month or 2 months before ya.
0: Pang.
8: Dabi na pula ng mga
0: pang. Pareho na Chester, Wad, pareho na sila sa imo, naka-learn na lesson nila. Kita mo, hindi ka na magpadlagan, liwat, kaya perdi ka ligad, ako gasto mo. Tiyan mo mana sila. Yan, hindi na sagay gasto, anay. Ah, kapuraot, subong bala. Hindi pa na ka numadayo, kanugo na investment ko. Yan. Di ba? Pawarat, anay. Si mo, madayon mo daw? Madayon now?
8: Okay. Sa ako niya pananawan ipag GP kung hindi mapirma ni President TBM niya kag makastart ang filing basic pa lang madayon may posibilidad madayon GP sa ulit sa mag-file na kadaan niya filing kasi wala pa man napirma ang Japo ng bill to
0: on amo na ang mga gusto magpadlagan nga daw maano niya nga makautang sa loan gusto gina madayon para maisla na si Cap pero ang mga kapitan nga gapungko sa buong ginawa na nga kabay pa hindi lang madayon. Hindi ka naman padlagan, Wad? Hindi ka naman padlagan?
8: Hindi na ko, kay makukos na ako sa kwan sa panservisyo sa Ginoo, hindi na ako mag-indras politika.
0: Dupiyo ka!
6: Grabe po.
0: Anyway, praise God, praise God, papang, oo. Why ka na ng habal? Why ka kainom si Teresin?
8: Wala pa na. Kwan yung ginailog ko, DTX500, kaya pili ka dito.
0: Oh, si brother ta Wilfred Celina, oh. What? Si brother Wilfred Celina, oh. Sili niya, oh, pagtalikod mo ko, no, libakon ka, Chester nga. Ya, bagit-bagit, mando kay Kapman. Hoy, si brother ta Wilfred Celina, biya, kwan na. Former deacon. Oh, ah, mga trupa ta na sa SD. Ipang. Abi mo subong pang kuana ko. O di backslider, ikaw guro matyaga ko pang backslider ka tapos nagtutom ka, di ba?
8: Oo. Oh.
0: Subong kuan ka na pang NPA.
8: Ah, ano
0: ba? Bala ka nung NPA?
8: Ano?
0: Not pure Adventist. NPA ka na, anay, subong. Oo. Oo. NPA, hindi ka SDA, NPA. Oo, not pure Adventist. Ano, kuya?
8: Ikaw yung ano ka, nang kwan ka?
0: SDA, SDA. Blok anong SDA? Si Rovic, SDA, si Rovic. Blok anong SDA? Si Rovic? Seventh day, agi. Pangwan ako time pang bye-bye. Balik na doon ito, gaya. Bye-bye.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
9: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
11: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
12: Siminto.
11: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
12: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
11: Ang iba niya mga kaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dagay panghabal dayon ang panit, hindi pa ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos paluton mo lang eh. Kung kabalo ka, kalot, eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa, ito, delikado na yan.
12: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs. Mm. Isang hardjack pa na.
11: May ginatawag, Sir GP, nga status asthmaticus.
12: Mm-hmm.
11: Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
12: Huwag ka oxygen.
11: Mm. Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
12: Gusto.
11: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi ka kaginhawa sang gusto eh. So, ang sunod si nati, secondary respiratory failure eh, patay.
13: TTX 500.
14: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
12: Sugod lang nag-inom ka
14: DTX 500.
12: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
12: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na.
13: TTX 500.
11: So simple man lang, management sir JP, inom ka sang food supplement, permi na mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
12: Gusto.
11: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
12: Correct.
11: Isa sa pamatuwa na, Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, loyans ginuway man. Kaya ang sekreto, guys, palakaong ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para maghealthy, para magalam. Amo na importante kag kabalo ka maginto. Permi na to lagi natin lumot. Intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom lang ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
12: Tuod no?
11: Because of antioxidants.
12: Correct.
11: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa ato.
12: I-transfer sa imo. Husto.
11: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaon na ng mga bark.
12: That's why the DTX 500 lang ang may tisya.
11: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
12: Correct.
13: DTX 500.
15: Ako si Herminia Titong, 53.
16: Tilang imo blood sugar sa una?
15: Sobra 300.
16: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
15: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
16: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
15: Oo.
16: Ano nakadugay ka naginom?
15: Mga sobra na isa kabulan.
16: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
15: Oo.
16: Anong resulta? Pila na?
15: Sobra na lang 100.
13: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
17: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya sinubukan ko ang DTX 500. Nag-normalize na hanggang ngayon. Okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang punapit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
13: DTX 500 Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500
18: Oras sa K5 News of the Philippines. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon. K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
18: Sa ulo ng mga mga pangunahing balita ngayong tanghali. Dumaguete City Local Youth Development Office at tumanggap ng Most Outstanding Award sa Service Excellence Awards 2026. 100 kilo ng iniwang karne ng pating na-recover sa Apari, Cagayan. At Hamtik MPS nilinaw na hindi sa bayan ng Hamtik Antique matatagpuan ang mga paaralan sa di umano'y kumakalat na online threat.
13: YTC Network News. YTC Network News.
18: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavap sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Dumaguete City Local Youth Development Office tumanggap ng Most Outstanding Award sa Service Excellence Awards 2026. Ang kampiyon na balitang yan atin sa atin ni K5 Shara Humilio.
19: Ginawara ng parangal ng Most Outstanding Local Youth Development Office ang Dumaguete City Local Youth Development Office o LYDO sa Service Excellence Awards 2026. Iprehayang ni Dumaguete City Mayor Manuel Chiquete Sacarbaria ang tagumpay na ito sa isang pahayag kung saan pinuri niya ang LYDO para sa nasabing pagkilala. Naging national finalist din ang Dumaguete City LYDO para sa Service Excellence Award na kumilala sa mga pagsisikap na tanggapan sa pagbuo at paghatid ng mga serbisyo para sa mga kabataan. Ayon pa sa alkalde, ang pagkilalang ito ay sumasailalim sa pagsisikap at dedikasyon ng mga youth leader at ng buong kupunan ng lido sa pagbigay ng mga oportunidad at suporta para sa mga kabataan ng Dumaguete. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. At sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Samantala, 100 kilo ng iniwang karne ng pating na-recover sa Apari, Cagayan. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
20: Nasabot ng mga otoridad ang tinatayang 100 kilong karne ng pating na nakasilid sa cooler box at inabandona sa Veterans Wharf sa Barangay Bacanaya nitong Setyembre 21. Ayon sa Coast Guard Intelligence Group Northeastern Luzon at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2, posibleng nagmula sa katubigang sakop ng Sitio La Unionan ang mga kontrabando na iniwan matapos matunugan ang pagdating ng mga nagpapatrolyang operatiba. Matapos ang isinagawang dokumentasyon, agad na itinapo ng PFAR ang nakumpiskang karne alinsunod sa mga provision ng Republic Act 10654 o ang Amended Fisheries Code of the Philippines na nagbabawal sa illegal, unreported at unregulated fishing. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng PFAR upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na paghuli at pagkatay sa pating. Nanindigan naman ang PCG sa kanilang mandato na mahigpit na ipatupad ang mga batas pangisdaan sa pamamagitan ng kanilang iCare program. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
18: At Hamtik MPS nilinaw na hindi sa bayan ng Hamtik Antique matatagpuan ang mga paaralan sa umano'y kumakalat na online threat. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
21: Nilinaw ng Hamtik Municipal Police Station na hindi sa munisipalidad ng Hamtik Antique matatagpuan ang 2 paaralan na tinutukoy sa isang social media post na naglalaman umano ng pagbabanta sa payag ng Hamtik MPS. Batay rin sa mga tala ng Department of Education, ang binanggit na Ginsangan National High School ay matatagpuan sa munisipalidad ng Santo Niño, South Cotabato Region 12 at hindi sa Hamtik Antique. Dagdag pa na bagamat may barangay Ginsangan sa Hamtik, ang secondary school na matatagpuan sa naturang barangay ay ang Moscoso Rios National High School at hindi Ginsangan National High School. At ganun din sa Santo Niño National High School na matatagpuan din sa Santo Niño, South Cotabato Region 12. Dahil dito, pinapalalahan ng publiko na tiyakin verifikado muna ang mga impormasyon sa pamamagitan ng opisyal at mapagkakatiwalang sources bago magbahagi o mag-repost nang hindi pa nabe-verifikang content, lalo na kung maaari itong magdulot ng panic o kaguluhan sa komunidad. Tiniyak naman ng Hamtik MPS na mahigpit ang kanilang koordinasyon sa mga school heads at stakeholders upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at mga non-teaching personnel sa munisipalidad ng Hamtik. Para sa MyTC Network News, K5 Junela Nangantivas. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
18: Tuloy-tuloy pa rin tayo Walker K5 sa detalye pa rin ng mga balita dahil sa agawa ng pasahero, lalaki nasaksak sa Bacolod City. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
1: Nagdulot ng takot sa ilang residente ang naganap na krimen sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental kung saan nasaksak ang isang jeepney driver sa barangay Takuling. Sumiklab ang tensyon alas 10 ng gabi noong araw ng Lunes, Setyembre 21, na nag-umpisa lamang sa pagtatalo ng dalawang drivers ng tricycle na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Joe at alias Nemrod na uwi umano sa pisikalan. Ang pagtatalo ng dalawang tricycle drivers at nasaksak ni alias Nemrod si alias Carlo na isang jeepney driver. Ayon sa mga pulis, inawat lamang umano ni alias Carlo ang dalawang drivers na nag-aaway sa kalsada. Kinumpirma din ng mga pulis na bayaw pala ni alias Joe ang nasaksak na si alias Carlo. Napag-alaman naman ng K5 News FM Bacolod na nag-umpisa ang tensyon sa pagitan ng dalawang drivers ng tricycle na sina Joe at Nemrod sa agawan ng pasahero. Sa Bacolod City, kabilang ang mga tricycle drivers sa mga naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng fuel dahil sa tensyon sa Middle East. Dahil dito, hindi maiwasan ang mga kaso ng mga agawan ng pasahero. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
18: Gayun din lalaki nakaupo sa gitna ng kalsada patay matapos masagasaan sa Ormoc City. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
5: Nasawi ang isang lalaki matapos masagasaan ng isang van habang nakaupo sa gitna ng kalsada sa sitio kay Mito Barangay Margin Ormoc City pasado alas 10 ng gabi nitong Setyembre 21. Ang biktima ay 59 na taong gulang, retiradong kafgo at residente ng nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon at sa nakuhang video, makikitang ilang minuto munang nakaupo ang biktima sa gitna ng kalsada bago ang insidente. Maya-maya dumaan ang isang Toyota commuter van at nasagasaan ang biktima. Ayon sa driver ng van, hindi niya napansin na may taong nakaupo lalo na't madilim umano ang bahagi ng kalsada. Nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, dinala naman sa himpilan ng pulisya ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon.
22: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
18: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, minor de edad at dalawang lalaki nakuhanan ng marijuana leaves sa Hawili Beach at Tangalan na Clan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Regilin Tornino.
23: Inaresto ng mga kapulisan ang dalawang lalaki at ikinustudiya naman ang kasamang minor de edad matapos na mahuling may dalang marijuana leaves sa Hawili Beach sa bayan ng Tangalan na Clan kagabi. Ayon sa mga otoridad, nagpapatrolya sa lugar ang mga personnel ng Tangalan PNP nang makasalubong ang grupo na kinabibilangan ng 18 at 20 anyos kasama ang 17 anyos na binatilyo na residente ng poblasyon Kalibo. Nang mapansing may paparating na pulis, tinangka ng mga itong tumakas dahilan para habulin sila at sa pakikipagbuno ay nahulog ang isang sachet ng marijuana leaves. Nahuli ang tatlo at na-recover mula sa grupang tutor, condom, pera at lighter. Dinala sa Tangalan PNP ang tatlo kung saan sasampahan ng kaso ang dalawa habang i-turn over naman sa DSWD ang nasabing binatilyo. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Regilin Tornino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
18: Samantala, ICPO kinumpirma na may bodega ng marijuana sa Isla ng Panay. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
24: Kinumpirma ng Iloilo City Police Office o ICPO na may bodega ng marijuana sa Panay Island. Ito ang ipinahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilia sa panayam ng K5 News FM Iloilo. na pag-alamang may isang lalaki ang nag-mayday ng kush at liquid marijuana sa FB account nito at ibinenta, kung saan naaresto siya ng mga kapulisan ng Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Ayon pa kay Parilia, ang mga supply ng suspect ang mula sa Luzon at pinapadaan sa legit courier. Malaki rin ang posibilidad na may koneksyon ng suspect sa courier o rider upang mapadali ang pagpapapasok ng illegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Dagdag pa nito, magpapasa sa headquarters at magsasagawa ng measure kaugnay ng courier na pinapadalhan at nakakalusot ang mga illegal na kontrabando sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
18: At 6.7 milyon pesos na kontrabando na kumpiska ng protest sa isang linggong operasyon. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Nasabat ng protest ang 6.7 milyon halaga ng kontrabando sa operasyon mula September 10 hanggang 16 gayong taon sa Northern Mindanao. Umabot sa 145 individual ang naaresto sa iba't ibang operasyon sa kampanya laban sa ilegal na droga. Nakumpiska ang mahigit 4 million halaga ng shabu na tumitimbang ng 590.497 grams at 65 katao ang inaresto. 8 individual ang nahuli sa ilegal na sugal, 57 naman sa kampanya laban sa wanted persons. Kabilang dito ang 14 most wanted at 43 iba pang wanted persons. Sa kontraboga, 13 small firearms ang na-recover. Nasabat din ang mahigit 2 million halaga ng smuggled cigarettes at higit 200,000 pesos na mineral ores at heavy equipment mula sa operasyon laban sa illegal mining.
4: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
18: At mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nanawagan si United States President Donald Trump sa mga bansang miyembro ng International Criminal Court o ICC na magbitaw na sa naturang korte. Inihayag ito ni Trump sa kanyang talumpati sa 81st United Nations General Assembly sa New York kamakailan September 22. Iginiit ni US President Trump na hindi papayagan ng US na maimbestigahan o maliti sa ICC ang mga sundalong Amerikano. Matatanda ang matagal ng kritikal ang administrasyong Trump pahinggil sa ICC. Noong Hulyo, nanawagan din si US Secretary of State Marco Rubio sa ibang mga bansa na umatras na sa naturang tribunal. Matatandaan na hindi miyembro ng ICC ang US at hindi nito niratipikahan ang Rome Statute, ang kasunduang nagsisilbing batayana sa pagbuo ng korte.
6: Network News.
18: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shusana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
6: 101.9 K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid

0: only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut saya kayang balya do ko, uwa mo nang ako, yung gina-take Dr. Pinoy's Colin Capsule and nag-bully gid sa akon kag nagnami ang akong yung pamatsyagan on that.
1: Dr. Pinoy's Colin Capsule. Colin Capsule.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas for Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: 11 Mbps. Balita kag public service.

Suki naton. Balik na kita sa 11 Mbps, our noon, favorite noontime program after a break. Balik na naman kita para maghisgot sa aton nga mga nakalinyada nga topiko siningaga. It's 20 minutes after 12 in the afternoon. Mikos-mikos ko na isang makadali. James Bornales, Leonardo Sevilla, Merlita Malbas, Gina Purano, Wilfred Chilina. Dad's Boy Mendoza, James

Ginarimind lang ka mong ang Klinika D3 Bio manami gid para sa mga balatian. I know about you can get on. Prevention or ining tawag na nga prophylactic. Prophylactic care. La, la, la, la, la. Kung kita ang kung may mga nagakataro, nagasiburo, dalain na pamatsyag sa palibot, namigid nga protektado kita. Kung nag-uso na gani, bro, kisang ilan at lat na nina, una, ginakabataan, makuha na sa eskwilahan, pagpuli sa balay, hila naton, medyo power mo na sila mas. Kung anong kamukabilog sa balay, kung sinong kinahilanat, amo niyang mamask, ma-face mask. So, anandata na, social distancing, face mask, alcohol, avoid nga mag-sneeze sa tubang mo ang gabalatian, i-isolate, inom ka mo dayon D3 Bio, agod hindi malatnan. Kay problema sa aton, gin-training kita sang COVID nga era, andin subong lipatanta na mo nalat na nai naman gyapon liwat. Oh, kung may mga nagaobo gahilanat sa inyong balay, i-isolate na yon. Isolate na yon, pwede din namang laton. Ang balyo ni Yan Mundihar sang Bros Chicken. Or Mr. Bros. Galain, yakong matchag, yakong wala unod bulsa niya. Ako kis aga, ako yung black kis ah. Gapalang yami ko na. Gapalang yami ko. Kon maadlawan, magabihan ko puli. Kag magchat ko kay Juan, why na sa gapanapak? Nagapalang yami na ko na. Nablang mahagadan ko din gabi ko makapuli. Makakaagahon na bi. Tapos gamba ka nga, hi Han! How are you? Ano gusto mo dalon ko? Tapos ginasin niya lang. Tapos kung lapit ka na sa balay mo, doon hindi ka pag-abrihan gate. Dan! Gapalang yami ko na! Doon hindi yung madalas.

0: Naka-standby sa linya si Wilson Maylan Shing Subong sang digital payout para sa uplift assistance. Kaya pati kayo, Subong, susunod sang Bacolod. Wilson, Wilson, IK5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son!
2: Kita JP, yara sa 2,450 ka mga Bacolod mo, kita JP, no, ang makabaton sa 2,000 pesos. Actually, ang maging sugda na ini siya sa pinaligdan niya bulan sa June, kita JP, tub-tub December, ini siya matugay. So, sino ba lang maka-avail sini sa programa na athlete program, no, o kung assistant ni siya, halin sa DSWD, kita JP. So, athlete stands for Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, KPJP. So, basically, sa itablog sa ining programa, KPJP, ito ang balda na ang tagsatagsak o ka-qualified sa mga beneficiary ang makabaton sa nga 2,000 pesos. But, first time...
0: 2,000 piso? Pesos?
2: Kada bulan, KPJP.
0: Ah, kada bulan. Doka, okay naman. Makabakal ka naman ang pangkwan, na. Makabakal ka man ang duwa ka sa akong abugas. Kag, kwan, na. E, tatlo ka karton nga grocery. May bilin pa na, may bilin.
2: Actually, kaya JP, ang gin-launch doon sa Bacolod City Government Center, ano ito siya digital payout, kasi the usual na practice mo sa pagkuha sa isang kwarta is through cash or face-to-face ba na, or you have to get the money.
0: Okay. So, you have to get the money. You have to get the money, ha? English ka, ha? English, ha?
2: English, kaya JP, ha?
0: Oo.
2: To claim the money, you personally, kaya JP, said, So, instead yung mag-amon ang proseso, ang paagi sila sa digitalization program, pwede mo na siya makuha in K5GP no paagi sa isa ka e-wallet app K5GP. So, dira i-download sa PSWD ang kimusting at 2,000 pesos para hindi ka na tinanglan magpadulong sa mga outlet K5GP kung sa diin ang mimo i-claim ini ang imo mga 2,000 pesos K5GP. So, sa ato, sinikapag-interview kagapon sa pila ka mga nakabaton si Rico, si Ila P5GP, may construction worker kita dito na nakabaton si Rico, may mga senior citizen man na mga nagbulig sa mga anong timbang, mga K5GP, kasi ang number one K5GP na makabaton si Rico supposedly is ang mga ano ba yung mga empleyado na hindi magsubra sa 50,000 pesos ang ila sa libla na pula ng sweldo K5GP. So, sila ni ang nakakuha sa 2,000 pesos kag based ini siya sa 2024 na survey kay K5GP. So, ang new program sa DSWD ang natitigayon ni paagi sa Executive Order Number 110 na gipirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. no subong na to K5GP. So, yung question na doon kagapos si Secretary DSWD Secretary Rex Gatchalian niya ang pwedeng nagpakuna kagapos sa programa naging pamangkot na doon siya kung there is a possibility na K5GP can extend o kung palabaon pa ina programa. As much as gusto nila kung nakita GP ang extend, pero lain ang epekto sila kung lain ang boot silingo naman kita GP kung mag-extend naman sa dasal niya tuig. Kaya tinginhin mo any program ang uplift para maghatag ng miski pa paano gamay nga pulig pala, subong nga nagasaka ang gatong, subong nga nagasaka ang...
0: Tsakto ginaangi mo nga punto pang... Tsakto ito yung mga ginambal, makatag sang gamay nga bulig. O nami pag ina makatag sang gamay-gamay nga bulig. So, ilan tawa bala pang 2,000 ang ihatag mustawo ano niya na ya Wilson man
2: muna gani kay sa JP po
0: isa ka adlaw ubos na ya son berte mayo na lang galing kiti matingala ka no ang gobyerno magbulig sa aton to ginabarat na nila na. Pero sila bala makabudget bala sang ila nga mga lakat. Ah! Puwerte na ya. Pwede lang man nakakaon sa kundiin-diin. Nga kung ka nga nga sang kapangampanya, kamo nga makakaon naman kamo sa mga igadigad. Nga during kampanya, makaon naman kamo sa batsuyan. Makaon ka mainom kamo sa kapihan. Makanto kamo sa market. Makaon kamo halo-halo. Manyaga ka mo sa karinderiya. Nga nga kung mailihir na gani kag mangin public official na nga sa 5-star hotel na makaon. Oo, dlagko-dlagko ang mga galastuhan. Dlagko-dlagko ang kinawatay. Pero kung magbulig, balas pumuluyo. Tag-dusmil, gid. Nami na yung dusmil, papa, nga bulig. Sang chimpo, 1970s. Tinayad ako, ginaya.
2: Oo. Oh. Ang dusmil mo kayo sa JP, makabakal kabugas.
0: Ay, abaw. Ano, abi, kay? Pagplano, eh, hindi ba ni wife ko siling amo ni kakatabo, ah? Pero may mga naghahambal nga kalabanan ako no papang ay dun akong tuod na pagplano ko no dito sa nasyonal ang ipanghatag butatabi 15,000 paglambot sa ano ni sa distrito sa congressman 10,000 na lang paglambot sa mayor 8,000 na lang paglambot sa kapitan kuha na lang 2,000 na lang pag-abot sa tawo tatlo na lang kabilog sa tatlo na lang kabilog sa dinas.
2: Magi pa sa puro president si
0: Pagigay. Magi pa sa puro president. Kwanto tani? 1.5 pag-agi sa kay puro president 1.5 pa pag-abot sa tawo tatlo na lang ka sardinas kag isa ka kilo bugas. Dibado muna ko no? Ang budget sa nasyonal, 15,000. Pag-abot sa kaya mo ni, 10,000 na lang na. Oh, tapos nag 8,000, nag 7,000, nag 5,000. Pag-abot sa barangay, 3,000 na lang. Pag-abot sa purok, 2,000 na lang. Oh, pag-abot sa tawo to, oh, tatlo ka sardinas, isa ka baldi. Ti ay doon akong tuod, hindi man guro ah. Hindi man guro nga, hindi man guro nga tatlo ka sardinas ah. Lima.
2: May noodles pa kita, JP.
0: Oh, may noodles pang pian-pian. Sige, pero ti, ang punto ko bla papang, 2,000. Ti, kasami ang ato, nambal na, ah, mayan na sa wala. Ti, natawa bla ka. Mapasalamat ka na lang, kay karon ingrato ka nang away kayo nagpasalamat. Puro to yung isipon mo, ano man ang 2,000 kada bulan pang man? Kulang ni bayad ko rin, tinga kamahal na ko.
2: Gamay din na tayo ng GP, pero ano talaga, i-check na lang sa DSW kita GP, kay most sa mga nakabaton kita GP, may mga trabaho, hindi siya, so posiling mo ito pandugang, na po, gamay kagapon ng 2,000 kita GP, no? Actually, kagapon to ang out of 2,460, ang harap lang ang nagtagbong kagapon, niya harap malang sa mga 52, no? Ang nagtambok sa launching sa ininga digitalization program KPGP. So, i-check na lang kung ano pagit ang mga development sa ininga programa KPGP. Kaga hopefully, hindi magdayon na subtuig. Kaya kung magdayon ni KPGP, habang sa DSWD po silingon, nagkapadayon sa Gyapon ang crisis sa Pungsod, Pilipinas, KPGP. So, mata na ito, sitting palitagi ka sa Bacolod City Government Center, kaya kinatulo sa inyo sa Kaluan, sa Mighty City, Trivaya, Kazitex, 700. Kini si K5 Wilson, Villana, para sa kampiyon, nga balita sa piso publiko, kagkaling awan sa Negros, K5 News. Sa pa.

0: Salamat gid Wilson, at least may ara. Mo gi kamo sa Gerik la mo ginatagaan la kamo mareklamo pa. Okay na nga may 2,000. Karon hindi ko na pagpangatag.
1: Grabe po.
0: Kamo nga reklamador sinyo may nga may 2,000 na kamo. Ang gusto ko diyan isaya ka malita. Hindi tiya politiko ya. Sa mga politiko lang na yang isa ka malita. Okay na na 2,000. Reklamo pa.
2: Come on and sing along.
0: Naka-standby na sa linya si Jong. Ang City Agriculture's Office sa San Carlos, may paandam mo. But ano nang paandam nila? Jong, ipaandam mo!
3: K5 News FM Live Report.
0: Jong, sige, ikaw, sila mapaandam mo, ikaw nang mapaandam, Subong.
4: Halin sa ila, pakanto sa akon.
0: Oh, sige, ano nang paandam, Jong?
4: Mag-conserve sang water.
0: Ay, mag-conserve sang water. Meaning sa isa kadlaw, sa duwa kadlaw, kay isa na lang kumaligo.
4: Hindi. Water para sa rice field, K5GP.
0: Te, anong tapag-conserve sang water okay. Para sa rice field? Masag-ob na sa suba? Ibutang ka sa rice field? Ano man? Manag-ob ko sa suba, Jong. Manag-ob ko sa sapa. Para iula ko sa rice field. Paano na?
4: Kaya, tamo na ganun ginibalo na itong kapon pagi sa kaya aray sa local or local rice program na local spokesperson na
0: okay.
4: Ano ang ilas sining mga rekomendasyon.
0: So, para sa rice field, di kun wala kami abi rice field, hindi ko mag, hindi lang kuya mag-conserve. Wala mo kuya rice field.
4: Kasi,
0: sabta, Jong, ha? Sabta! Wala ko yung bigaroon yung rice field. Yan, dala ko na sa conservation.
4: Hindi, intended lang yan sa mga farmers. Kikita yung ZZ.
0: So, kita yan, pwede tayo kabuhaha sa tubig. sila yan, ma-conserve. Kita yan, mabuhaha. Ahaw sa pang toothbrush. Ahaw sa pang toothbrush yan. Isa kidya kabalde, akong toothbrush. Mahugas ko sang tiil ko. Mahugas ko sang tiil ko, Jong, isa gidya ka kamulag ko. Ay, isa gidya ka labador, hugas ang tiil.
4: Hindi, kaya mo ni ho, may ara abi nga forecast sa nagbigay pag ibang
0: nga ang
4: DLC pag-asa nga posibleng maka-experience sa kita sa ginatawag nga Super El Nino.
0: Okay, dali lang. Super El Nino. Okay.
4: Oo.
0: Maghambal ka man, ordinaryo lang, di ba? Man. Okay, kung butangan mo Superman, may power na. Na, may power na kaya may super mo. Oo. Kita mo ang lolo, okay lang. Pero kung butangan mo super, kusog na, super lolo. So, ang super El Nino, kusog nga El Nino?
4: No, amo na, tuman kainit kasi pa dito
0: eh. As in, mapasok ka na.
4: Hindi man. Posible.
0: Nga mapasok ka. Di nila init sang ininit.
4: Alas init yan yung init
0: eh. Oo. Si Mercy Martisano, yaha, sagay ka mo ambal nga matipid tubig. Subong gani, huwag ganyan ikatubod ang tubig namon. Hindi pa nitipid. Oo. Yes, sagay ka mo ambal na nga matipid tubig nga, huwag ganyan kami ditubig. Hindi pa na yatipid ang tawag mo? Sila ang gatipid para kami ang ginatipid nila. Sagay sila hambal nga matipid. Nga kadugay na kami ang ginatipid sang basiwa. Kadugay na kami ginatipid sang prime mover. Sagay sila hambal nga tipid ka mo kuryente. Tipid ka mo kuryente. Noy kanin nila magina brown out ang laper mega ni. Kamu yang getipid jamon, hindi kay kami ang gabuha.
4: Hindi kay, amo na kay getipid gawa.
0: So ano pa, paano ang mga advices nila, Jong?
4: Okay, ang ilang advices.
0: Kay isa lang ta maligo.
4: Hindi. Ang ila ang una gingin na papamutsan kapon ni Sir Verde Biones nga bangod niya may ara sang gina-forecast nga malawig na tig-ililit. i-adjust ang atong sini nga mga rice farmer sige na GP.
0: I-adjust ang rice farmer. Paano adjustson pang baklan remote?
4: I-adjust ang rice farmers ang ila sini nga cropping calendar let's say for example. Let's say for example, sa nga digad nga mga tinuig sang wala pa nagliwat ang atong sini nga sistema sa atong sini nga klima sige na GP. By as of this month abi August to September planting season na isang humay mong.
0: Okay, so mong hindi anay mang plant.
4: Hindi anay oh.
0: Hindi ano ka unon tagro kung kulang ta sa humay?
4: Hindi sa to mga areas nga rain fed.
0: Ah.
4: Sa mga wala irrigation, wala sang.
0: Okay.
4: Kuan lang ang gasaligya nga sa
0: ulan.
4: Ulan po, sa ulan.
0: Tisan o kami kuno matanom.
4: Tiwa kami may mo kay why man yas ang supply sa tubig. Kaya ang purpose sina ng 5GP para nga hindi makuan, hindi mauyang ang inibalang output sa mga farmers.
0: Ang mga binhi, hindi mauyang kay para hindi magkalamatay kay wala tubig do na.
4: Oo na.
0: Jong mailis kami mais ah. Makaon ta mais, minaki.
4: Pati sa mais na niya iti, siyempre ang mais, although upland na siya kay 5GP, kinanglan man na sa Japon sang tubig.
0: Eh kasabad man ni mga tanong nga kinalaman ni tubig tanan man ma-share pagit sila sa tubig nga way na gani.
4: Uubala. Maski ano nga sa isang tanong kinanglan sang tubig kasi 5GT.
0: Tapos kapilian pa nabla sang tanong jong. Hindi sila magtubo yan sa kilidagat kada mudamo to tubig. Kasabad sang tanong. Mo gani na ka mga pilian. Kasabad sang tanong kapilian. Tani dito ka mutubo sa kilidagat kada mudamo to tubig.
4: Wala hubas-hubas lang.
0: Dito to yung kadto tanang nga tubig ya. Dari makamuya sa babaw nga makishare pa kamo. Why na gani tubig ang basiway pamunyag mo pa?
4: Hindi tanya mo nang istudyuhan sa mga eksperto, no? Nga ang tanong paano pa
0: buhay. Hindi na among istudyuhan sang eksperto, Jong. Ang istudyuhan, ano? Ang istudyuhan sang eksperto kung paano ta maggaan vitamins kag magmayo pinsar ta. Yang ang kurman kag reporter mga lagtok ko. Patubuon nila yang tanom sa dagat. Yung mga lagtok ang reporter nila, oh. Istudyuhin. Bul nga.
4: Mayan ba lang na kaysa mag-ubra ka sa kailan?
0: Uy, mayor, bayat na nagsulugusugi ang balambal. Ang mag-ubra sa artificial island. Ba't ang kambalambal? Todo ang kurman naman to subong. Nagulo ang kurman.
4: Mayan na lang ni nga to niya, kay hindi ahon ta, paano nga ang tanong mabuhi siya kapaagi sa parat ng tubig?
0: Daw
4: relevant.
0: Sige, ti ano nga to? Tisting yun yung ah. Tisting yun ah. Tanom daw humay sa kadagat, sa kilid na baybayo, no?
4: Yan ni man yung bunga, wala sisi, tuway.
0: Mayo na kung sa may dagat kapang matanom humay, wala pa na kuhol.
4: Oo.
0: Oo, kaya adlok ng kuhol sa parat. Anyway, sige ate, ano pagid jong ano pagid ng mga hiuli mo on jong magmayo jong ano pagid?
4: Amo na, may gintudlo sila ligad ng water saving technique na ginatawa.
0: Okay, technique na istorya na, technique. Ano nga technique na?
4: Let's say for example.
0: Andaman mo kung hindi technique ha? Oo, technique na. O sige be.
4: Let's say for example, kung may ara
0: sa irrigation
4: na be.
0: Kung may
4: irrigation ng isa ka land area, nga may ara nga tanong nga humay.
0: Okay.
4: Kaya ang application sini kay KPGP is pasudlan mo sa rice field, kagdasan ipahubas, pasulod, pahubas. Daw mo na ang
0: explanation. Sa pagpasulod mo tubig, sa pagpasulod mo tubig, kan tubig ka nogon, eh, kayong pahubas mo lang. Paano ka nakasave?
4: hindi man necessary sa isa kahumay kay KPGP nga hasta mintras butangan mo sa tubig. Kaya hindi man manami.
0: Guys, kapila lang sila.
4: Kwan, may sa akong personal experience, ha? As kwan ay nang...
0: Kay kwan kasanguna, bakiro?
4: Oo. mga 1 week nga gap, paubusan mo naman na siya liwat. Amo kita sa ang rap.
0: Ang kadamo managali ya. Damo gali ya ulubraho nya kon mga uma kaya jong. Kadamo gali na ya jong. Mabakal na kuya bugas jong ah.
4: Amo na gani nagbidya ako kay do hindi ko gidya makagwanta yang pagpanguba pero tika kapoy
0: So mo to, kapos na magalis ang inambal nila. Pasulod tubig, pahubas, pasulod, pahubas. O ano pa, Gid?
4: Pasulod, pagwa, pasulod.
0: Ay! Jong! Pasulod, pagwa. Jong, ginahimo ko na, Jong! Kabalo ko na, Jong! Sa imong ginamin! Pasulod, pagwa. I like that.
4: I know, right?
0: Jong, ginapraktis ta na. Ginahimo ta na. Okay? Isulod sa humayan, pagwaon sa humayan. Isulod sa muha. Sulod, gwa. Do may ideya ko. Titapos, ano pagin?
4: Nami ang tubo. Ito ka po lagi, Presidente. Nami ang tubo sa humay.
0: Hoy, nagtatlong na bata ko, Jong, nami ang tubo.
4: Basta mo na gani ko na teknik, pasulod, pagwa. Nami, kaliya ang tubo.
0: Tandaan mo, Permi, ha? Tandaan mo, Gid. Hindi ka, Gid, malipat magpagwa kung nagpasulod ka, Jong. Ang pinaka-importante, Jong, hindi ang pasulod, ang pagwa, Gid. Oo. Ngayon tumapatay ka ganyan kakadlaw, oh. Talamnan lang ni Storyanta, Jong. Talamnan.
4: Gani.
0: Tapos?
4: Daw kilatan ko din sa ngubrata.
0: Ay, ikaw lang niya ga-report. Ikaw mo na gambal nga, gwa. Sulod ka. Tapos?
4: Ang katapusan, kinabitit, amun ay kung may ara sa mga damage sa pagtuhaw.
0: May damage?
4: Oo. As early as possible, ipabalo na yun sa ilas ni Kristapan para
0: aw.
4: In kaso kita dito ba?
0: Aw? Mas abi ko, anay. Kung may mga damages, ipa-abort.
4: I-report, hindi abort.
0: Pamatian ko si mo kung may madamage nga... Kung may damage ka resulta sa pagwa, sulod, i-abort. I-report, gali, i-report. Ah, ayuha, Jong.
4: I-report.
0: Hindi pag i-abort, o, i-report. Tapos, i-report kay mama.
4: Hindi, dito sa City Agriculture's Office.
0: Abi ko na i-report kay mama nga, ma, si Jong, oh. Ginagad ya ko yung mapasulod pagwa sang umahan.
4: Ang purpose nila ngayon 5JP is para nga kumaira sa mga assessment halin sila
0: okay.
4: Sa office papakadod din sa
0: okay.
4: May
0: hindi ka nami, Jong, nga, tudluan ta nila, Jong, subong pa lang, kwan sila, proactive, butangan na nga daan sang education ang mga tao, seriously, ha, nga makonserve gig kita, kay may umalabot kita gilid yung nga super El Nino. Magsiling ka super El Nino, medyo bangis nga El Nino, so malawig-lawig ang tig-ilinit. So, ang imuon sa mga mangunguma, especially sa mga, mga gapanguma humay, mga farmer, rice farmers, dapat makonserve sila. Energy. Gwa sulod. Makonserve energy. Ito dapat pila lang, Jong, kagwa sulod, Jong, para hindi ka po yun, Jong.
4: Depende sa availability sa water source.
0: Ah, samtang may ara, pwede ka kapag gusto.
4: Oo, may mga variety. Ang subong kakita, dipping at tag-tumang, unlike sa una, nga galambot ng 6 months, 5 months, antes mo ma-harvest.
0: Ay, may 9 months gani, Jong! ang imo harvest niya, 3 months and 6 months?
4: Oo.
0: Doon 9 months pa ng harvest, Jong!
4: Tingnan ko niya, ay niya.
0: Ay, nano, manang arbisana. Ay, naman, kadugay.
4: parang dasig tayo mga taon.
0: Okay, okay. Tita, tapos na harvest na, ano na dahil yun?
4: Ati, sa common practice na mong sabon, napawayan, ananay, mga months, ang kwan.
0: Natural, Jong! Jong! Ang humayan nga bag-o mo na harbisan, pahuwayi, anay, luoy ka. Hindi pagpadas ni Jong, hindi pagpasagunso ni.
4: Ay, gapuan man bala.
0: Jong! Ang talamnan, pag naka-harvest ka na, pahuwayan. Hindi dayon, agad-agad. Bag-o mo lang nagaraban, tamnan mo naman. Pahuwayan. Pahuwayan, anay.
4: Ga-practice na sila bala nga pagkatapos ani may gasunod na dayon ano may gasunod na dayon arado kapin pa ko may suficiente ka tubig
0: depende sa mangunguma may mangunguma nga pagtapos lang ya ani dayon pagit arado araduhon ya dayon pagkita ya nga oops ya pwede na ni guru araduhon.
4: Pagkatapos
0: hagba, sarado na yun. Dason lang, ah. Diyong, alam ko sa time, Diyong. Alimob na report, Diyong, puro na lang kadlaw.
4: Basta mo na ito, hindi pa, JP, ah. Water, ano ito man? Water saving technique.
0: Okay.
4: Then, ang una is pag-adjust.
0: Water saving technique. Amo to ang guasulod technique. Guasulod technique, guasulod. Tapos...
4: May cropping calendar, dapat may calendar.
0: Ay, namihan ko na! Namihan ko na, kampiyon! Calendar method!
4: Calendar method!
0: Calendar method! Oo! Dapat kung mag-cropping ka, calendar method kagid para tsakto ang timing. Kaya kung hindi ka mag-calendar method, tapat kagid. Oo. Diyon ka mga ka-relevant na diyon sa imong report. That's nice. Why na ko time, Jong? Bye-bye.
4: Sige, bye-bye. Thank you, my kapot.
0: Tuntog ni Jong, blamo.

0: K-5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin loman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC units score.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahal sa mga butika.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
4: Mga pinalaga namon nga Sagay noon. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Extend Food Superman for Man.
3: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: Mga pinalangga namon nga sagay noon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad sa Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. DTX 500.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: .7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

Mayong hapon, mga ka-K5, mga ton oras, alauna 11 na sang hapon, welcome sa Miyerkules ng edisyon. Sa nga ton nga program, it's your time to shine, makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. Maanggaanay na naman kita, tugtog alas tres. Salamat gid sa mga KSS members nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Good afternoon sa mga drivers nga naka-tune in na sa K5 News FM samtang nagamaneho sa ilang salakyan. Mayong hapon, kagina-welcome na ito sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Of course, ang aton nga mga amigo nga mga security guards. Would come to me. Somebody walked into my heart and to my surprise. Take your MyTC capsule, DTX 500 capsule, and Clinica D3 Bio. And it feels just fine. Para hindi maghina ang inyong resistensya samtang nagapulaw sa trabaho. I've waited oh so long to say it to you. Alauna, 12 na ang aton oras, mga ka-K5.

Salamat gid sa mga suki naton dira sa Barangay Mandalaga. And syempre, tamyawon ko man this afternoon ang mga suki naton nga nagapamati naka-tune in na all the way from Barangay Banta here in Bacolod City. Talagsa ko na lang gid sila ma-mention diri sa akon nga program, It's Your Time to Shine. I'd like to greet also Ma'am Yuli Orkea and Ma'am Cecilia Banzon. Sa mga KSS members naton dira and KSS officers sa Barangay Mandalagan, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I'd like to greet my classmate also, he is listening right now, siguro. Kay nag-chat na siya sa akon. Basta mag-chat na sa akon si Junjun Valenzuela, gapamati gina siya. Thank you so much, Jun. Okay lang kamuda? Si I don't know, I'm not sure if he is listening, Nonong Alarcon, ang classmate ko man, a very good friend, a close friend, dira sa Banwasang Pulo Banda. Salamat gid sa inyong friendship, nga duha ni Junjun. I hope makakita ay kita very, very soon. Salamat also sa mga nagapalangga man sa akon dira sa may wala galing nila mabutang kundi in sila nga barangay. Pero ang siling ni Sir Bongsaw sa Lumaino, nagapamati sila right now sa It's Your Time to Shine program. Siling gani ni Mamila Hunsay, actually siling niya Mishine, everyday gid kami nagapamati sa imo. Please greet kami everyday, we love you Mishine, salamat. Nadugangan gali ang akon nga mga palalab sa kabuhi, no? Ma'am Jocelyn Flores, good afternoon. Ma'am Melanie Alibawan, salamat gid for your support. Ma'am Mary Ann Jody, thank you very much. Ma'am Eva Moyco, Ma'am Leticia Gregorio, Ma'am Jacqueline Flores. Sa kay Sir Hermoso Shasat, good afternoon. Sa kay Ma'am Lani Treyes, and of course, Ma'am Mila Hunsay. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.

Mga ka-K5, ginhatagan naton sang igtalupang. Ang advice, ang pag-asa, ang panugyan sang pag-asa nga mag-monitor gid kita sa lakat sang panahon. Kahit may isang kabagyo nga magasulod sa Pilipinas sini nga semana. Gincheck ko ni Kaina ang pinaka-latest na update from Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Ang siling sang pag-asa ang aton nga Weather Bureau diri sa Pilipinas. Posible magasulod ang bagyo by tomorrow.

since isa pa lamang siya ka tropical depression, isa pa lamang kamahina nga bagyo ang iya sining puwersa is from 55 to 70 kilometers per hour. Siling sang pag-asa kay ina magabas kog pagid ang bagyo nga ini kag posible nga mangin isa na ini ka tropical storm kon magsulod na sa Philippine Area of Responsibility. May forecast pagid ang pag-asa nga mas magabas kog pagid ang bagyo samtang ara sa sulod sang pungsod Pilipinas. Kag posible nga maglambot ini sa typhoon category. Galing kay ang siling sang pag-asa mangin malayo ini sa kadutaan sang Pilipinas or sa landmass sang Pilipinas. I thank you, Lord. Strolling along country roads with my babe. So buot silingon, hindi siya mag-landfall. Buot silingon, wala siya sang direkta nga epekto sa mga kadutaan sa Pilipinas. Galing kay T, basta may bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Bisan gani sa sagwa pa sang teritoryo sang Pilipinas, pwede niya gidya pabaskogon ang habagat. Kagang habagat, amuning mangintunaan sang mga pagbubo sang ulan sa mga nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. In fact, kaina, nakuha na to ng information from the Weather Bureau na apektado na sang trough or extension sang bagyo ining eastern section sang Visayas kag Mindanao. Kahapon ang siling sang pag-asa kon magsulod na ang bagyo sa Pilipinas, pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Queen. Alauna 21 ang aton oras mga ka-K5 sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. September 23, 2026. Happy birthday sa inyo. Halin sa amon dali sa It's Your Time to Shine program sa K5 News FM.

0: ginpang check ko na ang mga messages nga nagsulod sa isa ko ka account. Why gid sang birthday greetings kuya? Good afternoon sa imo kuya.
1: May hapon kabandera K5 sunshine.
0: Hindi man ta dapat magkalipad sina kuya ang kabandera ka K5, okay lang ah. Once again, today is September 23, 2026. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila ka.
1: Happy birthday!
0: Pabalaan nyo lang kami kayo, karon ni Kuya Kenneth, kung sino ang nagasalabrate sa ilang birthday para karon sa gabi may panyapunan kami.

0: Masaylo naman karo masaylo naman ta karon kuya sa piya ko nga account.
1: Salasaylo.
0: May mabasahan dito na. 1:24 p.m.
1: Salasaylo naman.
0: Oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio.

0: siling ko gid kuya may naulihi gid kaina ko pa ni ginabantayan ang mga messages ang mga birthday greetings pero naulihi pa gid si Ma'am Bings. Sala ka Ma'am Bings. My friend si Ma'am Bings Delphine. Kanaga celebrate sa iya birthday today and she is listening right now. That's what she told me. Happy birthday kay Ma'am Jenny Jane Villanueva. Birthday niya subong September 23. Dara ko no sa Iloilo pero nagapamati siya subong. Happy birthday Ma'am Jenny Jane Villanueva. May you have more birthdays to come. Ang pagpanamyaw halin sa kay Ma'am Bings Delphine. Salamat gin Ma'am Bings. I know you are listening. Salamat also kay Ma'am Rowena Villaran Erbido. Nagapamati sa gihapon sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Advance happy birthday sa bana ko Romy Gonzaga. Ronnie Gonzaga Erbito, September 26 ang birthday ni si Ronnie. Happy birthday, belated. Advance happy birthday sa imo Sir Ronnie Gonzaga Erbito. Te, pamueng, dira kami manyaga sa September 26.
1: Happy birthday gali sa kay Sir Attorney Jerry Lien at Tita Shay.
0: Ay, birthday subong ni Attorney Jerry Lien, ha?
1: Yes, Tita Shay.
0: Director na siya sa LTFRB.
1: LTFRB.
0: Regional Director, kung hindi ko magsala. Regional Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. LTFRB.
1: Attorney, happy birthday.
0: Attorney Jerry Liena. Attorney, happy birthday to you.
1: Adin sa among diri sa K5 News FM. I've been in
0: love before. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. I think that you're the one that I've been waiting for. Ma'am Choli Culado, maayong hapon. Sir Romy Pasigado, good afternoon. Sir Roms, mayong hapon gid sa imo sa Rome Store, Bakal Kamuda. Clinica Products, aradara si Sir Romy Pasigado. Tagid ni si Sir Romy Pasigado, kuya.
1: Yes.
0: Isa ka mabinuligon na amigo. 1:30 p.m. mga ton oras mga ka-K5 sa mga taxi drivers nga nagapamati right now. Take your My DC, take your Clinica D3 Bio. Protection ni ninyo ang inyong kaugalingon against viral infection. Udlay na ang trangkaso kuya kung mag-igo sa mga drivers. Mahal-mahal na gid kuya ang presyo sang krudo ya. Sa una, makagas up ako kuya, mga 500. Okay na ko, makaliwot-liwot na ko din mo.
1: Subong niya
0: kuya, nagdubli, isa kalibo, tapos dugay-dugay, hubas na. Kapag ani kalibot kundi indiin dugay-dugay isa mo kalibo nga gintugong sa krudo hubas na amo na subong kamahal sang gatong diri sa aton sa pungsod Pilipinas and of course ang aton nga pagkabalaka ara sa aton nga mga utod nga mga taxi drivers, tricycle drivers, jeepney drivers as well. Budlay-budlay na gid sang aton nga sitwasyon. Yes, kuya.
1: Mayong hapon gali sa kay Sir Leonardo Sevilla, siling niya. Sir, advance happy birthday sa kay Mrs. Maribel Bustamante Relos.
0: Uy, saan ang birthday, sir?
1: Sa may sa September 26.
0: September 26, man. 3 days na lang, kuya. Damo-damo, da panyagahan.
1: Salad lang ako na.
0: Amula na nga to, no? Damo, da panyagahan. Pero waay man kami sa maging kantoan.
1: Gani.
0: Looking just like kuya na kuya, che-che lana kuya. Wala ginagay, che-che lana iya.
1: Che-che lana.
0: Mga ka-K5, we will be right back with more pagkatapos
1: ini. Lamang na sini. 101.9 K5 News.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si
6: mga pinalaga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkarilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID, kag ipakita ini sa amon nga staff, agun maka-avail sang diskwento. Kag hindi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo, kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Panahon na naman ang ubo, si Orange at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C.
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tudto 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tudto 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny.
11: Isa ako ka-beauty consultant.
8: Inarecommend ko gin
11: ang DTX Beauty Soap
8: para sa mga bugas
11: kag may mga skin diseases.
8: Ang DTX Beauty Soap,
11: hindi mo sa daon sa bayabas,
8: madre de cacao,
11: kag papaya fruit extract
8: para sa nawonga pimple free.
9: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
2: D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa ka sahi ga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagab.
6: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
9: K5 News FM.
12: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
9: K5 News FM.

0: Balik kita sa pagpangalaga. Sa It's Your Time to Shine program, 1:46 p.m. Magandang oras mga ka-K-Fan. Nakita ta ka bala kuya, gakadlaw ka, ikaw lang isa. Tinanglan mabatuan mo gina kuya.
1: May kinalang tao nga, video tita siya.
0: Tinanglan mabatuan mo gina ya kuya Kenneth. Thank you sa kay Ma'am Bonang Salmorin.
1: Ginabatuan mo man.
0: Salamat man sa kay Sir Lito Pitalyon. Lito Junior Infante Pitalyon. Kasi nagapamati isubong si Sir Lito ya.
1: Yeah. Nag-comment sa inyo.
0: Siya gani sa akon nga post. Thank you Sir Lito. Good afternoon sa imo Ma'am Mary Jane Sayo also. Gusto ko mantam yun si Ma'am Mary Jane Sayo. Good afternoon Ma'am Judy Aplaon. Salamat gid Sir Lionel Fortunado. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Angie Aloy sang puro kapisan Barangay Vista Alegre kay siling niya nagapamati gid ko sa imo always. And somebody from Dumaguete sa Negros Oriental. I'll always be there. Nagapamati diri sa may Purok 5 sa Barangay Takuli. Kay solid K5 listener gid siya kuno kuya. Siling niya I'm from Dumaguete. Good afternoon sa kay Ma'am Death Tubaga. Ma'am Death Delmo Tubaga. Salamat gid sa pagpamati sa K5 News FM.
1: Ma'am Death Tubaga, good afternoon. Always
0: dreaming of Sir Joseph Arevalo, good afternoon. When you smile, always gid kami nag-monitor diri sa Himamaylan, Dita Shine. Pag-greet kong akon nga anak, belated happy birthday. 15 years old na si Krishna Arevalo. Krisha Arevalo. Hala mo, Sir Joseph. Ang bag-o mo lang niging patamyaw sa amon. Inday Krishna. Krishna ni siguro. Or yes, Krishna. Krisha.
1: Krisha,
0: Krisha Arevalo.
1: Krisha Arevalo.
0: May salagid sa kuya. Kay bata niya. Bag-o niya lang ginpag-greet kuya. O, belated happy birthday. Waway niya ginhambal kung sa sano kuya.
1: Ah, magaling. Ay, utak mo.
0: Joke lang na, Sir Joseph, ha? Kabalo ko, love-love mo ginisinday, Christian. Happy birthday sa anak mo, Sir Joseph. Basta gani babae, sir, makipapa, ginaya, no?
1: Makipapa, ginaya.
0: O, makipapa, gid, ang mga babae.
1: Papa's girl.
0: Kanami bala kuya sang ilang atupi ko kaina sa forum. At sa ina ni Sir Eljan kag ni Sir Aries. At may guest sila nga isa ka doctor nga nag-discuss about dengue fever.
1: Ay saya.
0: Kabalo naman kita sa dengue, basta dengue virus makuha na yan. Makuha naton ina pinaagi sa kagat sang lamok. Paano malikawan ang dengue fever? Simple lang. Hindi ka magpakagat sa lamok.
1: Amo lang kita.
0: Kag para hindi ka makadtan sa lamok, kag hindi magdamo ang lamok dara sa inyo nga palibot, kinahanglan magpanglimpyo gid kuya. Anatunaan ko na sang una kuya ang advice sang mga eksperto ang tanan nga kaya pakulbon. Kainsindi ka na kuya, magets mo? Inang mga pwede sudlan sang tubig, mga containers, mga botelya, mga plastic containers nga nagalinapta lang da nga kon magulan kag mabasa pwede nga masudlan sang tubig. Pakulbon mo na siya kuya para hindi pagitlogan sang lamok kay dara mangitlog ang lamok madamo na sila. Kung magdamo ang lamok sa palibot mo, masulod sa balay mo, hindi mo.
1: Sabi ko lang yan.
0: Kung damo lagi dyan, siyempre masulod sa balay mo. Kung may kwa na karon, may virus na karon, at pwede kagin magka-dengue fever. Ang budlay kuya sa viral infection, kay wala siya sang immunization. wala sang specific treatment for viral infection. So dapat pabaskogon ang resistensya para makabato kita sa ginatawag nga viral infection. Take your MyDC every day, Clinica D3 Bio, DTX 500 kadamo-damo sa mga suplemento. Gagina-mention naton diri sa aton nga program, it's your time to shine nga makabulig sa aton against viral infection. You can purchase this product sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede nyo man mabakal sa Shopee, sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental, sa iban pagin nga bahin sa Pilipinas, may ara sa Negros Oriental, sa Iloilo,
2: sa Haro Iloilo,
0: Visayas, basta available ang mga klinika products.
2: Sa Luzon pagin?
0: O, sa Luzon, naara naman ako sa Luzon.
3: What I feel I know is true, you gotta realize.
0: Siyempre, mabakal man ang mga klinika products sa Maze Wellness Product Center,
2: yes,
0: sa ground floor
2: sa Mart Mall.
0: 1:51 p.m. Ang oras sa K5 News FM.

0: 54 PM. Ang aton oras. Good afternoon, Sir Bornales Goles Dres. Sa mga nagamonitor sa aton dira sa Himamay Lanseri, sa mga KSS members, KSS Southern Area. In behalf of KSS Himamay Lanseri Area, good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid, Sir Bornales Goles Dres. Sa mga suki naton dira sa Banwa sang Kawayan, kag sa Banwa sang Ilog, salamat gid. Naka-hook up right now ang Kaban Kalan. K5 News FM Kaban Kalan. Thank you. Good afternoon, Kaban Kalan City. We will be right back with more pagkatapos ini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Physio,
4: may kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw ka ginom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan lang, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa gituag irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nagmi ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common ones nga tigulang ka. Mayo man si Aisatan Palma, sina doc ang D3 Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan. Akon ulong nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigit kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom D3 Bio, gamot daw ang flower. Ay! Ay. Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
5: No? May testigo ka, J.J.
4: Sino nagsimot J.J. Dugumiyo? Ha? Kamu lang?
5: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Klinika D3 Bio, no? Sakto na ang D3 Bio, ang Klinika D3 Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akon mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika D3 Bio, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanan kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3 Bio.
2: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buting.
7: So, ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, Sir Boy, no? Makapreventin siya sa ginatawag seizure, no? Sa mga elders, da? Labanan sa mga tigulang, yung reklamo nila, lingin sa ulo, no? So, makabulig ining D3 Bio tungo sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang ipikto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang D3 Bio makabulig sa mga tigulang. Confirmin na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si Sir Boy, ang antioxidants nga sa D3 Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala, Sir Boy. Kapataan nga may kuyap, tigulang nga may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
8: pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no? Mga geriatric diseases. Amuning diabetes kag hypertension.
4: Mm.
8: Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 Bio. Ang yung medium chain triglycerides, makabuli gina to give you boost of energy. Bisan pa nag-gita ka sa imong intake sa carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sang D3 Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: K5 News FM Championing the Lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost in so. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub sa

0: Kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Babe, do wala ka gana magkaunaw? Kanamit agad sang luto ni Manang.
1: Do wala ko sang gana, baby. Kada mo habis ang ginpanyaga at kaina.
0: Aha, sa bagay. Dessert lang ka na. Para mapuhay-puhay tada yun. Eh, grabe nga daan ng libot na kaina eh.
1: Ay, oo man, babe. Ay, babe. Pwede mauna lang ko tulog. Kakapoy kiti.
0: Ah, di sige, babe. Masunod ako tapos ko kaon.
1: Ay, okay, babe. Kaon ka lang di, ha?
0: Dasigo ko na lang pagkaon, ha? Agad makapahuhay naman ko dahil yun.
2: Totoo, Mel?
0: Ah, Manang. Ah, dali di. Magpungko ka sa lamisa. Upunta kaon.
2: Ay, karoon lang ko to, ah. Ay, huugali. May gapangita sa imo nga babae sa guha.
0: Ha? Sino nang?
2: Ambot kung sino to. May ginakugos nga bata. Ikaw ang ginapangita.

0: Di bala naghambal na ako sa imo nga hindi ka na magpakita pa. Kulang pa gidaw?
1: Mel, maluoy ka man samon sa anak mo ay.
0: Di ba na makapila na ako naghambal sa imo nga hindi na akong bata?
1: Sino magaling amay si niya? Kabalo kagit ba lang ang virgin pa ko sa kitandog mo ko?
0: Hindi na ko yung magbahis pa. Oh, Aryo, okay na na eh? Hmm?
1: Hindi ko na kinahanglan. Ikaw ang kinahanglan naman sa anak mo.
0: May partner na ko. Hindi na pala magsinabad pa. Kabalo ka na gid nga hindi na ako balayo. Wala man ko sa kwarta. Maya lang gani kay na-jackpotan ko si Mara eh.
1: Mas ginpili mong kwarta sang samon sang anak mo, ha?
0: Natural. Mabuhit akong wala sang kwarta, ha? Kag-isa pa, useless ang pag-upod tanga doha. Tukod hindi mo nag-ihapon akong bata. Nakabati ka? Abihali na di. Tawagan na kagaroon ng gwardya.
1: Sige. Pero inunsulan mo kinantanan ngayon eh. Kamati ka, Umel. Inunsulan mo kinantanan ngayon eh.

0: Na ano ka? Ano naman ang problema, Brad?
1: Kunabi, Brad eh. Si Lovely Blau.
0: Si Lovely? Nga na ano siya, ho?
1: Ginapako yung bata sakon. Kabalo ka gid bala, Brad? Callboy tayo. Gapangita tayo sa big time nga uyab.
0: Hindi man aguro nga basta mindra sa muta si ni Brad. Di bala, ikaw man ang nagambal sa akon nga si Lovely ang makapabag-o sa imo?
1: Oo, Brad. Pero nakilala ko si Mara. Palangga niya ako. Pag siyempre may datong. Ginapagustuhan niya ako sang tanan-tanan. Alahas, salakyan, kwarta. Kag siyempre sa kama.
0: Sa kama? Masulo mo si Mara, tol. Pero ang pagkabutang kag kwarta niya, arat na iya sa banay, tol. Kabalo ka gid bala nga sang rules ang callboy. Palipayon ta lang niya atong kliyente. Pero wala na butang sa rules ta. Nga mangguba kita sang pamilya kag agawon ang asawa sang iban.
1: Rules lang niya, tol. Palangga ko si Mara. Kaganging bana niya. Ato ya sa abroad.
0: Halong lang tol. Basi bala nalipat ka na nga upunta sang una ginsalvage to.
1: Imposible na tol. Testing nga nila eh. Mabato ko ya tol. Palangga ko si Mara.

0: Адляна глеба. О, си, си бара. Wala di siya sa tupad ko, hang. Base ko naglakad na siya sa amiga niya. Motong ambal niya eh. Ngaaga pa siya malakad. Tukod may transaksyon to sila ng mga alahas. Oh, magbayo pa. Mahimos ko. Mailis ko sa bayo ko.
1: Uy! Daw, maayo ang tulog mo sa high-end kong akama.
0: Ba?
2: Grabe, ha?
0: Hindi. Ikaw?
1: Uy! Ang ginasuksok mong alahas sa liog mo?
0: Iboto mong kulintas ko?
1: Ako na kulintas ko, animal ka, ha?
2: Muling

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Kinanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, pwede magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Clinica Spore Biotics na.
10: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginhan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod obra para sa mata.
17: DTX Beauty Center.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.

0: Tungkol. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman. For men.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio.

0: Amerika. GTX 500. GTX 500.
1: Nagandang una pa na ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag GTX 500 na.
1: Masamihin ng kapalatian?
0: I-GTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag GTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: GTX 500.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio, extend food supplement for men.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Damo, gin nga salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, nakogid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: DTX 500!
1: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas,
0: hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
5: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini.
6: Sinisiliin ako. Hindi. Kasakit sa darip ko. Kung ang baba ko kasakit. Hindi. Ang mga unto ko sa ibabaw. Wala na. Nagkaglaugamin. Natamad din ako sa kastigo sa mga naribarama. Kag sa mga pade. Sanhin ako man. Sanhin ang lugar ganyan. Diwari ako sa higit sa highway. Kag may kakugnan. Wala ka na kung saan sisulpon nga sirang matawagan pa. Stokot ko si Mara. Ang mamay pa, mabagod ako. Nagayaw ko sa tulig sa mga nagaliliabay ng silakyan.

0: Diyos ko! Anong natabo sa imo, anak? Nga kadamos ang lagom sa guya mo!
1: Nay...
0: Ay, Diyos ko!
1: Gidpulihan ko kastig sa mga tambay.
0: Diyos

0: ko. Eh, nadula ang kagwapo mo, nak. Eh, ang unto mo sa ibabaw. Oo, wala na, ho. Oh. Ay, Diyos ko.
1: Bungan din, eh. Day. Bulikin ko, day.
0: Ano?
1: Palihog. Tataw kasi ng bilba. Ang bitch na buhiyobla ko.
0: Oh.
1: Kay padresan ko ng mga tulas ko. Wala ko na ang kwarta eh. Nung hospital.
0: Day.
1: Tagad, hindi ko makuntok si Mara.
0: Ay, Diyos ko.

0: Kabay pa ang bahapit ni si Marag. Dari sa suki niya sa salon. Pila ba ka si Badag? Hindi ko kinsa makontak pa. Hindi mo ko pwede na bukong salon sa subdivision niya. Ginasadla niya. Tugod ba si Bible lang siyang bana niya ka nagkakanto ko dito? Ano ni natabos sa akin man? Wala na ginawasang karta. Hindi mo ko pwede kakuwasang kliyente tungon. Ugab na ako. Basi man, lawasan ng customer ko sa akin. Si Bara. Si Shaina. Shaina ang kapanulong din sa salon. Salamat. Mayo lang. Hindi niyo punumbana niya. Sugataon ko sa... Mara! Salamat! Salamat ka nagpakita ka!
1: Ba? Sino ka?
0: Kakson kong face mask ko. Ako yun eh. Si Omel.
1: Omel? Ikaw ina? Nga naungab ka ha?
0: Gintustigo mo sa bana mo. Kagsa mga upon niya. Wala ka pala matingala nga. Wala na akong makatulog sa balay ninyo.
1: Eh, syempre, tingala eh. Tingala ko man gani nga, hindi ka na makontak. Abi ko gani, nagbalik ka na sa obra mo.
0: Eh, wala. Malaming historia, Mara. Eh, kuhan. Palihog, buligay bang kuhay? Kuhay ako sa apartment kag... Kinanglan ko gud sa kwarta.
1: Sorry, Gadumel, ha? Ari na di ang bana ko, eh. Busy kami sumunga sa ginapatukod naman yung negosyo. Gali. Hindi ka na magpakita sa iya, ha? Kay basi kung ano pang matabo sa imo. Sige na. Malakat na ako. Damo sa nagabantay sa ako, na, Ari, galing yung 500, oh. Basi wala ka pa kapanyaga.
0: Maradali lang.

0: Diri dalam ko matambay sa Laguna. Basi ko may mapig-apisakon nga senior citizen. Bahala na tigulang. Importante makabawi ko. Siyempre, ipapustiso kong unto ko. Kabudlay mangita sa customer nga hindi magbalik ang kagwapo ko eh. Kung wala lang tani na bulilyaso, prinsipe, higit ko tani sa luyo ni Mara. May bata nga lalaking nagatakang-takang, oh. Kag ginakapitan sa sangunog bantay niya. Uy, natumba!
1: Baby girl!
0: Ano, abi kay... Daw kapalakan nga bata. Ginpalapitan sa sang babae. Siguro, iloy niya ina.
1: Come here, babe.
0: Ba? Hindi.
1: Baby!
0: Daw kilala akong babae ngayon na.
1: Come here, baby girl!
0: Daw sila, bre. Siyagin! Palapitan ko siya. Lovely. Ga.
2: Sino ka? Manang. Manang lakata. Masi adik ni nagpalapit sa aton. Kay naka-face mask sang itom. Lakata, manang, lakata. Let's go, baby. Masi adik inong nagpalapit sa aton kay naka-face mask ngay itom.
0: Madaligid lang.
2: Manang, kugusa na lang liog si Kurt, ha? Pakato sa salakyan.
0: Lovely, madaligid lang. Bata ko'y na.
2: Umil? Ikaw?
0: Lovely. Oo. Ako'y ni... Siya niyong bata ta?
2: Ay, hindi mo ni bata, iya. Akon ini. Kaghugali. Ito po sa itsura mo. Nagayupok ang guya mo, ha? Kaduwala ka na unto sa babaw?
0: Kukukuan. Malapit ka istorya. Lovely. Naghinulusalagin ako sa... Ginibo ko sa ito sa iyo. Kung dati, mapatawad mo pa ako.
2: Umil, napatawad ka na ka. Sinugit abi ako, hindi magpatawag kay tao man lang ko, di bala? Ayaw gali, malakat na kami kay gapanawag ng bana ko eh.
0: May bana ka na?
2: Nakibot ka pa, ha? By the way, Umil, kaluoy man sa kayong tangan, masubong ba? Basi gusto mo magpapustiso. Dentist ang bana ko. Libre ta ka.
0: Lovely.

deserve ko nga insultuhon ako ni Lovely tungod perte man kadako sang nahimo ko nga sada sa iya. Wala ko ginbaton ang offer niya. Kag wala naman ako naglagas sa bata, tungod wala man ako sang ilagas, kag wala man ako sang pamatuod nga bata ko gidman ato, kay gin-deny ko na ato sa tupan. Grabing paghinulsol ko sa mga ginhimo ko. Siguro, karma ining nagkalatabo sa akon. Kinkabig ko na lang nga isa kamalaway nga damgo ang tanan. Sa subong nagabiyahe ako sang e-bike, kag nagbalik na sa normal ang kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, O'Meal.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang aton oras, mga ka-K5, alas 2:37 na sang hapon. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Lacson, and of course, Kuya Kenneth. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine program. There is a K5 News FM. Pag-unyo lang ginabatian ang drama, pinanid sang gugma, or the pages of life. Kanami isang istorya, no? Nalingaw ang iba naton ng mga tagpalamati.
1: Ang iba na tayo.
0: Ang iban, why gina sila ginatuyo, kuya? Nanamian, gina sila mamati.
1: Mayong hapon lang gali sa mga construction workers nga nagapamati. So, buong good afternoon sa kaitito rin nato, kag mga upo dyan, dala sa may, ang nag-obra sa may, sa, man, sa balay ni Kuya Kent.
0: Oo, dira, sa may mansyon. Yeah. Dugay pa matapos, balay ni Kuya Kent.
2: Yes.
1: Mayong hapon lang na sinyo tanan.
0: Takuda ako, iguro, balay ni Kuya Kent. Ay, no?
1: Second floor pa na.
0: Oo, may second floor pa. Ma'am Jonaline Rondez Galila, good afternoon.
1: May hapon.
0: Na tamyo si Ma'am Jonaline, thank you, good. Ma'am Glo Castillo, good afternoon. And sa kay Ma'am Judy Aplaon, kaina to nag-greet ko na si Ma'am Judy Aplaon, salamat, good.
1: May hapon.
0: Sir Dulce Molina, good afternoon. Yes, Kuya, go.
1: May hapon, ma'am, sa kay Ma'am Marisa Galinero, good afternoon. Kuya Kenneth, dihog ko greet sa cousin ko nga si Sir Mario Ardosa Jr. Good afternoon sa imo, ma'am.
0: Kay ma'am, yes, kuya, wala pa? Ma'am Angeles Kagil, good afternoon. Salamat, good. Ma'am Angie Aloy. Damo di sila, kuya, galing kay ang iban. Hindi ko na makita mga names nila. Ang ilang mga greetings, wala nila ma-post. Wala nila mabutang
1: Masen
0: sa comment section sang ako nga page. Kay dira ko kun kay isa nagabasa, no, sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa mga taga Barangay Felisa, good afternoon, Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program.
1: Mayong hapon man sa kay ang pamilya ni K5 Rymwell Alcantara, sa Alcantara family sa may barangay Mansilingan, sila ni Tita Jenny Alcantara, good afternoon. Kay Tito Larry Alcantara, always gid sila ka pamati. Silingya sa akong Tita Shine. Kenneth, nang kami ka pamati. Bada sa kay Ma'am Shine sa K5 News FM. Mayong hapon sa Alcantara
0: family. Hayo ka na sa Radyo Bandera.
1: No? Okay. Alcantara family, good afternoon sa inyo tanan.
0: Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Hindi pagpilia ang lalaki nga wala sang panindugan. Ang lalaki nga wala sang prinsipyo. Ang lalaki nga irresponsable. Ang lalaki nga may manubo sang value. Bisan sin o lang nga babae ang ugdan. Amo na mga lalaki nga may manubo sang value. Inang mga lalaki bala nga gatiyog ang mata kon makakita sang babae sa palibot niya. Gatiyog dahil niya mata. Gatana ako dito. Upo niya na asawa niya. Matulog pagid sa iban. Ano ka for sale? Ano ka ginabargain mo ang imo ka o galingon? Basta gani mga amo ni nga mga klase sang lalaki, amo ni mga lalaki nga may manubo sang value. Bisan pagin pabusong kana sang lalaki nga ina. Hindi pag-ipilit ang imo ka o galingon sa iya. Hindi pag-ipilit ang imo kaugalingon sa lalaki nga hindi sa imo. Kay abi mo lang ga, hinulusulan mo lang ang pagpilit mo sang imo kaugalingon sa lalaki nga ina. Kabalo ka na kung ano ang mangin ending sang inyong relationship. Kung wala ka pa kabalo, ihambal ko sa imo. Ang ending sinalangga, abi mo ano? Kahuyanan. Sa aton nga kabuhi, of course, nagakasala gid kita. We are not perfect. Pero kung makamu-mu ka, kinahanglan nga magbangon ka, kay ang pagbangon, amo nang pinaka-importante sa tanan. Amo na na ba lang siling nila nga hindi importante ang sala nga desisyon, ang importante ang imo nga pagpangon pagkatapos ang sala nga desisyon kay diri nakataya ang imo nga future. So sa kada himo mo sang sala, ang pinaka-importante dira ang imo nga pagbag-o, ang imo nga pagbangon kay dira nakataya once again ang imo nga future. Samtang temprano pa bag-uha ang imo nga kabuhi, samtang may panahon pa bag-uha ang imo kapalaran. Alas 2:43 ang anton oras.

0: plus dose 40 isa ding anton oras mga ka-K5 magpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street sa Tumang Sanggate sa Paglaom Sports Complex kay wala ka mo sang bayaran sa consultation. Yes po, libre ang pagpakonsulta. And available man ang mga klinika products sa Wellness Center dala sa Hernay Street. Kanamit-namit kuya sang coffee, nagtimplagid ko gintagaan ko ni Sir Eljan. Wow. DTX Coffee Mix. Gasala-sala ko kayina. May makadto ko sa admin office. May kape ka muda. Namangkot pagi ko sa HR. May kape ka muda, Inday? Ay, wala. Mami Shine. Sir Eljan na ginakahatag sa akong sabong DTX Siyempre. Coffee Mix. Kaya hindi man ko abi kuya pwede sa ibang nga coffee. Last time, nadula ko, mga 3 days, wala ko naka-program. Actually, kuya,
1: nga naman.
0: To be honest, nag-inom ko sang Americano Espresso.
1: Ay, te!
0: My God! Hindi, nagid kuya, magliwat. Bahala ka mo da. Imagine, kuya, kabalugid ko. Mm. Nga, base, magsaka or mag, ma, ma, ano ni, ma, atakihon ako sang hyperacidity. Can try ko lang, because wala na sang iban nga coffee nga available eh, at that very time, no? Nga kinahanglan ko gid sa magpungko. So, nag-order kita sang coffee. Bo, kuya, sus Mariosep. Ginatakay ko sang hyperacidity amo na gani si Lingko. Hindi nyo kitpaglahog-lahog yung hyperacidity.
1: Delikado gid.
0: Why na sang iban kuya nga kape nga pwede sa akon DTX coffee mix lang gid. Why na sang iban pa? Hindi siya makapatrigger sang hyperacidity mga ka K5. DTX Coffee Mix, available sa mga butika malapit sa inyong lugar, available sa aton ng mga KSS resellers dira sa inyong barangay. Kag kung gusto ninyo mag-offer sini dira sa inyong sari-sari stores, sa inyong kapihan, pwede ka mo magpangumpara sini sa Maze Wellness Product Center. Sa ground floor, sa Plaza Mart Mall. Yes, tagaan ka mo sang diskwento, atagan ka mo sang discount kung gusto nyo nga maging reseller sang DTX. X coffee mix, hindi siya makapasaka sa atin ng blood sugar level. Kuya, may nag-text sa akon, siling niya ga-monitor ko, bisan wala mo ako ginasapak. Kay Tuto Kenneth na lang ko mapa-shout out. Make the you why may nag-message sa imo?
1: Ma'am Veronica Delgado, director?
0: Hindi.
1: Sino?
0: Si Tito Cap.
1: Ay. Tatawon ka lang
0: basta diyan. Gani, tigulang ka na, gasulusunggod ka na kuya, kung hindi ka mag-greet mo.
1: Mayung hapon ka din sa kay Ma'am Veronica Delgado, director, damo-damo, hindi ginapa-shoutout sa akong tita Shai, no? Hindi niya, pa-shoutout sa KSS Federation Officer sa Andalawan Chapter, Ilog Area, ma'am, kay Ma'am Jocelyn Mandal, Nelia Bar, Ma'am Delia Barsaga from KSS Barangay Barangay 1 Chapter Ilog Area. Good afternoon, still mayroon nga po. Hindi ko naman masanta na.
0: Nag-ilalakwid ng dila mo, kuya.
1: Ganit man.
0: 2:51 p.m. ng oras. I just wanna share this information to everybody. I don't like this. Hindi ni manami nga impormasyon para sa akon, kag para sa aton tanan, kag para sa aton ng mga amigo, ng mga drivers nga nagapamati right now. This is from Department of Energy. This is from DOE.
1: DOE.
0: Ma'am Janeline Carmona Espiritu, good afternoon.
1: Pagtaas ang presyo.
0: Sa mga suki naton dira sa Barangay Alihis, good afternoon. Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. Sa mga taga-Banwa sang Hinigaran, good afternoon.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And think they can make it a better place.
0: Kuya, gusto ko na lang ni basahon, ha? It's 2:52 p.m. mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix.
1: Nakaka-detox ka
0: pa. Yes. Kaginadulong man sa inyo sa DTX 500 capsule.
1: Free by your coffee.
0: Posible o manong magpatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa hanggang sa Pasko. Amuning hindi ko na namian nga information, kuya. Ayon sa Department of Energy or DOE, sa ngayon ay wala pa silang nakikitang indikasyon na maaring bumalik ang presyo ng oil products sa pre-war levels, lalo na at patuloy pa rin ang paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Gayon din ang pagbaba ng halaga ng piso. Pinag-gets nyo to? Ang siling sang Department of Energy, subong wala pa sila sa nakita nga indikasyon nga pwede or posible nga magbalik sa presyo ang or sa daan nga presyo ang mga oil products. Ang presyo nga tag 55 kada litro pa lang, kuya, ang presyo sang krudo. Amuni ang kwan mo, antes ang kinagamo sa Middle East sang February, ang presyo sang krudo was only 55 pesos per liter. Imagine that. Sige-sige gihapon ang tension sa Middle East. Kag naganubo man ang value sang piso, mga ka-K5. Base sa December, maglabot na ni Pila, the Shintos.
1: We have no choice.
0: Huwag naman po.
1: Ayong hapon na galit sa kay Mami Lilinting Balinas, kapamatigid siya subong. Good afternoon sa imo, Mami Lilinting Balinas.

0: Buwas, makita ay kita para sa isa na naman ka edisyon sa ating program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagi na naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
4: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
5: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
6: asiminto.
5: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
6: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
5: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, daga kuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ka nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
6: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang imusin nga lungs. Correct. Isang hardjack pa na.
5: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundin mayara sang hypoxemia.
6: Huwag ka oxygen.
5: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
6: Husto.
5: Sa imudugo bangod sang hypoventilation or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
2: DTX 500.
7: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
6: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na.
2: DTX 500.
5: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
6: Gusto.
5: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gigaya DTX 500.
6: Correct.
5: Isa sa pamatuhan sa RGP, ang sige na ko inom sa Mighty C, wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na, kaluyan sa ginaway man. Kaya ang sikrito dahil, palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C, may allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permina to na ginatidlo mo, intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon dayon sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
6: Autood, no?
5: Because of antioxidants.
6: Correct.
5: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
6: ato. I-transfer sa imo. Husto.
5: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaw na ng mga bark.
6: That's why the DTX 500 lang ang Mighty C.
5: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
6: Correct.
2: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilangi mo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
2: Detex 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.

Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyo Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng Lame, Kagbas.

Yes naman, sigurado gijaya ka kita na naman subong mag of the night mga kakay-five. Kay kagapon, nagbakasyon ko dito sa may, din ko to gali, sa North Pole to Blagurum. Anyways, Papa J na naman on board ha, sa programang Afternoon Drive. Hasta kita alas 4 sa hapon, mag of the night mga kakay-five. Mga babasukin nyo na ng mga radyo nyo da. Ay, pangtugawon na naman yung mga kalag subong nga nagtinulog naman ang muning oras. Mga kalag sa mga tamaran. Mga kalag sa mga pasagod sa ginikanan. Anyways, speech of 23 na sa bulan sa... Anong bulan subong gani man? September na gali subong. Tingala ko man nga, bugnaw na ang inyong relasyon. Bugnaw na inyong relasyon. Bugnaw na ang tuyita. Ihop sa hanging ka. Bermans na gali. Daw, Bermans na, pero daw lain, ano? Lain gidyaya ang Bermans at doon ang Bermans subong. Ang Bermans subong daw, wala ka pa makita nga mga balay nga may nagasigasiga nga Christmas light. Sa tiempo na mun sa tuya, tuig 2020. Mag-Bermans yun, may mga ano na mo, may mga twinkle twinkle little star na sa ilang ang mga gwa sa mga puwertahan dyan sa ilang ang mga bintana. Subong niya wala gid. Tigado, nagiguro katamang Pilipinas mga gagipan. Ay lang, anyways ha, sa mga kakifive natong drag, mga tricycle driver, mayong hapon. Nagablo pa huwais at alum sa puno sang mangga. Samta nagahulat-hulat sa pasahero, kang syempre nagahulat-hulat man sa mga estudyante, kay tugay-tugay mga buhi na. Pero mga amigo natong drag, mga habal-habal driver, hindi na estudyante, lagi nahulat, mga maistragi niya ng mga dalaga, ya. Mga maestra nga dalaga, mga puntarya sa ato, yung mga habal-habal driver. Ayan, sa mga private vehicle, man. Ang gagabiyahe, subong, pagkanto sa south. Ang iba naman niya papuli na diri sa norte. Sige. Samta na gamamati, kamuda K5 News FM. Halong-halong sa biyahe ka, ginahinay lang sa pagpabulhot sa inyo dahil tagsa-tagsa ka mga ginamaniyo nga mga salakyan. Alright? Sa mga kamerkaduhan man, yung nakatutok na subong sa ato niya program, ayong hapon. Kamusta ang bintana dun subong? Nakabawi-bawi na? May pangtapal na kita da sa ato niya balaydan? Sa aton adlawan da nga balaydan may pantapal na kita kung wala pala sige. Ning kamot pagyapo na. Manawag ta customer para hindi malata ang talong. Alright, sige. Live na kita mapamatian ha sa aton nga streaming app. Download lang po sa inyong Play Store o diyan sa inyong App Store da K5 News FM. And of course, sa inyong mga radio, ato niya 89.7 na frequency. Papa Jay, ang bahala sa tugstugan. Amo naman na bahala kung ano lang ginaubra niyo subong sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay, okay? Text line natin. Pwede ka mga padala sa atong text line sa 09-062-064-048. Once again, text line natin 09-062-064-048. And abang-abang ka mo para sa atong niya mystery question and may arat ang premium na 500 pesos! Ayan, so dapat niya pamatig ka mo K5. Kaya nga doon 500 pesos para gini sa inyo. Wala niya sponsor kundi haling gini sa akong tsaka galingon niya bulsa. Hakbos lang niya nga akong yung mystery question ah. Hindi rin lang ipangwaon sa mga mabatian yung man sa radyo. Wala nga dapat alert, alert, alert, alert ka mo. Anyway, sa oras natin, we've got 10 minutes down after 3. Papa J on board sa programang Afternoon Drive. A music tanay mga ka-K5, din sa ako niya pabalik. Mag-abado na ko sa color para sa ato niya mystery questions.

You're still tuning into your favorite radio station, K-Fat News FM, championing the lives of Filipino. Papa J. Gabon on board. And we've got 13 minutes down after 3. Ang atin niya time check, inadulong sa inyo sa Kaluwansang Klinika D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO mayaras ang vitamin D3. Siyempre bulong man, batok sa infeksyon, batok sa nagahubag nga baga, prevensyon man sa mga viruses, heart disease, cancer, kag hypertension. Mag-Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw mga kakayfay. Sarang ni mabakal sa mga butika, kag mga pharmacy, nga ara sa layo sa inyong lugar. Siyempre, lapit sa inyong lugar. Ala nga naman niya, ara ka sa Negros, bakal ka D3 Bio, dito pa sa Japan. And available man diri sa Klinika di Alternativo Medicina. Sama mo niya mga resellers nga naglapta lang sa inyo nga mga barangay nga murag mga dayafir nga gipangtangag sa ero. Dira sa may barangay Rizal, available dira sa ila ni Ma'am Lydia. Sa may Lydia store, tabangan sa BGMP, at sa ila ni Sir John Alera sa Alera store, kilid sa Sagay City BGMP. Nandahan sa nato, ang dagan sa itong panahon, be. Nagdagan mo niguro itong panahon. Lisod yun ay apason siguro. What if dagan yung panahon? Ayan, Dres, Negros Occidental, mga K5, abiktado, kaya punta sa local na thunderstorm. And luckily, nag-duty si Papa J nga wala na basa. Ay, kung kagapon, kung wala ko nakalive kagapon, panigurado git si Papa J, mga buti sa station, basa na naman ang body. So mga mga badyag sa nga magulugal umon. Magulugal umon niya kalangitan, nga mayaras ang panalagsa nga pag-ulan mga ka-K5. Ang probensya sa nga Negros Occidental. Bangod sa localized thunderstorm mga KK5. Based naman ini sa ginpagwa nga weather forecast ng PAGASA. Subong adlaw Miyerkules, September 23. And base naman sa Weather Bureau mga KK5, maka-experience sa malayo nga panahon. Makita ng malayo nga panahon, di lang malayo utok sa aton mga sawa. Napaka-experience sa malayo niya panahon ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental, kag Camiguin, bangod sa through tugasang tropical depression mga K5. And of course, mabatsyagan man sa pungsod ang mahina tub-tub may kasarangan niya ubo. May kasarangan niya hangin. Ag nagbutlak man ang adlaw kag inalas 5:45 sang aga samtang si Papa J tulog pa. Samtang magatunod naman ini karon na dugay-dugay mga alas 5:52 sa hapon mga ka-K5. Masa diin pagka-attack na mo na ari naman res papart ni bisyo. Sigol pilang pang abris pertahan dyan ma'am Balpart, taking ka sa akon part. Alright, so ito niya weather update mga K5. Nadulo mo na sa inyo sa kaluwansang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. May nga po landa sa kay Franklin Martinez. No, naka-Facebook-Facebook lang. Sagam sa Ma Frank ang pag-Facebook-Facebook mo da. Kaya ba si one of these days mabana ang Facebook sa Pilipinas. Okay, pabana bala ko nun nila ang Facebook sa Pilipinas. Bala ko ng Frank. Subong pala ang pangita na dangadaan sang uyab sa imuda ng mga Facebook friends. Kasi mabana yung Facebook, why kagid? Malaon kagid, Frank. Wala dahil ang baldo ni, ano, ang baldo bala ni, sino to, ni Guarin. Ang balya nga, ipabahan ko na niya ang Facebook. Ang bal ni House Deputy Speaker Janet Garin. Just me, oh Maria.
I-ban na lang Facebook Pilipinas kayo daw kapabungol-bungol. Ano sila? Ang bal ni Mark Zuckerberg. Who you? Wala ang bal yun, no? Posibleng i-recommendar ni, ano, ni House Deputy Speaker Kagiloilo First Representative Janet Garin, mga K5. Ibawal ko na ang Facebook. O nga pa da, yun, ining magpatig-asa ila pa na wag, mga K5. Magtukod sang opisina diri sa Pungsod, Pilipinas. May local bla dapat niya opisina diri sa Pilipinas ang Facebook pala. Sono sa kay Garenya. Hindi ko no ano, hindi ko no sila mga kumpanya tawag sina gani. Hindi ko no madlay mo naman na mag nga agin basa-basa ako man English man ilubaron ko pa sa Ilonggon. Mas Tagalog pa ko no, hindi ko no sapat. May ara lang sila sa nga marketing office diri sa Pungsod, dapat ko no ano gidya. May ara gid sila butang local office gidi ko no sa Pilipinas ang Facebook. May papla yon siguro nga hinablos siguro sa Pilipinas Facebook. Ah, maya. Kinakailangan ko no dapat may isa or duwa ka kumpanya direkta nga maka istorya kag makasabat sa pamahalaan kung may mga problema nga may mga problema nga kinasasangkutan daw sa platform. Hindi lagi nila guro kaya guro ang ano guro. Din na nila kaya ang mga hahang reaction sa netizen, guro. Wala lang pa bungol-bungol lang na ang Facebook. Wala ginapamatian ang Pilipinas na magbutang sila sa opisina o maski isa o dua ko no.

Agaw magkaon ang mga kabataan, imbis manghugas sa finggan, mag-Facebook. Imbis magtuon sa leksyon sa eskwilahan, mag-Facebook. Pasangil draga nang nagbasa-basa og notebook pero nag-Facebook. Dakong pangutana karon mga K5 kong pabor bala ka mo nga iban ang Facebook sa Pilipinas. Wala, pabor bala ka mo nga iban ang Facebook sa Pilipinas mga K5. Oo, o kung hindi kag nga tawag lang ka mo 0906-2064-048 para magdaog sang tumataginding na 500 pesos. Kanyang 2 pesos yung nga doon niya premium mga K5, no? Baliya, di pa na. Baka lang muna sa nga duha ka bilog Mr. Change Lichon Manok. Oras, alas 3.22 na sa nga po, Papa J. Gapon, ninyo po sa inyong mga radyo sa programang Afternoon Drive.

Ah. Ang wala ng mga mambal ko sa mga tagipusuo niya. Gipang bidli. Ah. Ano ba yung ginambal din mga OGT? Ano ang bal? Ano ito ginambal nyo, Gina? Gipang ano ka mo? Nang relapse ka mo? May nadumduman ka mo? Sino ang nadumduman nyo? Nagbulagay lang ka mo, hindi na siya tao, ido na siya dayon. Ginpasakitan ka lang, ido na siya. Pero sa una, saan ka mo pa? Gwapo-gwapo sa iya. Sabong nga, ginawa mo na siyang aso. Sabagay, no? Nambay lang na, lit dim bark. Pero may ido mo ko, diba? Bruno! Dira ka lang. Kaya may parvo ka pa. Alright, sige, 09-0620-64-048. Ang ato niya text line. Tawag. Sige, tawag na. Ang kanina nga nagpa-music ko, magsige mo, miss call. Karoon niya mapatawagon. No, dili mo. Suko na kayo ko ba? Nagkurog-kurog na ko. Good afternoon to Mamiar na Olvido Mariana. Dara sa may Charlie Feed Supply. Aga pa matis na dara sa mong sa may Barangay Paraiso. Papa Jay, wala ka na basa kagapon. Bod si Lingon na ano na? Bod si Lingon, zero balance ka. Zero balance si Kubla Jay. Nangita kwarta si Uka kagapon bala Jay Ril. Amo na nga subong. Matag ko premyo, 500 pesos. Aton question, simple lang ang aton niya, ang mga mystery question aton. Ano kinanglan ko naman yung restart cellphone ko para magsulod na naman tawag niya. Nainto ka, nagit ko bala sa akong cellphone bala. Bangka po, dlay mo nabi sa iyo mga question. Amo ko siguro nga... Ito na yan po, dlay. Hapus-hapus lang na iya. Hapus-hapus lang na bala sa mga question ko bala. Good afternoon, Pang. Gapamati kami din subong sa imong nga program. Si Gabong na naman ang amon nga balay. Sako pati nga pati silingan. Ma'am LV Buok, maayong hapon. Patamyaw daw sa may Rafael Barrera. Cirilo ka, Cirilo Nukayaw. Sige. Ayong hapon lang manda sa may Prince Cybermart. Ano yung bumati manda subong sa may receiving area? Ano yung mga amigo na doon na. And, nani? Good afternoon, Papa Jay. Welcome back sa iyong programa afternoon. It's your time to shine. Hindi ko na programang it's your time to shine. Kay Ma'am Shine na. And it's nice to see meet you idlaw na ko si mo. Bawa daw may pinagsamay ano daw na may relasyon ta nga duha ko magamuni. May filay man nung wala pero ari lang ko di gapon niya pamati ko subong ha. Salamat. Wow, thank you so much. Nga akong SIM card man, akong SIM card naka-register man eh, but I don't know. Ngano nga aamon ni siya. Ga ano lang ni siya biga ininta bla kong baga bla. Eh lagi magininta ni nga ako niya ng cellphone diyan. Sige, 331, Papa Chigapon on board sa programang Afternoon Drive.

Alright, so that was Kabisado by Fordham Spades, mga kakaibay. At ang kantang, itutulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Ayan, so bulong sa sipon, ubo, trangkaso. Mag Mighty C adlaw-adlaw ha, para baskog ang inyong immune system, para kung pasakitan ka muda sa inyo, na nga karelasyon, may pambato ka. Hindi ka muda yun magluya. Ibandaan, magluya na, magpinsar-pinsar pag ka ng hiko. Pinsar-pinsar pag higot. Oh. Yeah, magduyan-duyan. Ay, nako na lang talaga. Oo. Bugmanggi atay. May nga po sa kay Frances. Frances, may nga po lang doon sa imo. Kamusta ang love life natin na? Eh, ano na? Insugot ka na? On, padayon lang gyapon niya. Ginapangwartahan niya ka? Hey, Frances, good afternoon. Ayan, so araw sa subong ko na sa may ano, nagabiyahe sila pa kanto sa La Carlota. Sige, along. Lumping, di maalumping. Baka kuya, hindi kuya magsugot niya, iban ang Facebook sa Pilipinas. Kaya, dira na lang tayo makakuha sang legit nga news. Legit niya gagalatabo sa pungsod natin. Ang iba na ang Facebook, TV na lang ang aton yung malantawan sang news, control man yapon nila. Iban gani nila ang Facebook, kahit di na nila kaya ang haha nga react. What if sila na lang bi ang iban sa Facebook, hindi na sila pagtagaan sang account. Ayun ako. Problema sa Pilipinas, baha. Solusyon, ban ang Facebook. Ano connection sa problema sa Pilipinas sa pagban sa Facebook? Kung iban ang Facebook sa Pilipinas, pang madula ay han ang krimen. Ay nako naman talaga, oo. Oh, balik na lang kita sa ano eh, hi, can you be my text feed? Elid lang sa ika niya, be my text me. Sambala, hindi ka na mag-reply kay nakitext lang ko. Just me, yo, Marimar. Papa Jay, katutot lang wala ang number mo kong tawagan. Di ka sulod tawag namon. Na, ano man naman? Asulon, pag ikaw yung magpa-restart sa cellphone ko. Restart ko naman eh, ang akong cellphone. Base ko no kung mabana ang Facebook sa Pilipinas, base ko no nga hindi na magbaha. Oh. Gusto nila sa Instagram na lang kag sa TikTok. Bagong iba nila ang Facebook sa Pilipinas. What if bay mo na lang bi ang Pilipinas ang kaugalingon niya app nga daw Facebook man. Tapos kung mag-post ka sang agent sa ila, priso ka dayon umuna. Ay nako, layos pa ta budlay na yung mga mo na kay ma-intonsis ka. Alright, sige, padayon tagyapon mga K-5 para sa aton nga program ang Afternoon Drive. Papa Jay, gabon on board.

Nakalimutan ka! Napakahirap talaga nga kalimutan ka kasi may utang ka pa sa ako ah. Sige ra kag pang ano nga ana nga. Ika sa diha abayad bi kay nabilin akong wallet. Bayaran lang di ka kay bisag magnubyanay taka bayaran taka gyapo. Pero pag bulagay na, ah, nada na, wala na ibayad-bayad ang utang. Wala charge to experience na lang na. Kung may karelasyon gani ka, ayaw na napahulama o kwarta, ihatag na lang. Kaya kung magbulagay mo, ang iyang gihulam, di man nagyapon niya bayaran. Ay, lako naman talaga. Ay, kabalo ba mo kita nga mga Facebook user? May nabasa lang ko nga isa ka post, but I don't know kung it is legit or katang-isip lamang. Ang bali sa post niya, 50 million daw ang multa para sa mga Pinoy Facebook users. Amo na ang ipagwa ng batas sa aton nga gobyerno mga kakifive. Tagalog niya. Hambal dito. May mga panukalang bata sa Pilipinas na gustong higpitan ng regulasyon na sa malaking social media platforms gaya ng Facebook. Hindi pa man ito batas sa ngayon. Ito yung House Bill 4786. Ano nga ba yung House Bill 4786? House Bill na ito mga K5, ang 4786. O Social Media Platform Franchise Act. Aya, nagmumungkahi na ang malakihang social media platforms. Sa sakop nito ay ituring na regulated the public services. O nga magiging batas daw to mga KK5. Kailangan nila nga kumuha ng congressional franchise para makapag-operate sa Pilipinas. Ang mga platform na kasalukuyang operating na ay magkakaroon ng 12 months or 12 na buwan para sumunod. And then kailangan din nila magkaroon ng Philippine Legal Entity o Branch Office. Kailangan nilang magdalaga ng local representative. Kailangan din nilang magkaroon ng grievance system para sa Filipino users mga Kikay 5 so that they can control. Binanggit mismo sa explanatory note ang Facebook na tinatayang may 86 million points verified, 86.75 million users sa buong bansa. Ito sa Pilipinas mga K-pop. Magaling pala akong magtagalog, no? Paano naman ang House Bill 9965? Ito naman ay mas nakatuon sa proteksyon ng mga bata online. Kasama na dito yung panukalaang age verification. Maski butangan nyo pa na age verification kay Biscan 3 years old, ibutang lang nagyapo na nga below 18 tapos. Dapat daw may parental control. Mas malaking pananagutan ng social media platforms. Mga penalty na maaaring umabot sa 50 million pesos. Pamultahon pa na nila 50 million pesos ngaway man tagani inugpalod biskan 90 pesos lang. Why gani? Lord, gani ka mantinir lang tagani sinisang free data. Tapos pamultahon pa 50 million. Para daw sa paulit-ulit na at seryosong violation, maaari magkaroon ng temporary restriction o pagbabawal sa operasyon. Pero kailangan pa rin dumaan sa due process. Malagang punto, paano kala pa lamang ito mga kakayfay? Hindi ibig sabihin na automatic nang magbabawal ang Facebook o kailangan na agad itong kumuha ng congressional approval. Kung may isabatas ang House Bill 4786, saka papasok ang mga bagong requirements at proseso para sa mga social media platforms na sakop nito mga gagay 5. What dahil? Mamulta ta 50 million?
Kaya, kaya naman nyo raw magmulta 50 million ha. Piktan na ilang gamot ha. Hasta maghalabok ang aton ng mga tudlo. Pamultaon nila 50 million ang mga Pilipino Facebook users pang para idugang nila sa malita. Mga sakun. Abo na ni Gurong Ginambal pang martial law in a silent way. No? Martial law na medyo ano, medyo tahimik lang. Parang si Mark din. Mark, tahimik lang. 3:50, 10 minutes more before 4. Baba Jeggy Abon on board sa programang Afternoon Drive.

uwian kasi hindi sila nag-work sa kanyang bago. Kaya ikaw pa rin yung uuwian. Mabalik na lang siya sa imo kay wala sila nag-work sa iya nga bago. Ay, mayingamo lang dira sa kay Sir Uper Sigaile. Dira sa may Tarragon Coffee and Bar. Open as lagali ha, 24/7 mga kakayfay. Ang Tarragon Coffee and Bar, aranamtang sa may National Highway. Unahalan dira sa may Police Station mga kakayfay. Pasunod dira sa may USAT. Ilawin nyo da ang ilang kanami turn nga sisig pizza and ang ilang mga platters pagidra and ilang mga drinks mga kikay 5. No? Basta ang ilang subong ginapadayaw ka ginapabugal da nga sisig pizza. Manatilawan ko man nga grabe kanamit namit da malipatan ko nga wala ko pagali na bayran. Bangod sa kanamit mga kikay 5. Kadto ka mo to. Bayaran nyo na nga daan kay Basi pagkatapos nyo kaon. Malam, lipat ka mo ka bangon sa kanamit. Why nyo galit na bayaran? Napit lang na bala police station. Ay lang ang sige. May nga punta sa inyo. Ano first nagapamati man da subong ang Fix and Touch Cellphone Repair and Accessories. Kapag kayo, o manas lang na mga guba ng mga cellphone. Guba nga mga relasyon. Buka nga LCD. Buka nga tagipo. Buka nga tagipo. So. Anything diferensya sa imo nga cellphone or gadgets mga K5. Dalala dito sa mga gwapo nga technician sa Fix and Touch. Aralamtang sa may kinid lang sa baligya pizza. Sa may tubangan sa Bipoy Bla. Aralanda, hangad na nga, Daniel Landa, may aralanda, Fix and Touch. Kung araw na ka mo sa may mall, di na ka mo tumagkanto para hindi na ka mo malayuan, kanto ka na lang dira sa may Q&R, Cellphone Repair and Accessories. Ilid sa may tahian, mga gagay 5. Available man dira, ha? Ang ato niya mga food supplement sa Fix and Touch and sa QR, Q&R. Talata ng mga food supplement, arada, completos, ricados. Atong DTX Coffee Mix, araman na, pwede ka muna kapatimpla. And diraman mga K5, no? Kung gusto ka mo magtilaw, manamit, dago, busok, juicy, nga lechon manok. Diraman mo kadto sa may Mr. Change lechon manok. Naranamtang sa may National Highway. Tubangan sa ginabutangan piriyahan yung magfiesta ang sagay. Kilid lang gid sang bulkitan mga K5 and dalom sang puno sang mangga. Mayo nga po landa sa kay Sir Jeffrey Cambio and sa kay Manong dakag sa iyo da mga dispatcher. Mayo nga po landa sa inyo. Mayo lang nakapagpamati ha. Basog ng radyo na tunda subo. Sa kay Sir Dindin Siman, dala sa may Meat Master. Sir Din, mayo nga po na sa imo. Oh, damo na sa sang baligya sang mga karne. Karne sang baboy, baka, manok, kanding. Di kalidad niya karne mga K5. Layo sa bakterya kay naka-aircon ang iya nga baligyaan. Grabe nga aircon nga bagusbos da. Nagihaw sa baboy nga itom. So, ang baboy nga itom nagputi bangon sa aircon. Nakaputi ijaling aircon. Ayan, may kapon na sir din ha. Para sa may Meat Master. Ayan, sa kay amigo na kundra, Joffrey, Joff! May nga, buwan pang. Mati, man sila ko na subo. Request ako na sang tigidigidigidong na. Dako-dako, lawas, imo pang, imo request, tigidigidigidong. Ano na ko, no? Gamat-amat na develop ang imo nga, ano? Imo nga ovary? Ala sige. Ay, why naka oras mga K5? Now, we only have 2 minutes
And time for me to say goodbye na. Pilita na yun naman The Boss sa Adlaw. Hindi rin mangyapon. Same time, same station. Same frequency. Same DJ. Nobody na uuwian. Mahalik. And beyond the last, I'm very humble and supportive station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cobia. Ako ni Kapdanan, K5 Matt, K5 Ariel, K5 Ruela, K5 Kuya Jaco, K5 Amphil, K5 John Marie, K5 Bomba. Sa amon din nga, duwa ka dalagin, hindi nga mga guwapa nga OGT. And of course, saman man niya, Chief Executive Officer, Dr. Ramili Tangoy. Ini naman si Papa Jen, yung DJ nga Yami. Dilawi, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM. Anyways, 93 days to go na lang. Pasko na. Bye-bye and God bless everyone. Mwah! Amping, adi malumping.

0: K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, lamon nga mga tagpalamati, padayunon natong sumong sa pagsipad-sipad ang patahong mga sumpun sa atong drama sa kaginan. Kanyugid makuhaan sang leksyon, yung inating uluhan, rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Agay. Tapat gid. Ginsira na sa aging yaparlor nga may dalasang tailoring shop sa. Preparar, bray. I-preparar ang lubato mo.
1: Ay. Ginsira ko na lang ang hakon nga shop. Kay basi karon may magsulod pa bala nga customer, how? Ah, okay ano? I-fit mo na ang imo jersey? Abi-abi, tanawon ta ko na, igo na sa imo. Kaguo gali. Gusto ko, may terno nga shorts ang imo nga top nga jersey. Hmm? Oh. At aksan ta ka, abi-abi ang hawak mo. Kay takson ko sang tape measure. Brian, pwede ko ma-touch ang...
0: Anong gusto mo i-touch, Mami Oats? Ha? Pag-prank ka. Di nang takson mo haw ang hawak ko o kunang ulo ko.
1: Ha?
0: Pag-prank ka, Mami Oats, ha? Pag-prank ka.
1: Pwede ni huhaw. Pero kung hindi ka pa ready, okay lang gid kuya. Gusto ko nga kung may matabo gid man sa tunga ta. Gusto ta nga duha ah. Para pariho naton nga ma-enjoy ang moment.
0: ayos.
1: Ha? Sure ka? Ay ka pa ko pi? Dakota ka, Bri? Dakota?
0: Imo na.
1: Ako ni? Luhod ako.
0: Shit!
1: Uy, pagkatapos mo ako naman, ha? Ako naman!

Sa diin tong buisit nga Brian man, umandam gid na siya karon sa akon. Umandam gid siya. Oh, ara. Ato, may motor nga nagpundo sa ugsara namon. Si Brian ina ah. Kag si Uting agi. Nga nagulo angkas na si Brian kay Uting agi man. Ay! Doa, may napinamahuan gid ako nga maayo haw. Ay, baw, eh magwa ako ah. Burubugnuhon ko siya bala. Ay! Ay, maayong gabi, Madam Uting!

0: Chidelia, pasensya na ha, nagabihan kami pa uli ni Brian.
1: Kuhanabi, giningagaw anamon tapos ang ilay uniform sa basketball.
2: Ay, wala sang kaso, Madam Uting. Kung ikaw ang upod ni Brian, wala gid sang problema. Kay kahibalo ako nga safe ang anak ko. Ay, thank you gid, Madam Uts, ha?
1: Ay, thank you, man. Chidelia, thank you, man. O, tisigi na, ha? Hindi na ako magdugay. Ginapit ko lang si Brian, diri.
2: Ay, okay, ah.
3: Nay. Ah. Sudaan gali, oh. Ginbakal ni Mami Ots.
2: Ha? Ay, abosus. Kahuluya, man. Ay, nagpagamo ka pa, Madam Ots. Ay.
3: Skarte, bulok na subang gabla mo. Ito na, may tampuyong mo na.
1: Hindi na ako magdugay, ha, Chidelia. Brian ga?
3: Sige, Mami Ots. Thank you, kid. Boss, makatulong ko to saga sa balay nyo, ha?
1: Sige. Ulaton ko ikaw, ha? Ano ka niyang ang gusto mo nga pamahaw, boss?
2: Baw, ako'y wala
3: kung
2: na.
3: Kung ano lang ara, Mami Ots, ha?
1: Ayam, bal, kung ano ang gusto mo, kay lutuan ta ka. Itlog nga, sunny side up, kag chicken fingers.
3: To sino, bigag itlog, Mami Ots?
1: Okay, no problem. May portapa ko dito sa freezer. Imuon ko hato nga, to sino, karon pag-abot ko sa balay. Agun nga, ma-marinate ko hasta mag-aga. Ay, dapat alas 7, ato ka na sa balay nga, aga. Kay madulog pa ako sa banwa, good nga, mag-report sa parlor ko. Kagsakon nga, tailoring shop.
2: Ay, aba, kanami, kay may parlor ka na, may tailoring shop ka pa. Aba, big time ba? Ay, pero labay man ang akon, bala, Madam Ots. Ay, paborito ko, inabala ang... To sino nga baboy mo? Oo.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Nay! Nay! Liho ko bida sang tinigang sa rice cooker. Bikon na luto na ina, Nay!
1: Ano gidya pala ginasala-sala mo, Uting Mai? Matsyagan ko na umabisita ding vice presidente sa Balayta, kag mamahaw.
0: Ay, sinanay bala mo.
2: Sobra pa sa vice president ang bisita ni Mami Ots, Nay.
1: Ano?
2: Presidente, gidya.
0: Presidente, sang dugan ko.
2: Kapay pa nga hindi ka lang pag-intuon sang boylet mo, Mami Ots. Kapay pa.
1: Amugid! Nan! Sige ha! Biniusip ka naman, Uting!
0: Uy, sobra naman ka mo!
1: Ay, hindi ah! Ay, kagadya ka nudlaan, Uting! Ay, bahala ka na gadya sa kabuhi, Uya! Bahala ka na gadya!

0: Oy! Matimprano ka pa uli, Mami O. What?
1: Yes, ganda.
0: Ay?
1: Kay matanawa ko sang championship game.
0: Ay!
1: Sa palalabs ko.
0: Ay, hello! Ay, hello ka, sweet. O, di. Oh. Nakascore ka na? Ano?
1: Oh, yes! Oh my God! Oh, ay, kadakuta pala sang bata.
0: Ay! Ay, Diyos ko! Hoy. Bautani, may pa-practice ba?
1: Ano? Ha? Ay, apoy, digid ah! Pero, base pala hindi magpasok ko ah?
0: Ay, simple lang yun na. Planuhan tayo niya. O, ang sweldo ko dali sa parlor. Mainom ta sa balay.
1: Oh.
0: Mahituya kaya kulong tuya isa sa ginarintahan ko nga balay. Ay, pwede ta dito, ah. Majaming-jaming kita dito, kag... Siyempre, paupo na mga amigo, ya.
1: Oy? Ay, oo, ah.
0: Hindi ba lang, eh?
1: Ah, anong plano, ma? Ma-fivesome kita?
0: Ay!
1: Ang buot mo si Lingon. Sikit kag budot. Dalon ta pa?
0: Mismo! Ginambal mo na, mapaimsam kita!
1: Gusto ko na! Ganda! Gusto ko!
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: Brian, you don't go dribbling the ball.
1: I shot Brian.
0: Three boards.
1: Silaya lang ka. Inggit lang na sila mo. Oy!
0: Time,
1: ay, ako na! Ako naman! Naagaw naman inggit ang bola! Ay, sa kontra! Ay, I can't!

0: Sige lang, Blamig. Matamat na. Basi, mahalataya nga ginautotan ko lang sa Blau.
1: Ah, gani man. Meg, palayo aga, Bla, todo. Para bisan mo lang ibungat mo. Ara lang dayo na.
0: Hindi ragi na makadto, Meg. Sundon ko lang mga ginatudlo sa ako ni Migo Budots, Bla, kay Baskog ang bisan bata. Sa pro Baskog mga diskarte, ha? Pero kalma lang ka mo, ha?
1: Ayos, ha?
0: Kalma lang ka mo, mga Migo!

0: Gisigi. Ino pa ka mo ara sumsuman ka damo ko sisig daw.
1: Ino pa mo. Pa mla madam ganda kon mo bogo.
0: Ay. Ay tuod. Ay am. Ay bod.
1: Inalukan mo ko sa bibig. Ay
0: god. Ay
1: ay. Imo na.
2: Wa pagit man si Miss Ma'am Ganda.
1: Yeah, mo ko na pa lang.
3: Ay. Ako iya. Ha. Bodots ako iya.
1: Ah, bodots.
2: Wa pa mami o, mini o, mami o ta.
1: Ha? Bakit ka si talbodot yaw? Pero naman, puro na lang ito ni Galaw. Wala ka na inaw.
3: Ha? Gusto mo gin na galaw, galawan, ha?
0: Hala.
3: Action gin ang gusto mo? Ha? Gusto mo gin?
1: Mami Ots, ano naman? Ano naman?

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epektibo. Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max for Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max for Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang Extel.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
4: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
0: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at lahat. iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. K5 News FM.

mati kayo na yan ang plano sang Nuwakaagi. Mga abyan, sundan ninyo sa papamati ang makalawat-hawat na kasumpun sa atong drama sa kanginan. Gidyo-gid mako.

0: Ang isang pagturoan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuri Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

At damo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM alas 4:30 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador!
6: El Castigador!
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador!
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador!
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
6: El Castigador!
5: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta, kumusta, kumusta Negros Island Region? Welcome na sa ato si Kabalat Tuntunan Siningadlaw sang Miyerkules. At sa 23 sa bulan naman sang Setyembre. Welcome na sa ato si Kabalat Tuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Sa tinggaman nga bahin sa Negros Island Region nga nagaungot sa tanggapag pangalagad. Sa surkaman nga bahin sa Negros Occidental, nakapangot ng 102.9 K5 News FM Kaban Calan City. Back-to-back by K5 sa 100.5 Radio Mascovados with FM sa by CPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng estasyon. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita ng balantaw sa amon singa social media accounts, sa amon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod, kag sa amon singa YouTube account at K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon singa mga Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Sarang magkita ng mabatian, kag pwede nyo gid ma-download, kag ma-install sa inyong tagsa-tagsa ka mga cellphones. Kung may mga Android phones ka mo, kagto lang sa Google Play Store, i-search ang K5 News FM Philippines, i-download kag i-install. Eh, pwede ka mo kapamati sa mga balita sa din man nga istasyon sa K5 News FM sa bugos nga Pilipinas. Kung sa iPhone ka, may kagto ka lang sa App Store. Ginapdan ako sa akong singa mahangkilan ng mas maring partner sa technical side upon si K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Aid Rian Gantalaw, ang Loy Loy Quatro, ang Butchog Ocho. Upod man of course sa supervision man ni K5 Kuya Kenneth Uy. Ako naman si K5 mga K5, abi pilang ililion tabing kalendaryo, pila na lang ka adlaw, abi mga K5, 93 dias na lang.

0: Merry Christmas!
1: 93 días na magkakipahib, Pasko na. And of course, ginatamyaw na to ng nagahiwat karon sa ilas niya kadlawan. Happy, happy birthday! Aring abahanon para sa inyo.

0: Happy, happy, happy birthday sa kay Krisya Moreno na nagahiwat karon siya sa ikadlawan. Happy, happy birthday man sa kay Melanie de la Cruz. Dira mismo sa may barangay Gimpanaan. Oh, sa may arakadagali sa may Moises Padilla. Si Rod sa pag-greet man, happy, happy birthday sa kay Evangeline Dormido na naghiwat karon sa iyaika 16 nga kadlawan. Dira mismo sa may Bago City. Sa mga naghiwat karon sa iyaika kadlawan, happy, happy birthday. Duway ko ka kaon spaghetti ni Ma'am Krisya Moreno, ha? Why gid na little busing, no? Why gid siyang may nagtalang spaghetti? Nagutom pa naman tanga duha. Okay, okay man lang kami tani ni Kuya Kenneth uyas ang linugaw kung binignit lang. No? Si ikaw, Sir Jos, kimpakaon ka ni Krisya sang iyang spaghetti? Spaghetti. Why gid sa nang hagad kag ginagit ay lingko di happy happy birthday.
1: May lechon pansit bihon. Happy birthday.
0: Ayo. Ayo nga po nda kay kag 5 Julius Marivelezo. Taliwat ha, sa naghiwat karon sa kadlawan, happy happy birthday. Kasi naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa maghiwat para buas, advance happy birthday. Kag sa mga nag-break up, tati, congrats. Alas 4.39 ang balita naton gabi kwaon kay Kaki 5 Shine Lacson. Ang dolomas kalawangan sang Mighty CDL Kalimbase Vitamin C. Mga Kaki 5 sa aton singalawas, at isubong nagatulot talithina, nagaguom ang panahon, though nagbabadya ang masamang panahon. Kailangan po natin mga kababayan na mayroon po tayong vitamin C sa ating katawan. Yung vitamin C. Makukuha po natin yon sa Mighty C, the alkaline base vitamin C. Sa pagkalaw ay nga Tagalog, sa pagkatiga ba? Check the basic Kaki 5 Shine. Hibala untag dalagan sa panahon sa karawan kay tikon matulot alatian kita dayon taka pulupisngo dayon taka ubo hilana trangkaso kay tihina immune system ta. Nami sa ulan ang Mighty C, the alkaline base vitamin C, DTX 500 ka klinika D3 Bio. Ano to man karon diskusyonan ining baw kagina kasadya sa Senado. Oh. Hibala untag ang dalag ko ng balita gikan naman sa aton singa News Center Connection. K5 Shine, please stand by.
2: K5 News FM live report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
3: Sir Rods, hindi ko sigurado kung nabatian mo ko subong, ha?
0: Sa pagkatunog, K5 Shine.
3: Oh. Kaya ko nalang tunog-tunog, kay ma-monitor kita.
0: Sa pagka, oh, bation ka di, pati gani ang kadlaw ni Ivy, batio, no?
3: Hindi ka si Linko. Ang kuwan din nila, Abby, sa akong video call.
0: Uh-huh.
3: Si Linko, hindi ko nalang ipag-video call. I-audio ko lang.
0: Nag-approve na si Doc. Nag-ambal kay Doc, Linko Boss. Every time nga mag-report si Kaki 5 Shine, ma-set up kami isang camera sa iya para daw ga-report ang half nga screen imo na diyo, ang half man akon. Oh. Sa Monday na, no? Ambal pag ginigit aprobahan pag isang aton si nga supervisor di sa tech ko, si Kuya Kenneth. Oy, niya okay gina si Rods. Approve without thinking.
3: Hindi na ah. Itaon pa na mga works tada.
0: Sige. Tiyano ning
3: si Rods. Gin-check ko ding lakad sa panahon kay Subong, silingan ni Dominic. Oy, ko ang sino magpuli. Da, puli na kamo to kay dumabundak na gidang ulan.
0: Uy.
3: Dulom-dulom na gidya sa gwa.
0: Dali lang gid bala ni kay Kipab
3: Shay.
0: Oh, dali lang gid. Kay Kipab Adrian, try bi kagto sa windy.com. Lang ilang taon tang real time nga satellite image Kaki 5 Shine para may balaw anta ang galom sa kalangitan. Go ahead, Kaki 5 Shine.
3: Hindi na monitor kita subong nga isa na ka tropical depression. Kahapon NPA pa na siya si Rods eh.
0: Uh-huh.
3: Inasang aga nakuha nato ng information nga nagbaskog ni siya kag naging isa na ka tropical depression. And when we say tropical depression, isa na ini kamahina nga bagyo. Uh-huh. Pero ang trough niya sini sa roads ang iya nga extension amo ni subong nga apekto sa Eastern Visayas, sa Caraga, Davao Region and Sarangani. So amo na siyang rason kun nga may mga pagpanaguog, may mga pagbubo sang ulan, uh-huh, no, sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. And sa gihapon nagpaandam ang pag-asa nga maghalong kita sa mga pagbaha, sa landslides, kay ma-experiensyahan sa Visayas area ang kasarangan tubtob mabaskog nga pagbubo sang ulan. Amo ni siya si Rods ang bagyo nga kon magsulod sa Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning, uh-huh, or tomorrow afternoon. Ang iya siningalan mangin si Tropical Depression Queenie. Yes. Uy. Gincheck nato ng iyang allocation as of 3 p.m.
0: Uh-huh.
3: Gapalapit siya nga nagapalapit si Rods.
0: Ari siya o kitaon sa o.
3: Ang location niya is 1,810 kilometers.
0: Uy.
3: Sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon.
0: Uh-huh.
3: Ang iya sa bunga porsa is from 55 to 70 kilometers per hour. So isa pa lamang ini siya kamahina nga bagyo.
0: Uh-huh.
3: No? Pero may tendency nga sa masunod nga adlaw, mangin isa na ini siya ka tropical storm kag kun magsulod na siya sa Philippine Area of Responsibility, posible nga maglabot siya sa typhoon category.
0: Uh-huh.
3: Ang maayo nga balita dere kay sa forecast sang pag-asa, hindi ni siya direkta nga makaapekto sa landmass sang Pilipinas. Medyo diri lang ni siya malayo-layo sa kadutaan sang Pilipinas. Actually kainagin check nato nang iya sini nga tracking. Though sa masunod nga mga inadlaw, hindi pa gini siya magpalapit gin sa Luzon area, Sir Rods. Though diri lang ni siya nayon sa kadagatan sa eastern sa Philippine Sea, no?
0: Uh-huh.
3: Amo ni ang kwan.
0: Though galingi daw may gina palapit. Oh, do may ginausoy sa
3: yeah?
0: Oh, do palapaw sa.
3: Oo, do Taiwan naman ng igo, yeah. And possibly ang mga isla sa extreme northern, uh-huh, Luzon. Masikon maapektuhan.
0: Okay, ti amo gimana permi? Amo gimana kakipeb shine? Permi ang ginalabyan, yes, sa mga bagyo mo. Dira gimana, uh-huh, permi?
3: Hindi ya silinga direct pa, uh-huh, siya. Do mga lihid lang.
0: Pero ti ang ikog. Ang ikog sina.
3: Yes, sir.
0: Ang ikog sina amo nang makahalit man kay ti kabalo naman kita ang Luzon area, gamay lang ang pag-ulan daw matyag ko do gaanaw man ata sila.
3: Ang kwan, ang problema ng habagat kay ti pabaskugon ang habagat amo na nga amo nang tunaan sa mga pagbubo sang ulan dili, uh-huh, sa aton sa Pilipinas, no. We don't know yet kay ti wala pa man na mention ang Negros Occidental nga maapektuhan sang habagat. Pero nag-aapekto subong sa aton this afternoon, ha, is localized thunderstorm si Rods. Kay ang trough or extension sang bagyo ang naapektuhan niya lang, mm-hmm, is Eastern Visayas region.
0: Uh-huh.
3: Sini nga hapon. Now, we will continue to monitor kay ti amo nang advice ang pag-asa sa aton nga sige-sigihon tani ang pag-monitor, no, sa bagyo nga ini nga nagapasulod diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Sa Rods kanina, uh-huh, diri sa news center gin discuss ta naman ni siya.
0: Uh-huh.
3: Kundi we have 24 senators.
0: Mm-hmm.
3: And nakasaad sa konstitusyon sa Pilipinas nga wala sang may ma-impeach nga mataas na opisyal sa gobyerno kung hindi maglabot sa
0: 16
3: boto primero.
0: Ati siyempre by the konstitusyon ganyan kakipag siya ngayon. 2/3 yes. Ang 24 is 16.
3: Yes.
0: Oo.
3: Ang 2/3 sang 24 again is 16.
0: Uh-huh.
3: So mo ginayang sa constitution, that is why ginambalgan ni Senator Cheese Escudero, ang presiding judge, no, sa impeachment court na siling niya kinahanglan just isa is gid, uh-huh, ka senador ang magaboto para ma-impeach or makakas sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Pero kainang natabo si Rods since ara sa presohan ng iba nga senador, uh-huh, ang iban ati ang isa yati at large, ang isa naman is nagapabulong.
0: Uh-huh.
3: Do mga 20 na lang ka mga senador ang aktibo nga nagapakigbahin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So natabo kay ina may pagbinutuhay.
0: Uh-huh.
3: No, pinaagi sa pagbinutuhay gindesisyonan sang impeachment court nga panubuan ang kinahanglan nga boto.
0: Mm-hmm.
3: Or ang ginatawag naton nga threshold para mm-hmm. mapamatbatan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. So gindesisyonan since 20 na lang ka mga senador out of 24 ang aktibo nga nagapakigbahin sa impeachment trial, panubuan from 16 to 14.
0: So 14 na lang. Meaning kinanglan na lang sang senado ang 14 ka boto sang mga senador para ma-convict o kon mapamatbatan si Vice President Sara Duterte.
3: Yes.
0: Mm-hmm.
3: Oo. Di syempre sa mga sa bahin sang prosecution nag-iisip-isip naman na sila.
0: Oh, aba si tagtaganay. Sorry. Wala galit tagtaganay nang ano nang kwananay nang kaukos nanay. Makuha nanay, ma-meeting. Dapat ikwaon na giding 13 kabuto para ma-convict natin si Vice President Sara Duterte. Sa piyat no, naman nga grupo,
3: it's nagabi- not 13.
0: Oo.
3: It's 14,
0: it's sir. 14, oo. Buta ta 14. Okay, gind yes. Round off na lang to nila. So, 14, kag ang sa acquittal, kag ibab siya, yung pila?
3: Oo. Ang 2/3 ng 20, nakadlaw kami diyo. Ang 2/3 ng 20 is 13.333. Ang kwan ini. Silingan ni Dominic niya bad luck na.
0: Di pro, namian ko to yung hambal ni ASMR. Oh, dito kuya nakakuha sang punto nga nami nga nag 14 nga 13.33 gin round off nila into 14 giti ko lang taon ta sa gitudlo sa aton sa elementarya. I don't know, sala lang gid taguro. Hindi tiya ka round off ko makahimo 14 ang 13.33 mo. Nya uh-huh. Galing kiti may mga sinad ambal ni si Marv. Nya kay may sinador da nga da pa mo amo height kay Dagol. Sige, sige na lang. Oh, sige, butang ta 14. Pero sa acquittal kay Kipeb Shine, pila ka mga senador ang dapat kinanglan?
3: Pito.
0: Ooh.
3: O, kung magsiling kita ng acquittal, kung may pito ka mga senador nga magpabor, nga maabsuelto si Vice President Sara Duterte.
0: Uh-huh.
3: So,
0: pito, so ang,
3: pito ang kinahanglan kay, for acquittal.
0: Kay dira mahampang mo. Kung yes. 14, siyempre sa 20, anom na lang. Meaning, makuhan siya, makonvict. Kung 7 naman, siyempre yung nabilin itong mayoriya, 13, ay baldas la Japon. Amo nang rason nga 14 ayan, nila.
3: Ay ha, no?
0: Oo.
3: Nga hindi, may, ang iba na hindi magboto.
0: Ti, kumag-amo na.
3: Kinamulang ka katabo, Sir Rods?
0: Kanugon sang, ano, kung di ka manguto, kanugon.
3: May ara, Sir Rods. Huh? Kinamulang ka katabo, abinutuhay kung kay isang sa Senado.
0: Ma-abstain ka?
3: Na may nag-a-abstain.
0: Oo.
3: Uh-huh. Kung paano, abi, kung ang imbis nga 14 ng 13
0: mag-amo na kay Kipab Shine kundi mag-abstain ang senador sa totoo lang hindi magbutuha tani way sa nagintra da impeachment trial kun di man sa magbuto. Di ba anong pulos nga kadadlaw sa out of pila gani 98 days nga trial ni Vice President Sara Duterte ara ka lang da nanimuko nagkaon nagpungko nagpagwapo. Hindi kaya magbuto. So tandaan nyo gid banwa ha, ang mga senador nga hindi magbuto nga mag-abstain ay panasa nyo sa baluta.
3: Paano ba si Rods tapos kinanglan pito ang sakwital?
0: Uh-huh.
3: Ito anom lang ba?
0: At hindi pwede.
3: Kung lang mga senaryo, no?
0: Gwapo na nga puntoy mo ka Kipeb Shine. Yes, it's possible. Let's say for example, anom ang minorya kag ang nabilin is 13. May isa nga wala nagbuto kay nga man ginlupot. Paano na matabo?
3: Katunog isang kadlaw.
0: Paano matabo? Kay for conviction is 14. For acquittal is 7. Kaya ikaroon, 6 kag 13 ang nag-away. Kay 19 na lang sabihin, kay ginlupot ganing isa. Or hindi man nga sila gin-abduct sa ha?
3: Ambot na lang gin.
0: Pero mabari pa ni kay Pep Shine, we don't know, no?
3: If anyway, mag- sir Rods, mag-wig-lawig pa man eh.
0: Uh-huh.
3: Si Kwan, si Senator Loren Legarda, ganing nakuha ko ng information daw by October. Daw gin-extend niya sa until first week of October. Please correct me if I'm wrong, ha?
0: Uh-huh.
3: Daw gin-extend niya up to first week of October ang iyang medical leave. Kaya nagapabulong siya.
0: Nagapabulong, pero delikado na. Kaya doon may huring-huring kagipab siya. Hindi may gahulat ng warrant of arrest. Diba si pag-abot niya? Oo. Ilang taon tang may mga huring-huring na may mga kaso, ha? Si Rubin, si Ator Robin Hood Padilla ang ginsapina, no? Diba? Sa impeachment court. Ginsapina siya. Asang NBI rather. Para sa iya kaso nga ti pagbulig pagpalagyo kay Senator Bato de la Rosa. Si Loren Legarda ang may huring-huring nga mag-abot sa riktada naman siya kay Five Shine, basi din man na mag-attend sa Senado kay ti may kaso nga daan.
3: Taragoy.
0: Oh.
3: Si Kwanya,
0: si Bongo.
3: Si Representative ang anak niya.
0: Oh. Ti si ati si Levesti, ati may kaso man.
3: Levesti.
0: Oh. Si Bongo. Si Bongo kag Five Shine mo ni mo mga style, mga comments ng iba naton nga mangutod. Si Bongo may ara pa dan pending ng ICC. Ay, ay patumabalan kon ara ng warrant na or basi ginahulat na lang na ang alas ba lang hindi ka mo madala sa mayong istoryahan ay ari ay warrant ang ICC ay ang tawad ako di ka malagyo daw mo na lang gagwa subong ka K-5 Shine actually damo gaginuwa nga mga kwan mo nga mga bagay-bagay pero kita nga duha spekulasyon po kita nga duha no gani ang bal ni Attorney Tlintinol niya kami ka mga duha kay ginapresent yung both side o nagpamati sa subong.
3: Dumahuya man sa
0: ginabantayan kay ginadaan sang taga Hall of Justice ano.
3: Ikaw guro.
0: Ikaw ya.
3: Ikaw guro. Kanya ikaw lang ang makasarang sang presyong sang gatong.
0: Sinto.
3: Sinto uno na. Basi ko no until Pasko pa ni.
0: Uy, grabe.
3: Masigisigi sa ka ang presyo sang kwan, sang fuel sa Pilipinas. Para ni sa tanan ng mga drivers, ha? Amo na yung kaina ang nakuha nato ng information na wala pagid sang nakita na indikasyon ang Department of Energy na magabalik sa pre-war levels ang presyo sang fuel or sang gatong sa Pilipinas. Pinapa lang to si Rods?
0: Nainsulto nga daan si Donald Trump. Kuni ng balance niya niya why kaya pagdaog sa Iran no tapos ginbiray naman ng ICC nya dapat nagresign na kamo ng ICC dito nagka-create siya naman mga bagay nga maka timbuok naman sa kaakig sa iban nga mga nasyon
3: actually kay ina do naghambal naman siya nga may
0: Kakipab Shine
3: may negosasyon naman ko no
0: Kakipab Shine
3: goodbye Sir Rod
0: si Kuya Kenneth kasi niyas niya time out
3: goodbye
0: ayo live report nanong ubrahon ko ni schedule ko ni guro commercial ko by ano ay 5:10 I know. Sorry, gin ka K-5 Shine. Buhay na panahon. Mabuhay ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutok na kita sa mga balitang lokal. Pagkatapos, sining pipila ka maimportante ng mga pahanong-dum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K-5 News FM.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
5: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
6: asiminto.
5: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
6: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
5: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, gakuan dayon panghabal dayon ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga forms na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
6: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang imusininga lungs. Correct. Isang hardjack pa na.
5: May ginatawag Sir GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
6: Huwag ka oxygen.
5: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
6: Husto.
5: Sa imudugo bangod sang hypoventilation or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
2: DTX 500.
7: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX
7: 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
6: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na.
2: DTX 500.
5: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
6: Gusto.
5: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
6: Correct.
5: Isas pamatuo na Sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dais palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang. No, kung alibabi may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka may tisig kag DTX para amo na pagkaon dayon sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
6: Autood, no?
5: Because of antioxidants.
8: Correct.
6: Of course.
5: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa ato.
6: I-transfer sa imo. Husto.
5: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Di ka kapoy magsikaw na ng mga bark.
6: That's why
5: the DTX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
6: Correct.
2: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka na ginom?
8: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
8: Sobra na lang 100.
2: Detex 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramirez.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Bad, oh my condition ta priyaw?
6: Ah, oo, good pre.
5: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
6: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
5: uy,
6: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
5: Sige pre, ah, maingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
8: Gah, mag-joyride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sige ka kidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend lover.
11: Extend Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigi na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
14: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advanced
20: Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita kamo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapagdamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio, DTX 500. Ang pag-inom kagpagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pang-pawi. Kay Super Detox mo. DTX 500.
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
22: Pabakal sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkapatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nagamu. Huwag salamat sa Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Superman for Men.
25: Mga pinalaga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
26: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million aurac units score.
27: Ang aton karon ng panahon, medyo nagagulugal om si Ulo Aligmat gid magkakifay. Si Ma'am Glenn Infante and of course si Ma'am Marie Chris Navarro, ang pinakagwapang kwandaong ara sa Mutu Lions Honda. And of course si Papang Juju Eduardo Juju Galuna, si Obispo ha? Galuna Senior, kag si Jude nagapamatiman sa may Barangay Vista Alegre. Papang Erning Poderoso. And happy, happy birthday, gali, ah, sa amon sining amigo. Happy, happy birthday sa kay Attorney Jerry Liana. Happy, happy birthday, Attorney. Huwag kita ka kulo kapi-kapi ba, no? Dason, lagaw ni stasyon, kaya libre hon takakape. Sponsored by Kuya Kenneth Uy. And of course, si Ma'am Bing Selfie, June Rosa Villarejo, tawag at si Kaki Five Red, aran siya, si Ma'am Merna Hambre-Hambre, May Dagay Bing Selfie, Numat Uro Lizel, wala na kuno klaro, ang bali Ma'am Numat Uro Lizel. Merci Martisano, nagpamati man. Check ko si Kaki Five Red, ang pag-ilinaway sing, ano ni, duwa ka magkatapo sa LGBTQ+. A, ano ni, tawag sila? Kaki Five Red, i-balita mo!
28: Yes, Kaki Five Red, sa yung hapon, sa ato sinig mga tagpalabati sa programa ng El Castigador, dapat Kaki Five Red siya ang pasensya, aragin permis. Ito namin yung mga bagay, abid balikawan, ining dumugay, kagabunutan ay balaya siyang buhok kag siyempre kusi anay sa ato dira ka mga tagsa ka mga lugar na binigid ka kay 5 roads kung may ara mula sa mga shared di mga social media post hindi gala yun mag-react at kung kayo siya inabalang ligaw na bala abin mo ikaw na ginapapati-matiyan hindi gala yun ka kay 5 roads abin mo kay isa so ang kaangay sila kay 5 roads nagluntag gira nga ti gura mo sanay may siri siya gabuhok pira sa may purok mabinuligon. Kakatahong pa siyang pangalan sa purok itibrod sa purok mabinuligon barangay handumanan.
27: Yo, tani, no, purok masinadyahon. Ang nanamian, bigid kuya, sa may purok paghidait. Sa tangob. Purok paghidait. Inablang maghidait kita. Pero gadinumugay kumubla.
28: Gani. Pero ang pinakatahon gida, galing kasi barangay kabugi.
27: Pero may ara, pagid nga purok nga nami. Abi mo ano? Purok maanyag. Pero may ara, pagid pinaka nami. Purok munay.
28: Agi ka to, ano pa rin
27: yan? Mga managmi na nga mga lugar. Actually, damo-damo mga kapurukan sa Bacolod nga manami. Dibla?
28: Damo-damo, ginda kita yung roads.
27: Kaya kung mahilig ka naman sa mga shell, dito ka sa may barangay 1, no? Sa mga isda, sa may barangay 2. Sa barangay 1, ti Purok Lison, isda na. Barangay 3, Purok Tilapia, may araman. Sa barangay 2, may kagaykay, may sigay, may green shell.
28: May green shell. O may purok tahong mangani.
27: purok tahong. Ayo. Pati ba, paano naglabots punto nga nagdinumugay ni sila? Anong rason nga nagdinumugay ning duhahaw?
28: Well, actually, kay Kim Rod sa eksklusibo, nalabot sa K5GCFM Bacolod, iring si alias Joshua, nga bago na karoon ng yasini nga pangalan, alias Jade kay K5 Rods. Nga tisuno sa iya, wala mo na actually kay Kim Rod sa intensyon eh.
27: Uh-huh.
28: Nag-share na siya sa isa ka daw coach na wala, daw mga pabati-bati, pero galing katila, in mga kuno yung ginatumbo, yasini kay Kim Rods. Ang ginaligar din eh, iring kili-kili nga may buhok. Ikaduwa kay Kim Rods, kilay nga daw talamdan. So, amo ni ginshare nga kay Kim Rods, kung saligin dito...
27: Liwat, ano to? Liwat?
28: Ang isa dito kay Kim Rods, kilikili nga may buhok. Ang ikaduwa kay Kim Rods, kilay nga daw talamdan. Amo na ang ginshare.
27: Tinormala na yan sa lalaki nga may buhok ang ilok? Kag normal man naguro sa lalaki nga ang kilay wait tilaw kurte galing kay Silaya tindi amo na mo.
28: Gani pa kay Febros si Silaya do well maintained ding ila sa beauty.
27: Oo.
28: Pag tubo lang ako sa mga manok pa pag dulo bunot na yun.
27: Dulo.
28: Wala na gyud dulo. Bunot ka yun. Tingkay well maintained kag syempre ti ang ila siniguro sa bond ginagamit yan manahalo ni kita.
27: Ati ko na di DTX herbal soap nang nagamit nila.
28: Beauty soap
27: po.
28: Klinika Dio Fresh pag hindi ang ginamutan sa kilikiri para makamot kita bro. Pero actually ginpasikto ginatong pinamagkot natong si alias Dade kung kinigid bala ginalinan sila kaya pinamagkot natong ba si balayang party sa lalaki. Dragi na pakita kasi ato si Dega Background na Kife Bron siya doon may ara.
27: Kaya Kife Bred? Hindi ko lang niya mapakita kung ayaw ni Maidit. Ito mabaldata ni Karon.
28: Ganis.
27: Ako na lang galantaw, abi ka kay Pepe Dre, palatawa lang ko sa video para ma-describe ko mayad, i-off live lang siya, hindi na siya mapakita sa screen naton, dire lang sa TV naton palantaw ko. Go ahead kay Pepe Dre.
28: So dira kay Pepe Dre, sige lang, sinigilabutan, ay doala UFC, ganoon kumbinar ang boxing, ara man ang ginatawag naton nga taekwondo,
27: jiu-jitsu,
28: long jump,
27: ara man kay Pepe Ari ari oh ginalantaw ko ay bebe. Ari ano ning ga video ni imo niya kun amo ning paginaway nila. Agin kagto among lugar amo ni.
28: Yes, iyas mo na kay Ben Rod sa ginapakita na to dira ang ila sini matauhay ga lugar.
27: Aha, amo ni siya.
28: Good dira sa barangay Dumanan. Kag di kay Ben Rod sa ang distansya sini sa impormasyon na kuha nato dira sa mga bata ni Jade. Estimated, grano mga 30 to 50 meters ining agwat sa gila, sining ang pulay. Ang kapiyak
27: ba? Ariyo! Gabakbakanay ka, Kipay Bred! Pumay lang kayo, puro sila nakalungpants nga duwa.
28: Ganit man kay Febrods. Pero antes sila kuno ang ila, sining inaway, may nagluntad pa nga daw badminton. Maginit siya, guro, basik nga butilya, o maginit siya nga sigarilyo. Ang mga negasyon sang mga himata dira, ni alias Jade kay Febrods. So, dira, ang ila, sining inaway, doon naging Malawi, kinakag na sigundahan pa kay Febrods. Ini ang away sa tunga nila ni alias Jade kag ni alias Bogart. Naglawig-lawig dira kay Febrods kag matapos ina, abi nila okay na. Dito naman naglinaway, ining mga himata, sinisang duha ka LGBTQ kay Febrods. Kung sa diinti, ang mga utod, ang ginikanan,
27: grabe nga dumugay, grabe nga dumugay, kagipebre do. Wala, may nag-awari ka dumugay. Una, ang doon naka-sublimation, amo ning naka-pin down sa, ano nga color ba yun? Green? I don't know, hindi ko kabalo mag-ini. Oo.
28: Gray.
27: Oh, the gray. Tapos yan naman, oh, ginkwad niya, gin-armbar, no? Naka-kwan siya. Are you? May pagka-MM. Ito taro, nakakuanaw, ginarmbar yung isa ho. Napindaw niya yung isa, pero di may mga gas-gas na kagmamabakiras yung mga buhok nila. Ang nakasublimation, nabalda na ako okay, ginarmbar sa isa. Mayo, magampang MM yung isa ho.
28: Jiu-jitsu.
27: Oo.
28: Do-damo, do-knockdown, do-tatlo isa, bro, apat isa kita, bro. Kaya dako-dako, do-lawas yung isa eh. Pero isa, dira, nag-in-kontrontar. Doon nipis-nipis ang
27: ilang nagpahuwa, naguntat lang sila paglabay ni Lulo nga may baston.
28: No.
27: Araw. Oy, ay. Oy.
28: Si Lulo, gidarang hiyabi kita mo rags eh.
27: Okay na. At least yung isa, mal niya okay na. Napautuas na nila ang ilas ng mga hibubunot nga duwa.
28: Yes, kita mo rags. Kaya actually, nagatumangay ni sila sa police station 10, sa anagin ni Chator, din actually, nagpatunga, dira si police captain nila ni Laguting.
27: Oo.
28: Ginpangdalay din sila sa police car, patrol car sa police station ta dito sila ginistorya ang balgani ni Ma'am Laguting Kinebrods nga kung maliwat parigani mauti ma community service ang kamuni isa din na kinusun dito kinpatulog sa police station 10 kay tungod niya ti magluwas bala sa mga buno pag sulpak to nagdugang pa ni sa sakit sa ulo ni police captain Laguting Kinebrods.
27: Pero para sa akin, Kiki Pepper, it's just a normal mabisa mga yung mga kabataan, yung mga dinumugay. Importante, wala lang bunanay. Wala sang tiniruhay. Kaya niya, tapos nila, mapautuwas bisang isa kag isa, nila kainit, Kiki Pepper, why na dayon?
28: Yes,
27: sir. Tinag-uli ay man sila nga duha?
28: Well, actually, may ara sila sa Aringlohanay dito sa Police Station 10. Tagi-taga pa salamat, man actually, si Police Captain Laguting Kitimrods. Ngati, may ara nag-inban sa pagkalma sa isa kag-isa si Ila. Pero may aligasyon pag ito nga do, nagpamati-mati naman. Pero galing kiti, ang humble rin si ato ni Jade, hindi na siya kuno magsapak, kag-isapak. Tiginabalan pa siya nga, germans na bala. Ti, ano bala ang December? Di bala palang gaanay? Yes.
27: Ang isa ginkuot pagaling ano yaw, I don't know, sa tubangad o grabe nga dumugay nila. But anyway, okay na nakakipay para reda.
28: Yes.
27: This would be a lesson sa iban kung sa social media, gidman, ginalinan sila sa nga away. At least magpatawaray na sila kaysa sa grupo.
28: Yes, patawaray na lang. Yes, correct. Abog nila kay Mabrods, kati kapatigid kita yan sa uli, magayuhay ni sila, isa ba lang sila kapuro, kung may ara, dira sa

0: Tapos nang
1: kanti bermans pasubong. So dapat ano gani kung kwan bermans.
0: Kapinalanggaan na ito dito.
1: Dapat magpinalagaan ay kag isa pa, di ba? Isa ka purok, isa ka barangay. Di ba? Ano dapat na ginahimo sa isa ka purok, kag isa ka barangay?
2: Mabinuligaw.
0: Hindi mo na, hindi ko na napagsapak ang mga post nila. Sir.
1: Hindi ka na magsapak. Okay. Puro sa una, ano ka mo ni? Barkadahay ka mo?
0: Kay ang agi na nakontra ko, din ang liga, gistara mo, maging ano na sana, maging possible naman kay Wise Adaganan, kay dina o mo sa pagsapak sa pamilya niya.
2: Okay.
0: Kaya mo, yung ano naman, pero wag niya kabalaslan niya.
1: Okay. Pero ti, galaom ka pa mabalik liwat ang inyong
0: mahal. Okay na.
1: Ano ka tinawa yun? Social media? Post-post? Ano parte sa ano, nobyo, ano, di man? Okay. Kung sino pinakagwapa, hindi man? Hindi man. So may ara lang, hindi pag-insindihan na yun. Puro ano na sa?
0: Ang post-post na ganun.
1: Ah, post-post lang yun. Ano din na-post niya? Ano pabati-bati? No shared post nga pabati-bati? Nga wala ka
0: malas na.
3: Hindi. Notes o nagig notes.
1: Notes nga nawaay siya. Gwapa ko na muna.
3: Hindi. Nang darabang may buhok sa ilok na mga bla bla.
1: Ah, doon mga amuna. Itong may buhok sa ilok ka muna.
3: Tapos nag-debat sila da yun.
1: Tapos nag-react ka. Sino sila ito nag-una post kung may buhok sa ilok ka muna?
3: Hindi. Si Joshua nag-notes sa blami kung klasa sa... Ano ya ko no?
0: Partisan.
3: Oh.
0: Sa nagoan sila.
1: Sa ano sa akabili do may naka-notice kami buhok ko sa ilok ko muna.
3: Hindi man sila ginababatian.
0: Mula na kung ano mga tabo sa concept practisan sila na lang ano kay sila man ang
2: okay na lang kay Febred ah. Ang yeah, atong is at least no nag-settle na sila and lesson learned nga hindi lang mag-sapak sa mga bagay-bagay eh. Kay ti ang tao sagi kita ka babati wi do imoya abi moya wala ti may iban galing nga ni iguanda kay hindi man tanan niya wala buhok si ilok wala ang iban da mo man buhok si ilok
4: hindi man kay broads kag
2: normal man lang nga may buhok kay syempre pangsala higko na mo pero namig ko no ay buhok si ilok no.
4: Ilok ni Jackie Memorons eh. Pero galing ito siguro, hindi man gurutan ng simana, gurutan ng adlaw, matutukan. Balami, arang hindi nga matubo, biskal 1 millimeter. Huwag kita ka manokon.
2: Ayo.
4: Matutukan. At least okay na sila kay Memorons. Peaceful na sila. Kahit hindi na ni maliwat, kabay pa nga ti, amo na kay Memorons, ang ginapangabuyo pa nato, na maging matawahay, balik sa normal, ang pagpalagaanay sa pumuluyo sa may purok mabinurigon, para gihan dumanan siya kay Pebro.
2: Sige, salamat gid kay Gipebrad.
4: Taman kay Pebro, sa ato siya na balita, kabadulong sa programa nga El Castigador, kabadulong sa ato sa Power Trio, gaton si... Kag-dits may bayo, ang atin man sinigay DTX Beauty Show, kag-DTX Coffee Mix, nakangapi ka na, nakadetox ka pa. Kapon sa patron yung K5 Bat, hindi maisip, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, sa misyo publiko, kagalingamon sa radio sa K5 News FM.
5: K5 News FM, live report.
2: Madabong nga, salamat kay K5 Red Salgado. Sa aton si mga suki, ay hindi magkalipat magtumar sa klinika DTX 500. Ang mga utod naton mga kg5 naton nga sometimes gambal ka mo nga uy daw galain gid pamatyag ko nagaburo na pananawan ko daw matyag ko daw mga pintok-pintok no daw matyag ko daw kalain na gid daw mag taas na bla mag shoot up ng blood sugar mo ari mga kg5 samtang waay pa maglabot sa punto nga maguba na gid kidney mo maguba kag ara ka na gid sa punto nga wala na end stage ng imo sini nga kidney. Tumar ka na nga daan, inom ka na sa DTX 500. Kaya ang klinika DTX 500, magkakipay mayara inisa sa tatlo ka anti-diabetic properties. Ano ini? Ang charantin, bisin, kag polypeptide. Samtang timprano pa, inom na. Prevention is better than cure. Kagtandaatag yung magkakipay, health is wealth. Bisano mo kadamo kwarta, kung mabalati anon ka, hindi mo na ma-enjoy ang billions of pesos mo. Kung galigid ka na lang yan sa kilid. Hindi ka na pagsapakon sa tao. Oh, kay hindi ka na nilaya mapuslan. So, that's the reality of life. So, that's why, tipigan na natin kayong lawas para mangin pangabuhi, mangin masulhay. Check ko si Kaki 5 Carla, Defensor Longa. Ang balita ni Kaki 5 Carla, ang Gedulong Maskalwan sa D3 Bayo with Virgin Coconut Oil. Okay.

0: okay gid ang vitamin D3, pero mas okay okay kung may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Antibacterial, antiviral, kag antifungal properties ara sa Clinica D3 Bio. Ara siya pang why pa sa sige oy may hapon kay Angie Aloy, Bing Selfin, si Roger Palantao kadali lang. Hindi namon pwede mapakita kay karon manakop naman si Meta. Pero ang gauba-ubaw ay man ni Meta ginadakop. Leonardo Sevilla, may hapon sa kay sa kay Kenneth Tatyongko. Sir, may hapon si Mr. Kenneth, may ara gali may ara gani study ma 150 pesos na kag indi na uli sa affordable price. Ayo. Mercy Martisano, ara sa pang? Okay, check tabi si next nga reporter naton. Ibalaon ta si Kaki 5 Wilson or si Kaki 5 Michelle, Kaki 5 Aubrey, ara da. Mga Kaki 5. Si Kaki 5 Wilson na lang grotaw ganta. Sa ato si mga sugi mga Kaki 5, oy nagakwa na, way Japon huring-huring ang barangay ni Sky Election. If napirmahan na ni President Bongbong Marcos kay kahapon, the latest update nga nabato naton, way pa kuno kalabot siya sininga opisina. So we don't know basi mangibot lang si President Bongbong Marcos nga napirmahan. May iba nga nagambal niya napirmahan na mo. Galing wala laging pagwa. And we don't know kung saan off. Iban may nag-plaster na ganyan. File lang ka mo nga daan sa yung COC kay basi kung hindi mahingagaw pirmahan. Kundi at least naka-file na ka mo sa inyo sing COC. That would be on September 28 na. That would be on next Monday. Kaki 5 Wilson sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Wilson, ibalita mo.
2: Kaki 5 Rods, tigayo na doon na napahamtang diri sa pilak na mga major ng mga dalanon sa siyudad sa Bacolod ang AI operated ng mga traffic lights sa K5 Rods. Kung matandaan natin, nga ini mga traffic lights, malaging pahayag ni Engineer Lobe na si Malyo sa nagligad na nagabalor ini sa kabugusan K5 Rods sa 55 million pesos.
0: So, bawa. Kung
2: pila ka mga units sa K5 Rods, apat na siya K5 Rods sa mga
0: crew. Dali lang, Gid. Pila ka units ang AI traffic lights?
2: Graka K5 Rods, makaano ko anay nga, hindi ko makaba. Kaya price lang ang ari din sa ako, kaya kagina, iawan ka bilaga si Engineer Lubin.
0: So, 65 million pesos?
2: 55.
0: 55. 55 milyones ka pesos.
2: 55, yes.
0: Pamangkot, pila kabilog na nga mga, ano, amun nang i-update naton. But anyway.
2: Yes, amun na siya K5 Rods. Kaya kagina, gatry ko tanik libot. Sige lang, suryahan talaga na karon. But anyway, amun na siya K5 Rods ang purpose ng isang AI-generated. So, on the usual nato, K5 Rods itong traffic lights pala, may specific or may standard na nga numero ka K5 Rods sa kung go or stop pala K5 Rods. Ining AI-generated niya K5 Rods, kaya niya niya nga paagi sa sensor niya, nga kontrolon ang numero niya ka K5 Rods.
0: Hindi na tada bago ka K5 Wilson, kay Miara ang tada sa may Juan Blas Police Station 6. AI na mo. Tiga ka baldaman?
2: So, amon na sa K5 Rods. Gakano, gakaparap.
0: Gakabalda, oo. Oh. Gakabalda man. Mas ako gani, mas namian pa kung mga daan. Ablang may mga number kay K5 Wilson. Sa tutuod lang nga, ako driver, ga-drive man ko. Pero mas komportable ko inang may number kay mabalaan mo inang number. Ablang pagka 10, may 9876543321. Hindi lang nga 10, dugay-dugay, 1. Kaysa Lupus East ang una, number mo gahulat ka 10 pa lang. 10, dugudugay na nag-1. Pero mas nami ang may number, kaya at least maka-prepare ang tao kag wala sang beating the red lights. Why? Kaya kung may number siya, pagka 3 seconds na lang nabilin, mapundo ka. Kaya hindi ka na nakaingagaw mo. Usually, amo ginakuya mag-drive kag ipabuson. Why, kuya ka galaot nga pagka yellow pa lang, galakat pa ko, hindi na. Pagkakita ko ya 3, ya, bahala na mamitos likod, wapundo ko na ya in preparation, and ginalantaw ko, basi gulpiada lang may matabok man itong huros-huros manaw. Nga ginahulat ya malang ya pagka kwan, matabok man sa yung riktada. So, amo ko na ya kaki 5 Wilson. But anyway,
2: yes.
0: Pila, amo yes, lang ni galing. Sa dinigin plaster pa haw?
2: Amo na kay Fabro sa major streets pa lang niya mo pag ina amo na kadamog iko sa istorya sa imo karon
0: kay Fabro sa hambal gani sa gilala ko niya si Rods sigurado ang duwag na lantaw niya duwag na lantaw ko kung very traffic Una, guba traffic light. Kag may enforcer. Ikaduha, may aksidente. Amo na, kay amo na may traffic mo. Niya kung wala aksidente, either guba ang traffic lights, nga may enforcer. Oo.
2: Ang ari naman niya ang AI operated ni nga kuan kay Pitagoras, so ay dali siya sa kuryente underground ini sa tanan. So wala ka rin siyang spaghetti wires nga makita sa iya, may sensor ini sa kay Pitagoras kag doan kami ara man sa kamera man nga ibutang pod ihopuli ining kamera hindi man mapakawat. Actually planning mako gani ta ni kay Pitagoras nga question noon man nga ti nagasto ikaw sa 55 million tutang naton, paano naman naton kay Pitagoras no ma-secure nga ining mga traffic lights naton hindi man bala mabiktima naman sa pagpakawat, kasi pila naman ka makita naton di sa makulog even ang system sa mga traffic lights kay Pitagoras ginapangawat eh. So mo na siyang i-check ko pag ganitanin kung paano nila na maprotektahan nga hindi naman mabutang sa uyang ang budget wala kay Pitagoras para sa ida no nga
0: proyekto. Next, in addition pa mangkuton muna sa ila, if that intelligent traffic lights o natawag na artificial or AI na may aras la controller nga riktada sa base nila. Daw just like CCTV bla.
2: I-check tanang kay Pitagoras ako na ano pagit ang kwan hopefully malapot na to si Engineer Loben.
0: Kay ang na-notice ko kay Pitagoras, na-notice ko bla sa iban nga mga proyekto sa gobyerno. Gabakal sila sa mga equipment, grabe ang mga features. Grabe ang mga features. But the question is, pag abot sa sina nga mga proyekto, pagbutang na, pagpagamit sa tao, ang basic features na ginagamit, why gina-utilize ang mga ginabida nila for bidding? Anay nga baklon, malmahal, kay may amuni. Pero sa totoo lang ginagamit naton basic malang, which is hindi na ito mapuslan. Do ginagamit na lang ang features para magdako ang bakal, mahal ang mapagwa naton, mabakal ta mahal nami. Pero ang usage kay Pitagoras balda, kay basic lang Japon ng mga features ang ginagamit. So hopefully, magamit ni, what's the use of the camera? Diba? Ang radar or to check sang ano da? Dapat may mga functions ina, kag dapat naka-function gidya kay Pitagoras.
2: Yes, kay Pitagoras, amo na bala mood like kay kun na iba sempre pila naman ka incidente sa ta aton ning CCTV supposedly kay Pitagoras manakop sang kawatan.
0: Tiya mo nang ang pinakasakit niya kay Pitagoras sa tutud lang. Ang pinakasakit ang CCTV mismo kawaton. CCTV ka nakawaton ka pa? Gatulok ng CCTV si mo kawaton mo pa kay ngaman lamang gandar.
2: Amula na problema kay Pitagoras kay wala pa dapat sinasayton sa mga kawatan o mga kinanglan kita sa sanga ni ayat-ayat yung security.
0: Hindi dapat ma siguro I don't know kung may araman city ordinance ng Bacolod regarding sa mga government properties nga kon kawatan nagbadakpan kadako penalidad si mo. And for sure sa mga na-identify naman sa aton sing mga kapulisan, mga tanods, mga barangay, na dapat tagaan bi responsibilidad ng barangay nga nasakpan sina nga mga CCTV or nano manda or mga traffic lights nga in your area and you are the responsible nga magbantay sina. This is for example. Diri sa may backup 6, station 6, iya ka barangay Takuling. Gaan responsibilidad ng barangay Takuling, barangay Tanod, nga magbutangan, dabla mag-ruving-ruving da, bantay. Tiyar, ako guro malain, naging buot ko kung makawatan, bagitan sa may police station 6, sa may backup 6 da. Ara na police station 6 mo. Ako guro mambali, kung naguro kalaulaw sa mga pulista, nakawatan, naging, patubangan police station, makawatan, do hindi man naguro pwede. Mambal na si Kuya Montanyo. Why niya? Ako na di sumong hipi sa police station 6. Why na di sa mga kawatan gimadakpan ni namon? Prisuhon gini namon.
2: Thank you, Pitagoras. But anyway, Pitagoras, sabo na, miski pa pa to, na ara na nun na install na ining mga traffic lights sa Pitagoras.
0: And addition na lang kay Pitagoras, buwas follow up mo. Kay sa tutod lang, nagligad, nagkandak kita sa ngatong inventory, kita sa K5. Ginpa-check na ton sa inyo ni Kakipeb Carla sa patrol if diin nga mga traffic lights ang may mga balda kag ang nagagana kag ang wala nagagana kag ang history bla kung saan unang ipatukod kay dadumduman ko daw I think na mga 2 to 3 years pa lang da mga traffic lights naton kay kung magsigisigi nga ang shell shelf life o kon ang kabuhi sang aton traffic lights is only 2 to 3 years to kalaway, hindi ta mabawi gastuta. Oh, di ba? Dapat ya balik sa ROI. Oh, di ba?
2: Sige, i-check ta na. I-check ta man na kay Five Roads song ang ina nga detalye no sa aton sininga kon yung mga traffic lights naman sa kay Five Roads. So malalaman kay Five Roads siguro na matulong nato yung balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyong pwersa kaalwan sa Mighty City 3x5 Defect 700. Upod ato sa patrol si K5 Martin Tinaise, pili naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Wilson. But kudos ha, at least may mga bago kita nga mga traffic lights. And kabay pa kong tani, may mga maintenance ina, nga kabalubla sa syudad. Sa maintenance department sa syudad, nga may hibalo sa pag-repair sang mga traffic lights naton. Kaya kadamo-damo na traffic lights, may mga lights na nga way gasiliga, and pwede pa man magamit sa iban nga mga inang i-repair mo lang isang adwa ka traffic lights nga guba, kahoy-kahoy bla. Ibalo ka dugay naman kung dugay man kung nag-technician. Ang style namon sa una magpangayo kami sa television, radio. Oh, may isa na ka-unit. Di kahuy-kahuyan na namon. Importante ba pandara mo sa ka-unit? Isang sa duwa, nag-isang guba. Di ba? Pero ay manguro kahuy-kahuy ah. Bakal, bago, bakal ah. Last time check na ton, si KG5 Carlar siya. Hindi kisang matawagan. Si KG5 Aubrey na lang. Check na ton, si KG5 Aubrey Suspenye. Ang sospitsado sa paglutang patay si isa kalalaki sa mamaylan. Sos, my goodness, way madakpan sa hot pursuit operation. Pero nadakpan sa drug buy bust operation. Aring balita ni KG5, Aubrey Suspenye, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: KG5 Aubrey, ibalita mo.
3: Sa K5 Broad, mayong hapon, kagsasana nato nga tag... No, at takop ng Kabankalan Component City Police Station ang suspect na K5 Broad sa paglutang patay sa isa kalalaki sa sitio Tanate, Barangay Agisan, Sirad ng Himamaylan, sinaliktan na Agosto 9 sa K5 Broad. So ang biktima sa Doka K5 Broad, amo si Eman Mumbai, 31 anos na residente sa Sirad ng Kabankalan. Samtang ang kapan na nadakpan man sa bypass operation kahapon sa K5 Road, amo si alias Rigan, 35 anos, siya residente sa Barangay Hilamunan, Kabankalan. So, ini, ging kumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Kiko, hepe sa Himamaylan Component City Police Station sa K5 Road, na ang suspect sa paglutang patay sa kay Eman, tag ang nadakpan sa bypass operation kahapon na pa K5 Road. So, ang background si isang aton na suspect sunupay Lieutenant Colonel John Ganton, hepe sa Kabanclan, may ara ni sa sang kapitin pa mga kas.
0: Nag-utod-utod ang signal mo ka K5 Ubre. Dumatsyag ko yung nablang doon nag-away-away ka mga duha. Ha? Di nag-away, nagsunggod-sunggod ka lang gusto mo nga hindi ka mabatian. Nga, hindi ka naman, wag sa, kon kay, di, ko, si mo. Pero believe ko ah, nadakpan siya, hindi iya tungod sa kaso, ito yung pagpatay, nadakpan sa tungod sa droga.
3: Nakakaso, manisa kasi fibros na carnapping sa Bayawan na 2022. And then may robbery man sa Kabanclan.
0: Agoy! Bunggit urot ba?
3: And then, may kaso man sa 165-10591
0: na May mga warrant of arrest na ni siya?
3: Ang warrant na abroad, wala pa na pagwa. Akong amuning pag...
0: Sa mga previous cases niya? Like carnapping, 10591, illegal possession of firearms. May yes. Mga warrants sa mga pending?
3: Yes, okay, Five Road. Na dakpan.
0: Si Sadya, gina sa polis eh. Kaya dakpan sa bypass. Tapos may makagtutong isa ka police station sa ibang nga lugar nga ginhimuan ni Kremen, iserve man ng warrant of arrest niya. Ah! Damo, gina na.
3: Then, ang warrant niya sa homicide niya, case niya sa Himamayla. Serve niya na lang man dira sa Kabankalan.
0: Oh, very good. At kudos sa Kabankalan, nasolbar niyo ang problema sa Himamaylan. Diba? Di, sinong hepe ganda sa Himamaylan na City Police Station?
3: Si Lieutenant Colonel Mary Rose Pico.
0: Ay, oo. Ti ayon ina ni bro kag amigo naton di nga si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Di doon na Colonel dabla si I don't know lang gida o na promote si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Ba si Mamere Rose Pico ti ang friend naton. Ti at least nakapasalamat sa kay Lieutenant Colonel Ganson.
3: Yes, yes, kay Fibro. And then, mayara, mantala sa close coordination na kung magwa ka kay Fibro ng warrant na dirin sa Himamaylan, i-serve na lang ka kay Fibro dirin sa Kabansalan.
0: Aha, sige. Tiyawan kayo sa panghampol sa mga kaso niya, hindi sa kagwa na.
3: Yes, kay Fibro.
0: Salamat, gid ka kay Five Obre, ha? Abi, maguli ay na kamo. Hindi na kamo sagi, kasunggod-sunggod. Kaya pati signal nyo, ha? Pating programa ko, ka kalamitas ang sunggod-sunggodanay nyo nga doon, ha?
3: Saburat-burat ang sulot mo, K-5 Broad.
0: Salamat, Giga Giba Bubre.
3: Thank you so much, K-5 Broad. Sa pag-update na nakuha na three sa surat ay dati
0: at cover to the
3: ako galingawan sa Nagol, K-5 News FM.
1: K-5 News FM, live report.
0: Madam, salamat kay K-5, suspend niya sa balita. Si Bing Silfin kay yumyuhom mo niya, grabe, gautod-utod kaya ba ba? Sa atong sige mga suki, i-check tabi si K-5 Michelle Patinio. Si Kagipay Mish, oy sa kwa na, sa congratulations sa may banwas ang La Castellana. Maying hapon da kay Kuya Anyeho Nicor, ang mayor sa La Castellana, kay Ate Vice Mayor Rumayla Maymay Nicor Mangilimutan. Salamat gida. Mga sponsors naton sa K5 League of Champions. So, di on October 11 at Bacolod City Government Center. And ang nagpasalamat man kita mga K5 sa City of Bacolod and sa Gugma Foundation and of course the Mascara Festival Director Sir Direk Rodney Ascalon. Aran si K5 Michelle Hibalaunta. Aran siya. K5 Michelle, please stand by.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Michelle, ibalita mo.
4: K5 Rod sa duha ka mga proyekto ang gen turnover subong adlaw dito ya sa may banwa sang La Castellana ka K5 Rod sa pag turnover sang duha ka proyekto ang gin pangunahan ang Department of Social Welfare and Development kukon nining DSWD kaupod no si Secretary Rex Gatchalian ka K5 Rod sa now ining duha ka mga proyekto una diri ka K5 Rods ang diri sa may barangay Sagang sa La Castellana ining 1 unit 2 classrooms nga building ka K5 Rods kung nadumduman naton ining barangay Sagang isa ni sa mga ginkadtuan naton ato balang pagbagyong tino nga na nagtag tato ka K5 Rods sa mga bulig sa mga dito. Yes, ang eskwalahan nila, amuman ang grabe nga nahalitan sang bagyo ka K5 Roads. That's why, isa ni sa mga gin-project gin ni Mayor Anyeho Nicor, agot nga ti may aras ang maayo nga tulunan no, ang mga estudyante naton kag hindi na mabudlayan pa ang mga maestra na lumduman kung ka K5 Roads pagsulod namon to kaina, pagsulod taman to, that time nga doon nagaginutok na kag-ayawan kita paigo sa ngaton coaster. Bangod nga ti nagkalaguba ang taytay dito sa nasambit nga barangay ka K5 Roads. Now, kaina, nakita ko may ara na sang improvement ang barangay. Okay ng taytay ka K5 Roads sa may ara na sang pila ka pagpanghawan o galing kayang suba, ab-ab, Japon. But then, ang eskwalahan ka K5 Roads, malipayo na ang mga estudyante. Kaya tikun baga, okay na liwat ang ilang classrooms kasi di modo makatuon na sila sang maayo ka K5 Roads. Now, after sang pag-turnover sang 1 unit 2 classrooms diretso na ka K5 Roads sa may barangay Robles ang grupo sang DSWD gusto nga i-turnover naman ining hanging bridge ka K5 Roads sa may barangay Robles. Now, isa actually sa dako man nga nahalitan, ining major nga taytay nga ginaagyan, gidbala ka K5 Roads, dira sa nasambit nga barangay, daw steel bridge ni siya ka K5 Roads eh. Ugaling ka ining steel bridge, hindi pa yan madali-dali, gidya pa kayo, kahit ito wasak, gid ni K5 Roads, bangod sa bagyong tino. Gina-process naman ni Mayor ni Cor, ugaling kay base, by next year pa gidya, pakayo ang mayor nga taytay. Ang ila diri nga alternatibo ining pagpatindog sang hanging bridge adra sa may barangay Robles kay K5 Roads kag kaina amo ni ang gin turnover man sang DSWD nga ati sa duha ka proyekto sa banwa sang Lakas Siliana kay K5 Roads. Gapasalamat no si Mayor Nicor sa amuni nga mga programa kay ti ang budget ang nagikan ang porsyon sang budget nga gingasto diri from DSWD may porsyon man nga may ara budget from the barangay kag di from the LGU kay K5 Roads, so total of 6 million pesos ining nagasto sa nasambit nga taytay kay K5 Roads kundi in may ara na duwa, actually may ara sang steel bridge nga magamay sa pihak then other ang ining hanging bridge kagati suno kay Mayor Nicor depende na sa mga pumuluyo kundi in mas kumpinyente bala agyan ka K5 Roads kag mas lapit no sa ilang mga puluyan. Ang makalabay diri is ang mga tricycle motor nga single, ang mga nagapanglakaton nga mga
0: residente. Pila liwat ng taytay ha, kay K5 Michelle?
4: Nag-adangat sa 6 million kay K5 Roads eh. Ining
0: 6 million?
4: Bridge.
0: Oh. Pila kang kalabaon gani liwat?
4: Malaba ni siya ka K5 Roads. Wala ko lang nakuha ang exact nga kalabaon sang taytay, but laba ni siya, nag-connect siya from kumbaga doon sityo ni siya, dako sa Purok, pakadto sa pihak naman nga Purok ka K5 Roads.
0: Pwede
4: ka na makagwa gidya sa dalan.
0: Wow.
4: Yes, may ara kita doon video. I don't know.
0: Pero doon may taytay, man naging nakayos dalom. Ano ni taytayan pag ini? Ano man? Aside sa hanging bridge nga ni? May
4: kuha na siya ka K5 Roads. Daw ginakuha na lang na siya, daw ginakayo. Bala nga mga nagkalaguba pa. Ini siya, Tino pa ni siya.
0: Ah, okay.
4: And others is mga pamalay na dira.
0: Wow.
4: Now, isa pa sa problema, actually, sang banwa ka K5 Roads, dira mismo sa may barangay Robles, ang inaabi nga ginpatindugan sang hanging bridge, daw gin-declare na siya nga no build zone ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Si may pila pa ka residente dira sa karon kag ti nagakakugmat man ang ang mayor sang banwa kay ti daw kabudlay in case bala may ara naman sa mag-abot nga bagyo nga dako or pagbaha abi kay K5 Roads. Isa pa ni sa ginapangitaan ng ideya ni Mayor Nicor kung diin pwede nga masaylo kag mahatagan sila pila permanente nga mga balay sa K5 Roads. Makaagi diliwat is tricycle, gol nga motor, even four wheels. So galing kayo dumulumagaan lang tani sa K5 Roads. Yung mga tawag na gini, multi-cab, mga muna ka K5 Roads.
0: Basi delikado na, basi hindi kaya. Basi hindi kaya, bla. Pwede guro mga motor, guro, tricycle, pwede pa?
4: Yes, basta wala lang yung bugat, bala nga bit-bit sa K5 Roads para nga ti mahalungan man ang structure, kumbaga, nga ti magkaserve man dako nga bulig sa mga pumuluyo dira sa lugar. Sa piyak na bahin, ining steel bridge nga main gidya ka K5 Roads ha, that na be on next year, I believe daw ara sa 90 million ang gina-preparar nga pondo para diri kasi amo gining main bridge sabi ka K5 Roads sumduman mo tong hindi ta to kaagi
0: hindi ta kalabay
4: nagliso ta.
0: Oh,
4: yes, nagliso ta sa pihak bangod nga grabe gid ang halit sang bagyong Tino. By next year ginanunsyo ni Mayor Nicor nga maamat-amatan na ini kay karon ginadihon gid nila no ang tanan nga mga agencies ginatap nila agudto nga mabalik na ini kag di hindi na makahatag sang guot sa trapiko dira sa ila kag di mangita kapag iban nga alagyan abi kay K5 Roads kag di hindi na mabudlayan ang mga residente sang banwa sang Lakas Siliana.
0: Ang pinakanamian ko dis para sa mga estudyante naton no nga hindi
4: yes,
0: nila
4: yes.
0: Madelikado lang magtabok-tabok.
4: Yes, ka K5 Roads.
0: Sige.
4: Kagati kay na, ginsugata kita nila dito, nagawagayway na sila sa mga flaglet.
0: Oo, oh, kanami.
4: Kaya nag-greet sa good morning.
0: Sag-ang integrated school. Ay, oo. Ang kita mong kalipay sa mga estudyante, no? Kanami, ba't siya gone blama kay K5 ha? Oh? At least, hindi na sila mabudlayan. Kaya damo-damo na mga tao nagapuyo sa tabok mo. Pilakasityo nga danda.
4: Yes, ka K5 Roads.
0: Sige, salamat kay K5 Michelle.
4: Yes, sa kay Fevrol, sina naman ang aton nga balita, no, update gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong man sa aton sa Kalwan sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat kay K5 Michelle Patino, ti mga 6 million nga taytay ano mo nang itsura. Nakdako ang mahatag nga kahapusan sa kagasulhayan sa mga estudyante nga nagabutho dira sa may barangay Sag-ang sa may banwa naman sa La Castellana. So wait na panahon, batayan ng masunod na pala tuntunan ng Klinika D3 Bio Evening Newscast. Buwas naman, kita ay kita, same time, same station. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa, sang K5 News FM, Bacolod, sama si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, upot natin si K5 Rimwell, K5 Adrian, kasi K5 Kenneth Uy. Ako naman si K5 Rods Palma, nagpapilin si Kisa Kambalan, nung gika naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 na gasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.

Amo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Ba, daw maayo kondisyon ta priyaw?
6: Ah, oo, good pre.
5: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
6: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw.
8: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: Extend Food Superman Man.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Damo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
10: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at lawadlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: K5
0: News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ng gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
12: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag ng D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules, Setyembre 23, 2026.
13: Makita kita live sa mga official Facebook pages ka sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos ng Negros Occidental.
12: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, AI-operated traffic lights ginpahamtang sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod.
13: Sa balitang nasyonal, voting threshold sa Vice President Sara trial ginpanubuan.
12: Sa balita international, 11 pilason sa nagluntad ng pagpangluthang sa gwa sang buluthuan sa Turkey.
13: Kag sa balitang sports, sa Team Philippines may 5 na kamedalya sa Asian Games.
12: Sa ato naman, balita entertainment, Bimby Aquino mas unang ang ginpili ang maging ambassador sa isa ka healthcare. Lasay 4.
0: Ulat panahon.
12: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
14: Nagbaskog ang ginabantayan nga bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility subong nga Miyerkules. Sunod sa pag-asa ang bagyo nga nagapabilin bilang isa ka tropical depression, ang ulihin nakita 1810 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon. Maximum sustained winds ang yara sa 55 kilometers per hour, kag ang pagmadlo sa ungas ang yara sa 70 kilometers per hour. Nagahulag ang bagyo north-northwestward sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Gina-forecast nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo buwas nga adlaw pag nakasulod na ini sa PAR pagkatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Queenie. Mangunawan sa troughs ang bagyo mangin magalumon kag maulano ng panahon sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region kag Sarangani. Ang nabilin naman nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensa sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa probinsya sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang atong nga panahon buwas nga adlaw. Apang sa hapon tugtog sa gabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5 Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
12: Lasay-sayz, kagdirekta na kita sa mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, budget para sa renovations ng steel bridge sa La Castellana nagdangat sa 90 milyones pesos. May kampiyon ng balita si ka-K5 Michelle Patino.
15: Ipahayag ni Mayor Anyeho Nicor, Mayor sang La Castellana, nga mayara siya sang ginpangkadtuan ng mga ahensya agud nga mabuligan sila nga mapakayo ang naguba nga steel bridge sa Bonifacio Extension Barangay Robles. Ginalauman nga mapakayo na ang bridge sa dasod nga tuig, kag sunod sa kay Mayor Nicor, may nakatalanang nga ginabulubanta 90 milyones pesos nga budget diri kun madayon ang pagpakayo. Kung madumduman, natiphag kag naguba ang taytay sa tung bagyong Tino kung sa diintuman man ang epekto sang bagyo kag pagbaha sa Banwa. Sa karon, ang pwede lang diri nga makaagi among tricycle kag mga nagalakat nga residente apang ginpahayag man ni Mayor Nicor nga may mga alternatibo naman sila nga mga ruta para sa mga dalagko nga salakyan kaangay sang bago turnover sang DSWD nga hanging bridge sa Barangay Robles. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Kakatapo sa inyo, BJMP NIR nagnegatibo sa pag-usar sa iligal nga droga. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
16: Nagnegatibo sa pag-usas ang iligal na droga ang 106 ka magkatapos ng Bureau of Jail Management and Penology Negros Island Region na kuna BJMP personnel matapos naging patigay ng drug testing Lunes sa TMP 21. Nagsugod ang drug testing sa mga empleyado las 8 sang aga sa pagpangunas ng regional nurses at katapos ng Health Service Division. Nangin matawa ay kagulas ang problema ang natabo ng drug testing sa mga empleyado. Iniga balitang nadulong sa Usang EDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News, guest ni si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Samtang kaso ng murder, napasaka na sa suspensado sa pagpatay sa isa kalalaki sa Imamaylan. May kampiyon ng balita si K5 Aubrey Suspenye.
17: Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, hepe sa Himamaylan Component City Police Station nga napasakaan na sa kaso nga murder ang suspect sa paglutang patay sa isa kalalaki sa Sitio Daan, Banwa, Barangay Suay, Himamaylan City, Tenilikdan nga Setyembre 4. Ginkilala ang biktima ang amo si Herman David, 36 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Pico, Setyembre 8, ginpasaka ang kaso batok sa suspect. Samtang, hindi pa mapahayag ang kompleto nga detalye ilibina sa pagkataos ng suspect para sa seguridad sa mga pamilya sang biktima. Madumduman nga ginlutang patay si Herman samtang nagakatulog sa sulod sang ilang mismo nga balay. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Samtang third-party lineman sang Negros Power na kuryente sa ibabaw sang poste sa may barangay Tres, may kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
18: Na kuryente ang third-party lineman sang Negros Power nga si Alex Danilo sa nagsaka ini sa poste sa panagpatigayon sa rehabilitation sa mga kontador kag kable sa kuryente sa Proc City sa South, Barangay Tres, siyudad sang Bacolod. Ginsiling ni Danilo nga pasado alas 11 kagayina sang aga, Setyembre 23, nagsugod ang ila pagtrabaho sa mga kable kag kontador. Apang sa matapos, nalabot sang iabot ko ng isa ka open wire kamangdanan nga inianag tapik pero tigayon nga masalba sang iya kaupdanan. Nakaangkon sang pila sa butko ng biktima nga iya ginakabig, pinakadelikado nga iya eksperensyahan sa duwa niya katuig pagtrabaho bilang lineman.
19: Ay ko nakita isa likod magud pa do ko bitaw ba padong ko magkuanaog
20: naog. Dumay ara sang open wire do kamuna.
19: Okay. Ato na sa bodong kamot na. Ya natasa poste motero.
20: Uy, tapos ano na ba siya gano'n siya? No, may natandugan kang open wire?
19: Oo, natats ako. Kung ba yan, natats ko sa akustik po nag-ground siya.
18: Sa nagruntad ng insidente, gilayon nga nag-responder ang medical team sa Barangay 3 kag nadapatan sa first aid si Danilo, ngayara subong sa luwas niya kaintangan. sa D3 Bio Evening Newscast. Dali si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Sa katapusan ng balita lokal, AI-operated traffic lights ginpahamtang sa mga dalanon sa syudad sang Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
2: Sa video nga ini sa Bacolod City Communications Office, makitaan ang pagpahamtang sa pila ka mga panibag-o nga mga traffic lights sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Bacolod. Ginsaysay man diri kun paano mangin mabinuligon ini sa pagsulbar sa malaba nga traffic. Sa kinaangdan ng traffic lights, nakaset na ang segundo sa tag sa kago kag stop. Apang subong nga bag-o ng traffic lights kag bangod AI operated na ini, kaya na sinibantaon ang segundo na kadepende sa kadamuon sa mga salakyan sa dalan. Dugang pa, ang linya sini ang underground cable na, gani wala na ikaw sa may makitaan ng mga kuryente sa ibabaw sa traffic lights. Suno naman sa kay Councilor Dindo Ramos, chairperson sa Committee on Transportation sa Bacolod City, tion nga maayo ang resulta sini, suportado gid sini ang syudad kung tion nga magdugang pa ini sila sang unit sa masunod nga tuig. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni malitang na dulong sa inyo sa kalwa sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ni si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National.
21: Balitang National.
0: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
12: La size 12 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, wala pa sang nakita nga indikasyon ang Department of Energy o kon DOE nga magabalik sa pre-war levels ang presyo sang fuel o kon gatong sa Pilipinas.
22: Antes man ang ginagamo sa Middle East, nagalabot lamang sa masobra 50 pesos kada litro ang presyo sang fuel sa pungsod Pilipinas.
12: Sunod sa ahensya palayon nga nagalala ang tensyon sa Middle East, tubtob sini nga bulan nga ginatunaan sang pag-ibwal sang presyo sang gatong.
22: Ginpalayag man sang DOE nga posible magpadayon na ang pagsaka sang presyo sang fuel tob-tob sa Pasko o kon sa bulan naman sang Disyembre kasunod sang giyera kag padayon nga pagdumo sang value sang piso.
12: Martes nga adlaw nadugangan na naman sang malapit sa 9 pesos kada litro ang presyo sang krudo sa Pilipinas.
22: Kasunod sini ginanunsyo man sang grupo sang transportasyon nga magapatigayon sila sang nationwide transport strike.
12: Samtang hindi pa makadesisyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. angot sa excise tax sa fuel kasunod sa pagsaka na naman sa presyo sang gatong sa Pilipinas sang tinilikdan nga Martes.
22: Sunod naman kay Bataan 2nd District Representative Albert Garcia para makadihon lamang sa desisyon ng Pangulo kung mabato na sang iya sininga opisina ang rekomendasyon sa fuel excise tax gikan naman sa Department of Finance o kung DOF bango naman sa ini ang proseso.
12: Palagman ni Garcia ang posible mabato na sa presidente ang rekomendasyon sini nga semana.
22: Bangod sini posible pa nga magasunod pa nga semana magapagwa na sa announcement si President Marcos angot sa excise tax sa fuel.
12: Kung madesisyonan sa Pangulo nga kakasol ang excise tax sa fuel o kung gatong, posible nga maglabot sa 12 bilyones ka pesos ang madula nga income sa gobyerno sa kada bulan.
22: Sa dugang pang mabalitang nasyonal, gindesisyon na naman sa Senate Impeachment Board nga panubuan na ang ginanglan nga boto o kon threshold agod nga mapamatbatan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
12: Sining Miyerkules, Setyembre 23, ginpatigayon sang Senado ang pagbinotohay.
22: Base naman sa nakasaad nga sa konstitusyon, dapat 16 ka mga senador ang magbuto pabor sa impeachment sang vice presidente.
12: Mayara sang 24 ka mga senador ang Pilipinas ka ang 16 ka boto nagarepresentar sang 2/3 sang tanan nga mga miyembro sang Senado.
22: Apang bangod 20 lamang ka mga senador ang aktibo nga nagapakigbahin sa trial, gindesisyonan sang Senado nga bangin 14 na lamang ang ginanglan nga boto agud nga mapahalin sa puesto si Vice President Sara Duterte.
12: Ang 14 amo ang nagarepresentar sang 2/3 sang 20 ka mga senador nga aktibo nga nagapakigbahin sa impeachment trial sang Vice Presidente sang Pilipinas.
22: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman ni Commission on Elections Comelec Chairman George Erwin Garcia subong nga Miyerkules nga kinahanglan madesisyon na kag mapirmahan ni President Marcos ang hagna nga nagatuyo nga i-postpone ang barangay kag sangguniang kabataang eleksyon kon BSKA antes ang filing sang certificate sa candidacy o kon COC sa maabot nga Setyembre 28.
12: Sino kay Garcia, wala pa nakabaton sang update ang COMELEC gikan sa Malacañang may kaangtanan sa hagna.
22: Padayon naman ang preparasyon sang COMELEC para naman sa barangay kag SKA eleksyon nga nakaschedule na sa Nobyembre 2, 2026 kag magapadayon ini tubtob nga wala pa mapirmahan ang layi para naman sa postponement.
12: Magalawi kang COC filing period humalin Setyembre 28 tubtob Oktubre 5.
22: Una na nga nagpahayag si Marcos subong nga Miyerkules na wala pa niya na bato ng hagna may kaangtanan naman sa barangay kag SKA eleksyon postponement.
12: La Size, Jesse Size.
1: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
12: Sa Balita International, 11 pilason sa nagluntad nga pagpanglutang sa gwa sang bulutuan sa Turkey. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
4: Pilason ang 11 ka estudyante sa pagpanglutang sa gwa sang isa ka high school sa Turkey nga nagluntad sang Martes, Setyembre 22. Duha man sa mga biktima ang yara sa critical nga kondisyon kasunod sang insidente. Sa isa ka CCTV footage, makita ang 15-anyos nga suspect nga nagalakat sa dalan nga may dala nga shotgun. Kag makaligad sang pila ka minuto, makita ini nga nagdalagan balik sa iya ginagyan nga dala gihapon ang armas. Wala pa man nahibaluan ang motibo sa krimen. Apang ginkustodiya na sang kapulisan ang 15-anyos nga lalaki. Takip na ang iya ginikanan kag lolo nga ginapatihan nagapanag-iya sang nasambit nga armas. Iniman ang ikatatlo nga insidente sang pagpanglutang sa bulutuan nga na-record sa pungsod sini nga tuig. Para sa Balitang International, ako si ka K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
22: Team Philippines may 5 na kamedalya sa Asian Games. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
21: May 5 na mga medalya ang Pilipinas sa ginapatigayon nga Asian Games 2026. Ini ang matapos madaog ni Marie June Adriano ang bronze medal sa karate women's below 50 kilograms category. Nalutos ang Pinay bato kay Yi Ting Chang sang Hong Kong sa score nga 4-5. Sa karon yara ang Pilipinas ay ika-21 nga pwesto matapos makatipon sang isa ka silver kag apat ka mga bronze medal. Ginalauman nga madugangan pa ang mga medalya sang national team sa nagapadayon nga pahampang sa Japan. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, May TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita nito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
12: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Bimby Aquino mas una nga ginpili ang maging ambassador sang isa ka healthcare. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
23: Mas ginpili sang anak sang Queen of All Media nga si Bimby Aquino ang healthcare nga maging una sini nga endorsement kumpara sa iban. Ginpahayag ni Bimby nga ini ang maipluwensya sa ilang family background. Madumduman nga ang iloy ni Bimby nga si Chris Aquino among mayara sang multiple autoimmune conditions kung sariin, dari na ito na ni Bimby nga importante nga may access ang tanan sa medical care. Dugang pa ni Bimby bilang parte sang partnership, ginsiguro niya na ang health coverage hindi lang sang iya utod, kundi mangin ang tanan nga upod nila sa balay nga nagbulig kag nagatipad sa ilas sang madugay nga panahon. Para sa Balitang Entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
22: Nanamian magkubla kay K5 Jean sa the way magpadako si Chris kay Bimby.
12: Si Bimby,
22: no?
12: Very responsible, no?
22: Kay ilang tawa bala si mama niya, bala ti anon si magulang niya si Josh. Ti hindi bala
3: fit nga hindi bala sing aduka ano gid. So ginabantayan kay may problema man gamay si Josh. O the way siya nga mag ang ipaminsaron niya sa healthcare which is namian ko.
5: Very ano na siya, no, very open na siya sa
3: actually kag gin makasiling niya makagagalaw-galaw kay kiti
5: kay damo kwarta ang ila family aside from dati ang iya mama may si Chris Aquino although dugay naman gid nga nag ano sa
3: strong influence siya kag
5: ang influence ang savings sina ni Chris hindi mabasa-basta ang kwarta nila pero
3: gagwapo siya no taas nga bata 6 plus kiti si James Yap ti 6'3
5: oo
3: ti actually mahilig si Chris sa lagba lagba no sa taas kiti si Philip Salvador taas man mga 6 footer mo so nakuha din
5: bala ka na Yap
3: hindi ang inamin ko height
5: ika ba para kita tanan may ara kita sang thinking balang pareho sang kay ano mindset pareho kay Bimby actually kinanglan nung ginabalas mo sa Pilipinas
3: tuod na
5: ang
3: na
5: preparasyon ng healthcare because hindi tanan may access sa healthcare.
3: Yes.
5: Hindi tanan afford ang magpa-ospital. Hindi tanan afford ang magpabulong kung may balatian.
3: Oh, ang iba natulbaan na magpa-ospital. Kay ti, bala magasto ka man Japon mo. So, ang muna ganang importante, nga gintuga ang klinika di alternative medicine. Why? Kaya may mga suplemento ta. May kompleto na ta. May immunobooster na ta. Wisdom Mighty C. May pang anti-diabetic na ta. Muning DTX500. May antiviral, antipungal, bacterial properties ara mismo sa klinika D3 Bio. Isipa bala ka give up dyan sa edad mo subong pila ka lang 25. What if nagtrillionaryo ka?
5: Wow.
3: Pero galigid ka.
5: Hindi mo
3: maglagaw
5: ma-enjoy.
3: Maglagaw kami sa Dubai.
5: Sa ibang lungsod.
3: Kawiga mo ka lang na.
5: Hindi mo ma-enjoy, no?
3: Hindi mo ma-enjoy. Bisa ano ka damo sa kwarta.
5: That's why.
3: Dapat health is wealth.
5: Yes. Amo ginadaw ang hambal.
3: Pero condolence pagid sa isa ka pulis nung nadala sa kwan. Arina, basa kong iyong istorya. Si pulis senior master sergeant Kabug.
5: Na.
3: Nabungguan sa checkpoint.
5: Luoy, no?
3: Nakita sa video nga pagbunggo. Patay ang pulis.
5: Sino man mga dahom nga nag-checkpoint ka lang sa woman na. Pero labay lang ako, bala diri bala sa voting threshold, diri bala sa VP trial, Sara trial. Nagpa-press con right after sang plenary session. Si

0: kay da 16 gitu bing pangita pero sumong kiti lain-lain mga kaso mo ti mga absent kaya wala ka na hindi you're not able nga mag-attend sa Senado wala ka na gindala.
1: Yes, ini ka mo capable nga mag tawag sini mag-decide.
0: Rambal ni Congressman Barbers niya coincidence ako no.
1: Nga aman.
0: Yeah, coincidence na nga mo na sumunga katabo. Okay. Ka mangkot, that would be politically motivated but the answer is it's coincidence. Na.
1: De, ano na lang ni hatag na kay Sir Jules sa bala si Sir Jules. Shout out gili kay Sir Kenneth Uy. Gapa shout out sa kagina
0: Uy, sa belated happy birthday. No. Happy birthday kay Attorney Jerry Liena.
1: Attorney, happy birthday.
0: Dapat makanta ka sa yung ukulele.
1: Ah, sa ganig matukar.
0: Tukar ka.
1: Hindi na ma-birthday si Attorney Liena yan sa ukulele.
0: Sagad na sa iyo. Yes. Kuting-kuting.
1: Love ko
0: ginang... Tanan ka bagay yung kuting-kuting na Attorney Jerry Liena.
1: Love ko ginang video niya sa Dinto siya man. Basta US, I think, ka K5 Jules.
0: May isa kabi ka bagay. Gay nga nag-upda na, ikaw na ha?
1: Ano naman? May sunset, secret. Gapong ko siya, tapos gayo kilele siya.
0: Wow!
1: I love it! No. Diba? Nami-nami, no? Grabe, kung mga amula nakatawahin sa buhay, ta.
0: Amula ng talent mo, abogado ka, gwapo ka pa.
1: Oo, LTFRB, ano ka pa, director.
0: LTFRB, ano ng Region 6, Region 6, ano ka?
1: Tama ka na, ah.
0: Director, Region 6. Naipat ko yung IR. Sorry, attorney.
1: Ipaiba mo yan itong dalag kong mabalita sa mga Miyerkules, Setyembre 23, Tigres 1026.
0: Bantayan naman buwas ng adlaw, pwede bagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si K5 Julius Mariveres. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unang istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si K5 Jean Shatita.
0: At naman si K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

At damo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, BTS.

0: Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Bad, oh my condition ta priyaw?
3: Ah, oh, good pre.
2: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
2: uy,
3: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakod sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
2: Sige pre,
3: mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
5: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Longo Official. Beaming live from Bacolod City, Philippines, you are listening to Larga Vista. And this is Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pag-awig at maglapat nga buwan inu-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga pahingak at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K-Pi Julius Mariveles. Larga Vista! Larga
0: Vista! At exactly 33 minutes past 6 in the evening.
1: Larga
0: on a Tuesday night sa katapusan, a Wednesday night sa katapusan nga semana sa bulan sang Setyembre. Ini ang inyong bagong atilimanan sa balita, iba no komentaryo, kalingawan. Kagmatuod nga serbisyo publiko, dili sa akong bagong apuruyan sa kahanginan.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Ba, daw maayo kondisyon ta priyaw?
6: Ah, oo, good pre.
5: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
6: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
5: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
0: DTX 500! Nagkataan mo na ba ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 da! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubit sa itan ang itsura! DTX 500! Extend food supplement for men!
7: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw.
10: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN, nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Magdisitaha, Angiosurus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Angiosurus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang balatia. Mag-DTX 500 ka. DTX 500 D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
12: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, extend food supplement for men. Daw hindi ko
0: para tuntunan. Larga Vista. Larga Vista. Pagkatala sa pag-awig at maglapan ng pag-inukino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga paninakang mag-aathagan kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista. Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kang karon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marilines. Larga Vista. Larga Vista.
13: Nagaupod na siningabahin sa aton nga pagpangalagad ang Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso kag mayong gabi iman sa aton mga igsuon tagpaminaw diha sa barang o sa public market sang Banwa sang Mabinay, Negros Oriental kag iban nga bahin sang aton nga mga igsuon sa Pikas sang aton nga isla nga nagapamati pinaagi sa facilities sang CPSU Radio Mascovado maayong gabi sa kay SM Florlingamen dira sa Kabankalan kag mayong gabi man sa kay SM Randy Kanki dira sa Toboso. Mayong gabi man sa kay retired tactical operator kuno ni sang Marines Leslie Harjulin, upod sila subong ninong Ben pamati sa

0: Radio Moro. Campione Radio.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Northern Negros. Alas 7:05 na sa gabi. Oras nga dulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
4: Bomba Marilu!
5: Bomba ha, Kubi!
4: Bomba Marilu!
5: Bomba ha, Kubi!
4: Bomba Marilu!
5: Bomba ha, Kubi!

Mga gabi eh, sa inyo tanan. Kalam-kalam! Mayong gabi sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati. Welcome na naman! Ari na naman ako!

iya ining ambahanun ambahon taang iyang alam. Mayong gabi sa inyo tanan, ladies and gentlemen, to all the girls I love before. Good evening, especially people at the back. Let's get ready to rumble. Mayong gabi sa mga suki naton, yung mga tagpalamati nga nagaplastar na, nakapanyapo na. Kung nakapanyapo na, samtang nagapahilay-hilay, mati na kamo, dear Bomba Marilong. Man mga problema sa pagigugma, problema sa kwarta, problema sa nobyo kag nobya, pwede ta solusyonan sa aton programa sa Dear Bomba Marilo. Problema sa asawa, problema sa bana, sa nobyo kag sa nobya, solusyonan ta na. Problema nyo nga, kanda. Problema parte sa uyab, parte sa lalaki, kerido, kerida. No problem. No problem, kakifive. Kay solusyonan ta na ang inyong mga problema. Ayos? Ayos? Hindi pag problema ha, ang imo problema. Kahit kung may problema ka, hindi ta na naiapag problema. Sige. Oy, live kita mga ka-K5 ha. Live kita sa aton official Facebook page sa K5 News FM Cadiz Digital. Kag sa Bomba Marilo na kon nga Facebook account. I-share mga ka-K5 ang live ta. Ang hindi mag-share, tubuan, hubag sa ilok. No, tiye, tubuan ka mo. Okay lang tubuan ka mo, hubag sa ilok. Kay wala ka mo nag-share. Sige mga ka-K5, live kita ha. Update ninyo ako sa hasta ta 8:40. Hasta ta 8:40 sang gabi mga ka-K5. Kay pagkatapos ta program, ululupod ta tanan, manulo ta damang. Kung wala damang, kung may mga tanom nga mga okra, nga aton mahapitan, may okra, may talong, ti okra aton suloon eh. Paki-share mga ka-K5 sa aton Facebook Live. Live na live kita sa buong gabi. Why kita replay ha? Why kita replay? Live lang ni. Why kita replay mga ka-K5 kay live gid kita ya subong. Nagapamati na kamo sa K5 News FM Northern Negros. Amo ining lehitimo legal nga radio station sa bilog nga northern part of Negros. Kita ang number one mo. Ang singgitan sang pumuluyo kag kadamaan. Ya K5, K5, K5. Ayos! Ayos! Ari na naman si ako, ang inyo kubos nga lagad nga mahilig magpaubos kay ang namit, ari bla sa ubos. Plastar kamo mga kakifay. Plastar kamo kay maplastar man ko di. Kay kung nakaplastar na kamo da, ihumlad ang inyong mga banig. Ulunan, habol, kagkulambo kay matulog na ta.

Sige mga K-Fi, plastar ka muda, ha? Plastar ka muda kay ako ang bahala sa inyo sa buong gabi sa inyo kalingawan. Malingaw-lingaw ta. Ah, malingaw-lingaw ta mga K-Fi. Malingaw-lingaw ta sa buong gabi mga K-Fi. Plastar! Plastar, plastar. Kay suguran ta na ang paglingaw-lingaw. O sige. O Franklin D. Martinez, nagbutwa ka na? Kagina, ara kami da sa himugaan. Bye-bye, way kagin nagpakita, Franklin D. Martinez. Wala kagin gina, nagpakita, Franklin D. Martinez. Ara kami da sa himugaan, bye-bye kay ina. Upod kay Kapitan Maria Cristina Sipat. Sige mga kaki-five. Mayong gabi gid sa inyo, sinong nag-upod sa ato? Yeah, hello Sir Bomba, mayong gabi brownout diri sa barangay Himugaan, bago lang sa cellphone lang kuga pamati. Ay ahay, hindi ka pamati, galing akon nga migad nga si Pudol. Oh, hindi galing ka pamati si Pudol, kay brownout naman. Ang barangay Himugaan, bye-bye. May istorya pa kami tani ni Mabel sang hinubaan. Sayang kay wala si Pudol, hindi sa kapamate. Pudol, ang imo da nga radyo. Solar da. Kay mamati, gid sa kuno, kay ma...

Kay Mamati, ginsa ko naman ka K5. Aisa, may masayon, may gabi. Aisal den parda dernal, good evening da sa imo. Kumusta ka da salden? Kabay pangaara ka gidsalden. Sa maayong pagkahimtang salden. Sige, salden. Salden padernal, may gabi. Aisa, may masayon. May gabi mada sa imo. Aisa, may. Kumusta ka da, Aisa, may? Aisa May Masayon. Mayong gabi na si mo Aisa May. Ah. Sino pa din nag-upod sa aton? Sino pa din nag-upod sa aton, mga ka-K5? Hebanada Waliboy, mayong gabi. Yeah, good evening. What a rainy evening. Shoutout sa family ko, sa family ka-wife ko. Ah. Sa mga friend ko, mga kumpare ko, Meg, salamat gid Hebanada Laguna Waliboy. Jocelyn Pabuaya, good evening. Idol, shout out ko gali sa akong papa kag mama idol. Kag sa barangay magsaysa. Magsaysay, good evening man da idol sa imo. Kag sa amon nga bossing nga si Tito LV Tingson. Idol, kag sa purok maayo, good evening gali sa tanan idol. Salamat sa pagbasa idol. God bless you. Good evening man gali sa maninoy ko, Pops Uloy Lames. Pops Uloy pa. Si Pops Uloy pa. May G Vlogs, may gabi idol, pa shoutout sa Danao Concepcion. Concepcion Iloilo, ne? Danao Concepcion Iloilo. May gabi na sinyo mga taga Concepcion, ha? Mayong gabi man sa aton nga amigo, si Nong Almer Parcon Senior, nga manugdaog man kagawad, bisan sino lang sa ila. O sino madlagan sa ila kung si Almer Parcon Junior manugdaog man nga kagawad. Kung ang senior man mas manugdaog na gid. Bisan diin lang, ha? Aming gabi na sa kay Manong Almer Parcon. Kagkaisuon ko na maki baruba nga ba manugdaog man nga kagawad. Kapitan Chloe Libradilla, may gabi. Raylan Kagawad, Raylan Dasita. Kagawad John D. Mamon. Kagawad Future Kagawad, Papa Jack E. Chavez. Kagawad Kuya Rulan Magat. May gabi na. Wendell Santillan, Espanyol Idol. Shoutout kami sa Amon Family, Santillan Idol. Salamat, git. Shoutout na sa pista namon sa Purok Suba, Hacienda Lores ni Park. Hacienda Lores sa 26 kag 27. Oy, piyesta nila. Sige, ah. Mayo lang nga pag-celebrar sa inyong kapiyestahan, mga ka-K5. Sige!

Sino pa ni nag-upload sa aton mga ka-K5 sa aton text messages naman kita mabasa. Yeah, happy evening, Bomba Marilo. Always watching every night to your exciting program. Shout out to Family Ponce, Lames, Oliverio, Sumbayon, Sumalinog, Tuglukop, and Paraisonian. So, sige, mga taga-Paraiso. And Colombians people, God bless you always. More power to your wonderful program from your avid listener, Merlin Ponce, Obasienda, Colombia. Barangay Malubon, take good care of yourself. Bawo, salamat! Sige, mga K5, kay Dugay-Dugay. Oy, good evening, sir. Pa-shout out kay Jovi Mulihon, Rosemay Jimenez, Roel Jimenez, Arnel Jimenez, Analy Dalaurao, Poroclinas Gasan, Barangay Bato, Sagay City. Salamat yan. Sige. Kay Dugay-Dugay, mga ka-K5. Dako-dako na tong aton sponsor, Liwat Nagliligan. Mabalik naman kita sa to papakot, mga ka-K5. Oy! May 350 plus 150 kita dari nga papakot mga ka-K5. Okay, kagapon nagbasa kita sulat. Isubong tani basaw naton ang sulat gagin padala sa aton dire sang taga Hinubaan, ah, galing kay hindi mabatian eh brown out. Taga Hinubaan ing nagpadala, galing gid istorya lang bla sa akon sang akon kilala. Galing brown out kuno sa ila subong. Tilawan talang karon ah. Mayong gabi na si mo Franklin de Martinez. Ara kami kaina sa Himugaan. Bye-bye Franklin. Way kagid ka pakita, Frank. Ah, wala kagid ka pakita, Frank. Ah, din ka nagkadto, Franklin. Nya pondo sir ga pamati. Kusubong ara kami na gina Franklin. Tani makadto pa kami da sa inyo kag matanok ta tani kwan kamuting kahoy. Permigid kami ga pamati mo. Salamat, guys. Miji Vlogs. Oy, mayong gabi da sa imong Miji Vlogs. Bago lang ko kabutwa. Sir, nga din kayo nagsalom. Bago ko lang kabutwa. Si Miga Tapudol. Sang Himugaan, bye-bye, Mandalagan, Manggalik, Agawad, independent lang siya. Kay nagligad nga tuig, manugdaog sa tani, ugaling kay napirdi siya, kay samtang nga pangampanya siya, nadusmo sa katatlo kabise. Nadasma siya. O, nadasma siya, amo pa nga, why sa kadaog. Pero kung why to sa nadasma, daog itani si Pudol sa Himugaan, bye-bye. Ikagina siling niya kung madayon kuno ang eleksyon, madalaga naman sa. Di ang advice ko lang si imo, Miga Pudol. Halong kagid sa pagkampanya nga hindi ka madusmo. Soy Soy Buena Fe, shout out na sa Barangay Jerusalem. Lopez Liza, sir, shout out kali sa family Ligan kag Lopez sa Chloe Barangay Rizal. Salamat kid Wendell Santillan Espanyola. Asag sa iban pa. Kulaton, takaroon ang inyong mga pa-shoutout, mga ka-K5. Si Angging Chavez. O, kapamati man sa aton, Angging!

kapitan, si Kagawa Drone Santillan versus di pagbabalik, magabalik si Kapitan Maning Verbo, ti Dependes Pumuluyo, mga K5. Tanahunta sa pilakadlaw kung sino ang liyamado, sino ang mas gusto sang tao, ang magabalik o kon bag-o. Iara na lang na itugyan naton sa Pumuluyo sang barangay Silistino Villasin. Good evening, shout out from Asyendan sa San Antonio Barangay Mabini, salamat gyud. Kay Kap Roseville Villarinda sa Kap, gabida si mo Kap. Risa Lumaban Razonable, shout out mo sa Sitio Kutkot. Ang Sitio Kutkot Mabini man no. Gabida sa inyo mga taga Mabini. Sige, mabalik ta mga K5 pagkatapos ang aton nga intro song mga K5, Pasko ng Damdamin.

mga ka-K5, ari na ang inyo favorite subong nga gabi. Next song kita, ma Esmeringhoy ta. Esmeringhoy, Esmeringhoy ang inyong Esmeringhoy, Esmeringhoy, mga ka-K5 plastara, kaya rin na.

0: Lugma.
1: Oy, may gabi dira kay Ibanada Wally Boy. May shout out kay pari ko nga kagawad ko dong sa barangay Burgos Meg. Oy, kung pari ko man kagawad or former barangay Captain Tony Ferrer. Sa barangay Cadiz Viejo, amigo ko Charlie Bantillo. Ang tirador sang may mga bali kag panuhot. Charlie Bantillo.
2: Kayang katawang ang tindon kung wala'y masakitan.
1: Mustada subong Franklin D. Martinez.
2: Kuyok.
1: Brown out pa da.
2: Wala'y hunong bis.
1: Jolene Fuentes Gapamati. Kami subong sa radyo. Yeah. Sadiin ka mo, Sir Jolene. Salamat kins pagpamati nyo da, ha? Diin man ka mga bahin sang kalibutan. Diin man ka mga bahin sang Pilipinas. Pwede ka mo makapamati sa aton Facebook, mga ka-K5. And also, diri sa northern part of Negros. Pwede ka mo, mga ka-K5, makapamati sa 89.7 MHz. Ang numero unong istasyon diri sa northern part of the Negros. Good evening, bomba. Shout out kay Tara nga nagpamati si Imo. Salamat gid Tara. May gabi na si Imo, Tara. Mary J. Prado Baras-Baras.

0: sa mga gabi, mga KK5, isa na naman ka istorya ang aton pagabasahon. Remind talang kamo, ha? Remind talang kamo, ang programang ito ay rated SPG.
1: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
0: Subong adlaw mga KK5, may isa na naman kita kasulat ka pagabasahon kag ang iya sulat tagasiling. Dear Bomba Marilo. Ari na mga KK5, ang iya sulat, Dear Bomba Marilo.

0: Dear Bomba Marilo, ako si Mabel, sang banwasang hinubaan. Hindi na lang pagtultula, Bomba Marilo, kung ano ko ang barangay, basta taga hinubaan ako. Bomba Marilo! I-share ko lang sa imo ang akon mga inagyan, Bomba Marilo. Sa karon nagapagidaro na ako mga 50 anyos na Bomba Marilo, pero let me share my experience. Sa tong dalaga, pabla ko Bomba Marilo, ang mahatagan nyo man sa nagkaigo ng aligay. Bomba Marilo, ako si Mabel. Ginaako, Kuya Bomba Marilo. Damo, Kuya Nobyo. Nga-tago-tagoon ko pa ni kag-ilipod, Bomba Marilo man. Ako si Mabel, sang banwa sang hinubaan. Agod lubos inyo mahangpan ang tanan, Bomba Marilo. Suguran ko sa pamuno ng akon pagsaysay, paliog drama sa akon sulat. Ay, Mabel?
1: Ay, Tatay Lito?
0: Ay, Mabel, daw kadamo naging sa nag-ibid-ibid si imo ng mga lalaki, haw?
1: Ay, amo ginatay, kay guwapa abing bata mo eh.
2: Eh, siling ko gadi, ka dapat, untatan mo na lang pag-upudupod sa mga lalaki.
1: Pero nay, wala man ako sa mahimo. Kahit sila man niya nag-upod-upod sa akon.
0: Heh, base plakad law blakon. Pamataan klang.
1: Ay, tay, bahala na sila. Basta ako, tay. Basta ako, ay, hindi ko manood nga. Mag-ama ako sini. Nagwapa ako.
0: Ay, basta maghalong ka lang. Halong ka lang, Mabel.
1: Naghalong man ako, tay.
2: Eh, sumatood! Kay kalalaki, kadamo sa mga lalaki mo, Mabel!
1: Nay, hindi lang bala magkabala ka eh. Sige na ba, Lay? Sige na. Mainit na to si Tatay Tubig, ha? Mainit na to si Tatay kay mga pinakita, ha? Tama na nga ba, isa kaaga pagani si ni Mabaisay na kita.
2: Hey, ate, sige, Lito! Init na to, Tubig!
1: Ay, sige na, Tay. Init na to, Tubig, Tay.
0: Ate, sige. Init ko, Tubig.
1: Oo, sige, Tay. Init to, Tay, Tubig.

0: Bomba Marilo, bisansin ola mga luyag sa ako na. Kuya Prangka, Kuya Ngeran, Bomba Marilo. Isa sinakabes, may nangaluyag sa ako, Bomba Marilo. Kagamusin niya mga panghitabo. Mabel!
1: Oy? Sino kagani?
2: Mabel! Ako si... Tanggol
1: ah. Oy, Tanggol? Ari ka man, ano maalagad ko sa imo, Tanggol?
2: Mabel, kukuan Mabel. Ang plano ko tani sa imo, nga pangaluyagan ka?
1: Ay, ang bot mo si Lingon. Mangaluyag ka sa akon?
2: Pwede lang ka pangaluyag sa imo, ha?
1: Ay, kukuan... Depende si mo man kon mangaluyag ka sa akon.
2: Ako ito ja. Desidido kay ko si mo ya Mabel ya.
1: Oy, basi kon lahog-lahog la ang imo ya. Basi ba la kon lahog-lahog la ang imo kag hindi ka seryoso sa akon.
2: Anong hindi seryoso man? Seryoso kuya Mabel? Ako pa.
1: Tanggol? Basta seryoso ka?
2: Ano? Seryoso, kuya?
1: Ay, ati, sige. Kung seryoso ka, kinmain. Kakukwain. Hindi bala pangaluyagan mo ko?
2: Natural. Pangaluyagan ta ka.
1: Tapos, pag pangaluyag mo sa akon, sabton ta ka.
2: Sabton mo ko!
1: Tapos kung masabat mo na ko, ma-ismiring hoy ta.
2: Oo, posible. Ma-ismiring hoy kita.
1: Ati, sige. Kung gusto mo ko, ismiring hoy na lang tarik ta.
2: Ano?
1: Amo man nag-iapoin. Wala na po na pangaluyag. Ismiring hoy na lang rikta, Tanggol.
2: Mabel!

0: Bomba Marilo, amo ko si Naya. Prangkahan, Nay Bladahin, Bomba Marilo, mo muna agyapon ah. Bomba Marilo, sa pagpadayon ko pagid, amo ini ang mga eksena, Bomba Marilo.
1: Mabel? Grabe ka, Mabel ba? Nga pangalayak palang ko si mo, amo na ni Dayon? Paindindi ka pa, gusto mo na gilang bro? Oo, ako, gusto ah, gusto. Galing kayo daw, makibot lang ko blasay mo nga. Amo na ni Dayon niya? Hindi na pala magpa-isti-isti pa'y tanggol. Kabalo ko nga, amo malanila, gas mo sa hakon, bro. Ate, oo! Kung namo mo lang ni ti, sige. Balbala, are. Mabel. Oh, Mabel. Mabel, ara na Mabel do malupok na. Ara pagit Mabel do malupok naman. Ay, nalukpan gigotang goil.
0: Amo ko sinaya Bomba Marilo, direkta ko yung magambal sa mga lalaki. Kag bisan pa gani ginasaway ako sang iban kong mga kakilala, daw sa wala lang sa ako na. Iti abo niyang gusto ko yamo. Bomba Marilo, isa sina kabes, amo sini ang mga istorya pagid Bomba Marilo.
2: Uy, kasama Bill.
1: Oy, ano man kasa dito eh?
2: Uy, grabe ka ba lang. Bantog ka nagidiya sa atong lugar yahu ha. Nga pala nobyo ka. But
1: Kalain man siguro ka sa ako, mabantogan ako diri nga damo ako nobya, nga babae ako eh. Pareho bala sa imo eh. Lalaki ka pero pala nobyo ka main.
2: Ay di pero sige lagya, kalain bala ka babae, bubala nga tao, Mabel.
1: Ay, wala sa problema sa ako eh. Ang gusto ko lang niya nga, kung seryosoan ko nila, and then go.
2: Bye, Mabel.
1: Oh, ay. Kung sino na yung mga liyag sa akon, kag naluyag sa sako niya. Da pariyo lang na nga nakabaton siya sa Christmas bonus.

0: Hello?
1: Oy, sino ka naman yan?
0: Ako galing si Markong.
1: Oy, Markong? Ano man kunta ni Markong?
0: Nagwapahan gikob la si mo, Mabel.
1: Ote, kung nagwapahan ka sa akin, ano man gali?
0: Mabel, pwede ta ka pangaluyagan?
1: Tapos pag pangaluyag mo sa akin, ihaliin mo ko? Oy, ihaliin mo ako? Hamarkong?
0: Ote, dipindi si mo eh. Kung magsugot ka malang yung ihaliin ka, ihaliin ta kaya na yun.
1: Ay, amo nang tuyo mo sa akin, pero naluyag ka.
0: Oy, naluyag ko si mo.
1: Ay, ate sige ay, wala na duruga mo pa. Ihalid ko ha, isbiringhoy dayo na ay.
0: Ha?
1: Oh, dali ka. Mangita tato sa may sagingan nyo ha.
0: Dari lang tas may sagingan basi kung damo di lamok ini gani talim babaga.
1: Ay, wala sa may makapugong sa aton ay. Wala sa may makapugong sa aton bisan damo pa di lamok ay. Wala problema kung may lamok di ah.
0: Ate, sige ah. Plaster. Plaster.
1: Sige, are.
0: Grabe ka galing, no? Gusto mo lang galing ihaliin ka na yun, no? Ihaliin.
1: Bahat dali lang, Markong. May kapangagat nga lamok. Apatsyong ko, anay. Di man patay ka man nga lamok, ha?
0: Ano, abi kay diri ka man bisa may sagingan bi mo.
1: Ay, hindi na bala magreklamo pa da. Amo managyapon na pangaluyagan mo ko. Tapos, ismeringoy managyapon.
0: Ate, sige. Halahon ta ni eh. Halahon ta niya. Plakpak mo dabi. Yeah!

0: Bomba Marilo, katatlo na kuguro. Kada may mga luyag sa akon, Bomba Marilo. Why ko na ginapadugay-dugay yan?
1: Ay ha?
0: Ah, ginapaismiring. Hoy, Kuya Dayon, Bomba Marilo. Tuod na! Wala niya lipod-lipod, Bomba Marilo ya.
2: Ngayon mo lang nalaman?
0: Ha?
2: Ngayon mo lang nalaman?
0: Ti ano dapat tao?
2: Ito, putulan ko ng ulo.
0: Putulan yung ano?
2: Sampalin mo.
0: Wala ko sang pili sa lalaki, Bomba Marilo. Basta naluyag sa akon. May ara pagin ko gani kaagi, Bomba Marilo. Nga may nangaluyag sa akon, Bomba Marilo. Amo sini ang mga panghitabo pagid, Bomba Marilo. Ay. May isa pagid ya ka unano nga nagpangaluyag sa akon. Ah, wala ko pili-pili, Bomba Marilo. Ah. Basta naluyag sa akon. Ah. Ara, riktahanay dayon, Bomba Marilo. Ah. Sa pagpadayon ko pagid, amo sini ang mga panghitabo, Bomba Marilo.
3: Ay, Mabil.
4: Ay, sino ka gani?
3: Ay, Mabil. Ako gali si Taroy-Toy.
4: Hoy? Ano ang ngalan mo, Liwat?
3: Ay, ako si Taroy-Toy.
4: Ti ano, Taroy-Toy? Ano man ang tuyo mo sa akon?
3: Ay, Mabil. Sa tuod lang bala, Mabil. Ikaw kayang pinakagwapa nga babae nga nakita ko di sa atong lugar, ya, Mabil.
4: Oy, grabe ni nga unano ba? Daw ginaintoya pa ako?
3: Oy, Mabil. Pati lang ko bala, Mabil. Naluyag ko yung si mo, Bil. Bil.
4: Taroy-Toy, kasarang kahaw.
3: Ay, ano nga kasarang, Mabil man?
4: Siguro basikon daw katumbal man ang kutitot ang imo.
3: Ay, grabe ka naman imo, Mabil, yo. Amugin na iyo. Wala na yan sa pagamay-gamay o panakunakong pagigumaanay, Mabil. Ang importante na yan, nag-insindianay kita. Hay, Mabil!
4: Ay, kwantaro ito, naluyag ka sa akin?
3: Ay, oo gani, naluyag ko sa imo. Naluyag ko yung sa imo, yo.
4: Pwes, kung naluyag ka sa akin, tigtotawa.
3: Ay, sa diin?
4: Sa tungatas ang kampo.
3: Ma, ha? Hindi ko na magsugot ya. Kanubo-nubo ka na ang sakon.
4: Tiis, sa diin man kita.
3: Ay, kung gusto mo, kid. Digto na lang sa, kwano, dalong tamburong, ah.
4: Hoy, basikon may mga manog na tuya.
3: Ay, wala ah. Permi ko tuya ga plastar sa dalong tamburong.
4: Basik bala kon may flood control kaga magbaha. Tapos manod kita. Hindi ka pa yung adaan, dali-dali ka lang uya kay kanubo sa imo.
3: Ay, okay lang na iya. Wala man baha subong kay tigilinit man, Mabil.
4: Ati, sige-sige ay. Basta Taroy-Toy, ha? Kasarang ka, ha?
3: Ay! Sarangon, eh! Sarangon, ha? Wala problema sa ako niya. Ako pa! Sarangon ko na, ya!
4: Basi bala kung hindi ka kasarang, Taroy-Toy, kag akong basulon sa mga pamilya mo kung ano na matabo sa imo.
3: Ay, hindi, ha? Wala sang may malain niya matabo sa ato, Mabil, ha? Bograbi ka man, Mabil. Bala mo daw gina-underestimate mo ko bala, Mabil.
4: Ay, hindi man sa mo sino.
3: Ay, Mabil, basta ako ya. Basta gapangita ko sa yung kwan ya.
4: Sa ano?
3: Basta gapangita ko mo niyo ah.

0: Hoy, dirito, dirito, dirito, mabil.
1: Oy, oy, oo, tiyan, oy. Kaya ba, nay?
0: Oy, dali lang.
1: Nga man.
0: Ay, daw, hindi ko kalambot sa imo kay gatindog ka man. Higda lang bala, mabil.
1: Ano abi kay kaunano sa imo, eh, kaputot sa imo?
0: Ay, hindi na bala manuya, bala mabil. Ay, ikaw bala mabil mo, insindihan na lang bala mabil.
1: Ay, ati sige ah. O sige, mahigda ako. Ara na, nagahigda na ako.
0: Ay, ati sige, kay nagahigda ka na. Suguran ko ng pagpangabayo. Ya! Hiya! Ha! Hiya!
1: Ay, grabe ka gali. Taro ito eh. Gapangabayo kaya gali.
0: Hiya! Ako pa. Ako pa ya. Si Taro ito eh pa. Dalagan Taro ito eh. Dalagan ya! Hiya! Hiya! Haya!
1: Ay, Taro ito eh. Grabe kagali pa. Gapangastigo kagali daw.
0: Ay, gamay lang niya, bro. Hindi mo niya matantan si Taro ito eh. Taro ito eh pa.
1: Ay, Taro ito eh. Grabe kaya gali Taro ito eh. Grabe kaya.
0: Ay, dali lang. Kay Mamusina ko anay kay tapos na kuya. Ay, do ba malo paliwat?
1: Oh, grabe boy. Gapamalo pa dayon.
0: Ay, uy. Abi mo staroy toy pigaw. Staroy toy pa. Taroy toy niya toy.

0: Grabe, Bomba Marino, wala ko pili ah. Una no? Wala ko ya pili, Bomba Marino. Amo ko sinasang dalaga, kuya. Isa sina ka best Bomba Marino, may nangaluyag pagisakon amo ni Bomba Marino ay. Ay na na mo nga na yung mamil ah.
1: Oh. Bungay? Ikaw?
0: Nga, Mia, mungal inyaman mo na unya. May ngalan unya.
1: Ano ganing ngalan mo?
0: Ako ni Luis ah, Luis.
1: Iyo, o ganin, no? Luis?
0: Anin nga natangon nga amunit mga malo, mamil. Ay ni, may ginit nguya na, may ngindit nguya na miming mo.
1: Anong siling mo? May ano ka sa bibig mo?
0: May ngini. Ngini mala, may ngini.
1: Haloy, grabe ka, boy. May ano ang bot mo silingon? May gisi?
0: Amo na. May ngini ko na miming mala.
1: Oy. Oti. Ano man ang tuyo mo sa akin? Ano ang tuyo mo tadi sa akin? Hay.
0: Ano unang manam, mamil, naumaan mo na mo yan. Nagwapang inay mo, nagnamit na mo, nawat mo na mamil.
1: Ay, hindi ko kaintindi, sige mo gusto ay. Ano naluyag ka sa akin?
0: Mamil, naluag ni mo, naluag.
1: Ay, ano nga naluag, man? Naluyag ka, hando lang. Naluyag ka sa akin? Haluis? Ati sige. Kaya naluyag ka sa akin, dali ka. Pais mi ring huyon, taka.
0: Noon nga, mamil.
1: Ay, total naluyag ka man sa akin. Dali ka. Mais mi ring huy kita.
0: Mamil!

0: Mamilya.
1: Oh, halay. Ang gising mo, nagatuwas-tuwas, kido.
0: Mamil. Nalaman ni Mamil. Mamil.
1: Oh, hindi na balasagad ang balbala, Luis. Hanot na lang, ah.
0: Mamil.
1: Daw, hindi ka na ganit kasampot sa ngalan ko. Hindi na balasagad ang balbala, Luis.
0: Mamil.

Bomba Marilo, amo ko sina sang dalaga pa ko. Amo na mga experience ko. Pero isa gin sina ka best Bomba Marilo, may nakapabag-o gin sa pitik sa tigipusoon ko. Nga amo gid ang ginpamana ko, Bomba Marilo. Inago talang ang ngalan sa kay Soy Soy. Amo sini ang mga pangitabo, Bomba Marilo, sa nagkilal-anay na kami ni Soy Soy Bomba Marilo. Nagwapuhan gid ako sa kay Soy Soy. Sa bagay, Bomba Marilo, amo sini ang mga panghitabo.

0: Oy, sa tuwi ng balado gusto ko na gid nga magpamahina. Kailangan mo naman ko sa mga lalaki nga natilawan. Wala man gali dat soy kay ang pagkababae ko malang galing lagas nila. Sa imo. Do gusto ko na gid nga magpamahina ah.
1: Hello. Mabel. Dari ka gali permi naga tiner sa banwasang hinubaan diri sa plaza.
0: Kilala mo ako?
1: By the way, ako gali si Soy Soy.
0: Soy Soy?
1: Siguro nalipat ka na. Tapos may tanay ta sang, or magka-batch kita sang elementary.
0: Ay, gali ka Soy Soy? Ano ang tuyo mo sa akon Soy Soy?
1: May tuyo ako pero... Gusto ko nga hindi ka na magpa-ismiring huy sa akon. Samtang wala pa kita makasal.
0: Soy-soy?
1: Nakaibalo ko sang past mo, Mabel. Pero are ako. Willing ko nga batunon kung ano ka. Kagsino ka.
0: Soy-soy? Tood ka, Soy Soy?
1: Matood din na, Mabel. Hindi ako pareho sa gibandra. Ang lagas is meringhoy lang.
0: Soy Soy, are you sure?
1: Sigurado gid ako sa imo, Mabel.
0: Soy Soy?
1: Gusto ko ikaw pangaliwagan, Mabel. Pangaliwagan ko ikaw sang formal.
0: Ay, gali ka, Soy Soy. Kay naanad abi ako sa mga lalaki nga naka-type sa akon, naluyag sa akon. Ginapa-ismiring huy ko dayon na.
1: Pwes lay na ako, Mabel.
0: Soy Soy?
1: Mabel. Disidido ako nga magpuyo sa imo. Ipakasal ka. Iatubang ka sa altar.
0: Soy-soy sa tuoy lang. Wala akong maglaom nga may lalaki gali nga pareho sa imo.
1: Kalimtang-tang atong mga nagliligad. Sa tuoy lang ako, kagiman ko pangasawa pero nagbulagay kami. Hindi man kami kasado. Kaya gusto ko baguhon ko na naman ang mga sala ko sa una.
0: Soy Soy?
1: Oo, Mabel. Palangga ko ikaw. Kaya para ta ka pabalon. Siguro, ikaw ang kalipay ko. Madugay ko na ikaw ginapangita. Kaya wala ginagbagong panulo ko sa imo, apisar nga. Nakaibalo ako sa imo mga nagliligad. Tungod ikaw ang kalipay ko, Mabel. Ikaw ang kalipay ko, Mabel.
0: Oy, Soy Soy.

0: Bomba Marilo, wala ako nang ekspektar nga malalaki pagali nga inang tuntuod gidya bala Bomba Marilo. Kanang bi Bomba Marilo kay seryoso gid sa akon si Soy Soy. Ang yagugma nga wala sang pagpakuno-kuno.
1: Ikaw
0: ang yagugma Bomba Marilo nga matuod gid.
1: Sang tanha
0: kaga
1: nga malimtan ko ang akon mga kapas.
0: Grabe gid Bomba Marilo.
1: Ikaw ang nagiya sa ako.
0: May lalaki pagali nga mabaton sa akon apisar sang akon mga nagliligad.
1: Ikaw ang kalipay ko.
0: Bomba Marilo, ginkasal kami nga duwa ni Soy Soy kag amo sini mga pangitabo.

0: soy-soy. Langga ko eh.
1: Mabel, palangga ko. Nakasal na kita.
0: Oo, gani soy-soy. Maikinamatarong ka na sa pag-ismiring hoy sa akon, soy-soy.
1: Oo. Subong ko ipakita si mong akon. Pag-ismiring hoy sa imo. Mabel.
0: Basta palangga mo ako, soy-soy ay.
1: Ginpakaslan ta ka gani. Ipalangga ta ka.
0: Salamat gid, soy-soy. Wala gid ako maglaom nga may mga matarong pagaling nga lalaki diri sa ibabaw sa kalibutan.
1: May ara pa. Tagisa na ako dira.
0: Salamat kid, soy-soy. Salamat kid. Kay ang gugma mo sa akon, hamili gid, soy-soy. Hamili gid ang imong gugma.

0: may katumang
1: Bomba Marilo, amusin na nga akong istorya. Bisan pa sang una sang mga huben pa ako, hindi manami ang akon mga inagyan. But after all, Bomba Marilo, nakapangita ako sang lalaki nga willing magpalangka sa ako. All I learned, Bomba Marilo, is that may mga tao gigali nga willing magpalangka sa imo. Kag hindi ka pag-i-judge kung ano ka, sino ka, kag kung ano ang imo mga nagliligan. Bomba Marilo, gabay pa nga nakahatag sang leksyon ang akon istorya. Salamat gid Bomba Marilo sang tinion nga ginhatag mo sa akon nga basahon ining akon sulat. Ako si Mabel sang Banwa sang Hinubaan. Kagamuna ang akon kasaysayan. Madamo gid nga salamat ang tagpadala, Mabel.

0: sa mga gusto mag-ligay sa kay Mabel, mga K5, pwede ka mo makatawag sa 0969-528-0527 or 0969-528-0526. Kung gusto ko mo magtugda, ano ang makoment nyo sa istorya ni Mabel, or pwede mga bumakapakot, mga K5, for 500 pesos ang aton papakot subong gabi to get a wedding story of Mabel from Municipality of Hinubaan. Ang aton papakot subong gabi, pagpasulod ko tig-apa, pagwa ko humok na, nadula ang puwersa kay nagsuka, pero gagiyo-giyo nga daw nagdunglay na. For 500 pesos, tawag ka mo sa messenger or sa aton nga number 0969-528-0527. Dapat ang matawag sa messenger, nakashare, gina? Nakashare sa aton Facebook Live. Kag naka-follow sa K5 News FM Cadiz Digital. Sa mga gusto mag-join mga K5, kag gusto magdaog sa 500 pesos, ang aton nga papakot, pag pasulod ko tig-apa, pagwa ko humok na, nadulang puwersa kay nagsuka. Pero gagiyo-giyo nga daw nagdunglay na. Ang dapat ma-join sa papakot, mahatag man sang gamay nga komento, mga K5, mahatag man gamay nga komento sa kay Mabel, mga K5. So ang dapat papakot, mahatag sa una sang iya komento sa istorya ni Mabel. May caller kita, dali gid lang mga K5 kay Adjason kong volume. Hello, may gabi.
1: Gabi, sir.
0: May gabi, sino ni?
1: Soy-soy.
0: Si? Uy, soy-soy. Ikaw ni ang asawa, ang bana. Soy, ikaw ni Soy? Bana ni Mabel? Ha? Anong alan mo, soy-soy man?
1: Tukayo lang sabi.
0: Ah, tukayo. Tukayo. Anong masiling mo to? Anong makuminto mo to sa istorya ni Mabel to?
1: Yeah, yun, ayun lang sa'yo. Nakapagulong sa...
0: Nakabalik. Nung negosyo na lang sa legal nga butensoy. Kagbag ni gani.
1: Oo. Oh.
0: Manegosyo na lang sa sangkwan, lumpia nga namit, black kagkwan.
1: Shumay.
0: Lumpia kag shumay na nga namit nga pwede utangon, isa ka bulan ni pagbayaran, pero expect ka lang nga paywitan ka. Gay, gano ka mula subong soy? Gatagay-tagay?
1: Ay, duty subong barangay.
0: Ara ka. Ara ka sa kwan sa barangay hall sa Jerusalem?
1: Oh.
0: Ati, sige, ati, shoutout na rin mga tanod ang nagpamati. O, anong ginapamatihan nyo na radyo?
1: Oh, radyo.
0: Ati, sige, shoutout na rin ang mga amigo at ang mga tanod kag ang aton nga pinalangga ang kapitan da.
1: Shoutout na sa mga barangay.
0: Sige, agi mo mga upo na ang mga tanod da.
1: Ari mo si Bachelor ko, yung gadya.
0: Oh, guys, miringhoy man saan. Te, ano, mapakot ka pa? Mapakot ka?
1: Mapakot ko.
0: Ati, sige, anong pakot mo to sa aton papakot nga pagpasulod ko tig-apa, pagwa ko humok na, nadulang pwersa kay nagsuka, pero gagiyo-giyo nga daw nagdunglay na.
1: Chewing gum?
0: Ha?
1: Bubblegum, chewing gum.
0: Sure ka na?
1: Sure na.
0: Sure na gina? Hindi na gina magbagong pinsar?
1: Hindi na.
0: Ati, una ka naman nga ikaw ang pinakauna subong asutab. Paminsara mayo, soy, kay nagligad to blasoy, yung imo pako to, lapit-lapit, tagid lang, soy. Lapit-lapit, tagid lang. Eh, wala ka gid na surte yan, lapit-lapit, tagid lang to, tong kanta, bala to, ano kayang kanta to? Nalipat ko sa kanta to nga, no arms can ever hold you more than I do. Lapit-lapit, tagid lang kani. Soy, tiwas ka gid subong gabi, soy. Bawi lang, Soy, ah. Kaming saramayo, ah. Salamat, kid, Soy. Salamat, kid. Salamat. Oh, sige. Thank you, Soy. Daw hindi malagpatan, pero minisoy-soy ang aton nga papakot. Nagligad to. Ano to, liwat ang pamangkot, idol? Ang pamangkot, ano ang malaygay mo? Sa kay Mabel, and then, ati siya, jutay nga laygay kay Mabel, or komento, and then, ang aton nga papakot. Michelle Rimundo, good evening, idol. Shoutout family Rimundo, kag Marikit. Yours, Kahes, may gabi. Michael Bonavesta, good evening, Sir Bomba Marilo, pa shoutout. Sige, salamat. Tawag ka mo 0969-528-0527 or 0969-528-0526. Kung dasi, ginayon ta, 0969 0928-0526 or 0969-528-0527. O, pwede na ka mo makatawag mga KK5 or sa Messenger. Ah. Pwede ka mo katawag sa Messenger. Our papakot mga KK5. Oy, may gabi lang dagali sa mga taga Duik Sam Cadiz. May gabi na sinyo. Sa mga gusto bala magkuha sang motor, ma-repo sale sila subong. Ari di sila sa may Opal Street to. Opal Street, San Eusebio Subdivision, Barangay Zone 2, Cadiz City. Nami subong kami promo ang Duik Sam. O may wala na sang down payment kundi straight monthly na lang mga kakifay. Bayaran mo ang monthly, makuha mo ng motor. Kung i-cash mo, may 1,000 pesos ka nga less. Kung mag-cash ka, mga KK5, may 1,000 pesos nga less. Amo man sa ilang mga appliances. Pili ka mo damo sa mga motor, Kawasaki, Honda, Yamaha, no? Iban pa, mga KK5, sa Duik Sam Cadiz. Mamangkot lang ka mo, ambalan nyo lang aging refer ka mo ni Bomba Marilo para sa mga repo sale nila. May repo sale sila subong, mga KK5. Ang ilang mga motor da, no? Kanagmi pa bala mga KK5. No? Kanagmi pa sa ilang mga motor. Kag may kuan ka mo, may promo, makaless ka mo 1,000 sa cash. And then, sa installment, may ara mga KK5 nga, no down payment. Or wala na sang no down payment, straight monthly na lang ang imo bayran. Bayran mong monthly, and then makuha mo ng imo motor. Papakot ko Bomba Marilo ah. O, sige, oh. O, tawag lang kay Sabton tang imo nga pakot, tawag ka sa Messenger or sa Messenger or sa number ta. Sige, ma-play kita ng music while we're waiting sa mga calls ang aton nga mapidalangga ng mga tagpalamati.

take note, ha? Hindi ni binastos ang aton niya papakot, ha? Kaga basta gani sa mga love story. Ara ginay ang mga bedsen, di ba? May mga isena, ginaor eksena sang bedsen. Basta love story. Kiti wala man sang love story nga wala bedsen, di ba? May ara ginay. Pero aton papakot, hindi na binastos, ha?

Idol Sir Bomba, may gabi watching from Barangay Binagyuan Escalante. Shout out ko sa akon upod di Gatagay. Lapad, lapad. Paka lang gid pulutan. Oh, ayos na na. O sige mga ka-K5, pwede ka mo katawag sa aton nga papakot for 500 pesos. Pagpasulod ko tiga pa, pagwa ko humok na, nadula ang puwersa kay nagsuka, pero gagiyo-giho nga daw nagdunglay na.

0: tawag man ka mo, 0969-528-0527. Mga kakay.
1: Wala.
0: Tawag ha, parang mabalaan nyo.
1: Lema.
0: Pilikano Josephine, good evening, Bomba Maro. Dapat magbago na siya. Hindi na siya, sige, paismeringhoy. Sabisan kay sinula nga lalaki. Ha. May ara nga lalaki nga residido sa iya. Magformal na siya. Amula na ang makoment ko, Bomba Maro. Diba, salamat sa iyo nga comment, Pilikano Josephine. Good evening dira sa imo. Good evening, sir. Shout out kay Jovi Mulion, Rosmi Jimenez, Roel Jimenez, Arnel Jimenez sa Puroclinas, Gasan, Barangay Bato. Salamat gira sa inyo mga taga-Bato, ha. Dira man sa may barangay Malubo na kay Migo ta Joseph Anya Lucas mayong gabi na si Mokap. And dira man sa may barangay BF Gustilo, nagapamati sila galiupod sa aton subong gabi. Nagapamati sila sa aton mga kakifive si Kap Arnel Ligaspe. Kap Arnel, may gabi da. Kap Arnel Ligaspe, dira sa may barangay BF Gustilo. Doon lang,
2: kung nata,
0: doon lang by Nonoy Suniga.
2: Pag-aaral, bisin sana'y mayroon na akong dangal.
0: May caller kita mga ka-K5, we'll check ang caller. Hello, may gabi.
3: Doon lang by Nonoy Suniga.
0: May gabi, Jeresa, palayo lang sa radyo. Palayo lang sa radyo, Jeresa.
4: Hello.
0: Oo. Uloantad lang ah. Uloantad lang.
4: May gabi.

0: Nal?
1: Ah, okay, okay na gid sige.
0: Oh, dira sa may barangay daga, sa may kuan kamo no, may
1: barangay daga gani.
0: Bayabas dapat.
1: Ah, sa Bayabas, dere sa mena.
0: Ati sige. Sige, anong imo pakot?
1: Ah, mapakot gabad ano ang chewing gum?
0: Chewing gum? Sure ka na? Napakot na bagulang. Napakot na bagulang. Napakot bagulang. Hindi amo. Sige ha, ilisi lang yung mapakot. May chance ka pa magpakot ha.
2: Naiharap sa'yo.
0: Tiyan, anong ipapakot?
1: Ah, sige, sige, Brad.
0: Oh, sige, and shout out na lang da. Oh, shout out na. Oh, may shout out ka na?
1: Awain na, Brad.
0: Ah, sige, sige ha. Sige, thank you. Paminsara lang, anay ha. Sige, salamat.
1: Ah, sige, brother.
0: Ah, sige, thank you. Okay, ang chewing gum to sala na to kay may nagpakot tadi sa aton. Agay, agay. Good evening, Sir Bomba Marilo. May gabida kay Miguta, Archie Shanosa. Mia, shout out sa may Tiglawigan blackout ba? O aton mga listener sa Tiglawigan. Why? Di sila galit kabati isubong sa aton. Good evening, Bomba Marilo. Pag-greet kay Franklin Martinez. Nagpag-greet si Tita Pinky. Good evening, Sir Bomba Marilo. Pasyaot natin sa Brooklyn Asgasan. Kag ang kapamati isubong agabi, mayang gabi. Sige. Mayang gabi na kanay Sister Fernandez. Jeresa Fernandez Trinidad Gasita, mayang gabi. Dara.

0: May caller po kita sa number. Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Sino ni?
1: Si Ariel Lebumba.
0: Si?
1: Ariel.
0: Ariel Apas?
1: Bersales.
0: Ariel Bersales. Lapit-lapit lang kami. Ara man kami, Jong Bersales. Tagadiin ka? Tigbe?
1: Taga... Tuble.
0: Ang Tuble, sakop sa Tiglawigan o Imugaan?
1: Imugaan.
0: Ti, ang imo radyo da subong brownout na sa inyo?
1: O, brownout na eh.
0: Ti, anong imo na pamatian da? Kuha nang may radyo ka nga solar?
1: May radyo ba ya?
0: Radyo?
1: Kuha yung maninahat ka na.
0: Ah, anong radyo mo? May solar? Solar?
1: Hindi.
0: Chargeable?
1: Radyo lang, radyo.
0: Ah?
1: Radyo lang.
0: O, pero ano ganing imo radyo? Ti kayo wala man kuryente. Paano gandar?
1: Hindi naka-charge na ni Dan.
0: Ah, naka-charge. At yung imo radyo, may ano na, may Bluetooth, may Wi-Fi? May Wi-Fi ng radyo mo?
1: Why?
0: Awa. Ti, ano ma... Advice ka na kay Mabel? Anong matugda mo to kay Mabel? Anong ma-comment mo kay Mabel nga storya?
1: Okay ang iya... Ano ah. Ayos na lang. Kaya ang kanya. Kaya nakapasalig ka.
0: Sige. Te, ano, mapakot ka?
1: Oo, mapakot ko ah.
0: Anong pakot mo?
1: Butane.
0: Ha?
1: Bala sa butane.
0: Bala sa butane?
1: Butane.
0: Ay, gali ka. Anong ginagamit mo na magluto ka? Butane man?
1: Oo, butane.
0: At hindi ka magbakal sa mga butane nga may gakatuktok. Bala kay illegal na, delikado na. Bakal ka sa mga butane nga may kuan bala, nang may protektado nga may tapik bala. Ang aluminum. Hindi ka magbakal sa daulata na bala, kay delikado na, illegal pa na. Oo, ang ginatuktok.
1: Delikado na.
0: Anong ginabakal mo dang may ginatuktokan?
1: Why?
0: Ang wala gakatuktokan mo ng baklon mo, kita mo na sa unang butane nga gakatuktokan.
1: Ano man ang lupok?
0: Oo. Ang gakatuktukan ng adawlata, illegal na. Hindi ka na magbakal. Ang baklod mo ang legal, gid nga butane, ha?
1: Ah.
0: Sige, nung sabat mo to,

0: maintain. Sure ka na?
1: Oo. Oo, oh, sure ka.
0: O, tiwas ka na. Bye-bye. Salamat. Thank you.
1: Okay.

Good eve, sir. Mag-focus siya sa iya bana nga mangin maayong asawa kag mangin responsable nga inahan sa iya mga anak. Ba, salamat gid sa laygay ni Michael Buenavista. Tawagan tabi si Kuya Kenneth Uy kun ma-join siya sa aton nga program subuk. Si kun ma-advise sa or may i-shout out siya si Kuya Kenneth Uy, ang aton nga dramatista. Bato boy. Oops. Duway gasabat si Kuya Kenneth Uy. Aming gabi na si mo, Kuya Kenneth Uy. Boy, bato, boy!

0: May caller pa kita. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Oh, sa cellphone pa, Mati. Hindi, palayo-layo anay sa radyo. Oo, palayo lang sa radyo anay. Ah. Hello, sino ni may gabi?
1: May gabi.
0: Oo, sino ni?
1: Si Mary Grace from
0: 2100. Si?
1: Mary Grace.
0: Mary Grace, taga diin si Mary Grace.
1: 2100.
0: Sa?
1: Siwahon 1.
0: Ah, ano lang ang barangay gani?
1: Campo Santiago.
0: Ah, Campo Santiago, Siwahon 1. Ang Siwahon 2 siya, yan naka-BF Gustilo.
1: Oo.
0: Ah, ati, sige. Anong maalagad na?
1: Mapakot.
0: Ati, sige. Ah. Anong pakot? O, hindi ka rin mag... Ano, anong ma-advise mo to sa kay Kwan? Sa kay, ano to gani? Mabel?
1: Si Mabel?
0: Oo.
1: Maging buot na siyang asawa.
0: Magpinarong. Damo na may kapamati sa amon sa Campo Santiago.
1: Oo.
0: Okay, kilala mo na mga Flores. Da si Lloyd Flores, kilala mo?
1: Si?
0: Lloyd Flores?
1: Hindi.
0: Hindi layo na sila. Rara sa proper sa Campo Santiago. Sige. Anong imapakot?
1: Kape.
0: Ha?
1: Kape.
0: Kape?
1: Oo.
0: Kapi gadhon? Ha?
1: Kapagid.
0: Sure ka na sa kape?
1: Oo.
0: Tiwas ka na. Bye-bye.
1: Okay.
0: Pa-shoutout ka pa? Nadula. Pang pa-shoutout kay Ugangan kung abuot-buot. Si Elias Biaco. Ang pag ang greetings halin kay Uncle Arn Lames. Wow, Uncle Arn Lames. Oh, may gabi na kay Uncle Arn Lames, no? Ang gina-shoutout niya ang iyang ugangan nga buot-buot kasi Elias Biaco. May gabi na sa inyo. Wow, salamat gid sa pagpamati sa aton Uncle Arn Lames kag sa akon nga amigo nga si Uloy Lames. Ah, si Uloy Lames pa. Ang akon nga migong baskugan. Oh, naanta na may caller kita, mga ka-K5. Hello, may gabi! Hello, may gabi!
2: Gabi!
0: Oh, sino paliog?
2: Si Jomel Kilasa.
0: Oh, Jomel. Taga din ka, Jomel.
2: Taga Barangay Binagiuhan, Escalante, Bumba.
0: Bumbaw, dagang salamat ka ninyo diya, ah. Oh. Oh, aga, ano ka na? Tagay-tagay ka mula subong? Paka ang sumsuman?
2: Tagay-tagay, Bumba.
0: Anong
2: paka pulut.
0: Paka-pulutan. Magkanto ka sa Binagyuan, hindi nga na maagi man?
2: Sa, ano, Bumba? Sa, klayon ulit, hindi.
0: Ano nga barangay?
2: Sa, Lupisayna, Bumba.
0: At, sige. Radyo na ginapamatian mo?
2: Facebook lang, Bumba, kay...
0: Sige.
2: May signal man.
0: Sige. Tino, may mahambal ka to sa istorya ni Mabel? Okay
2: wala,
0: na.
2: Hindi lang ko mag-comment sa to, Bumba. Kay daw lapit-lapit lang sa sitwasyon din sa kong upod.
0: Daw mamu man ga, permi man ga ismiring, hoy. At sige ha, ano lang imo, anong imo pakot?
2: Ano lang, mapakot lang, Bumba. Ano, arang ATM card.
0: Ha, ATM card? Sure ka na?
2: Magna, Bumba.
0: Hindi naging magbago, pinsar mo? Shoutout na na yung mga tupad mo daw, ah.
2: Shoutout ko din mga upod ko din sa Tagay, oh. Paka pulo.
0: Sige ka na, sino na sila?
2: Sa amon barangay captain din abot mo ito, ah. Jocelyn Melquatro, Bumba.
0: Sige, boss. Salamat, kid. Ang pakot mo, ATM. Sure ka na?
2: ATM card, Bumba.
0: ATM sure card. Na. Oh, tiwas ka na. Bye-bye.
2: Giatay.
0: Lamat. Lamat, kid.
2: Imo ni Tagay, Bumba.
0: Sige, Bumba. Sa tonto na. Salamat kina sa inyo. Salamat.
2: Salamat.

0: Alonso.
1: Oy, may caller pa kita. Hello, may gabi. Pilikano. Hello, Pilikano. Josephine, may gabi. Pilikano. Uy, nawala ga kwan si Pilikano. Pilikano, Josephine. Oh, nadula.

0: Shoutout na sa akon utod nga si Ronaldo Desen. Kag Desen, kag sa iya bata nga si Naira Rose Desen. Happy birthday sa inyo nga duha. Lainay ang ila spelling nga Desen. Hello, may gabi. Demdem sa Burnay, Villasor, may gabi. Sa may barangay Mabini. Hello, may gabi.
1: May gabi.
0: O, sino ni?
1: Si Cardo.
0: Cardo, Card. Musta la, Card?
1: Okay lang mong ba?
0: Sige, anong malagad ta, Card? Mapingitaan ta kauyab? Ha?
1: Matakot lang ko, matakot lang mong ba?
0: Ate, sige, anong pakot mo?
1: Tiklo, Bumba.
0: Ha?
1: Tiklo.
0: O, tiwas ka na. Salamat. Oy, pag-greet na sa Tigbi kay Daday kag Mario gapamati gina sila kada gabi. Salamat, kid. Hello, Pilicano.
2: Hello.
0: Oh, Pilicano. Hello, Josephine.
2: May gabi. Hello, sir. Good evening.
0: O, taga-diin si Pilicano Josephine.
2: Sa Puraklidas Gasan, sir. Barangay Bato.
0: Wow. Tiyan ka, ano, musta da? Karoon daw, damo daw, sanag pa na si mo. Ano, kamuga, tagay-tagay man da?
2: Ay, wala, sir. Ari lang ang naga, ano, nagatanaw kami sa live mo?
0: Ba, sa Facebook. Adi nga mo kapamati. Sa Facebook o sa radio? Ah,
2: kami, man ko nagapamati. Pero hindi, pagiging ko kontinta, gatanaw, pagiging ko sa live mo, sir.
0: Di pang shoutout. Tapos niya ka nami, nagalising imo pistuhan kay Kalinong. Tapos ano, nang likod mo, may mga kwan, may mga kurong sang manok na. Ano na sa?
2: Oo.
0: Wow, kanami ba? Ano na mga inugbulang ang manok or Bisaya?
2: Hindi ah, na ang 45 days, sir.
0: Wow, sige be, patanawa tabi sa mga 45 days ya be. Kanami.
2: Uy, hawon. Dadurun kayo sa bahay niya, ayun oh. Oo. Ano sa mga kagete, lagi na.
0: Amo na ba lang mga paborito ko nga ginasagod? Sabihan ko lang sa mga 45 days. Kay Kalarnihon, bala?
2: Ayun, sir, oo. Okay, tamo, sir?
0: Oo, bago grabe ah. Tidamo, pinakbilog na.
2: Ang ipag-iaw na naman ng ibang, sir. Apat na lang sila.
0: Sige ah, dami na kay Dasig lang na magdagko. Tagsakabulan, dagko na na.
2: Gani maabutan ni sa kabulan, dagko na.
0: Oo, basta bastante. Bastante lang ang bubod. Sige ah, i-shoutout na ang imong mga kwanda, ang imong mga upo na sa inyo balay.
2: Ah, maka-shoutout naman ko gagawin na, sir. Basa mo na gani.
0: Hindi, sige.
2: Sarasun naman ah.
0: Mapakot ka?
2: Oo, mapakot ko, sir.
0: Sige ah.
2: Malagpat lang bala na pagpakot, basi malagpatan.
0: Ngay kung makapakot ka, dugangan tanang imo 45 days, may yata ko to
2: siya. Agaw ka nami lang, sir.
0: Piso lang niya, piso.
2: May piso ba man naging bakal naman, sir? Piso pa na siya.
0: Kamahal sa piso. Bala na daw, 45, gurusubong 46.
2: Ah, oo, baka, ano, bakal naman sina, sir? Tag, ano, tag 75, pero lapit na mag...
0: Adako na.
2: Pero, lapit na mag, ano, mga tatlo kasi mana.
0: Tidako na. Ang mga piso, ganyan nga mga tag 3 days old, tatlo kadlaw pa lang, or apat, or lima. Taka lang, bot na sa tag 45 ang isa. Pero gamay pa, yaga siyak-siyak pa. Okay, sige ah, anong imo pa ko to?
2: Ano sir, inang balat?
0: Taka kwan, gaan taka 45 days?
2: Balat sir!
0: Balat, sure ka na!
2: Oo sir!
0: Sure ka na!
2: Oo!
0: Ate, sige, amo apat na nagyapon ang imo 45 days! Aslama!
2: Pwede ko kapukot liwat sir?
0: Sige, gaan taka chance, ano pag inampakot mo?
2: Ano? Balon, sir?
0: Layo-layo ka. Layo-layo. Naglayo pag ilang balon.
2: Sige, sir. Salamat.
0: Buwas naman, ah. Salamat.
2: Sige, sir. Salamat.
0: Salamat sila ng Josephine Pilicano sa may Barangay Bato, no? Barangay Bato? Sige, salamat. Okay. John Ray O. Javier, pa-shoutout sa Family Javier from Campo, Barangay Campo, Himugaan. Salamat kita sa inyo. Sir Bomba Marilo, good eve, kapamati ko ni gali sa may Barangay Magtikol. Ah. Dari sa Pasto, sa Banwasang Toboso. Salamat! Pa-shoutout ko na. Sige. Sa may Barangay Magtikol, Toboso, may gabi na sa imo, Sir Seridon Dindoy. Good evening da, sir. Sa may Magtikol, ang ayan, ginigur si Sir dalagan plakad lang mo. May caller pa kita. Hello, mayang gabi.
3: Hello.
0: Oo, sino ni?
3: Si Ging-Ging.
0: Ging.
3: Siwahon Unong.
0: Taga diin ka, Ging. Ang Siwahon Unong. Ging.
3: Oo.
0: Mapakot ka, Ging.
3: Mapakot lang sa panin.
0: Ah, sige, Ging. Last caller ka, Ging. Kay Wain at Aoras. Ging-Ging, anong pakot mo, Ging?
3: Sinigang.
0: Ha-ha. Sure ka na, Ging?
3: Oo.
0: Hindi naging magpago ang pinsar mo, Ging?
3: Hindi na.
0: Oh, sige, Ging. Last caller ka, Ging. Tiwas ka, Ging. Salamat, Ging. Ah, sige, salamat. Boss naman, Ging, ah. Actually, hapos mo lang ni Aton papakot. Boss, ah, madugangan, tani pangitaan, tani sponsor, another 150 para nga mag-650 na.

Wala lang kita sa nagkakaigo nga panahon. Sa ngalan lang sa aton very humble CEO, Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Sa technical side, we have K5J, Crichton Yebas, and K5 Papa J. Hilan tagaan. Ako naman si K5 Bomba Marlo. Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kalingaon sa Negros. Ini ang K5 News FM. Bye-bye! See you tomorrow. K5 News FM. News FM.

0: Kikinig sa radyo. Bantayan gini nila, Sir Boy, kung ang klinika di Tribayo, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
1: Ay, ang muna.
0: Ang munang bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
1: bantayan nyo.
0: Ang complete probiotics, kag maghalo ang klinika di Tribayo.
1: Daugap
0: pista sang good bacteria ang imo tiyan.
1: Daugap pista, mga soldado
0: once
1: mo.
0: Once kag pista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinae, gapista ang imo nami nga mudo.
1: Amuni ang kampiyon nga pinas. Bantayan. Ang probiotics nga hindi ya epektado sa init. Pwede yan, hindi pwede minin. Hindi ya maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero anong pagidbala mabulig ni Klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No? Kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth. No? Kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio everyday.
2: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matatas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang may TC.
2: May TC. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mayaman siya ay sa Tanpalma. So nga Doc, ang D3Bio, gina-try ko na butang sa akong kwan. Ako na ulo nga may kaspa. Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom D3Bio, gamot daw ang flower.
1: Ay!
0: Siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
1: No? May testigo ka, J.J.
0: Sino nagsimot J.J. Dugumiyo? Kamu lang.
1: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Mil about Clinica D3Bio, no. Sakto na ang D3Bio, ang Clinica D3Bio ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akong mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Mm-hmm. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-Clinica D3Bio, adlaw-adlaw, 2-3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanan kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3Bio.
6: So ang extra virgin coconut oil sa D3Bio, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
1: Uh-huh.
6: Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sa ulo, uh-huh, no. So makabulig ining D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil, kay ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina Sir Boy, no. Sa sinang rason ang D3Bio makabulig sa mga tigulang, confirm na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ra sa D3Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapatahan nyo may kuyap, tigulang may kuyap, makabulig nyo mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
7: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang D3Bio. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sinisaya kay gina-prevent sang D3Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol, and also as a good fat ginapanubo niyo man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3Bio.
2: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3Bio. Mabakal sa mga
0: wala na mi-type. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lightis ang nagligad, si Kisaki, pidya katama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule.
0: And DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
0: D3 Payo, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Payo ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Payo. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Payo adlaw-adlaw.

90.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Ang Diyos ginakawatan sang mga ikapulo kag mga halad, samtang ginakonsumo nila sa laran sang paglaglag sang kailigon sing kapin sa sang sa ila ginahatag sa pagbulig sa mga imol ukon para sa suporta sa ebanghelyo. Kun ang tanan nga nagapangangkon nga mga sumulunod ni Kristo matutuod nga ginpakabalaan ang ila ikasarang sa baylo nga igasto para sa wala sing pulos kag bisan makahalalit nga mga indulhensya himuon nga bahandi sang Ginoo kag ang mga Kristiyano magapahamtang sing halimbawa sang pagpugong, pagsikway sa pagulingon kag pagsakripisyo sa kagulingon dayon sila ang mangin kapawa sang kalibutan. Ang kalibutan ginatugyan sa pagpatuyang sa kagulingon, ang kalibgon sang unod, ang kalibgon sang mata kag ang bugal sang kabuhi nagakontrol sa kadam-an sang katawhan apang ang mga sumulunod ni Kristo mas may balaan na tawag. Magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo kag hindi kamo magtandog sang mahingko sa kapawa sang pulong sang Dios ginpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan hindi mahimo nga matudtuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtinguha kag mga pagpahamuot sang kalibutan. Sa managatuman sang mga kondisyon, magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo kag hindi magtandog sang mahigko ang saad sang Dios amo. Batunon ko kamo kag mangin amay sa inyo kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan siling Jesus. Siya nga nagasunod sa akon hindi maglakat sa kadudulman kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Magutoran kabyanan. Huwag na magkita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, naisa kita saan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal, aluklukan, at pinasasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at mabala sa bato sa amin. Pagbalayan mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilang ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rokmel Oy at pamilya nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Radio
1: Campeona Radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umdala na kita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema nga gusto kong ibalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa love life o kunda sa inyong pag-denay sa kong sa relasyon. Kung ano man ang problema nga nag-tumblag o kung nag-bahatagid bugat sa inyong balatyagon, kag nag-pagumun sa inyong mga paminsaron. Subong ang gabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Ako sa ating globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman maghatag sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong paliwat, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag liwat sa ating globe number 0927-7448-940. September 23, 2026. It's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulan natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirilin.
0: Kamusta yung mga lolo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. Super, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tundanan ako naman si Jay Lolo. Nainom mo na? Nainom mo na ang DTX 500. Ati Goda. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga kakifay kinanglan aton sa liwan. Irimad sa aton pirmigid ka na gabi. Nga, aton giibutag sa mas mataas ka prioridad ang aton ikayong lawas. Ang cellphone nga malahalon. Ang salakyan. Ang travel around the world. Ang kanotaan kung propiedad, house and land, mga simple kag wala bayad natong nga mga handong mga kakipan. Inatanan, pwede natong makuha kung tagagita sa panahon sang kagiyunan. Sa paghandom nga magtinad ang aton pangamuhi, importante gid ang kapital, hindi lang nga kwarta. Hindi lang panahon, kundi importante gid ang imunga, ikayong lawas. Kay man as long mayong lawas mo, makaprovide ikaw gyapon sa pamilya mo. May chance ang gyapon nga makakakwa ikaw sa mga bagay na ginahandom ni mo sa imo kabuhi. Pero kung nagaloko ka na, kung nagamasakit ka na, kung nagamalatian, wala ka na sa ibang nga handom mag, sa kalibutan, kundi mag-ayo. Laswa subong ayo, kasubong mayo, matyag mo. Tunan pagid naton nga magmayo, pagid ang imo yung pamatyagan nga wala yas ang diskaril. Kay man sa gusto na kasi hindi, ako ang posibilidad nga makaangkong kita sa balabuton sa masakit kag balatian. Tungod isa sa mga mayor nga ginatudlogin nga nagamasakit ang tao kag nagabalatian tungod sa pagkaunta. Ang paton pagkaon may mga matamis. Ilim nun subuman matamis. Masin, mamantikaon, may mga preservative, may mga chemicals. Hindi mo lang mabatsagan sa matamat nga nagadamo-galik sila sa imusunod sang lawas mo. Kang mag-abot ang panahon, mga kakipan, suktun ka lang, kakiang-kiang ka lang. Nagasakit ng tiyan mo, kung may diferensya na sulod. Galain ang ulo. Galain ang pamatsyag mo, gasagbog at ang ulo mo, gasakit ang ulo mo tungod sa mga toxin deposits sa lawas naton. Subang makuha mo nato ang mga toxins sa mga pagkaon, sa hangin, kag sa tubig, kag iman pang ginabasnod nato sa lawas naton. Nagaupod sila, kag nagakumular sila sa atong sistema, kag nagahatag sa nga kalitan, kag nagaresulta sa masakit kag malatian. Mga ka-K5, parehas kang nagligad, yung ginmention ko si Steve Jobs. Si Steve Jobs ang tag-iya nga milyonaryong Amerikano. Sining tawag naton nga iPhone lang. Ining iPhone products, telepono, tablet, kag iban pa nga mga iPhone mika products, no? Isa ka milyonaryo parehas kay Bill Gates. Grupo man sa una ni Bill Gates. Nga super billionaire. Si Steve Jobs, siguro mga 50 taon pa lang siya. Bakal siya mansyon, milyon mo, dollar ya. Bakal siya salakyan, milyon dollars man. Lapan-lapan nga duta, yan milyon dollars man. Nagbakal siya siyang private jet plane niya. Duta na nabi nga mga material nga bagay, kag mga kilanglanon nga material nga bagay, sa kabuhi si isang katao nga mataas ang level, nakuha yun ha. Pero nag-abot sa iyang wala sa wala niyang ginaexpektar. Isa ka masakit nga layo nga mapaayos ang sinumang eksperto sa bilong ng kalibutan. Sang aras siya sa hospital, tagimitayon mga kakipay. Nagambal si Steve Jobs. Niya ako, tag-iyas ang Apple, tag-iyas ang iPhone, super millionaire ko. Niya kung gusto ko, magpatindog sa mga balay kang mga building, masugo lang ko, mabahayad ko mo. May problema, kwarta sa akon. Niya kung gusto ko, mahal ng auto, masugo lang ko, daw mabaka lang ko, lulipap mo. Niya wala na kong driver, kaya may kabayad ko yung driver yan. Sa balay, damo ko yung timbang yung ginapangbayaran ko na siya para mag-ubra tanan sa mga lubrahon sa mansyon ko. Kung mayara ko yung special ng mga cook ng manugluto, abi, ng mga nagaluto sa intercontinental ng mga hotel, sa mga 5-star, 7-star hotel, gimo ko lang ako si Nero sa balay naman. Hindi bayaran ko na sila para magluto sa akon sa manaming kapag gaon. Doon halos tanan na pwede ko mabakal, pwede ko mabayaran para sa akon. Pero ganibog ang ulo ko kay walagin tao. Kung pwede man lang kung may ara, abi, mabayad ko. Nga salon yung masakit ko. Salon, isa ilo ako no ang malatian niya sa isa ka tao, mabayad siya. Masaylo mo lang malatian mo. Niya kung pwede lang masaylo ko ang akon masakit siya sa katawo. Nga exchange ako mapatay, siya na lang mapatay. Mabahayad ko, siya na pala pa naka-milyon na. Damo ko yung kwarta. Niya subong ang mga probidad ko. Ang akon nga iPhone, ang akon nga kwarta nga milyon-bilyon sa bangko sa bilong nga kalibutan. Wala ko labot. Maabot ang punto, miska ano kalapad sa duta mo, 6x6 lang yapon ang imong yang ha? Sa punta. 6 feet ang kadalumon, kag 6 feet. Ang iyang tako sa palaba. 6 feet below the ground ka lang. Nyamis ka rinig tariya pa duta mo. 300 ka mga luxury car, ka mga sports car mo na, yung mga Lamborghini na, mga Ferrari na. Puno kami log helicopter mo, banti kami log aeroplano mo, 6 feet below the ground ka man sa katapusan mong istorya. Ya sa liwat, gabayad ko piloto mo para mag-drive sa ako ng aeroplano kag helicopter. Masakay ko kay makadog sa piyak ng islaw. Nasokto niya ko itong asmilyon, wala na yung problema. Damo ko yung kwarta. Pero may arap mo lang, tao na yung pwede lang isailo ko siyang masakit ko kag siya na lang mapatay, mabahayad ko ah. Pero mga gagay-vibe, unfortunately, wala sang amuna. Kung sa Tagalog, walang ganun. Sa English, nobody home. Kung sa Kachila, hasta la vista, baby. Mapatay niya po siya. Napatay niya siya. Mga gagay-vibe, no, ang iahandom sa ulihi, wala siya labo sa tanan-tanang mga trial na bagay, kundi mag-ayo lang siya. Mag-ayo lang siya. Tungod milyonaryo, super billionaire na ganing tao. Hindi iya ka sarang ang iya mangga kay ni nasukot na sa sang iya nga kamatayon. Tungod masakit siya kag balatian ang iya nagatake siya. Damo-damo na siya kwarta. That's why sa ato niya sintimos balanta. Sintilyo balanta niya. Salamat kita kay may-ari kita siyang DTX 500. Nga wala gisa kabalo, napatay lang siya. Nga kung nag-inom na siya sa temprano siyang DTX 500, subong guro buhi pa siya. Kay man, simple lang galing ang sumada sang aton lawas. Kinanglan lang gid ang toxins nga mo ining ginatudlo, isa ka mayor nga rason nga nagagubas ang maayot ang sistema, kaya nagatugas ang masakit kag balatian, nga pwede kamatay sa tao, kinanglan nga liang ning toxins ni, pagwaon sa lawas naton, pagi sa atong nga sistema nga mabakod, pagi sa atong inisyatibo nga magkapabalhas kita, kaya para sa mga toxins, magwa sa lawas naton, every time gatulo ang balhas naton, gagwan toxins. Nagatulo gwa toxins upod sa balhas naton. Tungod sa mga masustansya nga pagkaon, makusog ang aton nga sistema nga para magproseso nga mag-eliminar sa aton nga mga toxin deposits. But unfortunately, kulang ang aton nga mga pagkaon nga elemento. Kinanglan kita sang super antioxidant, isa ka maayo kang mabakong nga suplemento katulad sang DTX 500 nga magabulig sa atong sistema sa pag-usoy kang magpangita sa mga toxin deposits nga para mapagwa sa lawas naton kag na buligan i-repair ang mga damage ng mga selula, ang mga tissues, tangaan sang maayong nutrisyon kagabakod, kagdepensa, kag hindi iya magkangkon sa sakit kagbalatian tugas ang toxins. Imo sa Ampalaya Extract ang DTX 500. Madamo sang mga mabuligan niya sa aton niya nga sistema, ang kutob nga nagahana nga maghatag sa aton sakit kagbalatian. Kung nagainom ka sang DTX 100, matap na ya mapunggan niya ang mag-develop sang isa kasakit o kung balatian. Tungod sang Ampalaya Extract mga kaka-K5, may arang special ng elemento nga nagapugong magtaas ang level sang aton nga blood sugar. Kag ingkaso ginman taas ang aton nga level sang aton nga blood sugar, ginabuligan ang aton sistema sang DTX 500 nga magnubo. Kag may epekto siya nga pareha sa insulin nga nagamulig proseso sa aton sistema sa ining aton blood sugar nga ma-convert into energy tungod sa DTX 500. ang palaya extract. May insulin siya nga. Epekto sa aton nga sistema. Nagabulig sa pagproseso sang aton blood sugar. Nga maproseso siya nga ma-convert into energy. Dami nga produkto. Kag siyempre, wala sang labot siyang may ampalaya extract na siya. May super antioxidant pa siya nga halin sa tubo. Ang pinakamataas nga antioxidant base sa ORAC value scale. Gaamoy ini ang antioxidant ang panaming sang aton lawas, sang aton nga sistema. Batok sa mga free radicals, katulad sang toxins, ang free radicals, nagahalit man sang aton sinila. Kay nagahimong man sang paguba sini, kang magaresulta sa masakit kang balatian. Tungod sang free radicals, kagkutungod sang antioxidant, hindi makatigayon ang tuyo sang free radicals katulad sang toxins. Kapag gumas ang aton selula, sang aton nga sistema, kag makatuga sa masakit kag balatian. So, ari, grabe nga kombinasyon eh. Ang palaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. Tanan ini panakot ingrediente, sekreto nga para maglawig ang kabuhi. Alas 9:57. Nainom ng my TC. Ati good, ha. Bawal magtulo ang sipon. Hindi pwede magtulo sipon. Magtulo sipon, foul. Ubo, trangkaso, hilanat, mga kakipaibaw. Doon nag-duging subong, doon nag-uso subong, no? Nag-iga-iga. Nag-pangatsi, nag-ubo-ubo. Mao grabing bakterya na no? Nagalupad upod sa hangin. No? Depend sa hangin ang kinlanglan naton kag resistensya. Di ang the best gig kang madasi kang mag-uptake niya maghatag sa depensa kag resistensya sa aton. Amo pang inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Hindi pwede niya sinanay si tatay na manis karila. Ang aton nga ginasaligan sa pag-provide abis sa mga kinanglanon sa mga membro sang panimalay, hindi pwede maliskaril ang ilayang adlawang kayong lawas. Kay Mante, siyempre, especially kung ikaw may mga estudyante, ang balon, ang pagkaon, ang mga kilanlan sa eskwelahan nga balaklon, ang mga esensya sa mga kabataan sa ilang pagtuon, ina-provide sa nga ginikanan. Sige, simple, malanta. Di kailanlan niya kapangita magkita siyang oportunidad. Kapadayon ang aton niyang agihong nga mahatagtal ang aton nga obligasyon sa kabataan aton nga nag-eskwila. Ugaling lang, hindi nato maibitar ang aberiya mo. Mabiriyab lang mo yung lawas, ha? Pagkangkon ka sa trangkaso, hilanat, mayuok na, o ano na. Hindi ka ka-duty, hindi ka ka-trabaho, hindi ka pangita transaksyon. Di ha, paano na lang, abi, especially kung transaksyon-based ang imo yung pangitanan. Base lang niya sa imo yung transaksyon ang imo yung pangitanan, abi. Kung may nagasalig si imo yung mga kabataan, mamilya mo, paano? Itungon nga nagahubag ang imo yung arthritis. Hindi ka kalakat. Lain mo matyag mo, dumabuka ang ulo mo, gabing trangkaso mo. Paano na sila? Hindi sila mag-skwila man. Sa dala yun, mga kakipay, mapiktuhan gini sila. Kati simple kinanglan na masupport mo. Karoon kung ikaw malang ginasaligan, kag mabriya ka pa, paano na? So, kilalan unahon naman ang aton kaugalingon. Tagaan naman sa insaktong investment plan. Ang investment na health mo. Ang aton nga health. Ang aton nga pag-atipan sa aton ng kayong lawas, isa ka mabakod nga pundasyon aton sa aton obligasyon para sa aton kabataan. Medyo ang panahon wala nag-auyon sa aton lawas. Di kinanglan talang proteksyon kag resistance sa depensa. Depensa. Mighty C ang alkaline nga vitamin C ang kinanglan ta. Nga para hindi kita makaangkon sa sipon, hilana, tangkaso, allergy, asthma, kag iban pagid. Kag sa dalayon mga inom sa Mighty C, nagabaskog ang imoy ang mga ugat. Do elastic ko lang siya wala, nag-promote o kung nagadugang sa iyang nga elasticity. Kag subong man mga kag-K5, naganami ang imoy ang vision, ang imong pananawan kung nag-inom ka sa Mighty C. Kag i-combinar mo ang Mighty C ang DTX, doon ano mo inom, the best pag-it. Kay man samtang ang ginatagaan sa Mighty C ay elasticity o ang imogan. Ang DTX 500 naman niya, ginalimpyuhan niyang dugo nga nag-aagi sa ugat. So, mayo ang imo-sirkulasyon kung ikombinar mo ang Mighty C kang DT-Bio. Sirkulasyon sa dugo mo, kampiyon. That's why kung ikaw lalaki, makamatya ka na sang pagbag-o sa imong lawas. Especially kung may edad-edad ka na. Ara ka na sa level sang senior, abi. Sa dalayon mo nga inom-dungan, matisik ang DTX 500. Di nga lakang nga nagahugot ang largo mo. Di nga lakang daw nagutok ka sa shirt mo lang. Kay tungod nagabanog galing imo. Nagabalik girili mo. Nagabalik. Mayong epekto sini. Sa dalayong inom sa Mighty C, kag DTX 500, tanan ina mayo sa ato ni kayong lawas, kang epekto kung ikaw lalaki, do pwede mo ihano sa haligi o kung puno o sang star apple na yun. Para magtamis mo lang star apple ako. Do tubo ba? The Mighty C ang alkaline vitamin C, mga kakipayb, no? Subong oras na ito na alas 10 sa 3 na, mga kakipayb, no? Di ano ning bagyo ni, no? Bagyo na ito. Grabe ning bagyo ni, ho. Samtang nagpalapit siya sa ito nga Philippine Area of Responsibility, yung nagkakusog siya, ho. Pero nagkasunod nga isa paging kabagyo sa naunang bagyo, gahana naging magsulod sa ato nga teritoryo, doon nalusaw siya. Isa nga nagbagyo, to saan na naging nubo ng ranggo, yan na doon na dimot sa mula. Naging low pressure na lang ang ikaduwa nga bagyo nga sumbong until now, arap magyapon sa Pacific Ocean. Pero isa ini ka tropical depression, naghahana naging niya magtungtong niya sa kuret sa aton teritoryo, mga K5. No? Kung magsulod yung man sa ato nga teritoryo, pagkatawgon sa nga si Queenie, ah. Queenie! Si Queenie, ti simple magamay nga rin na, Queenie. Kung ginabuluban ta sa mga eksperto, medyo makusog-kusog ini, no? Itong kung arak man na habagat, kag simple may posibleng madamo ni dalaya nga ulan. Kag gamay man lang persaya, no? Gamay mo lang persaya. Kami talaga na ito. Linglingon tabi ang tupad balay. Ang pag-asa, eh. Dali lang. Okay, subong nag-apikto subong sa Visayas kag Mindanao ang tro. Ano ning tro? Tro sang tropical depression. Ang extension bla sang galom kag panganod bla sang isa ka tropical depression o kon bagyo nga muna na mention ato na while ago nga hana nagasulod sa ato nga teritoryo extension sang iyang mga galom lang lapta-lapta nga mga galom yung bla no tiamo ini ang nagatuga sang ma-experience na ito ng mga pag-ulan, pagpanaliti, subong mga kakipayb, no? Especially sa areas ng Visayas kag Mindanao. So far, so good ang ato ng klima. I think siguro makita natin yung mga ka-K-5 base sa picture nga ginpadala sa pag-asa. Ang posisyon sang isa ka bagyo, no? Kahanda mag-sulod sa atong nga teritoryo, ha? Sa atong pag-estimate ng mga tatlo panikadlaw, kag magalad fall, sabi. So, it's either Sunday o kung Sabado ang inyong mag-sulod sa kung makatandog siya, kung makalandfall siya, makatupa sa itong mga kalataan. Gag-ini siya, kung hindi mag-change ang iyong kakusugon, di kusog siya. Pero sa nalayon sa panahon, kag siyempre mag-change pang direksyon niya. Galigti siyempre ara ang huyup sang Easterlies, ang huyup sang hangin halin sa Pacific Ocean. Kag ini man na sugata man ng huyup sang habagat. Kag plus sang bagyo na nag-asamuay sila daw halo-halo guwaya. Tanan ini mga moisture bala. Mga moisture kag initanan isa ka mabugat nga ulan dala sang ining bagyo Quinny. Ko in kaso nga hindi mag-change ang iyang kakusugon kag iyang status bilang tropical depression, isa ini ka makusog ka maulanon nga bagyo kag madamong tubig ulan ang pagadalon sa aton mga ka-K5, no? Kag maghalong kita tungkol siyempre baha naman ang masakit kag ang posibleng pagkagumba sa mga pananom kag atong mga propiedad kag kabuhi sa tao ang atong ginandaman. Kag siyempre ang landslide isa man kag ina batayan naton every time may mga makuso nga bagyo. Ang flash flood nga wala ka lang kamalugali yan nagasaka yung tubig tungod nagasugata sa taong kag may bulyada nga ang tubig halin sa babaw sang mataas nga level nga hangduta kung sa mga kabukiran. So far, so good ang atong klima. So good, so far. Tatlo pagkadlaw, kung apat pagkadlaw, hulato na ito. Kung madayon, gimana siya nga maging bagyo, kag pagkatawgo na ito siya nga si Quinny. Ining balita sa lakad sa panahon, pinadulong sa ito sa D3 Bayo. D3 Bayo ang eksperto, ang veterano, basta fungus, bacteria, especially virus, kung ang pagkambalan. Kay man, siyempre, ang tao nag-develop sa mga kinanglano naton. Mga bulong, iban pang mga bulong para mag-ayong tao. Especially ang mga bakterya, mga fungus, may mga bulong na naiyan. Pero ining virus, mga ka-K5, kung ano nga klase sang virus, damo klase virus, no? Kada isa may karakter, may kanya-kanya sang batasan o kung kinaiya. Do, ang tao sa koto malabutan sa kaalam, abi, do wala pagyapon malabot ay ning kaalam sa tao nga makainbinto sang bulong nga makatab na sang kalitan sang virus. Pero ang tao nakainbinto na yan kag nakalabot na sa bulan, nakahimo na sang salakyan kag mga pamaagi kung paano malabot ang bulan, paano malabot ang bulan. Pero wala gyapon malambot ang bulong sa virus. Ngayon na malayang injeksyonan ka lang kung ginakurog ka na kag-tagimatayon ka kontra sa virus. Inabla inuman mo lang isang tablita o kung kapsula o kung injeksyonan ka lang yan, mampuan ka, may why na yan. Ang mga bakterya yan daw may ara maguro, ha? Pero ang virus siya, why ha? Pero pwede kita gyapon mag-pikurar o magpiparar kag mag siyempre maglimpyo sa aton palibot para hindi makatinar ang mga viruses kag mapalayo kita sa mga kontaminado nga mga area. Halong kita eh. Pero in kaso kung makasulod ang virus sa aton lawas, kabudlahi. Kay makasugo na sa gani panghalit gani na budlay na punggan bla. Pero kung una to ang imoy ang ditribayo na inamabi, makasulod gin man ang virus guru sa putihon sa dayon. Kay man ang monolaurine na makuha sa extra virgin coconut oil nga mo ang mayor nga panakot sang ditribayo, budlay ang malutsan sang virus mga kakipayb. Amo ini nagahapin sa aton selula kung inainom mo lang una, mamasulod ang virus, hindi siya makalagaw, hindi siya makaatake sa mga selula naton. Tungod may nagabantay nga monolaurine from extra virgin coconut oil halin sa ditribayo mga kakipayb. Madamo pagit siyang binipisyo ang ditribayo mga kakipayb ha. Pamatian lang gin si Dr. Ramil Oy. Every time mamati ka mo sa iya, magkaimalo kita sa mga importante nga mga binipisyo na itong makuha nga mabuslanon gin sa bilog nga pamilya. Ditribayo para sa inyang programa ni Dr. Ramil Oy nga informasyon sa gayong lawas kag mga iyang mga health alert mga kakipayb. Every time mabatian ng tingong ni Dr. Ramil Oy, stop, look, and listen, anay, ha? Kaya tungon, every time nag-abring maya sa kanginan, mapuslanon ng mga impormasyon, kag mabulawanon ng mga ihibalo sa ato ni kayong lawas. Health ang iyang ginatalakay mo. Kung ano ang mga sakit, kag ano ang mga kayuhan nga pwede dulot sang ditribayo kontra sa aton nga mga ginabatyag sa kalawasan mga kakipay. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX Remanded Mighty C and ditribayo. Sarang mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo nga mga butika sa inyo lugar, available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Para sa mas baratong DTX 500, Mighty C and Ditribayo, kung ibang pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, magkatulang rikta sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na dayon sa aton medical, kag alternative doktor sa libre, wala sing bayad. Alas 10:14 na ng aton nga oras. Good evening man sa aton migo si Norman Balinsoy. Alias migo na aton Norman Black nga bagong balta. Kamusta ka na, pre? Good evening lang kuno sa ato na. Mati lang siya kuno ah. Mati lang kami din ni Lourdes sa Charito Heights. Boss Lourdes, may kami des. Binas kagin kay Palangga, kaginindahin Lourdes sa paring Norman Black. Anong abi kay magluwas nga mabuod ka? Wala ka man niya bisyo? Wala ka man niya masyado gainom? Wala ka man kapang babae. Ano pa binabing isaway ni Inde Lourdes mo man? Guwapuhon ka man. Kung makasuksok ka sang baring mo kang makasakay ka sang motor mo, do, Shishmulster spalon ka man. Shishmulster pantalon ah. Mayong gabi na pre kag Madam Lourdes ah. Mayong gabi na sinyo ah. Subong ba natong mga suki from KFM News FM Hinubaan? Hello sa inyo. Tanan nga mga suki natong nga mga listeners ang KFM News FM kanaon. Good evening. Mga
0: Nakasuki naton from KFM News FM, Rojas Capiz. Hello! Araman ang mga listeners naton sa KFM News FM, Caban, Calan City. Mga taga-hinigaran, mayong gabi. La Carlota, Candy City, Sagay, Victorias, good evening. Tanan nga kapamati sa K5, hello. Tanan kapamati sa K5 News FM, mayong gabi. Kagdiri sa aton sa Makulod, tanan na magkutong malabutan sa signal na ton, mayong gabi na. Arina, arina, arina. Daman na yun, git ang ilang nga pagdo-do sang Vice President sang Pilipinas. Do-doon, git sang Senador Judge nga mga pro. Ano ni ganini? Mga pro sa gobyerno nato nga mga Senator Judge. Doon ginila ang atong Vice President Sara Duterte. Nagligato, hindi manodo, kay siyempre ang layi naghahambal. 2/3 kuno sang tanan ng mga miyembro sang senador. Di karon kay siyempre may numero. Kag hindi nila malabot ang numero kay tungkol base sa layi na ton. Ah, para ma-impeach si Sara Duterte, no? Humanay, doon lagi nila eh. So, bend the law, improvise the law, nga wala sa konstitusyon, ginbuto-butuhan, ginpamangkot ang mga retired judge, ginbasihan ang ilang mga opinion. Hindi opinion niya sa Supreme Court, nga mga aktibo, kundi mga retired nga mga membro sang Supreme Court. Sang una, gin-interview kag ginpamatian. Di siyempre daw reliable manabing nga mga source ina kay ti retired judge na. Kundi siyempre galing may bahid sang politika, may sitwasyon nga natubang ang Pilipinas. Very controversial ang ilang pag-appear. Di karon daw natigayon ang balita mga ka-K5 nga ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kaya mo mula nito yun sa mga senator judge nga mga pro-government mo, pro-administration, nga doon ang Vice President, no baboy ba? Doon. Hindi na makaporma ang Vice President nga maging contender kag magadalaga sa next year o kung by 2028 election bilang pagka-presidente kung siya ma-convict na bi. Madutlan siya sa impeachment. Ma-convict siya sa senator judges natin. Tina-convict siya, masis sa numero ng pagbuto-buto. Damo sa mga teknikalidad nga ginakonsidera sa mo. Do masik na intani ang Supreme Court naman. Kag kung basi kung may ara naman sa Supreme Court ang ilada niyang pagbasihan, no, maggamo ang sitwasyon sa Pilipinas. Kaya man din siyempre ang Supreme Court hindi kilabot guro sa ano ni, sa desisyon sa mga senador. Kinalata samba dito explain sa aton gin ang abogado nga nakichindigin balang. Kay para sigurado nga wala liwas ang aton niya nga pagpamati kag pangichinding. Pero ano amuli na mga kakifive sa simple lang abing sugilanon. Nga kutob sa nga aras administrasyon nga mga na-identify nga mga senator judges. Di
1: siyempre ilagi niya nga tuyo, niya nga doon. Plano niya nila yung i-convict niya si Vice President Sara Duterte. Ano man nga pamaagi da, ha? Ano man nga pamaagi di sumong ho? No, isa naman ni kadako yung debate kag crisis aton yung layi abig kag dala na politika. Ining desisyon kag itabo sumong daw i-convict na ang aton Vice President. Kag kung mag-convict siya sa impeachment, hindi na sa kadalagan sa 2028 election nga maging presidente. Kung hindi naman sa kadalagan sa tanan nga mga government position o kung opisina sa gobyerno, kung ano man na nga klase, mayor, vice mayor, barangay kapitan, governor, hindi na siya kadalagan once makonvict siya sa iyang impeachment case. Di si Robin Padilla na may kaso naman. Si Cayetano do, si Pesuho naman. Panggapuso na ni sila tanahan sa 2028. Ah, panggapuso na ni isang adaan niya in preparation of 2028, mga kakipay. Para nga ini kapiling tao. Sila magyapo ng piliyon. Niya siha, tanawang kamot ko, doha, wala daya, magikon ko ni, ari ay. Kagali ang mga kontra, puro tanang na nakapriso. Naki niya, taong kami ha, wala daya ha. Ta, wala daya, taya sa wala daya. Kagali ang tanang na mga kontra na kandaduhan na. Ang mga kontra yung administrasyon nga maging balakid o kung nahadlang maging balabag sa ilang nga mga plano para sa aton nga palabuton diri sa Pilipinas. But ano ning palabuton tani? Lukadulum? Puno sanggal om kag hindi machindihan ang situation. Kag sinilaka ang presyo sa tanan-tanan ng mga kinanglan sa tao. Kinabalang kinanglan nun, pabala sa mga tag-adlaw lang sa tao, bala. Bo, amugid ang ginapasaka, okay? Sano pa ni manaog man? Dali lang gigi may cooler kita, mas importante ning tawag niya. Hello, mayong gabi.
2: Hello, good evening, di Lolo.
1: Ay, ari na si Mr. Rex, no? Mayong gabi na, Dr. Rex, ah, nainom mo na?
2: Yes, mighty sing ang victory bio.
1: Ati, very good, kampiyon, kampiyon, ha? Di na, nung nisubong ang sitwasyon, tani, do, guwa tani, pinamalhan, din. Oo, ano yung mo panilag na, may, ha?
2: Hindi, ang panilag ko diyan mo ni, nasulod naman kita sa ilang mga drama kag magic-magic. Check to tomba nung magic-magic. Kaya nagtingala ko mula di Lolo.
1: Yes, yes.
2: Nagpatawag pa siya sa mga amicicuri para mag-explain, no? Kaya mag-interpret sa anong botsilingon sa two-third nga ilagi na problema.
1: Yes.
2: Sabi mo, sa nagtaw ko, kung wala ka pala sang tuyo mamalain, hindi mo na napaghilabtan ang two-third kay ano ni siya mo. Ano ni siya, fix na ni siya, yeah, two-third is two-third. Kasi, as ko, napapaambalon ang associate justice niya. All is all. Karon, o galing kinagambal ining si Panganiban na isa mang ka-chief justice na ang Senado amo ang may sole power sa ilang try and decide nga pag-judge abi. Ang pag-intindi sini sa mga
1: huwag
2: ko kabalo kung napamagumango kung mahogil man sila kasi kag-intindi na ang try and decide magambal kaya, pwede ka mo yaka ilis ng inyo yung rules sa tulong ng Senado.
0: Internal internal rules sa Senado sa impeachment court.
2: Sa inyo yan ang impeachment court po.
0: Hindi
2: yan sa inyo rules.
0: Hindi yan konstitusyon.
2: Na hindi mo yan pwede i-amend ang konstitusyon. Konstitusyon yan, ano na yan, absolute na siya. Amo na natin na ano na

0: justice nagaban nga isa siya sa premier gidya sa 1987 constitution.
1: Magamaga premier nagmalay sang 1987 nga constitution no. Ini sila ang ginahambal mo nga mga associate justice ni mga retired na ni sila kag private person na ni sila. Right? Kag ginakuha lang nila ang overview o kon opinion sang tagsa ini ka mga retired associate justice. Pero hindi niya officially ya, no, nga basihan kay ang basihan ginaton ang mga active nga judges nga ra sa Supreme Court kanong ang final interpretation sang aton layi. Nagkaroon kay explore sila sining mga retired judges kag mga retired associate justices. Sige, padayon kay kapamati kami. Go ahead.
0: Ah. Kay ko mo hindi sa kabalo mag-interpret, amo na rin tawag bilang apat ang isa absent si Nabili. Pero, iniya si Associate Justice Ascuna, although nga retired na siya, isa siya din dali ang principal author, ng Article 11, 3-6, no?
1: No.
0: Pero, ano na ang Article 11 na naghambal na ang 24 judges amo nang makabuto sang two-third. Maislan na niyang 24 kung may mapatay, may expelled, o kung mag-retire. Ang wala sina, kung hindi bikan, 24 is 24, yun absolute na siya. Okay? Di karon, kapagit hindi sang ini ang mga abogado, ang mga senador, hindi man mga abogado, ang sole power kung ang ginhatag sa ila, pwede nila may change ang konstitusyon.
1: Maragod.
0: Hindi mo na yung kinalansyaya amendment. Ayun, okay, hindi ko na kinahan nila. Pero ang din pati nila, sa apat ganyan ng umisikyore, amo si Davide. Although nga si Davide ay katin, may panagupnot ko nga pwede nga, kaya naman nila, ang hindi ko na maka-attend, ang may mga kaso. Amo na habal, ang insunod din ginbasa, ginanis ko dito, mga kaso.
1: Oh.
0: Ang hindi maka-attend, ang isa pa hindi maka-attend, kung ikaw kuno, isa sa mga, anong kawagin nila gani? Kung,
1: basta may mga kaso ka, kung nag-blagyo ka, kung nag-conceal ka.
0: Ah, okay. Oh. Correct.
1: Pero kung gusto ho nila no, ining mga naka-priso, kung nagpanago na, pwede sila kapadala imisaryo as official nga pa naging kabahin sa ilang representasyon sa pagbuto. Kung nagpanago, iban sila, hindi ba? Kati galing yung pag-interpret nila, kung priso ka, good as hindi ka na senador, kag wala ka na sang rice, kung ano man ang privilege sa mga dinosaur, sa mga senator. Daging ko ani nila sang rights naman, o, nasipa na yun.
0: Ang nakatingalaan ko lang, kung si Davide, yung hinambal nila, na isaman ko na sa premier sa 1987, pero gagawa sa baba ni Tulpo nga Erwin, na ini yung pamangkot siya kuno tungkol sa mga social media na nagpamangkot na kuno sa iya, ano ang matapo sa mga abogado nga hindi ka-aten tungkol sa panago, tungkol ng mga kaso. Di, ang ginambal ni Davide na may kapanago, hindi pwede, ang may mga kaso, hindi pwede, di kung siya ang premier sa 1987 constitution, kasi why na yung ginambal ni Tulpo nga this never happened before. Kaya, buti yun, nasabong lang niya subong. Tungod na may gin akusar sa ICC, may nanago. Kaya kung premier si Davide, tanigin butang niya man sa konstitusyon nga hindi pwede ang mga kapanago, hindi pwede ang mga kaso, na subong niya lang na yagin padala ang sulat niya sa gipangayuan sila interpretasyon bilang isa ka amici curie. Tapos sila ngon, tuod na ngambal si isa kabugado na wala upod si Davide sa pag-frame sa aton ng 1987 Constitution.

0: Itibag, unyan po sa tabo mo. Mm-mm. Nga may mga panago, o sa una, why man sa tabo to sa kay atong Chief Justice, ano na ganing ginano nila sa
1: si
0: una.
1: Si Corona.
0: Impeachment si Corona. O, 23 man lang to sila gani, pero why sila nagmago? Mm-mm. Kay rason ni Lalakson, kasi 15.3333 ano tong gambalya to. So gin drown off nila 16. Sabi na gambal maganay na si Kaliban na depende sa inyo ano, kung nubo, pwede nyo ma-run off flat, kung taas, pwede nyo ma-run off takas. Galing kay gusto din nila kanila idiyahan na isla nila kami tuyo sila nga malain.
1: Doon ginyan nila yung ano. Doon ginila si Sara.
0: Oo.
1: Patyon ginya
0: niya. Ano na binutig?
1: Patyon ginya ang posisyon na Vice President niya.
0: Tanan niya binutig. Tanan niya ideya, tanan niya binutig. Tanan na pagtiko. Ara na tanan. Sino nang ato ng konstitusyon din bagoy, ginsang, hindi mga abogado, nang hindi man kabalo mang interpret kung ano ila gina-interpret.
1: Ano na yung problema? Karoon na totoo, Rex, okay, si Vice President Duterte, representasyon sa 32 milyones ka mga tao nga nagbuto ka nagpati siya nga sa iyang bilang mga vice president. Ang ginlapas sa mga senador ni ang 32 milyones ka mga tao nga nagbuto kay Sara. Kay why mabuo si Sara Duterte, wala sa naging vice president kung wala ang 32 milyones ka tao mo. So in other words, indirectly, ang ginaigo nila ang 32 milyones ka mga tao ka nagbutar sa kay Sara Duterte nga maging vice president. Doon mo inang igo, sinada?
0: Abo, sinada ginagawa nila. Wala nila ginagawa.
1: Pero nagamba si Sal Panelo, former speaker man ni siguro, no? Isang tatay ni Sara. Abogado man siya, no? Si Sal Panelo. Attorney Sal Panelo. Nga daw masaka ni kuno ang ining kaso kung ining sitwasyon sa Supreme Court, mga kakaipaib, no? Magasaka ini. So, this is a legal kag-battle crisis ini sa atong konstitusyon. Kati siyempre ang mga judges, kang mga senador, kang mga Supreme Court, mag-alalisay sini, kag mamalaan ini kung ano ang resulta sini, mas hindi na mag-isaktuhan na, kag halo-halo, guaya.
0: Mabali, ang ginabas ko siya mo dinuno sa una, ang Marcelo pa, kung ano yung hamba ni Marcos, ang mga senador sa tuwatan, hindi makagihog, gadagan sila sa Supreme Court. Ang sabat sa Supreme Court sa tonga time, hindi sila ka bulig sa inyo, hindi ko kabulig sa inyo, kaya hindi sila political issue. O karon, sa ginbalay ang 1987 Constitution, ginatagan ang aton nga Supreme Court, tinatawag nga expanded judicial power, na pwede sila ka-intra kung nakita nila naman na may grave abuse of authority. So, dali na nakaroon mo kita kahit tungkol may grave abuse of authority na ginihin mo sa mga senador nga mga hindi ba mga abogado, puga palamangan. So, pwede gid dyan sa Supreme Court kaya tinataga na sila sa ginatawag na expanded judicial power.
1: Oh, lang la ang goring-goring daw si Romulia Magasaka as Chief Justice ng Supreme Court Abirex.
0: Baldag. Kunin na daw nila. Oh, kunin na daw nila, patay na naman.
1: Oh, di ano pagiwin lagana ni kung nakunsako na lang ginabi, no? Kung tuyo na lang ginila nga si Sara impeach, no? Pamaguto na lang ginang tao, ah. Ha? Pamaguto na lang ginang tao, ah. Ha? Pamaguto na lang ginang tao, ah. Ang Pilipino, ah. Ipabutuhan na lang si Sara, impeach kung hindi. Para tagsa-tagsa ka mga Pilipino, makapartisipar kang maka voice out man sang iyang pangunahuna kung ano ang iyang ano ipabutuhan ano sa hindi kayo siya sila ng kabuto pro administrasyon Pilipino Luzon Visayas Mindanao butuhan si Sara Duterte kung palayon ka maging vice president kung hindi kung impeach natin siya kung hindi tanang ka Pilipino iboto kaya di nagboto siya vice president Pilipino man mga 32 milyones di ba?
0: Oo. Oh. Sabi mo, Dinulo, ang nakita ko, ang lain sa natong pag-gobyerno mo na eh.
1: Oo. Oh.
0: Mabuto kita sa panahot na maging opisyal para magdumala sa aton nga kusod. Mm. Kapag natapunto sila ya, wala nang bali ang mga tao ya. Ang ila na yan kung anong gusto nila, sila na nag-elektor ya, nasip silang tag-iaya sa Pilipinas. Ang mga tao na nagbuluto sila, yung nabali, wala nila. Wala na yung tingo, huwag na tanan, di ka move. Sila na lang yan, pinanggutsakan yung vote.
1: In other words, then, siyempre, ang ilah yung agenda, personal mo, hindi yan para sa tao, kasi siyempre...
0: Correct.
1: Oo, kaya ang gobyerno, para sa kung ano nga, may taga-ilang ano ah, taga-ilang 20%, pero 80%, laban kita ato niya yun para may aralan sila ng pangampangan, kag makita nila kami obra kita, kami public service, taga-anta lang 20%, ti laban kita yung 80%, kabi kita. Hindi mo lang, mo na Rex?
0: Si
1: ano matabos ni Rex, no? Ano ni, tuloy ang conviction kay Sara Duterte or i-interpret pa ni Anay sang Supreme Court?
0: Pati, sigon kay abogado kandina ni Sara, si Atty. Pua, nagkusaka na siya sa, makusaka na siya ng buwas-buwas, no? Na tinanan mo ang mga natagsin sa interpretasyon din ang Supreme Court.
1: Kay kung hindi...
0: Ang pagkari ginan niya...
1: Oo, oh, sige, go ahead.
0: Ang pagkari ginan niya, Attorney Season, atong antes matapos ang tanan, yun basa niya, na ini nga mga tao ang nagapulong ko sa buong siringa. Sa ako niya pangitindi, ha?
1: Yes.
0: Na naghatag, abi sa mga desisyon, no, ang ginbali, abi ang konstitusyon, may accountable sila sa ilagin mo sa ulihi. Kaya amo ginang dapat matabo.
1: Hindi sila gusto magpungko si Sara kay nga aman base sa kung ano mga survey nila dowi gitgit sila sa porsintuhan na isa nga babur kay Sara nga maging presidente. In kaso ginman magdalaga sa 2028 election, kakon pananglitan nga maglaog si Sara as president, panglaotong gid pating kalag nila.
0: Ano kamo sa kaginang nga nagana si Rapi Tulpo, ay
1: ano kuno abi mamatya kami pa baby.
0: Si Rapi Tulpo ay gina nagintra si Erwin lang ilagin himo nga ano pang pampatay punjay. Kaya nga ah, si Rapi galong-halong sa subog na dagagan ni Secretary at Presidente.
1: Aragoy.
0: Amo lang yan, ano.
1: Ambisyon magin siya. Sa
0: ita, sina, sigur sa magita, wala nga, abot ko to, o diba, hindi man. Isa sa ginatago nila, nga nangawat man, upod kay Escudero, kay, ano ni, kay Saldico, upod kay, ano ni, sa, kay Rubaldes. Nga nag-ano sa budget. Oh, budget apat na sila gali. Sabi mo kung sino? Ang bata di po nandupo, wala?
1: Ah, di si, ano, si Crispo.
0: Si Crispo. Sabi ko, kamalo ka pinang nakuha ni Crispo.
1: Pila.
0: Kung nalakon pa mati, bilyon, 18 o 32 na lipat lang ko, ha?
1: Ano ni?
0: Ikadugay na si Tongin.
1: 32 pesos?
0: Bilyon.
1: B as in billion, capital B-I-L-O-D-O-G, dog.
0: Pero hindi ko siguro, kaya bakit ko rin iakusan ka na, pero yun na yan sa news. Yun news na yan, yun na yan sa news na batian ko. Na ginatago nila sa buong si Grispo, kaway nila ginaintra. Kaya daw amunin nila tinuan, nila ginahugas-hugasan, nila pulpaliguan ng pangalan.
1: Lumunin ka? Kaya
0: sa dalaga nila, kontra sa pinason kagmaluya na si Sara Duterte.
1: Ginahimo sa sumong nila galiya, Monika, ni Pero balik gyapon niya, ang tawag ang kalipad na gyapon, nga natuga, inita na nga mga corruption, especially flood control, tungod may insertions kag may nag-approve sa budget nga para manipular ang kwarta sa Pilipinas, nagpermagid ang aton nga presidente, di ba? Ang nagpiko na sina, si Saldico, si kanay Ralph Ricto, kanay Romaldez, kag Grace Bo, sila nang naghikotar, kayo lang ang mga under sa payong nila, naghikotar sa budget nga para pirmahan ni Bongbong Marcos, no? Nga mo tong budget nga controversial, nga kung nakita yun lang nga daw medyo may questionable tanik na nga sa budget, wala yung ginpirma, ginvito ya ang iyang pirma, liwatan yun ang budget yun na, hindi na klaro, mga question na nasa tao. Pero tungod nga sila aras sa administrasyon, ginligon-ligon nila to. Amo tong mga kwarta, mga insertions, nga hindi na nila ma, hindi na natin mga diparahan, ginagamit na galit sa mga budget kung ano pang mga anomalia, nga pwede nila ibulsa. Hindi pala, Rex. Mabalik niya po sa pagpirma sa budget ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos niya po nang ginatudlo sa according sa mga nag-komento abis sa social media. Si Bongbong Marcos niya po ang nag-orchestra abis, nag-kumpuso sa mga nagagatabo subong sa Pilipinas.
0: Gusto po magtulog yung pangalan sa BBM. Kahit tungkol, ano kanina bangko ang ginahulaman sa gobyerno kanina Porta? Nalipat doon, DBP, ano na?
1: Ang ginahulaman bangko, ano no?
0: Ano sa bangko ang magulam ba ng gobyerno kwarta o ginakuhaan kwarta, dras lang natuwa kwarta ng mga budget sa DBP na?
1: Basit DBP, hindi na sigurado. Basta bangko ah.
0: Oo, hindi na wala na sigurado. Kahit hindi ka nagaling kahulam sa bangko kung wala pirma sa presidente. So, tanang na budget, naging kuha nila na sa bangko sa gobyerno, makuha din nila kahit kung may pirma sa presidente. So, muna ko nga, hindi yun madula ang pangalan ni BBM sa mga tanan ng anomalya. Kahit kung pirmado yung tanan, ang kwarta naging widow sa bangko.
1: Ah, na. Muna. That nagsugod ang tanan. Da nagsugod ang tanan, no? Nakita na ng mga anomalian nila, kaga siyempre, si Saray at siyempre, hindi niya pabor sa ilang mga budgeting, no? Ginipit nila si Saray ang budget ni Sara sa DepEd, kag sa iyang opisina. Karon sumong siya ng kawatan, mga kakaibay. No, gabi nga, ano ni, gabi ni nga, pautok nila ni.
0: Ay, terrible, terrible ang plano. Bilib ko, basta ako nga, na-contradict ko, pero bilib ko. Gabi
1: pero,
0: ang pautok ko.
1: Pero, mabatsa, galing mga Rex, no, mabatsagan sa tao, guru, blessing init sa Ginoo, mabatsagan sa tao kung ang tao nagabinutig, kung nagasugit sa matuod, bla, mabatsagan sa tao kung himo-himo mo lang o kung may imo ganyan matutuon nga balatsagon. Pero di mo ina, mabatsagan sa tao ang ginahimo nila isa kalako yung pagbutig sa mga Pilipino.
0: Ginulong.
1: Yes.
0: Kaling wala sa time, why na time na sa Dason bala?
1: Yes,
0: sa
1: yes.
0: Sa malukan na sa kaso na ni Ricto,
1: ati, goro, di ka pang piki sa mga diploma, Ricto mo.
0: Ngayon, isang ka-official, ang mag-report sa Dason ka na sa kalaba, ano ko lang
1: sa Dason, ah, i-research.
0: Sa isang ka-official.
1: I-research mo na, Nay Rex, no? I-reserve mo na lang na, no? Kag i-research mo na lang na, bas ko na mayong panahon, kag wala mayong sa ano ni caller, tawag ka ni bas, kay ibu-bu, tanan-tanan.
0: Sige.
1: Okay, thank you.
0: Thank you, Lolo. Good evening, Katanang.
1: Di, grabe. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang labada, sweetheart. Wala pagaligid madu-do ah. Dulo-doon pa lang kagapraktis sila yung ginabutangan nila ang office sa Vice President sa Latid. Ngayon daw, inabasira pala nila. Wala pagali makuha ang master key kung ilabi sa opisina sa Vice President. Ngayon tungod ma-appeal pagali sa, ano ni, sa Supreme Court kag i-inquire anay. Kung bala ini constitutional ang desisyon sa Senator Judges nga ginbuhat nga ining panubon ng threshold so, kung sa pagbuto nga para ma-convict sa impeachment ang aton nga Vice President Sara Duterte. Abangan ang susunod na kabanata. Especially boss sa aton nga Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castanyo kag K5 Eric Tinerepi. Sila ni Malasa, boss. Sila ni Malasa sa ining balita, mga ka-K5. Aga ba ka mabugtaw kang pumati, no? Kaya duwa ka mga veterans ang course ang K5 News FM. Ipagahatag nila ang ilang pang ino-ino, ang ilang mga komento sa sining mga hitabo, mga ka-K5, regarding sa impeachment trial sa aton nga pungsod Pilipinas kay Sara Duterte, ang aton nga Vice President. Kinigabahin na dulon sa aton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape, mga ka-K5. Diin ka man kaanuman nga oras, importante may dala kang DTX Coffee Mix, no? Na magiging mga acid kang mga gatiga sa sulok-sulok mo na ginabahumok yan. Kag delikado, gali ako na kulang ka sa tulog, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix siya, kontuyo ka matulog kagid yan. Especially kung ang mudo mo tulog kagid yan. Kaya man na iba na yan, galahid ginumatsyag. Kulang sa tulog, kapihan, parang badayon nga gising abi. Gali ang igo niya sa dalayon ng kayong lawas yung ga-over fatigue. Was ga-over fatigue, ganti, siyempre yung tendency mo na may posibilidad nga ma-stroke ikaw kung delikado sa imo yung health. Ang DTX Coffee Mix siya, kung ang imo yung mudo abi matulog, kaya hindi ka katulog, ang buliga niya ka nga makatulog, kaya yan. Kag kung mudo mo yung sufficiente ka malang tulog, kag natiyo ka pa, kag mag-duty ka, tagaan niya ka sa dugang energy nga para maging lively, kaya para maging energetic, kaya sa imo trabaho, especially kung na night duty ka. Mga ka-K5 ha, nagpakupos pa sang buyoni, na miyang imo arias banyo kag pagpangihi mo abi. Ginailibinarya mga toxins nga mo giginatulo nga mayor nga rason kung anaga masakit ka nagabalatian ay isa ka tawo. Mga toxins o kon mga hilo sa lawas nga nagamat-amat hatag sa aton sang balatian o kon masakit. May ampalaya extract ang DTX 500 chia seeds kag super antioxidant halin sa tubo ha. So ano pa pangitaan mo? The next time kung magkape kita, DTX Coffee Mix ha. May kape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5.

po pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Toks ka ba?
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
5: Moderna Max, Maxepec.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay.

0: K5 News FM.
1: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa ma-safe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic na nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR.
0: K5 News FM, Loha City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Living Lord, be with us as we work today. Fill this office with inspiration and energy. Help us to work as a team and bring out the best in each other. May we be efficient and achieve all we need to, but also remember to rest. May this place be full of fun and friendship, and may relaxation and harmony inhabit this space. Thank you for this new day and the opportunity to work together. Amen. This is your K5 News FM Network is now signing on. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbangin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sining nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas
3: hot mo. Ano tayong engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
8: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500
4: kagwan,
8: may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selulas ang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
8: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanami Sir Boy
4: palainom
8: no?
4: Ako.
8: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
8: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
8: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
4: tinlo. Tinlo no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa semana, ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
8: Take note, ang avocado may glutathione man na, no? Actually anything anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Sir tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
8: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle. Inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
7: 470.
1: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nga nagpa-check?
7: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
4: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga manotis mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
8: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sang example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sa oxidative stress, damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
4: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
8: Agoy.
4: Untat, inom alcohol.
8: Agoy.
4: Magkaon sang healthy nga diet, which
8: Rustan
4: is more on fruits.
8: Ngrustan. Lahubog.
4: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
8: Kabalos?
4: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
8: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin-healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or Pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
0: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
0: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
0: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit tay akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kag subong kanami sa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
14: Mapalit sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gikan adlaw.
8: Dapat lang.
4: Oo, hindi pwede nga.
8: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
14: para habang ilok, may pares.
8: Di siyempre, klinika dio.
14: Klinika dio fresh.
8: Damo yang ano hindi ka sao sa iban nga deodorant, try nyo klinika dio fresh.
9: Amo ning pag-asa nyo no kun dugay na way gay pekto deodorant nyo ammonia ang makapepekto sinyo nga aki kay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sang imo ilok ginapatay gid sa BCO nga ara sa klinika dio fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika dio fresh.
4: Anyway, boy nakapangapi ka na.
9: Ibasi manat nan ka. Sabang taas.
4: Nakapangapi ka na.
8: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si imong selula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar.
14: Kasi okay, it's a natural sweetener. Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
9: Para sa diabetison.
14: Kapitohon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
14: may
9: ka pa.
14: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin may hara ka pa monolaurin nga lin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
8: Kung aga napakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
9: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin imo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selula sang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo selula protektado sang D3 Bio. Subo nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
8: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
8: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo nga loblaks ni lipids.
8: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
9: pamati sa aton.
8: Ang cytosol, Sir Boy, amon siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
9: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
8: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula
9: may ga-repair man.
8: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sang imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sang gituwag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
8: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
9: Kulang na.
8: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam. Mm.
14: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
15: No? Correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
8: May pero may natumbatian sa ano? Kaon money.
14: Kaon money. Oh.
8: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
15: Layo lang.
8: Layo gidya. 100 times.
15: Isa mas lalakit ang joints ng kaon money, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3
14: bio. Diare ton loan mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
15: Nerve cells,
14: no? Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
15: Damo no? Nagnatag sa D3 bio.
14: Para hindi mag short circuit. Amo na ang aton nga.
8: Try nyo ba lang mga wire nga live i wala putos.
14: Oo.
8: Di ba gasiga-siga.
14: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagadya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga utok pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
16: Grabe, no? Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins na pasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Ano buot silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si Mosilila, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
8: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga ah, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakiho ng imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy.
17: Isa lang.
9: Mm-hmm. Every 8 hours.
17: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man na sa ano, wala side effect, wala...
9: It's all natural.
17: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag
18: cancer.
17: So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
19: D3Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
19: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
19: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga buti ka. May D3. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May D3 alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
19: May D3. Papalit sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
19: DTX Beauty Soap.
24: Babakan sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
28: Iloilo City.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Rojas City.
31: Atubang sa PLDT McKinley Street.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
34: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
35: San Jose Antique,
36: Wantiong Building,
37: Barangay 8, Bagumbayan,
38: Fronting Quezano Mall.
39: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
40: Kulasi, National Highway,
41: kilid sang LBC,
42: Clinica de Alternativo Medicina,
43: Kabangkalan Branch,
44: located at ACM Building,
45: Texas Street, Corner Bread Box,
46: Kabangkalan Public Market,
47: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
48: Sagay City,
49: Radyo Bandera Compound,
50: likod sang Pag-ibig Office,
51: and
52: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
53: Bacolod City,
54: Ernai Street,
55: fronting Paglaom Sports Complex.
56: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mayra pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
17: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa,

0: tay na tanan.
1: Patay sila. Hmm.
0: Kag hindi lang hastadra. Mm-hmm. Hindi lang virus ang kaya pat yun.
2: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria. Mga tibihon na, inom gid mo ditribayo. Hmm?
3: Eh, ang ano ni, ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system git ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo.
4: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome aboard mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagan. Diriya sa balitang K5 sa umaga. Siyempre pa, kaupod ninyo ang inyo sining kubus ng alagad. Migo sa mikropona, biyan sa kahanginan. Ka-K5 Ruel Carbajo sa Pereda. Kaginapdan magkita sa aton sining partner sa technical side. Sa V-Mix kag Master Control. Nagama ni obra sa aton sini karon nga live streaming si K5 Rayland Recto Nieves. Talo sa rey temporaryo sa aton sini nga usual partner sa technical department na sa kaya K5 ang feel nga may aras ang importante karon nga kalatuan a sini nga adlaw tubtubwas. So duwa kadlaw inapdaray na naman kami ni K5 Jacko. Subong Huwebes, tubtub Biyernes, kami ang inyo sini mangin kaupo. And of course, no, danay na naman kita sining adlaw nga Huwebes, Setyembre 24.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa nader na naman nga edisyon sa aton nga pagpangalagad, pagdulong sa mga balita, impormasyon talakayan. Kag mga pagpamukaw din na sa aton niya nga mga tagpalamati. Updanay na naman kita sa sulod sa isa ka oras kag tunga. So good morning lang sa aton karon nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati, mga tigpaminaw, sa aton nga mga listeners diriya sa northern na part sa Negros Occidental. Sa 25 ka barangay diriya sa Dakbanwa sang Sagay. Good morning lang amo man sa 22 tanan ka mga kabarangayan diriya sa siyudad sang Cadiz. Kag din himan sa Yutang Bulahan. Abinhi sa Dakbayan kang Iskalante, 21 tanan ka mga barangay, maing buntag ninyo diya. And of course, likewise man sa aton ka mga listeners, sa mga tigpaminaw na ito diya sa Tubuso o Calatrava. O Tubuso, pilayhan ka barangay Tubuso, gani man. Ang Calatrava, yeah, as far as I know, do sobragi ni 40 ka mga barangay, pretty kadamo. Ang Calatrava. And of course, Banwa naman sang DSB, kagpilaman ka mga upland areas sa barangay sang San Carlos. Kung sinihin mabaskog, makusog ang aton siring haboy, signal naton padulong dito mga kauturan. So, padayon lang mo dira, ha? Padayon lang sa inyo ang kanunay nga pagpaminaw, ini sa inyo ang paboritong sibianan. And well, sa aton man nga mga listeners, sa Banwa, sa Manapla, Victoria, kag EB Magalona. Adera sa aton nga mga kauturan sa Manapla, o sako pa na kasigundo distrito. And sa may Victoria, EB Magalona, tersiero distrito. Kung sa diindira ng mga lugar, mabaskog aton siling signal ang haboy naton. No, ang puwersa sa 89.7 MHz. Oh, good morning lang.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Sa mga kaiping manaton nga kaprobinsyanan, kaislahanan, no, sa Isla Sampanay, dira sa probinsya kang Iloilo, amo man diri iya sa Isla San Cebu, Bantayan, Masbate, kag pilaman ka mga kapuluan. Dira sa may island barangay sang Mulukabok. Katupad man dira nga sakop na ka Masbate o Cebu ang Mambakayaw. Kag dira man sa may Matabas, no, kag Suyak Island, o sakop naman sa nga Sagay. Kag iban man nga mga kaislahan nandira, no, area sa Cadiz o kon Iskalante man. Kaya pa tayo nakatutok diriya sa aton nga programa.
1: Balita.
0: Ang inyong ating pamukaw, alarm clock every day, every morning. Adari lamang sa K5 News FM. Amo man sa mga listeners naton sa tagsak ka mga coastal barangays diri sa Sagay, Iskalante, Cadiz, kagiban pang mga lugar dira. Nang karon nakatutok, nakatune ina sa aton siring pagpangalagad, good morning lang. Once again, nakatutok ka mo kag diri nakatune in karon, no, sa aton siring pagpangalagad, siring kagahon, diri sa balitang K5 sa umaga. Hoy sa aton dira nga mga listeners, no, sa aton nga mga viewers, live na live kita sa K5 Sagay. live programs. Ara dira, no? Ngaton sini karon nga pagpangalagad, live na live kita. Na sa K5 Sagay live programs kag amuman sa DYJU K5 Sagay 89.7. Amo na ang aton sini karon nga mga pages kung sa din makita kag mabatian ang aton nga pagpangalagad. Na mga ka K5, so paki-like and share na lang, like and share. Nga aton sini nga pala tutunan. Kagbutang ka mo dira sa inyo nga mga komento, mga pagpanamyaw, kung nga sino gusto ninyo dira nga tamyamon, pukawon, subong akagawon, butang nyo na lang, no, mga ka-K5. Kaya ito na basahon, dugi-dugay, ha? Eda pwede makamo magkapadala mensahe through text, ha? Nasa aton nga linya, text line aton 0910-443-8608. Amarang aton nga linya, text line aton mga ka-K5. No, 0910-443-8608. Amo na nga ton sini nga linya para sa inyo nga mga mensahe da. O ano mga gusto ninyo ipalabot sa aton karon nga pagpangalagad. Oy, good morning lang sa aton nga sa aton dira nga listeners kay 8804. Tamyaw ko lang daw si Boss Junjun Habilosa kay Rolando Bantulay. Family Bantulay kag Subuman family Magsukang diri sa may barangay Tabaaw. Sige, good morning dira daw sa kay Bossing 8804 dira sa may barangay Tabaaw, labi na sa may Tagnipis. Tamay nga galanda no, sa aton dira nga mga listeners. Alright. Antes pa man ang aton ng mga pagpanamyaw, diri kita nay, ano ba lang aton ng mga headlines for today? Ano ba lang mga nagapuna ng mga balita? Sa aton Sininga News Center, mga nakabalhag, opisyal, lagikan sa aton ng ulot balitaan na News Center, diri sa K5 News FM Northern Negros. Kagamuman mga nakalap na tipon ng balita, sa aton niya tagsag ka mga field unit reporters sa nakaligad ng 24 oras.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ano ba lang mga balita nga dapat ninyo abangan sa aton sinikaroon nga pag sa aton sinikaroon nga pagtutok sa mga kaganapan, mga balita lokal, balita probinsyal, regional, gaglakipman mga balita nasyonal nga dapat ninyo bulubantayan. Barangay NSK Election 2026. Nga kung sa diin na muning ginaangan-angan ka ginabulubantayan sa tagsa ka mga Pinoy, labi na muman sa mga aspiring officials dira, mga public servant. No, kag of course, yun mga incumbent barangay official. Di, dira iya sa may syudad sang Kadiso. Wala pa nagpulo pa batyag, wala pa nagumpisa sa ila, sini nga pagpananom-tanom. In the simple term, pagpangampanya, bangod kay wala pa sang mando, wala pa sang tulid, ang katuliran ining aton nga BSKE 2026. Kati iba nagapulo pangaman pa, basi makapagwa na karon pundo kag mga tinaguan nila. Igo morahon makansila o kung mapuspon ang eleksyon. Di ka budlay katama. Mga marunggis mining daan. Mga marunggis mining daan ng aton nga mga kandidato. Pabor katama ni sa mga incumbent kati sila ya. Siting pretty na nga daan, tiga may lang nang kulukambyo dira kung madayon gidman. Good to go na dayon. Pero tiniya mga aspiring pa lamang, nagapangarap, nagapangandoy nga makapangalagad. No, sa ila dira nga tagsak ka lugar, tiya mo na daw medyo ginatagaliog pang hawat-hawat. Kaya tiya langanin man nakaro-release ka na da si mo nga mga fundings na. Pagkatapos, igo murahon, mapuspon lang, kundi kalamayati git. Kaya mo na, no, dira sa syudad sa Cadiz, sa muman, dira sa aton sa Gay. Pero of course, I know, dira sa Escalante, mga kaiping banwa o kung syudad, amo man na da, no, kahit tika damo man sa mga gusto magpangalagad, no, magservisyo sa ilatag sa ka mga barangay. Pangarap mangin punong barangay or kapitan, pangarap man mangin kagawan, o kung bisan pa man da sangguni ang kabataan, ihando man na sa kadamaan, nga magservisyo. So, galing lang, kati wala pa man sangga katuliran kung ano ba lang eleksyon na ito. Karo, madayon o kung hindi, pero tihambas ang kumalik, madayon. Pero kung ikaw naman niya kandidato, nga daw magpagka... intelligent gamay or maro-maro, siyempre di ka na'y magpadala-dala kaya di ka budlay. Umpisa ka na karon si mo pananom-tanom da... kadalabay mo magaran ka da, ikaw man mang libre, tapat ka gin, kung mapospon. Sa dugang panaton nga mga balita lokal, 27 ka mga manguguma sa sagay nakatapos na sa ilang training sa pagpananom sa mga utanon. Gulay, amon ng kampiyon. Amon ng ina siling tatong ligad pa. Sabi na ining mga food assistance program sa tagsan aton ka mga LGU, sa aton nga gobyerno, bintaha kung ang aton nga mga barangay mayaras ang kaugalingon balang mga gardenings dira o ng pagpananom sang utan. Daw kati sa tiyon sang krisis, tigpuraot, iranglan maragtag sa mga pagkaon, di ko mayara dira sang pwede gabuton pananom ang tagsa ka mga barangay naton, kundi maminus-minus ang galastuhon. Kati mayara na sang kogulingon dira nga pananom da mga ukra, mga talong, marguso, mga balatong. Ay, nabalang madali lang itanom kag madamo ang ginaproducer ng mga bunga o kon na produkto. Di bintaha, no? Kati isa ini mga kakipaib na 27 ka mga manguma sa sagay. I don't know kung ini tagsak ka barangay bala ang nagpadalasang ilang mga manguma o kon ini ang asi paraduman nung inisiyatiba. Ati at least nakatapos na sila sa ilang siling training. Kati although nga ini sila, of course, nabala na ton, no, kabisado naman ang pagpananom, pagpanguma, mas marami pagid kung mayaragid sa formal nga training alin sa mga eksperto sa pagpananom sa mga gulay, utanon dira, no, nga makatudlo pagid sila sa mga mayong teknik, no, mayong mga sistema, para mas mapasangkad pagid ang ila sining nga production.
1: Balita K5 sa umaga. Balita
0: K5. Ari kana mi pagid nga balita o kay tidra sa may barangay Kolonya Divina dumduman yo tuligad. No kay tidag sa ulog man sila sang ila dira nga marang festival. No ikawalo nila nga kapistahan sa bunga sang marang. O 8th marang festival dira iya sa may barangay Kolonya Divina. Uy, ang ila sining nga barangay gina-deklarar nga protektado na ang ila dira ang ginasakupan nga kalasangan area kung sa din sakop sa ila sining nga barangay 50,000 square meters ya doon ni Kilapad ang lasang dira area sa ila sining nga barangay nga ila ginde padihutan, no? Pinagi sa ila yung ordinansa balaod da binarangay or barangay ordinance nga protektado na ang pristine forest. Magambal kita pristine forest daw ano bala nang in short lasang or kagulangan dira area sa ila sining barangay para at least maamligan man, no, maproteksyonan ang natural nga puluyan sang mga kasapatan dira pananom. No, kagamuman ina mga dumaan kag dalagko na bala mga tigulang ng mga punos kahoy batok sa illegal, no, nga pag pamulo dira kumayara gid man, no, dira iya sa ila sining barangay ti kampion, no, punong barangay Andong Garandong, no, congrats sa tanan nga mga taga Kolonya Divina da. Samtang bago naman nga Special Action Force Barracks ay ginalauman, no, kay tigin talakay na tuligad nga adlaw. Pinagi sila sining commander, no, sa 6th Special Action Force Battalion. Dira sa inablang nahamtang dira sa may babaw da ka sityo Tanaw, no, inang daan bala kung tawgo na itong 334. Dira sila nagkabase. Dira namtang ila sining headquarters. Ati ano man ni mo yung kay aksidente nga nasunog gintupok sang kalayong ila dira nga temporary shelter o kung sa yuron barak sa mga personnel, no, kasap kung sa nimpila man to ka mga kagamitan gadget kag lakip na iban man mga armas, No, bala, nagkala ugdaw gid sa sunog. Di karon nagpadulong dito sa talatapan ni Mayor Bibo Cueva. Kag nakigsapol sa aton sinihalamdon ng alkalde, gintalakay nila. No, ngila sininga plano kag pag-ayo. No, sa aton sininga gobyerno lokal, nga patindugan sila sa nga ila sininga baraks nga ligo na gidbala. No, kag pang long term na balayang struktura nga pwede ipatukod. No, kag tiniran sa mga personnel kasap. Mga kakipay, dati kampiyon talaga yung tarakaroon. No, ato na karoon ni Baloon kung anong plastada sina. No, sining pag sinapol sa mga commander kasap kag sa aton sining alkalde.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang Mayor Cueva nagpasakop naman sa 48th Negros Trade Fair sa Taguig. Ang mga produkto diri sa aton sa Negros, naging pasundayag dito sa Taguig, naging pakita tagsa ka mga produkto, mga kung ano dang pwede ya mapakita da kag mapabugal man no, sa iban man nga mga sa iban man dira man nga mga utod naton nga mga Pinoy nga gusto kag interesado sa mga produkto diri gikan sa Negros, lakip na of course sa mga foreigners. O dira, makita kag pwede man mabakal. Mga produkto, no, produktong Negrosanon. Di ang aton nga syudad, of course may ara ginada. No, sa ginpasundaya, ginpakita man, ag mismo nagpanguna ang aton siningalam doon nga Alcalde Mayor Cueva. No, sa pag-display dito, no, kaupod na mga staff personnel sa nasambit nga trade fair. Samtang balita probinsyal. Uy, ang aton nga probinsyal kapitol, ginpahamtangan na sang metal detectors. Magsulod ka daw, masulod ka na sa airport, sa aeroplano. Ha? May metal detectors na. Of course, sa kampiyon ining inisiyatiba. Ang sistema patakaran dira sa probinsyal kapitol naton. Sa aton siring kapitolyo probinsyal para at least dugang man siguridad para antis kaya magkasulod no, sa tagsak ka mga opisina da kung may transaksyon ka kung ano man ang imo sininga dala mabala na labi na ining mga metal balang armas kung ano man na da patalo mo kung na armas luthang daladala mo da basilipat ka balang i-turn over katiga kumpiyansa ka man lang. Ah, pwede na da ma-detect kag ma-secure na gadaan. Bilin mo lang na da ni mo ah. No? Kung mayara ka da, autorisado ka nga mag-bit-bit, mag-taklos ang armas, kasi mayara ka sa permit to carry and possess firearms, pwede na da ni mo ma-secure. Amo mo lang na da. No, mga kakipay, amo mo lang na da ang purpose, siguridad man ang santanan ah. Hindi lamang sa mga nag-opisina da, nag-trabaho sa Kapitulyo Provincial naton, kundi mismo man ang mga nag-padulong. No, ma-secure ba na sila? Safe, mga kakipay.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Dugang panaton ng mga headline sa balita regional. Barangay Kapitan sang La Libertad. Uy, maghahambal ka La Libertad ni Gross Oriental ni. Amo ni siyang banwag kundiri ka padulong San Carlos, Negros Occidental. Padumagete ka daw amo ni siyang sunod sa gihulgan. O San Carlos, Valle Hermoso, pagkatapos nila gihulgan, and then La Libertad na dayon. Uy, gintiro niyo, hindi na yung area ni, nabukid na ni nga bahin. Sang La Libertad, uy, patay gid, ining nasambit nga punong barangay, din ining lugar, ibalon na karon. Sa aton pa, dugang balita nasyonal. Pag-aprobar sa saka sa Plitian, yara nas kamot sang LTFRB. Soro sa DOTR. Samtang komunidad kagobyerno, kinanglan nga magbinuligay, magbuyloganay para naman sa siguridad sa mga kabataan naton, mga pamatanon. Batok sining mga online violence. Nga no, nag-trigger karon sa pipila naton ka mga kabataan. No, nag-trigger sa mga huyang ang panghuna-una. No, kagahuyang manangila sinitagsa ka mga karakter nga kunsanin, lubos gid nga apektado. Mapiktuhan sinin mga online violence. Bala, makita nila sa mga online games. No, kagiban pa dira sa mga social media. Kag mga social, online na platforms no, mga ka-K5. Kaya mo na, karon, no, ginapandaman sa aton sining gobyerno na binasang CICC, magambal ka CICC, Cybercrime Investigation and Coordination Council or Center Council. CICC, barong tara karon ha, mga ka-K5. Sa aton sining mga balita, dugang pa ha, balita lokal alias Kintoy. Uy, do ka pamilyar sang pangalan kagayuaw alias Kintoy, arestado sa Baybas sa syudad sang Sagay. Arestado no, sa Baybas operation kontra droga diri iya sa syudad sang Sagay. Sino ni si alias Kintoy ni? Sa balita karon ni K5 Jobaris Unido. Samtang sa ato naman balitang sports ni Jaco Alex Iala, handa na nga magpasakop naman sa Singapore Open sa una nga higayon. Uy, kampiyon ang idolo na mo ni K5 Jaco, si Alex Iala. Oh, amon sini nga idol. No, magpasakop, first time niya nagili pa rin relan ni Alex Iala. Kaya mag-intra sa Singapore Open. Teka lang mo, ito sa mga Pinoy, kagina, kita ko itong iyang the video, gin post kagin share ka GMA News. Pamit lang ta na lang ha, kasi dito mo na nato nakita mo. Courtesy mo na nila. Yeah, sining nga daw selfie video, bala pa rin relan. Ay, kadamo sa mga Pinoy nga nag-ano siya, nag-meet and greet. Kampiyon gidyang ano, basta mga Pinoy tudo suporta gid, basta kampiyon nga very humble do ala Pacquiao ala Efrain Bataria sa mga greatest of all time nga mga Pinoy sa boxing, Manny Pacquiao, kon sa billiard Efrain Bataria, no, iban pa naton nga mga the best nga mga atleta, no, di lakip na ni si Alex Iala daw mapabilang na gid man pila kadlaw no, si aton siring pambansang nga Teres Ace Alex Iala no, sa mga greatest of all time Pinoys sa patag sang hinampang. Ama na, abangan ninyo karon report ni K5 Rayland Nieves sa aton siring balitang esports. Oras sa Pilipinas, alas 5:03 na. Ang aton sining mga headlines brought to us by DTX 500, Mighty C, and Alkaline Vitamin C. Amo man ang aton sining klinika D3 Bayo with virgin coconut oil. Napagambal ka gani ang aton DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Amo nang aton nga power trio daw, 3 musketeers bala. 3 musketeer daw, Power Ranger daw, Batman and Robin daw, Avengers o kon Justice League. Amo na, no, mga K5. At idugangan nyo na lang kung gusto ninyo, pwede man. Dugang nyo na lang daw ang aton klinika, Spore Biotics. Tapos nyo karon pabahaw, 30 minutes after meal, tumaron nyo na yung aton power supplement na mga kakipay para maging mabakod man ang inyo sining kalawasan. Kahit yung aton mga suplemento, mayara ina sang antioxidant property. Napagambal kang oxidant, oxidative stress, amo na mga free radicals, higko, bala, na mga toxins, kag mga natural waste material sa aton nga mga cellula every time, no, nga mag-functionary na, do pareho man sa makinarya, no, kangay man bala sa mga makina, kasalakyan, motor, no, every time nga mag-gana na, nag-producer sa ginatawag na ton waste, kasi nag-consumo na oxygen, no, para mag-produce energy. Di ang oxygen nga dan mga ka-K5, numero unong oxidant o nagahatab sa ginatawag na itong oxidative stress sa mga cells. Amo na, nagadulot sa mga damages halit sa itong sining nga kalawasan. Di amo na, nagatuluhaw dira sa itong ginawas, balatian sakit, bangod sina mga ka-K5. Di kinagla na itong sang tigsilhig. Do ka ngay bala sa mga street cleaners, street sweepers na ton. No, sa tagsa ka mga kalye, daluyan sa nga ton nga dugo dira ton nga mga kaugatan. No, kinanglan may tigtinlo gi kadadlaw. Kati lang tawa bala kung isa, duwa, kadlaw, tatlo kadlaw, or isa ksimana di magduty aton nga mga street cleaner. Lang tawa bala nga ton nga mga kalye. Oh, mapuno na sa mga sagbot, basura. Oh, magina panghaboy, ginapampilak dira sang Sa mga free radicals nga naglakat sa iskinita, kalye. Kaya kung may kaunon, ganyan pang buwigit na lang da. Take a budlay ka tama, kuwala kita sa mga street cleaners. Tiyan mo na nga ton, nga mga unsung heroes ginatawag. Mga unsung heroes sa mga tingtinlo sa ton nga kalye. Tiyan mo na ton nga suplemento. Daw mga kakipay, tig tinlo na, tiko hindi ka lang katik da isa kadlaw. Delikado na katama, no? Ina mo lang, labi na kung may ginabatsyag ka na da, may mga uluidad-idad na. Prone ka sa mga balatian, baw ka budlay katama, baw ka mag-suffer ka. Tiyan mo ba na, no? Do ka ngay mga soldado, pulis aton nga palibot. No, kung nga hindi lang na mag-duty kag madula lang na, malingat lang gamay aton ng mga otoridad, ato na mga malain ng elemento, nagatuluhaw na, tiyan mo man na, no, aton immune system. Di sarang pabakuron, lagi sa pag-take sa aton ng mga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag Klinika D. Tribayo. Sarang na mabakala, no, sa aton ng Klinika D. Alternativo Medicina, mga kakipayb. Dirigyan hamtang sa aton ng broadcast complex. At tupad si K5 News FM, color blue ang pintaka building naton di, color green naman ang aton nga klinika. Muna, na mga K5, kanto ka mo diya. No, there is my Kalirilles, Barangay Poblasyon 1, no, Sagay City. Ari kami di, nahamtang, no, mga K5, hambalan nyo lang ang trisika driver, kay tricycle driver, tultulan na nila K5 News FM. Kadis naman mga K5, aradira nahamtang sa may Dalan Magsaysay. No, Dalan Magsaysay, Barangay Zone 3, Cadiz City, sa kilid lamang. No, ubos dira sa personal collection building. Aradira, no, ang store. Orang aton dira nga klinika. No, aradira nagabantay si Ma'am Darling White. No, dira sa aton nga klinika sa Cadiz. No, mga K5, ha? Sa mga utod naton da, ha? Happy listening kay Madam Bayloses Ferrer sa may Purok Talamnan, Barangay Himugaan, Baybay. Ay, sige, good morning da. Madam Bayloses Ferrer, Nunoy. Si Ma'am Nunoy, guro ni mo? Ma'am Nunoy Bayloses Ferrer siya ni. Alam. Dira sa may Purok Talamnan, Barangay Himugaan, Baybay, Sagay City. Si, no, aton dira ng mga listeners, sumuman, kadamo. No, kanday Ma'am Sally Alminsyon, ara na, present na. Ara naman, kanday Romel Anorico, present naman. Si Ma'am Norma Binigay, present na. Angel Gerald, present na, present. Wilma Susan, ara naman, nagatutok na. Si Jose Val Napoleon, nakatune in naman. Na si, sino pa, Nene Dalawraw, nakatutok na. Sir Jaime Tan, nakatune in naman sa aton pagpangalagad sa live na to na. Greet galit ni Ma'am Nonoy Bayloses Ferrer ang pamilya niya. Family Bayloses Palma Ferrer. Nagpamati ko diha hasta magalas 12 sa Uduwi Kampiyon. Thank you good Ma'am Nonoy Bayloses Ferrer. Bill Marojo, good morning. Nasa kay happy birthday gali Nanay Sedes. Mamang gila greet naton da Nanay Angela, Nanay Betty, Nanay Erlinda, Nanay Niknik, Nanay Gamay, Ma'am Lani Salvacion. Budix Kuligadora naman, nakatune ina, Edmal Yones Abilada Magdasal, Glenda Exclamado, Elena Anorico, nagpapabati kayo nagalantaw manda kuno ha, sa may paraiso. Uy, migo na ton, Franklin Martinez, ara na, nakatune ina, Franklin Martinez. Rolin Bistar, ara naman. Uy, good morning kay Susan Villafor, Epel, Manang Rosalie Jimenez, Manang Lali Bulaw, Manang Mercedita Exclamada, Lanica Buenas Duron, Pelicano Josephine Manong Nestor Maribet Feliciano Duron, Manang Nenet Feliciano. Perting mga greetings ni Ma'am Nenet Dalawraw. Si Ma'am Rosie Magbanwa. Now, good morning da, Ma'am Rosie, still watching live. Thank you, kid. Marlon Conde, good morning. Para yun lang sa pag-monitor. Si Marlon Conde, grabe. Tanan ko na daw ang mga public affairs program. Kaya K5 North Negros, ginapamatian gid ni Sir Marlon Conde. Rad Sanoy, ara naman nagkatutok na. Elaine Lagnason Pineda, uy pariente. Damay nga agad na pariente ha. Charlene Amodia, good morning. Kay Bagsoy Rose Gabilia, belated happy birthday, 7th birthday. sa apon ni Sir nila Sir si Lily Gabilia. Salamat gida. Sige, happy happy birthday na kay Lily Gabilia. Lulong kag Delia Villasencio, good morning. Aha, si Ma'am Neneng Plaza Taganili, ara naman nakatutok na. Ma'am Vangeline Tulyaga Lape, nag-monitor naman da. Mami Mercy Flores, J.J. Villasiran, Murita Haya, good morning man kay LPG Milgar. Bantulay Family, Ursal Family, Mera Fernandez, Julie Antisoda, Kaglapi Family. May nga gada sinyo, tanan nga mga upod niya sa BHW. Lagi natamyaw ni Ma'am Vangeline Tulyaga Lape. Para yun nga po, nagpamati si Ma'am Sally Alminsyon, Norma Binigay. Sir, 20 minutes lang ko ha. Importante nakita ko imo live. Go to church na ko. Ay, sige. Thank you again, Ma'am Norma Binigay. Along nga, Ma'am Norma, and God bless. Sige. Nasa aton sini nga pagbalik mga kakipay, bang aton lang mga balita. Or detalye na sa aton sini nga mga balita ang aton sini pagkadalon sa inyo. Standby. Oras, alas 5:12 na.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1, Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag hindi lamang ina, libre libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Balik na kita mga K5 sa aton sining pagpangalaga, dala 5:19 na. Sa aton din ang mga utod nga aktibo, nga miyembro ka PhilHealth, sarang ka mo nga magkapa-check up gamit ang inyo sining yakap program. No, sa tagsan nyo dira ka mga PhilHealth membership account, no? Mayara na da, no? Upod ang yaka program tagsa ka isa sa aton as long as aktibo ka nga miyembro, meaning to say, no? Labi na sa mga nagatrabaho da, kada bulan may hulog, no? Ang inyo sining PhilHealth i-campion gid, no? Pwede nyo na ma-utilize, magamit mga ka-K5. Tila binagid, pa-check up sa mga kabataan nyo da, may pediatrician, OB gynecologist sa mga kababinaan, amuman internal medicine doctor, kag general medicine doctor, ang Jaisaros Birthing Clinic. Tidira, amuna sila ang isa sa tatlo ka mga facility diriya sa siyudad sang Sagay nga accredited, no, ka PhilHealth yaka program. Kadtula ka mo, no, sa ila diriya nga klinika, inquire ka mo, no, sa ilang mga serbisyo nga pwede masulod, no, kag ma-avail ninyo sa PhilHealth yakap program mga ka-K5. Nakaga aton sining palatuntunan, no, ginadulong man sa inyo sa DTX Coffee Mix, may kape ka na, may pang detox ka pa. Speaking of DTX Coffee Mix, dira available sa Brad's Coffee Shop, no, Corbada da Kinalumsan, Publisyon 1, ara dira, no, ang kapihan nga Brad's Coffee Shop available da aton DTX Coffee Mix. No, good morning landa sa kay Madam, no, kag sir, ang owner dira sa Brad's Coffee Shop. Ginadulungan per mini ka K5 ang Phil Series Channel. No, kag amuman dira sa may Old Sagay Public Plaza kay Migo naton Pilay, narda siya gamay nga stall para dahanda ka tricycle. Oy, dali lang. Sino ganitong mga listeners man aton man? No, dira sa may barangay Old Sagay Tuligad. No, nga nagpatamyaw gid sa aton, no? Kay permi gid sila nagpamati every morning sa aton sininga programa si Sir Roberto Pitugo Galia, no? Roberto Pitugo kag Julimar Morales, no? Nagpamati sila, no? Ining magpares, no, dira sa may barangay Old Sagay. Sige, Roberto Pitugo kag Julimar Morales. Thank you gid. Good morning man kay Bibing kag Titing Atik Roli Pilungko, Carmelita Abatayo, kay Franz Delgado. Ginaga-monitor magkaroon sa aton siningilay. Dari na kita sa aton nga mga balita, mga aspiring barangay and sangguniang kabataan official or mga candidate. Bahin niya sa aton sining BSKE 2026 kung ining barangay na SK election sa siyudad niya sang Cadiz, wala pa sang pagpabatsyag. Ini may kang tanan niya sa mga kulukampanya dira, pula pananom-tanom na kadaan of sa mga constituents nila, ilang ang mga kasimaryo. No, kati sa nasiling naton, nagapaabot pa sila mga ka-K5, kumbala, madayon o kung hindi, mapostpone ang eleksyon sa siniiyang tuig, labi na sinipalabuton ng Nobyembre. Although pila na lamang kadlaw, Setyembre 28, punta ni ang filing ka COC, magasugod na. Now, sa kinandang iraan niya mga ka-K5, basta may eleksyon gani, isa ka bulan o kung masubra pa, may mga pagbulubisita na. Na may mga activity na da, pulo pa batsyag na nga nagkakalatabo ang aton sining mga kandidato or mga ma-aspiring public officials naton, kangay sa mga medical mission, mga pa-kaldo, pasabaw, O mga papulo pa basket dira kag kung ano pa. No nga mga aktibidad siga dalan. Ah, panghatag board. Ah, basketball bula, ano na? Board. Ah, kag bula. Oh, pwede na, di ba? At least, di ba? Sa sport. Oh, sports oriented. Kag ibandira, makahapit ganis mga tulotambay skantop. May ano pa na? Dugangan ta na ang inyong nga ginainom da. Di ba? Amo na mga style mo sa mga kandidato ya. Oh, dugangan ta na pila da ka ano? Dugang ta haryo. Bakal nyo to dugang to labaliog o kon lapad. Amo na mga estilo ka mga kandidato or pwede man makahapit sa mga kulokapihan. Oh, dira mo ginadang rumbuhan ka mga kandidato, mga kapihan tiara da gatulutumpok ng mga possible voters eh. No, kag supporter. So, ipangapita. Bisa na ka lima na ka tasa sang kapi, mga pigya po na. Tiyawat pa na, yadi pa ng mga butante nga mga suporta sila. Tiyaw mo na mga ka-K5. No, sa nasiling naton, mga pahampang, paliga, kag iban pa. Torti sa karon niya mga ka-K5, daw medyo malinong as per observation. Labi na, observasyon na ka-K5, Chester Jan Bomba Marilu Veronque. Sa mga nagliligad ng mga inadlaw, kaya tiin siya, tanda nga na ni siya mag-bulubatsyag sa mga kandidato, kaya former barangay official ni siya eh, no? Public official, si Bumba Marilo. Ti kabisado, kagsuito niya gina mga karakas sa mga kandidato sa area niya. Tiyan mo nang iya sinang obserbasyon, daw medyo quiet pa, nga tulutayada, bulubatsyag pa. No, nga ton nga mga kandidato, mga incumbent man na daw kung mga aspiring public official, no, aspiring candidates, sining palabuto naman naton nga BSKE election. No, ang ginapaabot naton da. But nevertheless, mga KK5, para yun, sige po na. No, naghahanda ang Commission on Election kung kumelek naton sa nga kadi samtang wala pa sa nga hagna o kung layi. Ang fixing terms bala no nga ginpasar to ni Senador Chis Escudero kag sa aton nga kongreso wala pa man gani nakalambot sa opisina gani kag lamisa ni President Bongbong Marcos no, wala pa gani nakita ning ginambal nila nga napasar na nila di paano niya napirmahan kiti wala gani siya may nakita papel no? Ambot kong ginaplastar pa wala pa na imprinta ginabalay pa o kunano. Wala man, gina-interview si Presidente Marcos. Ngayon, wala pa man kung may nakita, wala pa man nakalambot sa opisina ko. Tiyan mo na, no? Ginaangan-angan subong kag daw makahalawat-hawat kung ano gitbala ang mangin desisyon. Ah, sa nga ton sininga gobyerno, labi na sa ton nga Presidente. Kung i-postpone, dayon, o kung ano gitman ang barangay and sangguniang kabataan election 2026 mga KK5.
3: Balita KK5 sa
2: umaga. Oy, good morning Glida kay Araneta Montaño Glen. Pa shout out Giliko Family Araneta sa may purok sang Pagita Barangay Paraiso Sagay. Kaga mo man kay Ta Jim and Nay Katalbasa. Ang dira nagapamati karon sa aton siring pagpangalaga. Nagalantaw man at the same time. Si Ta Jim and Nay Katalbasa. Good morning da. Sa iban pa naton nga mga balita, nakatapos na, no? Ining 27 tanan ka mga manguguma mga KK5 sa Barangay Rizal. No? Kampiyon na sa Barangay Rizal ang galiin ni mga KK5 ning ginamin naton nga mga manguguma. No? 27 ni sila tanan. Sakop galiin ni Kagawad Emilia Orosio, no? Dira sa may Barangay Rizal. Kaya giriya dira ni Kapitan Maranyon, no? Kung di kita magsala. Maranyon, ang Kapitan da. Oh, Donato Maranyon. Ang punong barangay da. Kagiban pa ang mga opisyales, no? Sang Barangay Rizal. May nga agalan da sinyo. Ang Farmers Field School on Integrated Crop Management for Vegetables Production 2026. Sa muning natapusan. Sa nasilig naton, sining 27 tanan ka mga mangunguma. Mga kutura naton nga mahilig sa pagpanguma, pagpananom sa mga utanon, amo ni ang ilang nga kurso, no? Kumbaga mga basic farming skills, no, kag techniques dira nabalaan nila or ila sining nakatunan na ibaluan mga KK5 gintudlo sila para at least mabuligan pa dugang kuano dang estilo sa pag-alaga sang utanon, gulay, para makapataas pa sa ila sining produksyon. Tibot sing ganon sina dugang na income kag food security man at the same time sa ila sining barangay, no? Ining Farmers Field School on Integrated Crop Management for Vegetable Production 2026. Kalawig man sa titulo sang ining kurso ba? Kalipot na lang tani, tanom gulay. Gulay ang buhay. Makulay ang buhay pag kumain tayo ng gulay. Ginpatigayon ang graduation ceremony, mga kakipay, sa itong Setyembre 22 sa may Amia Village, kung saan natunaan sa mga nasambit nga manguma ang mas epektibo nga mga pamaagi sa pagpananom, pagdumalas ang tanom kag pagpauswag sa ila sining nga produksyon. Suno sa mga nagraduar, dako nga bulig ang training, agud mapataas ang kalidad sa ila naman nga produkto kag kita, no, sa pagpanguma. Pero of course ara man dai, no, ang ginmensyonar naton nga food security sa barangay, labi na dira sa may barangay Rizal sa tion sang krisis, kung ano dira nga mga programa sa gobyerno nga may kang tanan sa pagkaon, at least may gabuto na sila da nga mga produkto da, no, instead baklon pa nila to sa kundiin nga lugar. Dira pwede na nga baklo nila mismo sa mga nagapanguma dira kangay sining 27 tanan nga nakatapos, no? Amo na dang kampiyon na dang bahin sining balita, mga kakipay. Di pa na yun naman nga ginasuportahan, no, sang city government, pagi naman sa aton nga city agriculture office ang mga programa para iya sa pagpauswag sang produksyon kag pangabuyan sa mga mangunguma diri iya sa siyudad sang Sagay. Kampiyon, kampiyon!
3: Balita K-K-5 sa umaga!
2: Da, para na tumalang ligad to na saksihan taman nga pagpanagtag food assistance, no, sa aton nga LGU, may nakaistorya kita ng isa ka personnel sa nga siyudad. Abal niya, ang ilang naging panagtag nga utan, gikan na sa isa ka barangay. Di ang masubo lang galing nga parte, kaya ti daw so far sa 25 ka barangay, daw pila lang gid ang may self-sufficient bala, labi na sa patag sa pag-utan o pagpananom gulay, daw pipila lang gid ka barangay ang may rasang mataas nga produksyon kag, no, ilagid gid mambal bala naton institutionalize, no, ang pagtanom sang gulay sa ila sining barangay. No, ang amo to abi sa tion sang nanginanlan ang syudad sa mga inugdugang nga pagkaon, wala labot pa nagtagbugas, ti iban may mga utan-utan, ti iban gani may mga itlog o kon manok. Ti pila lang gid, no, ka barangay nakabulig man, no, producer sa mga utanon. Ti amo nang ginalauman nila kag ginaasahan sa tagsa ka mga barangay.

ni Sir Jack Pangaliban. Arasor Alvarez Bedrejo, good morning. Nagipamati sa mong mga taga-pula Barangay Poblasyon 2 sa tanan nga nag-tune in karon sa K5 News FM. Maing aga lang, hambal ni Ma'am Rosana Alvarez Bedrejo. Sir pa, si Ma'am Rosie Magbanwa, hindi bugalon nga kagawad. Sang Barangay Paraiso, kagawad Nunoy Bayuna, kampiyon. User sang DTX 500 gag DTX Coffee Mix. Gali ka kay nagabangal siyo. Ay, kagawad Nunoy Bayuna, good morning da. Padayon lang sa pag-take sang ano ha. Sang aton mga suplemento. Ara da. No, sa kay Ma'am Rosie Magbanwa. Good morning gali. No, dira sa may Barangay Odsegay Tubang Dasan State University. Of Northern Negros. Adira mga ka-K5 aradang gamay naton da nga tindahan store naton, sarang nyo da mabakal no aton nga mga suplemento, kape, DTX coffee mix naton ang aton nga mga suplemento, DTX 500, Mighty C kag Subuman Klinika Ditri Bayo arada. No, may ara pakita da available gani nga DTX soup kag DTX roll-on no, a Klinika Dio Fresh. DTX roll-on. Mani ako, brama ko produkto ako sa klinika Dio Fresh gali. No? Harada, no? Sa aton nga tindahan. Tubang da sana. Harada, gamay nga tindahan. Pakitaan nyo lang da, ha? Good morning sa akong draga partner. Nagapamati karon. Tiyan mo na ang importante, kid, no? Sa resiling daton, ang pagpananumbla sa tagsak barangay, alagaan nyo manabaw kadakobla sa importansya sina mga kakipipe. No, sa aton dira nga mga barangay official, ha? Hindi nyo na pagpabuyan-buyanas, tiyon subong sang krisis, tigpuraot, amunika mahal, tanan, gabalaklon. Abi nyo, dira nyo na madumduman kung gaano kabintaha bilang mga vegetable gardens nyo dira. No, mga KK5T, kumayaran lang kamuda, wanang, open area nga iyasang barangay. Imbis nga pabayaan nyo lang na nakatingga ang lugar, tamnan nyo na sa mga utanon. Para at least magamit ina, no? Matamnan nyo na mga balatong, ukra, talong, kalabasa da, pwede yun, nayawat pa na iya kong tigulutong. Kapanagtag nyo na. Ang balatong, madubo na pari ko, inamit na, no? Dubuho ng balatong. Ukra. Pwede man ang ukra. Di ba lang ukra? Pwede naman lang ganina ni may gaang lang sa ano, no? Butang mo sa tinigang. Di ba? O kung sulusugbahon mo na, sudaan na da yun. Muna, sweeto na ni kakipaib Jaco. Mga utan-utan. Si Mads Neneng, si Balyo. Sige, good morning da. Mads Neneng, nanukmat gin sa ligad to. Lignya, huy. Ang bala man da, busy. Ruel Bing, nagrita man ko kada aga kay nagapamati ko kada adlaw. Mads Neneng si Balyos, good morning da. Para yun lang sa pagpamati kag of course user Malaysia sang aton nga mga supplement. All right, sige. Para yun kita sa aton nga mga balita. Diri kita sa ining gindeklarar nga protektado na nga bahin dira sa Barangay Colonia Divina. No, kahit isang damlag lang sa ginhiwat nga ikawalo nga marang festival. Dira sa nasambitan nga barangay, gindeclare ni punong barangay Renato Andong noong protektado na pinagi sila sining barangay ordinance number 2025-007. Ang may 50,000 metriko kwadrado or 50,000 square meters nga lasang o kon protected areas sang pristine forest dira sakop ka Barangay Colonia Divina. So no, sa Provincial Environment Management Office, manggaranon pwerte ka duna, no? Ang mangga dira sang among barangay sa bahin niya sang biodiversity kangay sa mga tanom, mga kasapatan, mga pispis bala, no? Kag kung ano pa dira nga mga sapat sa luta, no? Nga ara dira nag-a-star, nagapuyo sa ilang nga kalasangan. Now, dugay na ini no nga ginabantayan sang grupo dira nga Alap Divine. Actually amo ning grupo nga konsidin dira sang 19 ano to 50s o kon 60s dira nagtiner and then eventually inang lugar ilagin pangalanan nga Colonia Divina o kon Divine Colony. And then no sa dalalayon no kati sakop na da sang Campo Santiago. And then eventually mga KK5 ida nangin barangay.
Actually, kung gusto ninyo makita ang historika

barangay Colonia Divina kagang Marong Festival. Mayara kita sang post himo ni Ma'am Sienna Suelo. Featured report ni KK5 Sienna Suelo sa aton sini nga Facebook page ra makita ninyo na mga KK5. Now inang alap divine ti mo na dang grupo nagabantay nagapangalaga sa amo iyang nga bahin sang kalasangan. Now ginpahayag ni purong barangay Renato Andong sa nasiling na nga ginapatigayon ini nga proteksyon agod ma-preserbar ang ila dira nga kalasangan bahin sa kopya ka barangay Colonia Divina kag ang natural nga palibot sang barangay. Okay, ti ko makakadto kamo da sa buhi kamo sa barangay Colonia Divina na puno sang puno kahoy, no, sang mga natural resources bala kangay sang basta mga pananom da, no, kalasangan dira sa ilang area puwerte kita makapreska sang hangin, no, dira sa ilang barangay. Diya muna da, amuman ng puno marang, dira muna nga bastante sila sang marang dira ang ilang lugar, marang capital of the Negros o kon Philippines, ang Colonia Divina. Di sa among selebrasyon, ilagin pasidunggan ang mga manguma bangod sa madinalagon nga ani naman sang marang. Nga naglabot naman sa 1,300 katunilada sa halos 20 hektarya nga natamnan. Hindi lamang diri sa Sagay, kundi mga kaiping mga banwa kag syurad. Gapakalambot ang marang, kaya muna silbi produkto daw industriya na da sa Colonia Divina. No, muna da nga dapat pangalagaan gid, no, sa nga ton nga mga barangay official. Kag sa iban pa nga mga henerasyon sa mga barangay officials da kag residente, nga hindi gid pagpabayaan dang palibot kati dako na nga bintaha, no? Ang inyo dira nga kalasangan. Oras alas 5:39 na ang aton nga mga programa ginadulong sa inyo sang DTX Copamex, Clinica Di Trabayo and DTX 500.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga butika.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Padayon kita sa aton sining pagpangalaga. Oras alas 5:41 na.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Good morning kay Zyrel Panganiban, Marilu Salinas de Lomente, watching live from Barangay Tadlong. Si Toto Celso Araso, Marion Olak, Salvador Hamili, kag Kukoy Hamili dira sa may ano ni Dubai. Bang, grabe abroad ha. Aton mga listeners, may nga agad na sinyo. Jose Val Napoleon, may nga aga. Marilu Salinas de Lomente, ambal niya, available man diri ang produkto sa Klinika di Alternativo Medicina. Sige, thank you, kid. Ma'am Marilu Salinas de Lomente. Thank you kuno daw sa asawa ni Barangay Captain Renato Andong. Salamat daw sa panyaga. Hambal ni Ma'am Nene Dalawraw nga naka-avail sang pagkaon. sayang ba? Wala kami to naka-avail sang papanyaga ba? Anyway, thank you, kid. No? Kapa Renato Andong, kag sa iya sining buting may bahay, misis niya, deras may kolonya divina. Oy, lang tawanin ninyo sa mga taga-kolonya divina da ha. Ang featured story report ni Kakay 5 siya na swelo bahin sinyo dra nga kapistang kampyon. Wala sang iban sarang makahimo sa mga amuna nga mga featured story, no? Kundi ang K5 News FM gid lamang mga Kakay 5, all right? Sige, parahin kita sa aton sining mga balita. Diri kita sa report ni K5 Jomari Sunido. A report niya, bahin sining isang drug suspect nga si alias Kintoy. Sino ni nga Kintoy ni? Ha? Kati kadamo kita sang kilalaman nga mga Kintoy. Sino kahani, taga diin, pila edad. No, sining nga drug suspect nga nadakpan sang aton nga kapulisan diri iya sa siyudad sang Sagay. Sa ila sining nga anti-drug operation kon bypass operation sang Damlagin lamang. Para sa sining live report, yaris ka K5 Jomari Sulido.
3: K5 News FM Live Report.
2: Ka K5 Jom, good morning.
4: Good morning, K5 Royal. Imported ni siya ang suspect.
2: Imported?
4: Oh, paano siya nangin imported? Uh-huh, kaya ang operation, ginpatigayon sa may Japan.
2: Oy, Japan! Hapon siya? Taga-Japan? Sa mga
4: Japan,
2: Yakuza, mga samurai, mga muna?
4: Dili.
2: Dito sa mga yan ni Naruto dapit?
4: Ang, kuan?
2: Kunuha, sa kunuha? Sa Japan?
4: Ang operation, ipatigayon sa may Purok, Japan, Barangay Paraiso.
2: Kulbaan, ang tabi ko kung kalambot at mga Yakuza sa ato. Purok, Japan, gali Paraiso, gali na eh.
4: Grabe ba, baybas ang sagay po sa Japan?
2: Gabi ba, ging...
4: Sa Purok, Japan.
2: Kabot. Matagilusob na to ka.
4: Barangay Paraiso. So, madilalagoon ang operasyon pasado alas 5:49 kagahapon kag Pebrel sa hapon. Kag ining suspect naman niya nga si alias Kintoy, 20 anyos. Ay, muguro Kintoy nga kilala. Medyo may edad-edad na siya.
2: Oh, hindi na lang pag-imension na. Kaya di, okay man to yan.
4: Mautoya ang Kintoy nga kilala mo.
2: Pero tiniya, pasaway niya. Siya pala edad niya?
4: 20 anyos kay Pedroel. Wala trabaho. Kag pumuloyo sa Phase 1, Yolanda Housing, Barangay Paraiso. Mm. Nakuhaan ining suspect sang tatlo kasi siya isang ginapatihan ng Shabu. Dala ni diri ang... bypass items kag posible magmodalagan sa 16,116 ang presyo kung standard drug price man nga ang aton ngayon
2: basihan. Narutis ko bala subong ka K5 Joma sa mga drug operation katon ng mga otoridad. Santo pre-COVID years or era daw mga tag 1,000 worth 500 ang mga ma-confiscate nga drug possession. Wala labot sa bypass ta item. Drug possession meaning amo na nakuha siya sininga possession o kung ginahuptan niya. Mga ginagmay lang subungdog ano na no tag pilan nagka-libo may tag 10,000
4: na muntik ka sa una kay Pebrel. Ang ato niya kapos pre-COVID era. Ang ato niya nga makapulisan gabaybas na tag tatlo lang ni siya kasasyay.
2: Oh, gag-isa may aragan ni isa lang.
4: Gagmay pa.
2: Oh, gagmay pa.
4: May kuan pa ning gagmay pa siya nga sasyay. Ini kung ikumpara naton previously mas dagko na nga mga sasyay ang ato nakita karon. Kasi pero dugay-dugay naman ta nga ginatawag sa kapulisan para mag-witness sa bypass na sa pagkakaroon, dalaman niya ko, Kipay Burrell nga na-recover ang bypass money nga gingamit sa ato niya nga mga operatiba. So, sa pagkakaroon, iniyang si alias Quintoy, yara na sa kustudiya sa Sagay City PNP, kag posible
2: newly identified niya?
4: Newly identified.
2: Bago pa lang nakilala, bago pa lang nag-engage. Sa nga droga. Ati, kabay pa, ngayon siya madakpan, nadakpan na, of course. No, kag mapasakaan kaso, masulod anay makadali sa karsel, kag dira mauna-unaan niya, magbag-una sa. Magbag-o na.
4: O, sila niya, magbag-o na.
2: Bag-o. Bago ang kinilo. Bago ang estilo, bago ang mga pamahagi sa pagbaligya.
4: Pero,
2: kabay pa. Mga customer. Kabay pa nga. Paninugay ka mo, kumaga mo na gani, magambal ka mo, magbag-o na ko, sir, hindi na ko magliwat. Bag-o, hindi ang atuntuod, no? Kaya di, ang atuntuod na tulisan, hindi man na nila gusto mong dakpon ka mo. Galing kaya sa tawag sa nila sining katungdanan, kinanglan gi kamo nga tapnaon kay di illegal ang binuhatan ninyo kag kadelikado ka tama mo na gani nga dira no ginapasakaan kamo kaso butang kamo sa silda agud mahuna-unaan man ninyo maka muni-muni kamo da no maka ma-realize ninyo gindi man mayo amo na nga mga buluhaton para at least magbagong buhay na gidman kamo
4: totoo gid kay kun dire lang sa wala wala ya transformation nga
2: correct on that kay Pipe Jom
4: matintal kag matintal gihapon sa kay Pipe Jom so mo na nga kinanglan silang
2: isip kay rehabilitation man na sila sa sulod, sa karsil.
4: Sige. So, amon na pala mga balita ng ato na tipon sa tunpag libot-libot sa bilog siyudad sa Sagay. Kagangin ng balita, dala sa aton sa kalawan sa DTX 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C.
2: D3, anong palagay mo ka kay Pipe Jom? Madayon ang eleksyon? Hindi. Sa imong analysis kag pagiginunanon sa mga ano bala kati ara ka sa field makita nimo mabatian nimo maka istorya mo mga ordinary people kag iban mga officials
4: ang mga analysis ang mga ordinary nga mga mga tawo daw hindi madayon pero ang ginasinggito naman pod sa organ mga ordinaryo nga tawo nga dapat gid madayon
2: correct
4: ang kung sila, kining pessimistic na ang mga tao. Misin na ito niya nga daw, kahopless na gidiya nga madayon ang eleksyon. Apang sila nagapadayon, nga nagapanindugan, nga dapat madayon gid ang eleksyon.
2: Correct.
4: Ama na yung ilagwan.
2: Hindi,
4: ang aton gani. Sa
2: mga opisyal ang kinanglan kag nagakadapat ilisan.
4: Ang aton gani, pagkulo kabildo sa barangay poblasyon dos kagahapon. Sa aton pagsulusiling kag paglululili sa mga palibot, sila ang mga minorities ng istorya, apat ukon lima ang matayada barangay captain sa poblasyon dos.
2: Wow, amo na ang mga hiring-hiring dahil ay suno lang sa mga tawo ha, yan ang istorya mo.
4: Mga analysis lang iya kay Pebrel. Kag ang ina ng analysis naga-kumpormi kita kag masiling na to malapit-lapit sa kamatuoran.
2: Wow, may taas gid nga posibilidad nga ini sila magasambuwa gid sini kung madayon ang eleksyon.
4: Kung madayon ang eleksyon. Halin sa
2: masulo
4: apat
2: sa Diyagaling Poblasyon 1?
4: Poblasyon 2.
2: Ah, 2. 2, gali 2.
4: Halin sa apat, pakadto sa lima ang matayada.
2: Di ang Poblasyon 1 do, mamang kuno. Oh, may mga nagatulo-tayada man ga pulo pabatsyag, interesado nga magpadalagan interesado. Punong barangay. Di ba? Kaya posible, baka tubang man niya kap tata mag-notice. Kap tata mag-notice. Mabulo bakod-bakod man na.
4: Kati mahapo-hapo na.
2: Nga, hapuon ka man sinai ako amo na imo makainkwentro da no
4: actually ato niya analysis lang niya
2: analisar
4: wala
2: lang
4: kita ya
2: maningon ni nato niya nga mga opinion
4: wala kita ya nagapromote sang kandidato pero legendary politician na ang ginbunggo ni Kapitan Magno kag nakuha niya ang trono
2: so meaning pangugat na da kay nagdugay na da sa pwesto na ano gani di ba
4: nalutos gani
2: tayog niya sawa na lang politika panapanahon man lang na no ati natapos ng era mo kundi in pagsika kinanglan mo naman ilisan kag kinanglan mo man magpahuway no ihatag ta naman sa iban nga interesado kag gusto magpamala ano ni magpangalagad sa pumuluyo di ba kakipa ti ikaw dabati ko mapadlagan ka punong barangay poblasyon dos do mo nahiringan na mo
4: wala siya kay Pebrel confirm na siya
2: nga punong barangay
4: mapadalagan ko pero hindi punong barangay
2: ano man
4: sanga barangay
2: hindi ka magpadagan kunong barangay.
4: Kundi,
2: abi ko gani padagan kag
4: Pispan barangay.
2: Abi ko gani aquarium barangay. Okay, punong lapad na naman.
4: Lapad
2: punong,
4: na diba?
2: Oh, di ba? Siyempre, maapod lang naton. Kung hindi fish pond, aquarium na naman.
4: Tasun ko ang pabiyago. Guba pang refrigerator.
2: Guba pa gipakalo, gipakaya nga refrigerator.
4: Ate pero at least butangan ta sang isda kay kun may lamok, kanon man lang sa isda ang kitikiti. Ate, wala dinggi.
2: Wala dinggi. Kasi, ano man na, itokbon man ang kaisda na naputang ko na. O, oh, bintaha na sa... Anyway, tiyan mo na mga analisis na man kakipab yung tigalaom gidang pumuluyo mga residente sa Tagsag Kabarangay nga idayon gidang eleksyon. Kaya tiyan mo na ila chance nga mailisan na kung sino dapat ilisan sa ila Tagsag mga lugar. Kag ibutang naman sa pwesto atong dobatsag nila nga may
4: aray, may kapasidad nga, kag may kapabilidad.
2: Na, okay, sige. Sige.
4: May abilidad pagid.
2: Correct on
4: that. Abtik. Tatlo na ka-A, Kam Kipi Burel. Ano man. Abtik, atik, og abilidad.
2: Abtik, ang pamangkot na sa abtik. Anong abtik? Abtik. Ang atik, ati naman na. Atik, bulatik Kapi. Lang ang hilad. Atik, atik, raba.
4: Atik, bulatik. O, bulat ang programa eh. Mga atik, bulatik. Bulatik. Ni Kam Kipi Burel, Kam Kipi Jom Sunido.
2: Kam Kipi Jaku.
4: Sige. Para sa balita K-5 sa umaga, kung K-5 Zoom Sunido para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Norte nga Bayan sa Negros, ang kampiyon nga istasyon K-5 News FM.
3: K-5 News FM live report.
2: Hindi siya ko na magpadlagan punong barangay ah. Fish pond barangay ko, aquarium barangay lang ah. Sige K-5 Zoom. Good morning, Marilu Salinas Dulubete, Nini de la Roro, si Magbanwa, Ma'am Sali Alminsyon, Tata La Chica, Michael Flores, sir pa. Okay, sige, thank you, kid. Now, diri kita sa report. Dika kay Pa Jaco sa aton siling balita ng sports. Kay Pa Jaco, ibalita mo.
0: Anda na ang Filipina tennis star nga si Alex Yala nga magpainis indi sa Singapore Open. Mag-aato ba nga inikatsiya na puzuruba sang Russia sa main draw sa hampang nga paghihwatong sa UCBC Arena Center Court. Inang una pag-apir ni Yala sa Singapore Open, kag-una niya pagkitanay kay puzuruba sa round of 16 nga paghihwatong subong nga Webes, September 24. Si puzuruba nakasalud sa round of 16 pagkatapos nga ginluto si Sofia Kostola sang Belgium sa score nga 5-7, 7-6-2, kag-6-2. Samtang ang 21 anyo sa Siyala nakakuha sa first round by bilang number 3 seed. Siya kontani ang ikaano nga seed antisanda Jessica Pigola, Diana Shanader, kag Sorana Christie, nag-atras sa WTA 500 events. Para sa balitang K-5 sa umaga, kinis ka K-5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
2: Madamo gigi salamat kay K-5 Rayland Direkto Nieves sa imo siring balitang sports. Muna nga ton nga bulubantayan gid. Abangan naton ang sambuwa ang unang laro na ni pambansang tennis ace naton, no? Alex Yala sa Singapore Open. Okay, tip first time niyo pa lang gid. Nga magkahampang dira kaupo ng mga bigatin man ng mga tennis star. Sa patag sa laro nga tennis mga ka-K-5. Ano ang emotioning din kapabor ka-K-5 Rayland? Badminton, ping-pong, tennis, o kung pickleball? Ano ang imugid nga? Kung ikaw lang gidya ba lang, kabalo mo ko nga, basketball gidya ang sports mo. Ha? Badminton. Badminton daw, okay-okay pa daw, hindi pa hapo ginampangon ng badminton, no? Kunti ni kakapoy, hapo ning tennis. Alang-alang ka lang daw sa ginawa mo, hindi na kalusot sa tennis, gahampang. Kung ping-pong, okay man ang ping-pong, pati isa man lang kalamisa ang ping-pong, susubong naman niya, kakauso pa rin Rayland, the pickleball. Galing kay budlay ko ng pickleball, kay basi first day mo, astig ka pa kayo, pagkasunod mo nga adlaw hampang, basi nagapalda ka na. Pickleball, ambas ang iba niya, pero yati man po. Ma-transform gid ang isa kalalaki kung makampang pickleball, do, kay imposible. Hindi man guro ah. Hindi man guro, kay five real. Daw kakululbaan ang pangon ng pickleball kung magamuna. Anyway, tikabahin na sa mga sports, no? Nga ina makatag man tawag sini pabakod sa aton sining kalawasan kung mag-engage kita da sa sports mga ka-K-5. Hey, thank you gid sa aton dira nga mga viewers nga nagsubaybay sa aton nga programa sining Webes ngadlaw, tugtob naman buwas, same time, same station. Salamat man sa aton mga kaopdanan nga nag-file sa ilatag sa mga report si K5 Jomaris Unido, ka K5 Rayland Nieves, sa aton sining iban pang mga kaopdanan, ka K5 Chester Jan Bomba Marilu Beronque, kay ka K5 Sir Jack Gallardo, good morning da. Bago ka lang kapabatsyag, di na ko to extra na ko pro. Amo pa lang yung pag-message mo, boss. Boss, Jack. Amo pa lang yung pag-pabalo mo da ang nyara, kagalig pamati da. Di na tong pa-extra na ko. Ay, good morning galida sa aton pinalangga nga congressman. No? Congressman 3D Marañón, no? Alfredo Marañón III. Kag siya sining mga staff no sa opisina niya sa 2nd Congressional District. Diri sa kasama. Abuman sa aton Mayor, Mayor Leo Rafael Cueva, Vice Mayor Narciso Narwin Habilosa Jr. Ti mana aton nga mga kopdanan kag K5 Bomba Marilu, kag K5 Ray Matthew Tinasas, JR Gilantegaan, kag K5 Amphil Celestial, Denmark Mahinay, Joel Abilay, kag K5 Shiana Swalo. And sa ngalan sa aton sining technical partner man, ka K5 Jaco Rayland Recto Nieves. Sa aton sining station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Sa aton nga big boss, Dr. Amil Itang Uy. Ini ang inyo alagad, ka K5 Ruel Carbajo sa Perada. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtan sa Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1,
1: K5 News FM.
2: Renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the McCullough City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the 5th season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, MyTC, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Live mula sa Bulwagang Balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Webes at Yambre 24, 2026.
2: Makita kagbabat kang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Bacolod 11.5 kagbacolod K5 Station.
1: Para sa atin ng mga pangulong, dinalaan.
0: Mahalitang Regional.
1: Barangay Kapitan, ginlutang patay sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Isang individual patay sa HIV sa Antique.
1: Pagbalik sa ICC, hindi prioridad sa Pilipinas.
2: Korte Suprema, luyag kontane sentensyahan sa death penalty ang amay nga naghimulo sa iyanak.
0: Balita International.
2: 46,000 ka mga balay apektado sa Bagyo Duwan sa Japan.
0: Balita Sports.
1: Philippine men's football team nataktak na sa Asian Games.
0: Balita.
2: Viva Hot Babe Zara Lopez ging kasal na kay Simon Javier.
0: Balitang negosyo.
1: Sa atin nga balitang negosyo, mga hybrid kag electric vehicles gintugutan nga makasakay sa Fast Cat. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang regional.
1: Truck sang 62nd IB nakabunggo patay sa 22 anyos nga lalaki sa Isabela. Ginkumpirmar ni Police Major Hansel Lumandaz, hepe sa Isabela Police Station nga ginapanagian sa 62nd Infantry Battalion ang army truck nga nakabunggo patay sa rider nga lalaki sa Banwa sa Isabela Miyerkules sang aga Setyembre 23. Ginkilalang napatay nga rider nga si Aljun Salibio, 22 anyos, kag ang kasining si JV Tupas, 21 anyos, lunsay nagapadulong sa bulutuan kag residente sa Hacienda Baksay, Barangay Robles, Banwa sa La Castellana. Sa initial nga interview sa K5 News FM kay Lumandaz, ginpahayag sini nga sakay sang army truck ang isa ka tropa sang militar nga nagalin sa La Castellana kag magapauli na kuntani sa ila kampo sa Moises Padilla.
2: Metal detectors ginpahamtang sa Negros Occidental Provincial Capital. Ginpahamtang ang duha ka mga metal detectors sa mga entrance ng building sa Provincial Capital kahapon nga adlaw. Tuyo sini nga madugangan ang seguridad sa mga nagagwa sulod sa nasambit nga lugar. Matandaan nga sa tinalikdan nga semana, isa naman kapag pamahog ang nagluntad sa talatapan ni Provincial Administrator Ray Frando Diaz II kung sariin tigayo naman nga nadakpan ang isa ka persona naging kilala sa kay John C.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:06 ng aga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, Barangay Kapitan ginlutang patay sa La Libertad, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning.
3: Bumuuna ang pulisya na isang special task group upang imbestigahan ang pamamaril at pagkamatay ng isang kapitan ng Barangay Kansumandig, La Libertad, Negros Oriental noong Miyerkules ng umaga, September 23, 2026. Ayon na sa Police Regional Office sa Negros Island Region, pauwi na sana ang kapitan sa kaya ng kanyang motorsiklo bandang alas 5:20 ng umaga nang maganap ang insidente sa Sitio Mabilog, Barangay Kansumandig. Nabatid na nakarinig ang mga residente ng ilang putok ng baril at kalauna na nakita na laman na nakahandusi ang kapitan sa kalsada habang nakatakas na ang suspect. Nakarecover ang mga investigador na tulong abasyo ng caliber .45, 4 na bala at isang cellular phone sa unang pagsuri sa pinangyarihan ng krimen. Nakipag-unayan na ang pulisya, Scene of the Crime Operations Team, upang masusing investigahan ang lugar at nakipag-usap na rin sa mga posibleng saksi. Sa ngayon, hindi pa natukoy ang pagkilala ng suspect at ang motibo sa nasabi nga pag-atake. Balita, ikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Bulikog Halingawan sa Negros, K5 News FM.
0: X 500 Morning Newscast.
2: Isa ka individual patay sa HIV sa Antique. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
0: DTX 500 Morning.
4: Nagdangat sa 30 ang kabugusan nga kaso kang human immunodeficiency virus o kon HIV sa Antique sa diin isara ang napatay humalin Enero tubtub Mayo 2026. Sa nasambit nga numero, siyam ang na-record sa nagaedad 15 tubtub 24, 15 sa nagaedad 25 tubtub 34, lima sa nagaedad 35 tubtub 49, kag isa ra sa nagaedad 50 pasaka. Nagapanguna ang Banwakang San Jose, Sibalem, Pandan, kag Tibiyaw nga may tig-apat ka kaso, Hamtik kag Patnongon nga may tag-tatlo ka kaso, Bugasong San Remeo kag Tubyas sa Fournier nga may tagdarwa ka kaso, kag tag-isa ra ka kaso sa Bilison kag Sebaste. Humalin kang 2002 tubtub 2026, nagdangat ren sa 638 ang kabilugan nga kaso kang HIV sa Antique, sa diin 73 ang napatay. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: 500 Morning Newscast.
1: Samtang lalaki patay matapos matumbahan sang puno sa Maasin, Iloilo. May balita si K5 Kim Kaluyo.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Literal nga hindi mapaktan ang kabuhi ini matapos nga natumbahan sang puno ang isa ka helper samtang nag-aassister o nag-assist sang traffic sa Banwa sang Maasin.
6: Gindeklarar nga dead on arrival si alias Ray, 42 anyos ang Barangay Santa Rita, Maasin, Iloilo, matapos nga natumbahan sang puno sang mahogani sa Barangay Daha, Maasin, Iloilo, pasado los 8 sang aga, Setyembre 23. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, kay Police Lieutenant Siron M. Pedrad, ang hepe sang Maasin Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nagaalalay sa nagapang chainsaw ang biktima sa among ation sa higad sang dalan. Nagabulig ini sa pag-assist ang traffic, agod magpondo ang mga salakyan apang hinali lang sa iya nagtupa ang puno. Naigo ini sa tuong porsyon sang ulo kag tiil nga gintunaan sang iya kamatayon.
7: Ang aton ning victim dali nagabulig ini siya nasa set sang ginasin so palang ang kahoy tungtayin sa kalsada ini siya. Kagahana na ini ma'am kay dali na lang matapos ang sinso, nag-facilitate ni siya sang traffic, sang nauton na ang kahoy, sa iyagin ni siya nagtupa.
5: Sa karon, nagapabilin sa kustodiya sang Maasin Municipal Police Station ang chainsaw operator, kaginaulat pa ang desisyon sang pamilya sa napatay nga helper. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Top 3 most wanted persons sa Aklan arestado. May balita si K5 Yonard Viray.
8: Arestado ang top 3 provincial most wanted persons sa Aklan nga nagapangatubang sa kasong murder matapos ang madinalagon nga manhunt operation sang Buruanga PNP, Aklan PPO Trackers Team, 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company kagasang 4th Maneuver Platoon. Ginkilala ang akusado nga si alias Toto, 50 anyos, isa ka mangunguma kag residente sa nasabit nga lugar. Sa gahom sang warrant of arrest, ginaresto ang akusado sa kasong murder nga ginpagwa sa tong Setyembre 18, 2026 sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 4 Kalibo, Aklan. Wala man sang may ginrekomenda nga piyansa ang korte para sa iyang temporaryong kahilwayan. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Buruanga PNP ang akusado kag nakadala na ang iga turnover sa nagakaigo nga korte. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa is 11 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, masobra 1.4 million pesos gabalor sang droga na recover sa Rojas, Capiz. May balita si K5 Darren Enson.
0: DTX 500 Morning Newscast. Arestado
9: ang duha ka ginakabig high value individual matapos ang intelligence driven operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa sitio Kabulakan, Barangay Cogon, Rojas City, las 5:51 sang hapon Setyembre 23. Ginkilala ang mga nadakpan nga sanday alias Madam L, 28 anyos, nga mo ang main target sang operasyon. Residente sang San Roque Street, Rojas City, kag alias Lizel, 50 anyos, nga residente naman sang Barangay Dumulog, Rojas City. Nagresulta sa pagkadakop sa duha ang bypass operation kung sa diin ginbaligyaan sa mga suspect ang police pusher buyer sang isa ka heat shield transparent plastic sachet sang ginapatihan Shabu kabaylo sang 14,000 pesos nga buybust money na kumpiskar man gikan sa mga suspect ang 13 ka sachet kag 3 ka nut tied plastic bags nga lunsay may sulod sang ginapatihan Shabu may kabugaton nga mas ukon menos 220 gramos kag may standard drug price nga 1,496,000 pesos laki pa sa mga nakumpiskar ang cellphone 550 pesos nga proceeds money, handbag, mga disposable lighter, kutsilyo, improvised tutor, chew pipes, plastic scooper, aluminum foil, kagiban pa nga mga gamit nga may kaangtanan sa illegal nga droga. Sa subong ang duha kanadakpan ang yara na sa kustodiya sa mga otoridad. Kag magapangatubang sang kaso may kaangtanan sa paglapas ang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inisi ka K5, Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Samtang Subic Bay Freeport naghahanda sa pagbalik sa mga international competition. May balita si KK5 Ailina Sanchez.
10: Naghahanda ang Subic Bay Freeport Zone na muling maging venue ng mga malalaking pandaigdigang paligsahan matapos pagplanuhang idaos dito ang isang major women's golf championship at posibleng Women's Tennis Association o WTA tournament. Layunin ng mga planong sporting event na muling itampok ang Subic bilang isang international sports destination at makahikayat ng mga atleta, coaches, organizers at sports enthusiasts mula sa iba't ibang bansa. Bukod sa kompetisyon, inaasahang makatutulong ang mga naturang events sa turismo at lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagdagsa ng mga bisita at pagtaas ng demand sa mga hotel, restaurant, transportasyon at iba pang negosyo sa loob at paligid ng Freeport. Ang posibleng pag-host ng WTA tournament ay isa ring mga hakbang upang maibalik ang Subic sa international sporting calendar. Kasunod ng kasaysayan nito bilang venue ng mga malalaking kompetisyong pampalakasan. Patuloy naman ang paghahanda at koordinasyon para matiyak na magiging handa ang mga pasilidad at iba pang kinakailangang infrastruktura sakaling matuloy ang mga nasabing international event. Balita mula sa Subic Bay Freeport Zone, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang mga militar, US Navy, kagiban pang rescue units nagpakigbayan sa disaster preparedness training sa Tacloban. May balita si K5 Jean Pelinio.
0: DTX 500 Morning.
11: Nagsagawa ng isang komprehensibong disaster preparedness training ang mga tauhan ng militar, iba't ibang rescue units ng pamahalaan at ang US Navy sa pangunguna ng Task Force Tacloban sa Leyte Park kahapon, Setyembre 23. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Pacific Partnership 2026 kung saan nakatuon ang mga pagsasanay sa Urban Search and Rescue Training, Structure Collapse Training at Humanitarian Assistance and Disaster Response Training. Kabilang sa mga nakiisa sa programa, ang mga otoridad mula sa Special Rescue Unit ng Bureau of Fire Protection, Disaster Response Unit ng Philippine Army, Rescue Unit ng Philippine National Police, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, CDRRMO Tacloban, PDRRMO Leyte at Ormoc City, kasama ang mga kinatawan mula sa US Navy. Ayon kay Lieutenant Colonel Joseph Sabas, Chief ng Public Affairs Office ng 8th Infantry Division ng Philippine Army, layunin ng aktibidad na turuan at sanayin ang mga rescue personnel sa epektibo at wastong paraan ng disaster response at rescue operations. Binigyan din pa ni Colonel Sabas na malaking tulong ang pagsasanay upang mas mapalakas ang kahandaan ng rehiyon sa pagharap sa mga kalamidad at mapabilis ang pagtugon ng mga lokal na responders sa panahon ng sakuna. Ang nasabing joint training exercise ay opisyal na nagsimula noong Setyembre 14 at nakatakdang magtapos ngayong Setyembre 29, 2026. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Jean Pelinio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
2: Sa katapusan ng balitang regional, lineman sang Negros Power na kuryente biktima yara na sa maayo nga kahimtangan. May balita si KK5 Red Salgado.
12: ETX 500.
13: Third-party lineman sa Douglas Power na kuryente sa ininagsaka sa poste. Ang pagsubong, luwas na sa katalagman. Kuryente ang third-party lineman sa Douglas Power nga si Alias Danilo sa nagsaka ini sa poste sa Tanagapatigayon sa rehabilitation sa mga kontador kag kable sa kuryente sa Proc City sa South, Barangay 3, Siyudad sang Bacolod. Ginsilingi Danilo nga pasado alas 11 kagayina sang aga, Setyembre 23, nagsugod ang ilapag trabaho sa mga kable kag kontador apang sa matapos nalabot sang iabot ko ng isa ka open wire kamangdanan nga ini ang nagtapik pero tigayon nga masalbar sang iya ka opdanan. Naka-angkon sang pila sa butko ng biktima nga iya ginakabig, pinakadelikado nga iya eksperyensyahan sa duwa niya katuig pagtrabaho bilang lineman.
14: Ako nakita isang likod, magod, doon ko built out, doon ko mag-naog.
15: Doon may ara, isang open wire, doon ka muna.
14: Okay. Ito na, sabo daw kamot na, na. Uy, yan natasa, poste, motero.
15: Tapos ano na ba siya gano'n, sir? No, may natandugan kang open wire?
14: Oo, natasa akong, kung ba yan, natasa ko sa poste, ito nag-ground siya.
13: Sa nagluntad ng insidente, gilayon nga nag-responder ang medical team sa Barangay 3 ang nadapatan sa first aid si Danilo nga yara subong sa luwas niya kahintangan.
16: Alas DTX 500 Morning Newscast and it's K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: X500 Morning Newscast. Morning Newscast. National.
1: Pagbalik sa ICC, hindi prioridad sang Pilipinas. Ginklaro sa Malacanang hindi pa plano sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbalik sang Pilipinas sa International Criminal Court. Kaso na din isang pahayag ni US President Donald Trump na kinahanglan nga mag-resign ang tanan nga miyembro sang ICC bangod suno siya. Wala sang kontrol ang nasambit nga institusyon kag malain nga grupo ini sang mga tawo. Madumduman nga nagwa ang Pilipinas sa Rome Statute sa tong tuig 2018 sa dalam sang mando ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga yaraman karon sa kustodiya sang ICC sa The Hague, Netherlands bangod sa ginaaligar nga crime against humanity.
2: Korte Suprema luya kutani sentensyahan sa death penalty ang amay nga naghimulos sa iya anak. Ginpayak sa Supreme Court nga luyag nila kutani nga sentensyahan na sang silot kamatayon ang isa ka amay nga naghimulos sa iya 14 anyos nga bata nga babae sa Cavite sa tuig 2012 kung wala nang ilagi ang Republic Act number 934 nga nag-abolish sa capital punishment. Sa desisyon naman yung isulat ni Associate Justice Maria Philomena Singh, gina-affirm ang sang Supreme Court ang modifications gika naman sa trial court ng Court of Appeals sa ilan naman ng rulings nga nag-asentensya sa amay sang reclusion perpetua without eligibility for parole para sa kasong pagpanghimulos. Ginbasura man sang korte ang petisyon sang amay ang nauna naman ng prison term nga nagadangat sa anong katuig kag isa kaadlaw nga minimum tuptob sa 17 katuig kag 4 kabulan nga maximum para naman sa kaso nga sexual assault. Ginmanduan naman sa Supreme Court nga magbayad ang amay sang danyos nga nagdangat naman sa 600,000 pesos sa iya naman nga convictions para sa civil indemnity kag moral and exemplary damages.
12: Balita International.
2: 46,000 ka mga balay apektado sa Bagyo Duwan sa Japan. Yara naman si hindi maglobo sa duwa ka mga individual ang record nga patay. Samtang lima naman ang pilason sa paglaslas ng Typhoon Duwan sa Japan sunod sa otoridad. Samtang linibo naman ka mga panimalay sa Tokyo ang apektado kag wala sa kuryente kasunod sa bagyo. Madumduman nga temprano man nga nagsarado ang pila ka mga establishmento sa capital sa Japan antes pa nga naglaslas ang Typhoon Duwan. Sunod naman si Saka Report, apat ang padayon pagi ng pangita sa otoridad matapos nga matipag ang duta bangod sa mabaskog nga pag-ulan.
1: Philippine men's football team nataktak na sa Asian Games. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
17: Nataktak na ang Philippine men's football team sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Apisar nga nataktak na ang team, ina naman ginlutos ang Kuwait sa ulihing match subo nga season sang pahampang. Nakakuha lamang sang 3 puntos ang team sa Group C. Samtang sa piyak nga bahin, nataktak man ang Pinay boxer nga si Ira Villegas sa Asian Games. Inim matapos nga malutos si Villegas sa opening round batok kay Sakshi Chaudhary sang India sa women's 51 kg division. Nation. Para sa balitang sports, ang inadulong sa DDX 500, D3 Bayo Cagmay TC, ako si Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang Entertainment.
2: Sa balitang entertainment, Viva Hot Babe Zara Lopez gain kasal na kay Simon Javier. May report si K5 Ivy Cordova.
18: Ginkasal na ang social media personality nga sanday Zara Lopez kag Simon Javier. Isa kaadlaw matapos ni ginanunsyo ang ilang engagement. Sa social media page sang anay Viva Hot Babe member nga si Zara, iya ginpakigbahin ang surprise wedding proposal ni Simon para sa iya. Kun sa diin, malipayon ini nga nagpasalamat sa Ginoo nga fiancé na siya sang iya kahagugma. Apang pagkasunod nga adlaw, nag-update sang profile picture si Zara kun sa diin makita ang malipayon nila nga wedding picture. Kag may nakasulat nga no more co-parenting, just got married. Madumduman nga nagbulagay ang duha sa tungtuig 2024. Kag nagdesisyon na lamang ang mga ini nga mag-co-parent sa ila baby girl nga si Sapphire.
19: Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Balitang negosyo.
1: Sa ato naman nga balitang negosyo, mga hybrid kag electric vehicle gintugutan nga makasakay sa Fastcat. Ginanunsyo sang Fastcat sa ilang opisyal nga social media page kahapon nga adlaw sang Miyerkules Setyembre 23 nga nagabato ng ilang mga barko sa mga electric vehicles kag hybrid electric vehicles. Sunod sa payag sang Fastcat, ang ilang mga barko ang mayara sang advanced safety systems kag trained nga ilang mga o contrained ilang mga crew para sa tanan nga say sa mga salakyan. Madumduman nga nag-operate ang Fastcat sa Bacolod, Banago, Dumanga, San Carlos City, Toledo kag Dumaguete, dapitan nga may okon nga mga ruta diri sa isla sang Negros. Mga ka-K5 amuyad tong dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 92 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Julia sa Albay.
2: Kag ako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
8: ikapsula mo.
9: Extend
8: Superman for Men.
9: Gawa sa maca,
8: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
9: Like flavowaska,
8: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
8: and treats sexual dysfunction.
7: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
8: Extend Superman for Men.
7: Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift, OT, Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
12: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Panahon na naman ang ubo, sibon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito

0: RTC.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: K5 News FM. Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisan ang mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Bisan nyo, puwerte ang abilidad.
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Sobra!
3: Objective and analytical.
4: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
4: Diretso naton kay may baluwan at kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Naiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagadubing na!
5: Te, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karon lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Isa ka may day good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ka mga K5 sa igan sa may bayon. Kung nga sa kawari babong sa kabukiran lakip na sa bilog na probinsya sa Negros Occidental kag bilog ng Negros Island Region. Good morning Negros Island Region, good morning Philippines and good morning world. Kami gabon inyo power do every morning. Ako si K5, L. John Castaño.
5: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
7: Well, kami in your riding tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo paborito ng programa every morning.
0: Yes. De los Pueblos.
7: Arang kita K5, Eric, sa Petsa 24 sa bulan sa Setyembre edisyon sa ato naman nga pagpangalagyan. K5, Eric, ini mga ton na ton sa abroad, ha? Di magkabong bayan sa kalibutan. Ini ka mo paghidlawon kung ano mga happenings dari sa Bacolod yung Negros Occidental. Pagi naman sa ato ng official Facebook page ang K5 News FM Bacolod. 101.5 ang K5 News FM Negros Island. Kagiban pa, no? Sa ere, pwede nyo kami mabatian sa Northern Negros sa 102.9. Sa Northern Negros, 89.7. Muning mga...
5: Password
7: Password nga pwede sa Bacolod natural 101.5 hindi na dapat mag-start.

0: ang app na ton, bla. Kadto ka mo, bla, sa Play Store. Pagitaan nyo na ang K5 News FM Philippines. Mm. I-download nyo na nga app sa Play Store. Kaya gwa sila dumayara ka lang radyo sa imo cellphone.
1: Mm.
0: Kay pag-download mo, pag-click mo silang tanang istasyon sa K5, makita mo da. Pwede ka na makaklik kung anong gusto mong pamatian, Iloilo, Bacolod, Tacloban, Cagayan.
1: Pwede mo ba, no?
0: Pwede mo pamatian, click mo lang, tanong mo.
1: Click makita mo.
0: Oo. Si Click. Si Click FM, araman. Ato na music. Araman si Click FM.
1: Araman si Click.
0: Hindi dapat, ara ka gida. Tignan do may bag-oso mong istasyon si K5 Jack, si
1: Prime.
0: May PDN.
1: Apply siya, hindi ko matulon.
0: Gasabad siya mo siya ng talent mo, kamal.
1: Nag-apply siya.
0: By the way, sa ato nga mga utod, ginugupod, ginung adlaw, di ba ka mga bind sa kalibutan? Kami ni K5 Eric, nagatamiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kagana.
2: Makamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Fabulous.
0: Well, sa mga estudyante, kag may mga opisina, basi iban sa inyo, nag-barikutot pa. Marami, may turog na. Yaman nag-barikutot, patala dyan na. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami nga po ninyo, power do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat sa sining adlaw nga puno sang grasya nga ginhatag mo sa amon. Lord, we pray for unity among our government leaders. Hatagi sila sang wisdom, humility, and genuine concern for our people. May they set aside personal interests and work together for the good of our nation. Ginoo, hatagi man sila sang kasanag para mauntat ang korupsyon kag dishonesty in our government. Buliging aton mga public officials nga mangin matuod, matinlo, kag responsable sa ilang pagserbisyo. May they remember that leadership is a responsibility and a service to the people, not an opportunity for personal gain. Bless our country with honest leaders, justice, peace, and good governance. Kamay pang ang tagsa-tagsa magahimo sang husto kapag serbisyo nga may integridad kagugma para sa aton pungsod. May your truth, justice, peace prevail in our nation. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen.

0: ang Mourinho. Over to everyone. K5 Eric and K5 Mel.
1: Sa pagbukas mo sa radyo.
2: Ang tingog na nagalalog.

0: Phrase all members of the Senate, open close quotation, shall refer only to those members who at the time of the vote remain legally and factually capable of participating in the impeachment proceedings, thereby excluding members who are, number one, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator. Number two, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number three, suffering from a
1: Magka K5 na resolved na iniingasahi isang argumento kung pilagid bala ang voting threshold para ma-impeach ang presidente. Sa boto nga 13-1, kakipay Beric, yes, officially 13 na ang kinanglano. The magic number to impeach the vice president is 13, kakipay Beric. Mm. Yan ang tabo, dari, may anom nga way nagbuto.
2: Mm.
1: Wala nag-participate.
2: No.
1: While si Senator Chisi Scudero is the only, the lone wolf,
2: the lone ranger,
1: nga, the lone ranger,
2: yes,
1: nga nagbuto, nga nagpakigbato, nga dapat ang threshold ginya, mm, santo sa numero sa mga senador nga ginilihira sang tao.
2: Mm.
1: The prosecution only needs 13 votes to impeach the 14 votes, kakipa Merik.
2: 14?
1: 14.
2: Aring masadya.
1: And then, kinanglan lang pito on the part of President, Vice President Sara, nga magbuto before acquittal. Di ko may pito, kung talawon mo si Scudero, isa. O nag-no na saya mo, hindi siya gusto nga nubuan ang threshold from 16. Di karong pierdi siya, kaysa lang siya, 13 ang nagbuto. Sa 13 nga ni, pamangkot, sinong isa ang pwede nila ganuyon? Ha? Para mahimo sila 14. While, pangkot naman sa piyak,
2: sino,
1: sa anong nga wala nagbuto,
2: sinong pwede ganuyon?
1: Sino man ang pwede ganuyon para... Ah, mahimo man sila kapito?
2: Ini ang equation kay Pavel Jan. Sa 13, kundi 14 nga aton sa result. Ang ginatanaw nga si Cheese Escudero basi magupod sa 13. However,
1: pasi si Lori Legarda nga naka-medical leave
2: basi magpuli.
1: Pauli. So magpuli siya pabangkot, diin siya maupod sa 14.
2: Sa 14 ni. Sa 14 ni.
1: So amo nang mga balantayan or magbalik siya dito sa anom, mapito.
2: Oh, pero ang anom nga nagapabor sa kay Sara kag will vote for acquittal, they need 7, may anom nga standing army subong, pwede pabalikon si utod nga lalaki nga bilyar.
1: Pwede pabalikon.
2: To acquit Sara, pwede pabalikon.
1: Ti inaya hampang ini subong sang ginatawag naton nga decisive decision.
2: Political operation.
1: Ang political operation kag survival.
2: Yes.
1: Nagagwa subong ang Senado ta.
2: Yes.
1: They're no longer Senate, independent members of the Senate. Hindi na sila senators sang Republic of the Philippines. But it seems that the senators right now, it's more on survival ang ilang sininga pagbuto.
2: Correct. Because that's
1: siling politics. Siling nila, kung namunin nga kunupdan, basi masulto ko sa kaso ko sa Plakadlaw. Ikanwa, gadwa-duwa man ang ibang sige basi kung hindi ko di magupod, kaginali, hindi ko magupod, basi hingabuton ako. For example,
2: Amuna.
1: Ano mo lang kakalinabo, subong? Marcoleta. Ginalagas, actually, yung privilege speech na ni Camille Villar kahapon. Kasi nga kung pwede, hindi lang kita magsaling nga hindi nila gusto mag-attend. Sige, that is not their choice.
2: Mm.
1: Kaya ginpailan sila mga kaso, kung hindi na paristo ka, kung detain ka, yung mobile na choice karong hindi ka mag-attend. So, muna may explication, kaya singa, titagaan naman dito, yung respetasyon. Ang mga pariyos na nga mga senador, sa piyak na bahin, kaya Kipay Eric, ti, ang mga bilyar na nagagawa, yung nagampang sila eh. Ang isa din nag-upon dito kay...
2: Kay, di nag-upon sa majority.
1: Majority.
2: Ang isa
1: nagpamili sa minority. Ti mayo nga, pagkay nga, at least bisan papano, kung magnaugid man,
2: may piyak ka?
1: Ara ka sa piyak, mabalan.

0: song na si
1: Bongo. Amo na gali?
0: Oo. Pero may
1: I have two hands that impeach the right.
0: Pero may arang nga may nagmuno kagapon.
1: Yano ko nun?
0: Yung pertig yung tulo siyang luha ni Camille Villar ba? Nga may pang luha ka tulo. Promoter doon wala.
1: Pero you know, whether, why naman siya mo ng promoter eh?
0: Why
1: no?
0: Na?
1: The reason tapos why siguro gigive up na nila, hindi mas laksarang. No?
0: Pero saan dyan eh?
1: Ikaw mo ngayon dislaksarang sa ilang brand, ginatag na lang nila sa Hiraya Water. Hindi pa man, kung tanong subong ang Hiraya, makasarang man. Amo ni subong ang ginabatayan ta. Hindi, now, wala, grabe itong hibi ni Camille Villar.
0: Grabe. But you know, ang kaya Camille ginambal ha, ng mga...
1: Eh, siguro si Camille ha, gipapilian sila.
0: Nga po standpoint. Kumun tao tahom.
1: Pero tiri ang ato na lang ginatan-aw diri subong pamatud-an tadi sa mga senador.
0: Mm-hmm.
1: Ng ila pagboto hindi niya para sa ila survival kundi what is good for the Filipino people. Now. Sa unang pinakataas ratings are the Senate. Subong ang mga senador tado gamat abat dobo ang ila sining nga trust rating because of what is happening right now.
0: Correct.
1: So gapangamuyo na lang kita nga kabay pa nga ato mga senadores. Magabuto santo iya sa kamaturan sa ebidensya kag hindi santo sa survival kay hindi sila mapasakaan kaso dito sa chat you know. Pero nagkakalanabo sir
0: tigali kay sir dyan that's the reality amo nang realidad eh
1: ay kamay mo
0: ang ginambal ni Kwan ni Justice Panganiban siyang pag ato lang amici cure tong friends of the court tong ipadawag lagligad nga si Mana sili niya first and foremost you must remember that you're all politicians. Hindi ka mo dapat nga mangin korte, politicians ka mo. So, amo ini subong.
1: Wala ano, tabi mo. Kay ang impeachment process, actually, is not a judicial process.
0: Yes.
1: It is a political,
0: exercise. Process. Eh.
1: Kay political exercise. Do, siling ganisang justice ni Justice Panganiban, hindi gani ka mo dapat nga manggamit sang proseso, sang korte sa inyong hearing. Hindi.
0: Inambalan sila. Inambalan sila.
1: Nga, hindi ba ka mo mga abogado? Hindi ba ka mo mga huwes?
0: Hindi ka mo pagtawagon nga... justice because you're not justices.
1: Korte ka mo yan.
0: Korte ka mo. Politiko ka mo. Tiyan mo na ni Subong but that's the sad reality.
1: Of course, ang kamaturan sa impeachment, it's all about political affiliation.
0: Correct.
1: And personal interest selling sang iban pero ako di man magpati. Ako yung kapati gyapon yung masinador naton kabay pa nga mga pag-ibabaw gyapon na ginatawag sa Dina ang tinaga nga statementship. Muna Subong ang pala magkutanon sa publiko. Ginaboy na mo na sa inyo. Pero kami ni K5 Eric, may arang yapon kami pagpati nga mga pangibabaw ang pagka-statementship over sa ginatawag na political survival.
0: Muna ang ginasa pangamuyo, taging dala, taging pangamuyuan, taging sila mo kabay pa.
1: Diyan mo na pinagkabagay sa piyat na bahin nami ang imotim song I have two hands, the left and the right. Pero si Carla Barita, no hands. Imo ya kantaya I have two hands, the left and the right. Si Carla yang iya balita karon no hands.
0: At yung team song mana?
1: Ano?
0: I have no hands the drive and the right.
1: Tinatamo din yung driver na nag no hands sa pag-drive sa dalan sa Araneta. Ginausisa subong sa LTO pinagi kay LTO Director Jack Codlo. Na doon hamot kasi yung malita, no? Amakon mo sa impeachment, gambal ka.
0: I have
1: no hands. The left and the right. Si Carla yan, no hands.
0: I have no hands. Hindi mo na kayo sabi ginakandawan, makunda.
1: No, no.
0: May kinpatawag naman ng LTO kasi niya muling tao.
1: Oo.
0: Nagkanto si Saton.
1: Kag?
0: Yes, sir, hindi ko to ya.
1: Nagreklamo.
0: Nga, hindi ko yan,
1: Hindi ko to ya.
0: Hindi ko to ya. Nagkanto sa K5.
1: Nagreklamo. Nga, hindi ko to ya na sa lahat niya, viral ka driver, gan no hands.
0: Sa K5 siya nagkanto. Yan, sir, ipatawag ko sa LTO. Hindi ko to ya, hindi ko ma-report sa inyo. Hindi ko to ya.
1: Tapiyak ka ba kayo? Mayo manino, kung may no hands, may two hands, left and the right sa impeachment, sa driving di sa Araneta, no hands, sumungya sa traffic, no minds. Ha? No hands na gid. EI na.
0: No minds na gid.
1: No minds. Why na ginutok ni? Buti ka doon sini, hindi ta na kinanglan batsoy kayong mga traffic enforcer ta. Hindi na kinanglan. Wala na sila kinanglan pakabudlayan, paminsaran. No hands, no minds. No? Because EI nang bala.
0: How many weeks?
1: Ha? Artificial intelligence traffic lights. Amo na karon ang tutukan ta. How paano bala nag-operate kay dugay ta naging discuss ka duwa mo. Grabe na ning sinok ta nay. Finally,
0: ara na.
1: Ari naging mani. Karon kay ari na siya, eksperimentuhan tali live subong. Ang galing pa mangkot kundi kundi underground cabling na subong mo, no? Notice mo kundi nag-underground cabling sila.
0: Sadi na.
1: Ti mga dress sa may dalan lakso galing mga 6 kilometer lang ng Kalabaon.
0: Ti pagasugod na.
1: Ay nasugdan na. Kagining aton nga AI, underground cabling ni.
0: Antog ka?
1: Ang underground. Ang cabling eh.
0: Daso, mapatay ka ni. Daso nang suga, mambalamas lang. Niya kayo nag-ground si dalawang kaging baha.
1: Why pa man yan? Why pa man yan? Of course, may mga insulator na. No?
0: O sige.
1: Sa mata, sang K5 karon do ang gindalata itong problema, nga dalam, na-settle na.
0: Square hit.
1: Because of K5 News FM? Ay, no. Because nga nabatian sa mata sa K5.
0: Mata sa K5?
1: Gin-action na.
0: Gin-broadcast ang puro, sa puro news
1: okay.
0: Segment. Pag-broadcast, after less than 2 hours.
1: Atong nagatahos ka tamburong?
0: Tamburong.
1: Sabi
0: after 2 hours. Nga sa sulod sa puro katuig, wala gin-mariglo. Nagyan sa mata sa K5 na dala sa 2 oras.
1: Delikado yan sa Barangay 35.
0: Nga ano naman.
1: May ara mga pamalay nga hukson to kagkakason.
0: Uy.
1: Antisugudan ng rehabilitasyon sa Dog Pound area. No? And bangkay sang ipatay nga scrapper sa Barangay Panukoy na kuha na sa inyong pamilya. And inatana natin tutukan sa nung pabalik. Mga pitaray DTX Coffee Mix ang oras na 6:54 sa aga.
0: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka, klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sining nga mga combinations ang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
4: Asthma.
0: Mm-hmm. Or hapo.
4: Ala nang parmasya no ginambal nila pati asthma makabulig apon si D3 Bio Doc Sam.
5: Yes, budlable ngon sir boy ang Parkinson's mo no kabudla ko may ari kasi ni pero kung naka klinika D3 Bio ka malikawan mo ning sakit tungod sang iyang gallic acid isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain no so ang ginatawag substansya nigra sir boy kun nami ang function sina malikawan mo ning ginatawag Parkinson's disease ang substansya nigra
0: no
5: Aguroga.
4: Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para hindi lang magpagiyo, gli ka pabugong no. So kung may Parkinson's ka na, may damage nang imo substansya negra, why ka na
0: amo na nga kami ni Sir Boy kay nung gimi D3 Bio kay gali kami sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
4: Gakurog-kurog ka pa rin.
5: Gakurog ka, hindi makontrol lang
0: gusto naman nga mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
4: Amen!
5: This is yung substansya ni Gra, mabuligan, hindi ko nakatumar ka sang dato. Kadadlaw, klinika D3 Bio, tungo sa iyang gallic acid, Sir Boy.
2: D3 D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abot
7: ka. Sa mga naka-experience siya, Sir Boy, ang brain fog, bla? Ano ng brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko na nung pinsaron mo. Nga doga ka black ka kwan ka mental black
4: cloudy decisions
7: mo cloudy doka hindi mayong function sa utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 bio ko because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante mag D3 Bio kadadlaw.
4: Lain na gid ang mga masakit subong no may mga diseases na nga ginapa weak ang imo immune system or ginapa overreact ang imo immune system by doing so ang imo baba ang imo lawas helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no even though you have a weakened immune system kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system kay basi lain man basi makalabot mag what do you call this mag cytokine storm mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial no coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Cal.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imo nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan ang Extend Food Superman for Men daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
2: K5 News FM.
3: Oras sa K5 News FM Philippines na 7:10 sa aga. Ang K5 Barikita sa ato naman, yung presentation kay K5 Eric sa ato ng mga tagpalamati, magpaga. Good morning kay Romar Duran, kay Julie Cordova, kay Noriel Sibor, Jolina Ramos, and Bings Delphine, yung pamatingin sa mga program sa Saling Adlaw. Kay Kaiser, araman kay Julie Culado.
4: Kumplito sila.
3: Ara man si Bings Delphine, gapamati sa ton, no? Ara man si Ma'am Janet Marquez, Edwin Manalo, salamat gid, Brando Santesas, well, Cordova, and Kathleen Kasuyan.
4: Si Kuan anyway, ka monitor man sa ton, si Engineer Bernahe ka monitor sa ton.
3: Mayong aga, ti si Migo tatatalo eh, sir tatalo.
4: Tatawag gina yung gamsin.
3: Ay, nag-absin.
4: Kag si Mr. Russell Gaudiel, sir, mayong aga.
3: Good morning mayong kay aga. Mr. Russell Gaudiel. Mayong aga lang sa inyo, tanan.
4: Go, Mario. Ari mang liupon mo.
3: Ang mga taga-depend, kapamati man sa ton.
4: Jik-jik mo ba eh? Si Tiger Jik-jik.
3: Hindi ano ni Jik, sige yun talang na eh. Do, ikaw nang sunod yun. Do, ikaw mabulos kay Al Victor Espino, Counselor. Counselor Al Victor Espino.
4: Ari siya.
3: Walking ka na, basi mabungguan. Ikaw mo karoon ni Counselor Homer Baez, kaya nga pala walking mo. No? Homes, Homer Baez at your service, ano? Do, bagay si ano? Homer Baez at your service.
4: Dumayo,
3: ngayon, kayo sige, agad na kayo pa rin na ito, Homer Baez.
4: Dahil lakad-lakad siya.
3: Pahala nga pag lagaw-lagaw daw. Si Miguta, no? Balpusadas mo lang, gwardiya ng amigo mo.
4: Ay, puwerte.
3: Mayong aga pa. Probably mong subong ma-stretching kay si Mayor Greg, kapangagdanan gin sa maskara mo.
4: No? Kapang garit-garit.
3: Tiya nga ito niya, League of Champions, si Check Tari Karon, makachimpot na pag-itaon ta mga schedule of activity sa maskara. Amo na lang natin simple yung abulig, kay Pemberica. Lawagon ta ang mga aktibidad sa salinga maskara under the leadership ni Mayor Greg Gasatay.
4: Kagkada aga, garit-gariton ta sila.
3: Garit-gariton ta sila. No? Ti subong aga, garit-gariton ta sila. Ti ba street sing taguro, no? K-5-8-an, it's time for mayroon na kita nga 15 seconder mo. Ipabati ta ni, yata ko na karoon si mo, K-5-8-an, ini 15 seconder ta, nga every time lang mga 15, mga breaker mo da, pwede mo ni ma-play, baskog ni, no? Pare, dito na. So, ano masumba ng tanoy? Ano sa itong mga tagpalamati? Ikaina pa nga daan si Ma'am Gina Burha. Do'y ka sa katong kaaw, Ma'am Gina? Do'y ka katong kaaw, subong agaw? Abi.
4: Do'y kinapoy siya?
3: RGHD, no? Do'y ka rin, permiso sa gigda. Alay, matyag niya ko, no? No? So, here we go with our Zumba Maskara.
4: Hey!

0: Tira 2026 K5 Máscara Music Version. Let's
1: Ara na!
0: Amo na ni.
1: Chris Paul ba nga pabati sa aton sa mga gamang Gina Burhagwa dayo ko magsasaot.
0: Ara-ara ka siya?
1: Mam Gina, where are you?
0: Ara na siya. Engineer siya, soon nga pamati man sa
1: aton. Good morning.
0: Mayong aga ka.
1: Oh! Up! The 2025! Ari na!
0: Ari na, ari na. Yeah, come on!

0: Kanamiton, kanamiton ba?
1: Bira!
0: Si Tata, no gabi natin sa out mo.
1: Tata ang mga...

0: Lipa.
1: Mare mo, Jobje, mo tipihin mo tanda. Gahanot mo, no?
0: Pang garit-garit lang kami ang
1: kadaga. Kadaga. Dugay-dugay mo, pabarak na siya.
0: Stand by Wilson.
1: Sino, Matoy?

0: Manila, come on!
1: Kesa ako, tali pati vlog na kay Carl John Overa sang kape.
0: In a relationship?
1: Kape!
0: Lumayo.
1: Nag-epekto ko na nga pag inalukan ka sa awa mong nakatoksika.
0: Sana all!
1: Ato na na eh! Mga garit-garit na kami ah!
0: Garit-garit mong dahil na. Taga-Tiglawigan ka, Deskay Fiber dyan, no? Si Elmer Ilong, kumatiin sa ato. Damo nito kasag sila lugar, Tiglawigan ka din.
1: Mayo man tali kasag, kung puro istorya, tuwag din tali.
0: Batian mo na na, ha?
1: Amjo G!
0: Ngayon, mayong dance yan.
1: Oh!
0: Kita ko yan.
1: Grabe!
0: Very good, very good, very good.
1: Oh, naka nami isang mga exercise na aga pa, no?
0: Si Angie
1: Alo
0: yung
1: birthday. Na-feel na naton ang espiritu sa maskara sa buong aga pa.
0: Ang garit-garit.
1: Kaya yung sunod naman yung garit-gariton na sila pagkatapos, hindi nagsa naman mag-garit-garit sila.
0: Pag garit-gariton talaga ni sila.
1: Hindi ka malokan ka mga ginasuportaran ito, mga supportive man naton ng mga...
0: Natural.
1: Idugay-dugay, mag-garit-garit naman ang dinagsa sa Cadiz ni Mayor Badingis Kalantito.
0: Tapos makantotanto ka magpalang, heta. Mapaubra ko t-shirt na son.
1: Anong nabutak?
0: Lamhite ko, gang. Lamhite ko, gang.
1: Ayo si Gina Burakit, ayaw ko mapasama. Ha? Kahit ayaw ko, mapasama gin ako sa saot ko, no? Kasi garit, garit-garitan nyo gin sila. Manggarit-garit lang kami ang kadagat. No.
0: Ay, kasadya.
1: Mga ka-K5, ang aton nga syudad nagadako.
0: Yes.
1: Kung mga nagadako, nagauswag, hindi tamalikawan ang ginatawag na traffic congestion.
0: Correct.
1: You know, kaki-5, Eric, last week, I went to Cagayan de Oro.
0: Okay.
1: Opo lang ato niyo,
0: kapos
1: boss.
0: Kapos na ito ang dalan ng How
1: Dagko, mga karsada to, no? Kagrabe man ang traffic.
0: Cagayan de Oro is in Mindanao?
1: Mas lapad yung Cagayan de Oro sa Bacolod.
0: Mindanao na?
1: Sa Mindanao.
0: Way ko gala, way po ko kata.
1: Lapad siya kayo. Guru, okay. Mga apat ka Bacolod sa kalaparon ng Cagayan de Oro City.
0: Ang Yaland area?
1: Oo, ang Cagayan de Oro.
0: Dako ka rin ang CDO.
1: Sa pagkalabu damo, iya sa mga lapad sila kayo.
0: How is it? Is it progressive like
1: progressive
0: Bacolod?
1: Like Bacolod. Grabe man ka traffic. Damo sila mga overpass, mga flyover, no? Kag may aras lang isa kadalan niya way ginagyan.
0: Nga.
1: Daw boulevard nila, daw flood control project sa kilid sang flood control project, may dalan siyang alaba na himo na siya nga park nga amo na siyang ginadyagingan kag ginadlaganan sa mga tao da. 7 kilometers ang kalabaon kag ipay.
0: May airport ang Cagayan de Oro?
1: Wala. Ang airport ara sa may ara gali Lagindingan Airport.
0: Tikon mag from Manila ka bay maglalagaw ka Cagayan de Oro.
1: Pwede ah.
0: Pwede.
1: May ara gani ang flight na from Iloilo to Cagayan de Oro.
0: Nga direct.
1: Pero you know, on top of that, ang gusto ko lang dalo na muli. Nakasakay kong isa ka lalaki who happens to be members of the Eagles Club ni kuya na to.
0: Mga kuya na dito.
1: Pang-ubra siya sa mga pickleball court.
0: Ha?
1: Tingambal niya, ipakita ko siyang sa imo, singang ina siya, pang-outdoor lang ang ginubra nila.
0: Outdoor na, outdoor na.
1: Pang-international standard yung ginubra niya. You know?
0: Okay.
1: So, ang iyagin muna, I went to Iloilo in Bacolod. Pero nga daw nabili na gidang in Bacolod sa Iloilo.
0: Amo
1: nang hambal niya. Siling ko, sir, nga na hambal mo man. Singa, not only in terms of buildings, but even enforcement of the traffic rules and regulation. Ngayon, kay tukulbaan niya mga jeep magdulog, bisan din lang.
0: Ay, correct na.
1: Singa, dito sa Iloilo, sir, I was there in Iloilo. Istorya kami kay Gastan by sa airport. That's why, ginadala tayo ni just to call the attention sa aton nga mga opisyales. Kagsang, nga mo ni galing impresyon sa ibandri sa aton sa Bacolod.
0: Kagsang publiko mismo eh.
1: Siling sa ako, siling ko sir nga ano, siling ko sumugin at sugudan na ni Mayor Greg ang pag-clamp sa mga salakyan nga naga-parking na you know, katabok-tabok lang ko Iloilo and then Bacolod. I can see the big difference in terms of enforcement.
0: I agree with that.
1: Siling nga dito yan sa Iloilo, sir, nadlock na notice ko, nadlock ang mga jeep, magdulog, bisan diin lang. Di ka not do that. Kaya siling nga ginadakop, dito sa Bacolod, siling sir, grabe, ganyan, bisan diin lang, pag gusto lang yung jeep, kundi lang sila yung maliko, di sila yung madulog.
0: Kag may tricycle, kag e-bike, anywhere.
1: Amo nang iya nga ginambal, nakibot, gig ko, ara kami kay gaulat kami sa flight namon sa Lagindingan Airport.
0: Lagindingan.
1: Lagi, oh. So, si boss ka walking walking kuya ka tindog ka charge dito siya kay naka-uniforme siya kasi kuya no, istorya kami just I don't want to mention that but you know it is an eye-opening maybe a challenge for us to improve sang law enforcement sa trapiko diri sa Bacolod
0: na namin ngayon
1: kay Atuya he is not from Bacolod he's from Cagayan
0: from outside looking
1: ang iyayang hambal is gabalik gatabok-tabok sa di una yagigin mo no nga nga ang sir nga kadako sa diferensya kuya sang Bacolod kay kiwisin ko nga man naton in terms sa mga buildings kay tinabo mag ija building ilwilo man sa bungmam no but sining in terms ang implementation sang traffic maybe it's an eye opener kag mayo ni gisugdan na notice mo subong ginapakala baka kay kabalo kang iyagin mo no gid nga grabe mo ni nga sir ang mga bike da sa mga motor
0: bisan din lang.
1: Damo, motor yaga parking. Da, bisan din lang. Si Silwilo, why ka sa makita sina? Bisan gani display gali ka kay Pai Beric dito sa mga motorcycle company. O gabarigab na motor. Dealers.
0: Natago na?
1: Itago na. Kinakpo ni Silwilo.
0: Tidri sa ato na sa tungadalan. Sa Facebook.
1: Amo nang iagin site. Kay galibot siya ni Kuno. Amo na observin. Nakibot ko.
0: I think he's correct.
1: Ang kadamo. Maybe this is already a challenge. Kaya nakita, taginasugdan na subong ni Mayor Greg. Ha? Mayor Greg is doing... Now the right steps. Mayor Sigihon tara kay Kauluya nga kisa maupod kita sa mga tag-iban nga lugar ang ilay muno sa aton traffic gid sa Bacolod.
0: Tanawalan lang dalan sing Iloilo.
1: Hindi nga traffic nga grabing traffic kundi ang disiplina sang mga motorista. Gabisan diin lang mauntat diin lang maparking do mo nang ilay gid muno.
0: Disiplina is the keyword.
1: Oh.
0: Amo nang wala sa
1: ko singa linking ko nga ang diferensya. Sige, tinga dito si Iloilo, sir. Makita mo, ganyan may hadlock ang mga tao.
0: Lakat ka sa Calle Real sa Iloilo, ang makita mo kay Pebel dyan, sa lakyan, jeep lang gid. Dari sa ato, lakat ka sa downtown, may e-bike, may tricycle, may nano lang, may
1: o,
0: parking.
1: Mo mga, kag, subong nakita mo naman, ha, grupo nanday, ginapakabalaot pa niya. Like, dumduman mo tindi tabo di sa may lagon. Atong tigulang, black. Gagaan na siya pabor. Gusto yung ganyan malaksam sa karsada. It seems ka doon sala pa sa gobyerno. Takong disiplinahon. Kag ginakumed na to si Sir Libby Pangge.
0: Nga may kwan ha?
1: May political will ha? Katubangon. That's why Sir Libby Pangge, buligan mo ang administrasyon ni Mayor Greg. At dapat implement ina. Kag giniman, dugay-dugay ka reklamo man yung mga vendor sa Libertad. Nga kung kantuhan mo kay Pai Beric, ang ila reklamo is because why sila kasunod sa policy. Kung mag-amok kita sinireklamo ta, pero ang pamangkot ta mo ni. Pamangkot ta, pero may I just palangga kung ining mga tinaga ni President John F. Kennedy. Do not ask what your country can do unto you. Rather, ask what you can do for your country. Husto, halalan ta kareklamo, pero pamangkot, anong contribution ta para mag-ayong aton siya?
0: Because good governance is not just about the one who govern. But for us who are being governed.
1: But, amo na punto na ton. But si ganun sina,
0: hindi lang
1: hala kita kareklamo lang ang reklamo, pero pabangkot, anong ginhimo mo man as a citizen? Tikon ikaw may salakyan, anong kontribusyon? Hindi ka magparking, hindi dapat parkingan.
0: Correct.
1: Kung ikaw may motor, hindi ka magpasaway. Ang mga call center, gin kaki-5 Eric, no?
0: Yan, tubang siya ngayala, dabla?
1: Actually, amo na siyang ginamuno. Nga-imagine mo, daara, das lega parking.
0: Isa ka linya, si Ril Jan mo. Isa ka linya mo.
1: Ang karsada, ginubrata para lang sa parkingan sang isa lang niya kakumbuyahan.
0: And not only that, kadto ka halin sa Halandon, pakadto ka Banago, paglabay mo sa Taytay, boundary Banago, kag Barangay 1, ang Taytay mismo, ginahimo parkingan.
1: Iginasugudan, inaas mo. Mayor Greg, amo ni mga bagay nga sige-sigihon mo na, Mayor. Nasugdan mo na ni... Kag nakibot ko sa nasugata ko, sir. Ang mugin to kisa kabagay, hindi ko malipatan. Grabe, sin ko, you know, ginasugudan na ni subong siya, sir. Permi ko to, gakanto-kanto. No? Amo lang na, ang iyan ginatana, why hadlock ko na yung mga motorista? Mga POG, why hadlock? Bisan din lang madulog, din lang maparking, kisa lang alang pas nung karsada. No? Alain na kibang mayada. Si Carl John.
0: Ang iyangan di para daw.
1: Carl John Oberas.
0: Naka-branded si Bung ang ator
1: nga. Ang ayan sa,
0: Ang ayan si Bung. Naka-ok ang iyangan di para. Domayo. Domayo. Thank you, Noy. Thank you, Noy.
1: Ok, ok, ok.
0: Yado? Okay. Kampiyon. DTX Coffee Mix na birada na mo ni Sir Eliano.
1: Do subong do line na for my video na giga straight na sa. Nagligado ka tiko-tiko. Thank you gid Boma.
0: Kagang iya nga.
1: Ingi man ya kon plan gani Boma ang foro de los pueblos kay ginatimplan ka pimo.
0: May branded na subong shades ya.
1: Tinim Jan Inda matapos lang term ni Papa ko Mayo kung matap na na no. Ni Papa Jima yon matap na ha. Actually ginasugudan no. Kabalo ka kabudlay magsugod sa isak bagay nga na practice na for the past how many decades bla.
0: Correct.
1: Just like if you wanted kuno nga patadlungon ang tiko nga kaho, you start it sang gamay pa.
0: Correct.
1: Tikon magpanugas na ya, no amount na sang kabilya kagunano. So that's why amo ni gidabunggo subong.
0: Because
1: and
0: it has become
1: amo na nga kitaga, ayo nga dapat himuunta nga aton share ka kay 5 Eric. Pwede nga reklamo lang kita nga reklamo. We should do our own share.
0: Agree.
1: Amo ra kung kaysa nga dok.
0: Akiga.
1: Tuto nin pangaplangga ko rin tayo pulamati ito. Dahil tuto nin dam indam na. Pero ang pamati na sa ato nin dyan indam. Taxi driver ni mo.
0: Ina siya.
1: Plangga ta na sila. Ang ato niya punto is plangga tang bakulod. Kita ka bakulod. Ta, hindi man pwede nga kabalo lang ta mamulay. Pero why man ta gani ginaubra?
0: Kaya mo na mo ginang punto.
1: Inablang mo layon mo ga baha. Pero why patay aboy mo sang sagbut mong kanal.
0: Di siya pa na.
1: Ha?
0: Dapat kay panod gaman to sa baha. Kaya hindi ka mag-aboy ka
1: amo na nga. Gina-identify ta problema like sa puro de responsibility hindi ta pwede tabunan nga man ang feedback kaya sa ibang nga mga lugar sa aton. That's why we bring it up because bangin ay opener ini sa aton nga malinis nga dapat stick to tagali sa enforcement sa trapiko sa Bacolod.
0: Correct.
1: Na-notice ko subong ang lakson kay Paberic na bala sa mga auto supply duway na sa mga parking no?
0: Tungod kay gina amo na dapat kita mo kay ginapagdako puli wise
1: lang. Why na sila ka parking da? Nga pwede mo lang gali. Pwede. Tapos sa gila parking rin lang sila sa sulod la.
0: Look at
1: sa hilyara sa mga supreme la.
0: O mga gagmay-gagmay da.
1: Hindi nga along the lakson nga which is a main kaya highway.
0: Kaya sila mo.
1: Talika? Pero nga kung gusto mabalaan, kung balang aton AI nga traffic lights, ginabantayan pa sa traffic enforcer. Kaya kung bala, kabalo siya magbasa kung diin ang gutok dito yan ay pasigahon green. Tapos kung nag-green siya, nga wala man sang salakyan, automatic red siya para to give way sa piyak nga laba ang salakyan.
0: Langgabang niya.
1: Apa bang, iti AI mo, it's, galikiti ko mo nga artificial, hindi yung kagigasyon, hindi nga sa 100%.
0: Paano lang ang enforcer, diba muna skillet? May enforcer pa na? Wa mo. Do kita lang kadwa sa atong intro.
1: Another day.
0: Another day. Do kita lang kadwa.
1: Hindi ang punto ta kagi Paberic, mas madi kun effective ini, mas magamit ang mga enforcer sa iban ng mga lugar nga wala sang AI traffic
0: agree,
1: lights.
0: Agree.
1: Hindi bla?
0: Correct.
1: Sang sa abi mo bla kun hapon na pondo mga takna bi mga noras ko kani man. Mga mules guro magdulog gabi sa inililising ko alauna mga alas 12 alauna
0: tungod to
1: tanan nga traffic enforcer sa Lasal siguro isipon sila
0: ka
1: kung sa mga subay pag purun-puron sila to sa
0: balo ka din sila ara sa ground sa simbahan
1: di sa may likod.
0: Sa likod
1: to malala po sa baskon blo di sila niyon Andre niyo
0: sa Lasal abi niyo
1: oh di danan dito sila kay nga handong. Kaya wala naman traffic mo. No?
0: Kisara na no, sa kwan, sa simbahan.
1: Eh, poyoway. Which is good man. Mapawayon taman sila. Mawaya tao mo na sila. Abi, check ko rin si Kipa Wilson. Diin na ang mga AI traffic in, lights. Di ba, dahilin pa rin nagligad ng mga administrasyon natin nga gina-discuss. I-check tayo kay Kipa Wilson Villena. Diin ang mga AI traffic lights. Kag paano ini nag-operate? Saksihan natun subong aga, eyes on the board kamo.
0: Ladies and gentlemen, for the first time,
1: we will be witnessing the official function of the AI traffic lights in the city of Bacolod.
0: Kabay pa ka namin lang ang guwaya.
1: Ha?
0: Kabay pa.
1: Nagpangamuyo kay may ID Mayo. I-check ko sa line number one, ka K5 Wilson. Good morning.
2: K5 Wilson, K5 Eric, mayong aga. No, ginsubdan na ang panitakbo, no? Ako ng AI generated, AI operator nga traffic lights diri sa siyudad sang Bacolod Aljan and Kitaveric. So sa ako diri ginatindugan ari kita diri sa Taylacson na Rizal corner kita Aljan and Kitaveric and makita ninyo sa ako nga likod no amo na diri ang AI operated nga traffic lights kita Aljan. So walo ni ka mga unit ni kita Aljan pati apat sa kada crossing kita Aljan ang gitakdan worth 55 million pesos.
1: Pila ka bilog na son tatlo?
2: Apat ka na ka...
1: Tiin na siya. Subong din ang AI traffic lights tudlo, be.
0: Paano mabalaan?
2: Actually, ang bilog ini, ang lakson...
1: Abi, paano nag-function? Wala na da traffic enforcer, no?
2: Wala na.
1: Papa-tudlo, ibig kami, pension niya kami. Anong kinalain sina sa ordinaryo nga traffic lights?
2: Okay. So, ang aton sininga original ng mga traffic lights kaysa sa Aljan and Kesaveri, kung makita ninyo, may manotis yung binakon sa likod ko kitaon ang aton ng traffic lights, wala na siya sa numero. So, ang aton nga, the usual na traffic lights siya kaysa
1: sa
2: Aljan and Kesaveri.
1: Tuwag galing, no? Ay na sa counting niya, kakipa, Beric.
2: Kaga,
1: isang pulibi pakita na, paano siya nga-work? For example, kay Waisa numero, paano na siya magpadlagan, kag paano siya magano, paano siya mabalaan nga padlagan no niya ng mga muning aside, kag paano siya kbalong ang ining aside padulugon niya.
2: Kaya sa Jan, kaya Derek, may sarili sa system, sa may sistema sa iya, may computerize sa system. Kaya sa Jan, kag ang tupad mismo sa nga traffic light sa baba, makita niyo ng puti, o oh, muna ang sensor niya na may kamera. Kaya sa Jan, kaya Derek, so ina nga kamera nag-site ina sa 100 meters nga kalayoon sa salakyan kaysa sa diyan kaysa sa Rick. So once makita niya nga within the one ang next nga salakyan kaysa sa diyan kaysa sa Rick 100 meters away pa, automatic stop niya na para mag-give way siya sa next nga lane kaysa sa diyan kaysa sa Rick nga matabok na. So amo na
1: sa abi sample ara i-focus bi ninyo bin kamera kita ro dali pa no bisa dalan na bi no iya bi yo i-focus kita bin inablang hindi ang kang ano kundi sa dalan nga makita tablang ang salakyan
0: traffic,
1: ang traffic blaw abi ang guluhi bi mayo bison
0: pa wala pa wala
1: di pa pa wala jutay
0: wala pa
1: nan okay tanawon tabi
0: omega build up na subong ang Lacson Street no Rizal ang Gabante. Mga ay, K5, ice to the board, ice to the board.
1: At ay niya.
2: Taway na Rizal automatic na siya ma-shut off na sa
1: dahil. Latod ka, latod kami.
0: Steady camera, steady camera.
2: Susunod, oh, ato na nag-shut off na nag-green na dahil.
1: Ay, tutul ka kay Pag-Rick. Pag naghawan siya, diway sa timer mo.
0: Oo.
1: Guwapo, no? Ang gwa niya, mga K5, para mag-sindihan yung ginistorya na mo ni K5-Rick. Kundi natural niya sa traffic lights, may timer. Mabalaan mo na niya ka kung manong tapos na kami isip. Ariya, wala. Ang obraho niya, i-sensor niya kung diin ang heavy nga part. Kung heavy na gani, i-green niya na. Kung ikaw yung light ka, inablang daw gamay ang salakyan da, i-red niya ka, kay i-giveaway yagin ang damo salakyan.
0: Nang pamangkot. Ano, abi kung kada kita sa computer, ang isa lang kaway, pero may damo salakyan, hindi kaya kalusot gling?
1: Eh, hindi, mambulos man siya. Kaya tanawa, bla. Tanawa, kay kun, subong nagdulog naman sila, ato naman sa piyako, bulos do traffic light siya galing ginagaan nilang priority nga managay kagidya red kon mga ama red ka kun laba na disang sa piyak to ga green ka nga wala to slakyan
0: pwede liwat to talaga magamba kagid nga nagay kagid red kaya pamatay taga istipan niya to nga nga managay kagid red
1: nagay kagid red kay di mo pwede kapitan red red kapitan red
0: tahom no tahom sakto
2: na sa kaysa
1: very good palakpakan tabla kay Pai very kaya nga nagligal kay birata ni nga duwa kay ambalta do puro lang ni EI wala gyapan kaya wala

0: traffic detection device is R4 na ni precise and flexible.
1: May precise pa? May precise pa.
0: Vehicle detection sensor. Na, no?
1: Kita yung mislak yan.
0: So, gwa niya, ari-ariya function. Ang gwa niya sini, a vehicle volume traffic sensing device is hardware tool used to count cars and measure road traffic levels.
1: So, mabalaan niya kung damo.
0: Pilapilog slak yan.
1: Oh. May build up.
0: May build up wala. Ang matabod eh, siyang gatag signal control. Ga-adjust sa green and red light times dynamically based on how many cars wait in a lane. But si ganun, pwede siya nga mag-red dugay to sa piya kay due time lang niya versus sa naka-green nga madamo sa lakyan gapila.
1: Ari, o, dahil langit. Wilson, balik ang camera.
0: Balik ang camera. Sa traffic lights.
1: Ako tanawa to blang motor to sa may kwano sa may pedestrian lane.
0: Masala naman to yan.
1: Araw to na vlog sa kay siya sa pedestrian lane, makita mo gid lang na. Amo nang mga sala nga mentalidad sa mga driver.
0: Dapat tani may traffic enforcer nang madakop, no?
1: Oh, dapat hindi ka magsulod sa box.
0: Or hindi ka ni may kabantay gid nga paisulon kay gid para manuto ka.
1: Kadto na yon na huwag na duro.
0: Para manuto ka. Okay, pa bir kisa akong kakalipat ko kisa maglapaw ko gay isul ko mo. Uya ka mo.
1: Mauya ka, mauya ka. Mauya ka. Kag ma-observe mo gid nang traffic box sa tuwa.
0: Ini, okay. Location kay Kipa Wilson, isa ni siya, anong panawag sila? Lacson Corner?
1: Rizal Lacson.
0: Rizal ni. Din pang iban kay Kipa Wilson.
2: Yes, Kipa Wilson.
1: Din pang iban?
0: Kaya apat manibla.
2: Digtong iban kay Pavel Jan sa may unhan sa ano ganun sa may Rosario, di ba po sa kasaka bala
0: kay Pavel Rosario. Ang ara sa may corner here na is Lacson man ah.
1: Ah, okay.
0: Sa may tubangan blasang buyog pagkanto to sa Taytong.
1: Oo. Ti heavy man ada ang isa di ang
0: dito sa Station 6.
1: Then pag iban.
2: Ang Station 6 do hindi man to kwan hindi man to computerized kay Pavel.
0: Ah, hindi to yung AI.
1: Igpat to.
0: Manual to ya.
1: Igpat.
2: Lain niya kay Pavel Jackie Ferrer.
0: Nami, kay Pavel ka, let us appreciate this one. It's very good. Very good. Very good.
2: Kag hindi mi saya kay Pavel Jackie Ferrer solar generated kay basic ang balka mo kawaton
0: ang gwa seri kay Pavel mo tud ta kadali ah. Hambal ni Numis Numis amigo tang expert ni. Migo ni mo Numis salamat sa mga information.
1: Salamat.
0: Using sensor rather than timer. Ginasensor yun lang, ginabasa yung galing number of cars na.
1: Diyan mo ito yung blam, may volume siya.
0: Sige, go ahead kay Kipay Wilson.
2: So, magabal ka mo kay Pavadjan kay Ferreric, nga doon wala kita may makita ng mga wirings ni sa iya palipot kay Pavadjan kay Ferreric, underground cabling na ini ang AI-operated ng traffic light, so wala kita sa may makita.
0: Ito sa buli ng cable, ya. Underground cabling. So, wala. Cabling, galinamin ko. Go ahead kay Pavels.
2: So, muna kay Pavadjan kay Ferreric, kung may video kita dira para mas maintindihan pag
0: itatot. Sige, sige, sir.
1: Abi. Ano
2: pala ang AI-operated ng traffic lights na
0: ginagawa. Eyes on the board. Eyes on the board. Sige.
1: Abi. Amin yung balanta.
0: Video na tontan.
1: Tan, tira, tan. Tira, tira na itan. Do not delay.
0: Underground cabling ka magurutan ay. Okay, go ahead, tan.
1: Tan kayo na ba? Tirahan na toto itan. Okay. Wilson. Pahigad di gad kayo tayo na ikabasim dalasa ka na sa galabay ka jeep na yun.
3: Iran kami last time. Tungod sa iyang features nga MON AI and then ITC, Intellectual Traffic Signal Controller. Makita mo ang pag-unga system sa traffic lights nga which is if crowded ang isa ka area, i-maximize siya. We set a certain limit sa ubos siya 100 meters. And then if sa piyak na linya, due tayang salakyan, gina. Minimize yung manangatag sang time nga ipag-go. Amo na ang mas effective compare ta sa before nga time ta, nga constant time ta. Constant lang ka, follow lang sila sang usual nga speed nila. Traffic rules, wala. Although go na, may mega left turn, na-observe na mo niya. Wala, hindi problema. Ang isa na mo nakita ang problema, inang naka-go na, may mas stop pa. So pag na-impede mo na ang daan ng isa kasalakyan, ang likod na malatay-latay na ang kwan. Ang accumulation, ang damo sa dan volume, may ismatingala ka nga doon kadugain sa. Pero ka-configurate sa mo. That's why amon sa radar sa. Ginabasa yun na, subong gagaw ka di oh. Ang gagana ng data sa radar sa piyak, ginabasa yun na. Kung pila na kabilog, pagbasa yun na ihaboy na di sa controller. Ang controller na naman configurator.
0: Si controller ha, basta ginabasa yun na.
1: May kwano, may utok na klase.
0: Tingin tawag ni. Talawa mo lang sa bong siya, makunta mo lang, who is Eric Tinerepe? Sabto niya ka na yun. Eric Tinerepe is a veteran journalist.
1: May amo na.
0: I work with DY, amo na.
1: Makunta mo abe, ikaw abe si EI. Mangkot ko abe. Who is Wilson Villena?
0: Wilson Villena. Si Wilson Villena, isa ka lalaki nga nagatrabaho sa media, kag mahilig mag-gym.

0: ang itsura daw si Bandol, nga daw artista. Okay, Pelson, PI Gabinuteg.
1: Tripanyo na naman ko, ha?
2: AI to ya, Wilson, dito ya.
0: Ako yan, AI to ya, Wilson. Ikaw, Black Hip Hop, ka damo. Nga ako, ang gitri, ang gitri.
2: Tingan na ko, nga gawa sa AI.
0: Kipa Wilson, pero kampiyon sa balita mo sa buong Kipa Wilson.
2: Very good, very
0: na idukarta nga ton ng mga tagpalamati regarding sa AI, Artificial Intelligence, traffic lights kami sensor gali. Kipa Wilson?
2: I hope it will last. Maglawig siya, maduraro siya, maduraro.
1: Yes, Kipa Wilson, kasi Rick, according naman no, sa kay Councilor Tinto Ramos, ang among ining chairperson sa ato sa mga Committee on Transportation, Direksyonal sa Bacolod, if ever, nga mangin maayo kita sa Jan Kepeterik ang igo sining traffic lights si simple dugangan o suportahan man sa sangunian ang pagpahamtang sa mas madamo pa ng mga AI operated traffic lights direksyonan sa Bacolod bilang sabat kita sa Jan Kepeterik no sa madamol ng lakas ang trapiko diri sa syudad. Kang ini kaysa sa dyan, kaysa na nagini nga, gaman ini patakod sa karon, bangod ini ang pagpanghanda mano sa palabuton ng Maskara Festival na magasugod na sa masunod na bulan sa Oktobre, kaysa sa dyan, at kaysa na rin.
0: Okay, sige. Salamat kay Kipa Belson.
1: So, kaysa sa dyan, kaysa na rin, kamunin na nga ito sininga balita, gikan diri sa Bacolod City Government Center, ang yung ginagulo sa inyo sa Kalwan. Excuse me.
2: Isa pa na?
1: So, my Trimayo kagadi DX 500 po naton si K5 Vincent Coral. Dahil na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagkalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Very good.
0: Salamat sa report ni K5 Wilson Villana. Well, of course, amunin benepisyo sa paggamit naton sang AI, no? Ka K5 Eric and sa ato mga tagpalamati.
2: Namayo?
0: Bisan pa paano, no? Wala siya counter eh. Wala siya numero. Dablay-dablang may makita mo na 60 seconds, no? Maka-countdown siya one minute.
2: But siya ganun nga mahulat kayo dyan isa ka minuto.
0: Oo. Bisan wala, yes, lakyan nga gatambay. Aray, pag wala sa lakyan, kagdamo, di sa piyako, automatic man.
2: Taning Lopez is kinbutangan sini.
0: Kay grab. Basi, ano nga, amo na ganun ginapacheck na kay K5 no. Wilson, di na mga area na, tisa na da, dito
2: you know,
0: sa, no?
2: Problem is, sa Lopez East, ang iyang go sa Lopez East, along Borgo Street, dasig kayo. Dasig kayo. Ang iyang along circumferential road, lawig ang go. Amo man di sa lihis, Siril Jan. Ang alihis, ang circumferential road, lawig ang go. Pero ang along alihis road, kadasig sang go, tag dimalang yung kaslakyan, mastop siya na yun.
0: May, pero may timer na.
2: May timer siya. May timer siya, kadasig. Unlike nga namitan niya ng dobalansyado, bla.
0: Do procedure sa AI, kakabalunin kin sindi siya mo. May bukot siya nga kung galingon mo. No? Ano gani kay AI, traffic lang ginabasa niya. No?
2: Hindi na ka magjugpon.
0: Ilikado ko rin, di ba pag inbasahan niya?
2: Hindi na ka magjugpon.
0: Di ba na, Bom? Salamat sa kape, ha? Si Carl, amo ni ka, adapted niyo mo. Oo. No? Kaya dapat punta kang Jan, talagang adapted, may Jan na
2: may
0: mo.
2: Jan
0: ano gani ang balmo sa ako? Jan Carl. Los Oberas. Carlos Jan Oberas. No? Ang mga, adapted son ko naman. Basta yung mga Jan na. No?
2: Subong dumayo. Mayo. Namiya ko sa ngayang nga glase. Subong kami tatak na.
0: Do, very,
2: good. Very good. Very good. Very good.
0: Tingwaan na ito, Kikipay Eric, matutukan in development sa shooting incident kay nagluntad dito sa area sang La Libertad. No?
2: Oo, nakuntak mo ito gapon.
0: Subong niya tingwaan ito makuntak.
2: Amo naman na.
0: No?
2: Very good
0: na. Para mabalaan ito, pinaka-latest ko rin ang... Hello, La Libertad PNP.
3: Yes, sir.
0: Sir, good morning. Si K5 Eljan Castaño and K5 Eric sa K5 News FM. Sir, pwede kami makakuha development sa shooting incident kapon involving sa pagtiro kay barangay pagbaril kay barangay captain na Himpayan?
3: Sir, pwede na mo ipasa sa IOC,
0: sir? Yes, sir. Please. Please, sir.
3: Okay, sir. Okay, sir.
0: So, subong nga ba tinion kay K5 Eric? Live ni naton sa, ano, ha? La Libertad. Tinguan ta rin nga malabot kag matutukan ano pinaka-latest daw. So adumduman mo to ngalan sang kapitan nga gintiro Himpayan.
2: Yes. The name of the barangay
0: Dennis Himpayan.
2: Okay, nagakontak ka na ipos lang.
0: So daga paningwa kita, no? Yes, sir.
3: Sir, yung sila na sila, nag-conduct pa ng follow-up operation, proceeding pa sila sa booking, sir.
0: Okay. Wala bang number ni Chief na pwede natin makausap?
3: Well, ano sir, medyo nahina yung signal nandun, sir, ay sama yun. kan sumandir siya doon kasi kami nagaling kahapon.
0: Okay. Okay.
3: Nakakaalam talaga, sir.
0: Sige, sige. So, wala, yung investigator kasama doon, di natin makausap? O si Chief?
3: Yes, sir. Yung si Chief, sir.
0: Sige, sir, try lang namin yung tawagan si Chief. No? Baka pwede may number ka dyan para matawagan lang namin. We do understand, no worries po. Intindihan po namin. Salamat po, sir. Ha? Thank you po, sir. Mag-follow up lang kami. Okay.
2: Incumbent barangay captain siya yan.
0: Incumbent siya.
2: Kansumanding.
0: Kansumanding. Bataon pa kayo.
2: Incumbent pa. Arejura yun.
0: Actually, pakita to daton kay Kipaberic, no? Ang natabo ni Aga pa siya ginpusangan. Tingwaan ko malabot ang chief of police kay Kipaberic, ha? No?
2: I-forward ko na nasimutan.
0: 579.
2: Okay. Hubin pa. Kahubin nga
0: mata, no? Gusto na ito nabala na nung motibo ni. Kiti, ano, abing naman dahil ng eleksyon na, hindi ba dahil ma-postpone?
2: Hindi pa gulpi, ha? Kasi mukhang iba na aral sa mga kapihan. Siyempre, maglabay sa... Ya, printe! Ari na di! Nagdamo naman printe nila. Tari pa kita, may tsura na tansyado kahubin nga bata. Barangay Kapitan sa Barangay Kansumanding, La Libertad Negros Oriental. Mga ka-K5. Kahapon na naging tiro, nabatian una sa K5 News FM, and we get it first, dito sa Negros Oriental. Kagagin flash ni kahapon diri sa aton program. Kag nag-contact ni K5 Edjan kahapon,
0: pwede mag-contact. Police station. Basi matawagan ta lang si Cyril Repinoy para makakuha ta development. Ining napatay is iyang barangay,
2: barangay captain.
0: Ang pangalan niya is si Honorable Dennis Himpayan.
2: Himpayan.
0: Incumbent barangay captain sa barangay Kansumandig, La Libertad. Kahubin pa niya ang pamangkot na itong ganit kay Berik. Nagintiro siya na nung motibo Kahubin man.
2: Kagalabay lang siya kahapon na tiniro.
0: Aga pa to siya ginpusangan.
2: Mga alas 5.
0: Anong dalom-dalom nga motibo sa nino? Hubin pa sa bata, no?
2: Kapitan Dennis.
0: Try na itong nilabuton si Siren Repinoy, Tauganta, para maka-check na development sa ila. And kung alang-alang karon, masaylo kami kay Kipab Carla. Kay isayluhan ta. Iset lang si Cyril Noy kung pwede na ito siya matawagan, ha?
2: Okay,
0: si Carla Defensor, sayluhan. Krita sa ako ni Kain Historia namun Kipab Eric, Parti Senado. I have two hands, the left and the right. This time around, I have no hands. Amuni nga ang ano, kaputukin botsi ni NIR LTO Director Jack Conlo. Kay ang driver sa motor bla. Grabe. No hands mo. Driving niya kay Kipab Eric, kaya kamot-kamot mo. Driver nga nag-nuhan sa pag-drive sa Dalan Araneta. Kinausisa pa ni. Kag dito sa Banwa sa Isabela, oh, nabungguan sa salakyan sang armitong isa. Oh, Diyos, hindi man ihungod. Mga disgrasya sa Dalan, Kipab Eric. Hindi naman pwede pa kamaluton. Sinuabi nga driver nga tarong mamunggo man. Isip lang niya, sobog nga driver to sinalakay at checkpoint. Patay man yung police. Tutukan tara karon, ha? Ining balita parte sa police nga napatay sa checkpoint. Subo-subo man gawa. Imagine mo, nag-checkpoint ka lang yung Kipay Beric. Natabo ni sa may Cotabato City.
2: Ang
0: sa
2: laing kayo, hindi siya makitaan. Hindi siya makitaan.
0: Tingko gani ka, Kipay Beric. Guro ko mag-checkpoint, hindi pwede nga isa lang ang baral. Himon mo, guro, di may isa sa wala. And then, ang dito sa piyak sa tuo naman.
2: Para,
0: para mag-sigsag ang ano. Kaya kung straight ka, Kipay Beric, salakayo niya mga pulis mo.
2: Ihanot siya. Tapos kung ang pulis nagatindog sa piyak sa baral, hindi siya makita di sa piyak sa palakat.
0: Kadelikado. Maybe tunan na ton ining safety. Hindi na pwede. It doesn't mean
2: sa higad police. Sila siguro, hindi sa tunga.
0: Hindi sa tunga siya. Kaya ragi siya sa tunga-tunga sang linya, eh. Expecting
2: nga ma-slow down.
0: Ma-slow down. Ti may iba niya nga hindi ka mulalong nakaglasiglagan.
2: Hindi, ma-slow down ang right side. Pero ang opposite side niya, gahirit na.
0: That's why yung muanta no snake. Nakita mo sa pag-iskwilahan? Kita mo sa kwilahan? Siguro mga more or less, guro, mga butang tabi, mga 15 meters ang distansya.
2: Nga mabahar ka, gay,
0: mabahar ka, kaya ma-snake ka mo. Ang sapyak to, ang baral nga sa steel is right side. And the other one is on the left side. So, ang guwan niya, ma-slow down ka, kaya ma-one way na siya mo, ma-slow down ka sa lakyan. At least, na ka mo ma-checkpoint si nakakipay, Eric. Hindi kay sa tunga, dalan. I don't know kung yung chakto na, pero, why man taga-basol? Kati na, kasubo bla kay Paberic amo to
2: natubo kasubo
0: grabe
2: gagangwa eh sina karon nang while you are trying to discharge your duty as a police officer ikaw ya ang ginbiktima sang unpeaceful nga paggiho sang isa ka tawo di masubo na so amo ning mga hazards of the trade sang isa ka traffic officer
0: correct i check ta ni Skip Carla ining ginapangita karon sang LTO NIR nga si Director Jake Conlo. Ining lalaki nga nagsakay sa motor nga tinasalan pa itong isa diyo. Hindi
2: si
0: ko to yun, sir.
2: Oh? Dakpan ng isa.
0: Si,
2: hindi ko to.
0: I have no yan. Hands. I-check kami si Carla Rasabong sa line number one. Ang ginatingwanta siya nga ma-check para ma-plastar ba yan sa ato naman nga pagpalagad sa karong adlaw. By the way, si Rogelio Alvarez, gapamati sa aton, open ang Plaza Kabakulod, watching from Lumina Vista. Bukas ng Plaza Kabakulod, Kipebere.
2: Wala pa eh. Trial pa lang.
0: Trial pa lang. Si Kaloy Hirang, si Mahauta Kagkape, sila ni Romar Duran. Aran na si Carla Noy, naka-standby na. Basi hindi pa duty, Noy. Basi kung wala pa sa duty, subong.
2: Si El Karim ba pamati man sa aton sa bulan nung tublang may doble kada siyagit mo
0: masyagit ito sila.
2: Si El Karim araman
0: grabe no hindi siya makontak kung hindi siya makontak tigil mo sa ilo lang tas iban basi hindi yung duty
2: hindi pro kayo inog ko ato na inog
0: ko commercial ta mapost tari commercial break pagbalik balikan tari karon kag ang Couples for Christ Negros may panigayon nun sila nga Angkop Global Walk
2: Angkop
0: Answering the Cry of the Poor Global Walk, it's a walk for a cause. Ang purpose na kipaybarik, makaraise ang fund, ibulig sa mga pigado, tabla ng mga estudyante, na maka-eskwela sa bulutuan. Na makatapos man sa pagtuon nila, ino? Judeline Ordas, inyo morning sir, sa inyo nga doha, salamat man. Salamat. Leonardo Sevilla, salamat kinsin pag-monitor. And sa tanan-tananta ka mga suki, hindi ito na malawagan. No? Mga taxi drivers, jeepney drivers, nag-obra sa merkado. Si Sir Raul Nava.
2: Raul
0: sa
2: to, no? Salamat din. Salamat sa
0: si Raul, ma-post lang kami commercial break. Ha? Babalik kami kay Pemeric when we come back to Tukanta. Ining scrapper to nga sa Puan Patay, na-claim na sa kay pamilya. And then, tutukanta ka ron, paano bala matabok? Gano'n ka krusyalaw? Ang butuway sa impeachment, krusyal kay Pemeric. The every party needs one vote.
2: Yes.
0: Para makatawid.
2: Both parts. Both groups.
0: 6.
2: 13-6.
0: So, dua ka partido, gaulat-ulat.
2: They need one.
0: Anong estado sa mga senador kada isa? Isa-isa ho naman ako ni Kipa Merig sa pagbalik na. Ang aton malandris, pag kamo mismo maka-analisar naman sila nga daan, naanta naman ikon sinong 13, balanta naman sinong anong, pagpabangkot, sino ayan, ang panawag nato ni sila mga swing votes.
2: Who will swing the vote?
0: Swing the vote?
2: Yes.
0: The votes ni Adoni Horso.
2: Swing
0: votes.
2: Swing the vote?
0: Grabe. Ang lain lang kung di-swing niya, tirador.
2: Isa pa na.
0: Layat.
2: Isa pa na ang tirador.
0: Mapos na commercial break, mga K5, ay hindi nga ba yung dalanasang DTX 500? Ang nagainom sa DTX 500. Nga againom ka DTX 500? Ano na pamangkot nila?
2: Simple lang. Ako yung silbi maintenance niya, diabetes, kag high blood.
0: Ang nami sa DTX 500, mataas ang antioxidant.
2: Yes.
0: Ang aging process, inabalang oxidation process, kinagapatigulang sa ton.
2: Hindi ka dito
0: gina-slow down niya na. No? Because sang mataas ang antioxidant. Ang nami, ginapalipis pag ang imudugo para hindi maglapuyot blood.
2: Na, dahil mo na silbi, ay hindi ka dali
0: mag-gastro. Kag ginalimpyuhan ang liver mo. Kipa.
2: Na, namo na siya.
0: That is DTX 500. No. So, mabakal nyo na sa talan ng mga klinika at alternative medicine and wellness center ka mga butika malapit sa inyo lugar.
2: May pamangkot, galikin na sinong dyan, very quickly, no? Sinya may cafe ka mo, ako din DTX coffee mix, may cafe ka mo nga wala sang sugar. Yes, mayara.
0: DTX premium.
2: Stevia, DTX premium. Amo nang makita nyo sa tubang namon dyan. Mayara kita.
0: Amo ni Churayo. DTX premium coffee.
2: May ara kita, kadto lang sa klinika.
0: Kadto lang sa klinika, no? Pa-pause kami commercial break, ha? Walang iwanan. Babalik kami ni Kay Pemeric. Pagbalik na karon mo, Tagalog to. Anong gusto niyo? Mahal naman bigas. Oras, alas 7:53.
4: K5 News FM.
5: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing printing services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5B sa FM Sagay.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: K5. News FM.